0: Will Miss Green Lake sa kay Duke Samaritan, nag-inom kay Mighty C, kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una,
3: mag-ida ako sa akong body odor.
4: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya nag-ida ako sa bulig sa DDX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis ka nag-buti, gida akong nga panit.
4: Salamat, gid, sa DDX Beauty Soap.
2: DDX Beauty Soap.
5: Mamakas sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DDX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
8: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DDX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
7: DDX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
9: Gagabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Extend the Food Superman for Men.
12: O si Rosan, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, bala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
13: Ako si Salvador Estanin, taga-Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
14: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
13: Salamat sa DTX 500.
5: DTX 500. Mahal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!

0: Foro de los Pueblos.
1: Balik tri sa aton sininga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Mga ka-K5 this time. Maruelas 8 sa yes ng oras diri sa K5 News FM Rojas.

0: Kain ko lang ni eh, dali lang gid standby kay K5 Maila no. Bangod kay may balita kita nga nasagap subong gid lamang aga. Pero ini nga balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Mighty C mga ka K5. Mighty C ang immunity booster Mighty C. Ang aton sini mga ka K5 nga nagabatsyag kung kisa sang hilanat, sipon, ubo, trangkaso, nagahina na ang inyo sini nga immune system mga ka K5. Kay manti kun na hindi mala na maghina inyo sini nga immune system, hindi man na magwa ang inyong mga balatian. So once nga masami na kamo ginasipon, ginalagnat, kag nagaluyang inyo sini nga lawas mga ka K5, nagahina na ang inyo sini nga immune system. So kun amo na nabatyagan nyo, maggamit na mag-inom, magtumar sang Mighty C, the immunity booster. Sa adlaw-adlaw nyo nga pag-inom sang Mighty C mga ka K5, magapag-on ang inyo sini nga immune system. Adlaw-adlaw magamit magtumar sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C, Mighty C. Tandaan nyo gid, Mighty C mga ka K5. Kanami mag-inom sang Mighty C adlaw-adlaw. Pabakudo niya ang imo sini nga immune system. Dugangan pa nga dapat pala inom ka sang tubig. Pala inom ka gid sang tubig. Kaga ang Mighty C adlaw-adlaw nyo. Mighty C ganami ang imo sini nga kutis. Kung nagakulo ko riyan, note dang imo sini nga kutis. Once nga magamit ikaw sang Mighty C mga ka K5, looking young. Gabata nagahubin kalantawon. So Mighty C adlaw-adlaw mga ka K5. Pagsumuman sa aton sini nga mga kauturan, sa aton sini nga mga ka K5 nga nagabatyag sang komplikasyon sa ila sini nga lawas, dulot or dalas ang pagtaas ang blood pressure, nagasaka perme ang ila sini nga blood sugar mga ka K5, kag nagahina ang inyo sini nga resistensya, nagaluya ang inyo sini nga lawas, dulot or dala na inasang komplikasyon nga nabatyagan sa inyo sini nga lawas. Mo gina basta nagaedad-edad kita, hindi tayo pabata. Maggamit, mag-inom, magtumar sang DTX 500, the superior antioxidant mga ka K5. Adlaw-adlaw magamit, mag-inom sang DTX 500, agod nga malikawan nato ng komplikasyon sa aton sini nga lawas. Bulig ini agod magnubo ang blood sugar sa imo sini nga lawas mga ka K5. So adlaw-adlaw ha, magamit kita magtumar, mag-inom sang DTX 500. Mga ka K5, may report kita nga nabaton, but yet this is subject for confirmation. Diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Foro de los Pueblos. May ari kita karon sang balita nga nabaton nga may pila ka mga empleyado or halos tanan nga mga empleyado sang sentral ang ginapahalina sang Kapi Sugar Central mga ka K5. Tilang taon ta kun anong rason sini? Ang tanan nga mga empleyado sang Kapi Sugar Central dira sa may President Rojas ang ginsipa. Inabangod man kay sa report naton nga rabaton nga daw bag-o subong ang tagdumulahan sang ngayon nga kompanya mga ka K5. May report kita nga rabaton nga subong magapatigayon sang meeting ang mga empleyado sa Kapi Sugar Central bangod kay masubo-subo ini nga balita mga ka K5. Pati ko do subong ganing Oktubre do manugga Abreo manug galing na sang tubo. So yet this is subject for confirmation. I-confirm ta ini kung ano ka matuod nga tanan sila ginsipa sang management sang Kapi Sugar Central dira sa may President Rojas mga ka K5. Bantayin nyo ha ang dugang update diri sa aton sini nga pagpangalagad. well, nagpa-shout out diri nga mga kauturan naton, mga ka-K5, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Shout out kag nakatutok na Leo John Billiones. Good morning, Sir Alan Catalan. Thank you, good Sir Leo. Kag shout out sa kay Roda Donato Amago and Genevieve Incong Rosales, Nika Christine Diseo, Rina Leo, Ayan Rohan. Good morning, Sir Alan, from Nika Christine Diseo. Thank you, Nika Christine. Watching live from Tuburan, Maayon Capiz. Good morning from Bibo Patricio. Good morning, K5 Alan, from Rodolfo M. Ibanghilio Jr. Good morning, Sir Alan, from Dolores Abilarde. Thank you, Ma'am Dolores. Shout out, good morning, Sir Alan, from Roda Donato Amago. Good morning, K5 Alan, kagsumuman sa Matias Robles family, dra sa Pontevedra, sa Matias Robles family, from Joshua Patrick Matias. Shout out lang kay wifey Bibi Cam, kag sa amon anak kay Biboy Cam, sa akon Eloy Helen Cam, nagapamatigid kami diri sa Dayaw, Roa City, from Ticam. And nakatutok na sa Foro de los Pueblos, sir, from Roda Donato Amago. Good morning ka K5 Alan Catalan, thank you and God bless you, from Elsie Acuña. Thank you again, Ma'am Elsie. Good morning from Liwayway Bartiso. Good morning, Sir Alan. Nagapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi, from Lisa Barrientos. Ari naka-standby na sa line number 3. Si K5 Myla Vasquez Fuentes. May operation subong ang Land Transportation Office, LTO, diri sa siyudad sa Aruwa, sa Jadinak Panay. Mga K5! Ang iban sinikaroon, nag-arana, nag-kwana, nag-pulupanago. LTO na ni Anoy ang nag-operate sa line number 3 upod sa kay K5 Myla Vasquez Fuentes. K5 Myla, with your report, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Temprano pa ka, K5 Alan, nag-cluster ang katapo sa Land Transportation Office rin sa Talan o sa Talan Lake na matakok sa Kohan City. Nagpunod niya i-checkyar ang mga motorista na nagagawa ang nagpapatulong rin sa siyudad sa Rojas kung dalain sila mayara sa mga lisensya na dala. No, particular, ang ilan sila ng mga salakyan o kung mga motorsiklo na ginadala sa K5 Alan. Na-notice na nato, no, hindi lang mga motorsiklo ang ginapapundok sa patapos sa LTO, kundi halos kanan. E makita sila ng mga drugs, mini-drugs, mayara na tricycle o kung mga owner, mayara man sa mga salakyan. Hindi lang hindi ginapundok, ginapapundok sa ginapangayo, no, kung ginapabangkot, ginahinyo, kung mayara sila sa mga lisensya subuman kung mayara sa mga ORTR ang ilan niya motorsiklo o kung mga sarakyan kay K5 Alan. Mm-hmm. So, nagtugot sila masado na 7 drinis, no? Parang ba, drinis na sila sa Rojas until it kakasulod may pakasulod it, no? Drinis na sila sa Rojas. Amon ni sa K5 Alan, ang ginapanood yan, ang ginapanood yung perme sa ang katapos ng Land Transportation Office, hindi lamang nila, kundi ang mga otoridad, no? Especially ang traffic management unit diriya sa Rojas City, na kung mahimo sa mga drivers na nagdala sa mga sarakyan, o kung mga motorsiklo na wala pa sa nagkakaigbo na permit subong man sa mga lisensya, na hindi na pagulaton ang kasubong siningasin na mag-igbo sa ilan niya na mga papeles o kung mga lisensya sa K5 Alan. Kaya once gani na madakpan, kung matagan ka sa penalidad, mas madakpo pa ang emosyon niya igabayad o dikomparar sa emosyon niya sa igakuha na permit sa K5 Alan. So, padayon sa gihapon, ang ilan niya na pag-operate diriya sa syudad sa Rojas, pinahagi man sila sa K5 Alan, agad nga mapahanumdom, kag ma-checkyar, labi na, hindi lang yung mga sensya ang ilan sila ginatid, kundi pati man, ang dalagan siyang salakyan or mayara gabi kang wala sa mga side mirror, ang ilan sila yung mga motor, o mayara pala, na nagkasunod sa nagkakaipo na helmet ang ginatuktok sa mga motorista. At sa iba pa, un-updated ang ilas niya ng mga plate number sa K5.
0: Damo man ka K5 may lang nadakop subong ang LTO sa ilang operation subong ngaga?
2: Yes, K5 lang. So far, madamo na kay apat sino sila sa mga personnel ang nagpatigayon sa trano. Sa operasyon sa K5 Alas. It was not really sa siyad sa Rojado or sa sentro sa siyad nagpapatigayan man sa operasyon ang traffic management. So, before sa magsulot sa magagawa sa siyad sa Rojado, harap masubong nag-operate naman ang katapos ng last transportation office sa K5 Alas.
0: Delikado ginayang operasyon. Kaya man tima medyo strict to niya ang LTO karon was ang madakpan kada sa land transportation office wa ini patawad ang LTO ka K5 Maila mo kita mong ibanda karon nagapulundo yes. Nagapila na sila sa punduhan na diyan basta LTO na mag-operate
2: yes amo gid ka K5 Maila no office to man kay ina kay no matan mabalaan mo gid dalak or ara gid ang senyales nya sa unahan mayara sa gid patigayon na operation kay kalabanan sa mga motorista, no, mga tricycle, ilabi na mga pulurom, nagahiliran sila, nagasalalani sila sa unhan. Ipag kadulong sa mismo area, no, kasi tigit niya nagpapatigay ng isang operasyon, ang LTO. Kamo na, ang iba naglakat-lakat lang, no, nga, kung bada, may baklon, pero grad security lang, kung anak pa pala ang LTO na sa area na si Five Alas.
0: Basing buli malang sa LTO ang ilagi na bantayan. Agun nga makalusot man sila.
2: Yes, kasi pa pala, amigid, nga, pag-isa maninak ko mga problema sa katapos sa LTO, hindi lang sa LTO, kundi sa mga TNU, nang nagpapatigay yung sila sa operasyon pag-abot man niya sa dalan. Kaya kaangay niya sila lang mani ang binabantayan. Kinag-estimate naman no, sila sa oras ni K5 Alan na butang nila. Nagtuka lang yung sa oras o isang ating oras sa operasyon. Mahalin mani dayon. So, dira naman dayon sila nag-ginagulso. Ang iba, nagpangipa sa iba pag yung mga alternate road. Agot niya magkadiretso sila kay K5 Alan. Kaila siya ang kapagkagtuan.
0: Sige, hatagila na karon na dugang update sa K5 Maila kay sang nagligad to subong operasyon niya sang LTO sang nagligad nga bulan sang Agosto iya to ya sang TMU nga kung sinin damo kulorom na dakpan nga tricycle. May mga update kita sini ka K5 Maila kag proceed na lang sa pila mo ka mga dugang nga mga report.
2: Yes, happy afternoon nga bahin ka K5 Alan kahapon tong adlaw sang Pasado alas 5 sang hapon. May nagluntad to nga isa ka sunog diri sa may Hermano Subdivision. Barangay po sa Tabok, Roate City. Sa diin, ang among nga kuloyan, mga pinapayasas, no, diri sa kuloyan, ang nasunog. Hindi ang ginapanagiyahan ni Aminita Barrios. Aminita Barrios, kag iya ni din kumpirmar, kag din payag mismo ka K5 Alan, na ang natapo, nakasunog sa iya ni nga balay, mismo kay Moan, sa iya isa duha nga anak, na si Mark Anthony Barrios. Katon din ay mismo nga pa sa interview sa iya, yan din na payag na isa ka noon ini, yan nag-estar sa mga balay, ining si Mike Anthony. Ang sa nga tabo ining insidente, naka isa noon na siya wala minigoy sa ipan na makasunod, na himo na makasunod na nga iya, kay ginasaradhan ining sa K5 Alan, mayara sa ang kudal. Kuman initanan sa light materials ang among mga pulutan. Suno diri kay Ma'am Amilita nga sa anay siya na din na papulis ang iya sining anak kaya dito gani no luyag na ni Kutani ni Aya na ipadakop sa K5 Alan o galing sa tigayon na iniya na makapalagyo so amo na nga wala din ni nasiguran na mapreso kaging buyag-biyag ba sa Iloy ng iya mismo nga anak mayara isang bisyo partikular ang iligal na droga. Pagkadungan kapon sa K5 Alan sa sunog, una, samtang natapo ang tatapo sa Bureau of Fire Protection sa pangpalong sa kalayo, may isa, no, pa mga wala gina lauman ng mga estudyante na nagkatapo. Una, mayara dito sa isa ka estudyante ng babae na nandulan sa elemento na lipong. Basta kaligad ang pila pa minutos na nasako ya sa pagunos sa mga kos ang bumbero. So, buman, pag-abot man mismo sa tatapo sa Rojas City PNP dito sa area, agad na magkuha pa sa dugang na information, may natapo naman na komisyon sa diin ang nag-sinumbaganay imbulbado karon ini si Mark Anthony Valios 35 Alan
3: okay.
2: Na amo to ang nagpa sa panay sa Yatria na Inoy 35 Alan mm-hmm. Kasi doon na nagsinag-ibot nag-sinumbaganay na halo na may maswerte lang ara ang katapo sa sa CDPNP na dilema nagresponde sa lugar. So kung natawon kahapon sa isa lang ka-insidente, madamo sa mga natabo ka kay Five Alan, may nalipong, mayroon sa mga nagsinumbaganay. So sa subong, rin nakahunong sa karsel sa Rojas CDPNP, ining si Mark Anthony Valios, ang anak mismo sa tag-iasang puluyan na nasunog, dira isa may barangay punta tabo. Ay mismo, kahapon man, ginatawagan din sa pulis, naging padakop, kaupod si punong barangay ni Torben Biyahe sa kasambit niya barangay. Kaga aminado, naging kompermar sa pamilya, especially ni Mama Milita Balios, na handa niya na pasakaan sa nagkaigo ng panungkuhon, inintiya ikaduha nga anak ka kay Five Alan. Makatian ka ang kapahisang pahayap o sa ito niya interview kay Bob Amelita Balios ang kagiya isang kuloyan.
4: Kusang silpon, ulihi ko na ninawiran akong silpon, pero yan na kahapon. Ito mga gala silpo na ba?
5: Wala din tao na isang na...
4: Ara, siya. Siya ang nasunog.
5: Sino?
4: Si Mark Anthony Balios.
5: Sino na sa?
4: Akong kuya.
5: Hindi mo man bata. Pinang ako kami.
4: Siya lang na da isa nag-star. Pwede sa may makasulod kay Kapingan ni Rado. Nagsada.
5: Pinang ang kabanay
4: duha ina isa diri sa iya kay isa man diri sa iya sang higi ko ko.
5: Ano na pamatungod nga ginsunod sa mga bata? Na may dakukin nga rason yung ani-ani ginsunod dami?
4: Ay kay may CCTV kung ano sa sulod. Nagalang ka. Amo na iya nga kwan.
5: May vision ni dami.
4: Ay ho. Sa to may kuha na kami sinasa sa pulis nga padakop sa iwa isa madakop kay winasak niya na diri ang balay sa iya magulang.
5: Mm. Wala kasi kami niya na yan. Ay sa din sa mga bata na yun.
4: Ato na din bala sa pulis.
5: Ay at muto siyang nakinagamit eh.
4: Oo.
2: Balan, si Ma'am Amelita Padios ang tagiya sa Puluyan.
3: Mm-hmm.
2: Manomi. Diyos, nga mo ang nagbinapayag, nagsunog sa nga mo na pulian ka kay Five Alan.
3: So, ginway sa ka kay Five Mile, ha? Way sa gindala sa nga polis o ginbit-bit na sa police station? Uy, din isa makasuhan, yes, Arson? Kaman witness mismo, ya
2: yes,
3: iloy mo?
2: Yes, Five Alan.
3: Mm-hmm. Singko, pwede siya yes, makasuhan, no? Arson?
2: komosyon dito nga pinanumbag nito, nagpinanumbag siya dito, pinabit-bit siya na yun sa katapo sa Rojas Company City Police Station. Sa upot sa araang koordinasyon ni Puno Barangay Nestor Bentiahe, sa upot man ang yasin ni Iloy, agos na formal na magreklamo diriya sa estasyon sa Police Station kay Five Alan. May kaganda na naman, sinatabo itong asunog silang balay, agayon ni Karuan yung pina usisa isang katapo sang Bureau of Protection. Puntin na ang gilin-gilin nga alit sa gamong sunog. Pero kung nabatian pa sa payag ni Ma'am Amelita na duha sa kalay ang gasito nga gilansyon, sa ulihi, no, yan igin na klaro kasi pa italan na tatlo sa mga puloyan ang nakatindog dito yan sa sulod. Sang, nga, kag amo to ang gilangon sa kalayo bangod nun sa mga human sa life material kasi Five Alan.
3: Sino ganing alan sa iyang bata kasi Five Mile, ha?
2: Si Mark Anthony Valios kasi Five Alan.
3: Okay. Gindala si Mark Anthony Valios sang mga katapo sang kapulisan kay ginaligar sang iya Iloy nga nagagamit o nagabisyo nagagamit sang illegal nga droga. Gindala siya sang pulis sa rason niya nga ginapahayag nga siya nagsunog sang balay, hindi abangod sang droga.
2: Yes, amo na kasi Five Alan. So ang ginapahayag niya sa iyo si Iloy nga nagagamit ini siya or imbulbado na siya sa illegal nga droga sa tupan ni Anay at sa subong kay Five Alan. So mo na pa. Ang isa naman yung karason to naman na ginadakok ini siya sa kapulisan sa hapon. Amo to ang iyang aligasyon sa Yasin ng Eloy na nakita mismo sa Yasin niya nga siya na ginasugaan niya dead na gadakong di siya dito agad nga matigayon nga malamon sa palayo ang among kuloyan. Subuman kasi kay pa alan, madamo naman sa mga pilata reklamo patok ini mismo kay Mike Anthony Palios, kay mismo si Amita at Yasin ng Eloy ang makakamatuod sa sining mga ginahaboy nga legasyon patok mismo sa Yasin ng anak kasi pa alan.
3: Sige, hatagan tala na sa pila ka mga development kay 5 Myla. Sige, proceed.
2: Ini nga balita ang ginadulong sa Gidex Government. Diyan na sa pekanaan na dito sa pa. Hindi si Katay 5 Myla Basket Squadron. Para sa kampiyon na balita sa Disyo Publiko, magkaningawan sa topic sa K5 News FM.
3: Maraming salamat ka K5 Myla Basket Puentes sa imo sining live report. Amuning isa karon sa mga rason na ginpahayag sang Eloy mismo mga ka K5 nga ang iya anak ang ginatudlo nga nagsunog sang ila balay bangod kay involbado ini sa paggamit sa illegal nga droga. Grabe na ginipikto sang droga subong. No wonder nga grabe subong operation sang aton sining mga kapulisan sang aton sining PIDEA kag iban pagid nga otoridad agud tap naon ining illegal nga droga. Just imagine mga K5 ang epekto ha. Kaugalingon niya nga Eloy, kaugalingon nila nga panimalay, iniya mismo nagsugid iya Eloy nga sinunog sang iya nga anak mga K5 ang ila sini nga panimalay. At siyempre kabalo naman kamo kung ano epekto sang droga ha sa lawas sang tawo mga ka K5. Well, anyway, hatagan tara sang pila ka mga development kag update diri sa aton sining pagpangalagad diri sa K5 News FM Rojas mga ka K5. Puro de los pueblos. Okay, magabalik kita dali lang gid. May nagapa shout out diri watching live from GRB Crab Buying Station sa Pontevedra Public Market. From Tart Wilson. Oh, thank you, Gitart, no? Sa inyo dira nga pagpamati dira sa kamustada ang pa sa dira sa Pontevedra buying station sa may public market mga ka K5. Rodrigo Bacaro naka-tune in na kag nakatutok na diri sa ato sini nga pagpangalagad. Good morning, Sir Alan from Emerald Jane de la Piña. Kag pa-shout out sir from Quibido Mayon Capiz from James Burado. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
6: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kagsaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
11: Magalingin bala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhaw.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: garantisado.
10: DTX 500.
11: DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Pumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyag
13: TTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabas kong salawas.
13: Mighty C, babaka nga buti ka. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulab City. Pero may lang ako ginaubo, kag-sip on, das on nakainom ak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya na ubo pag-sip on.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
16: DTX Beauty Soap.
18: Mamakas sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mamasaga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mamaka sa mga butika.
21: Nestor! Ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Missy ang masusunod.
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing.
23: Dahil kasangga ko
24: ang Extend
23: Supplement for Men.
24: Lourdes,
23: tapos ka ng maligo?
25: Yes, darling. Come to Mama.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men.
13: DTX 500.
26: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
13: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
13: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
16: Memory Advance Syrup.
13: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila paghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
27: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
28: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
27: Kay may barato balaya nga butika.
28: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
29: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila to gali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
29: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.

0: Foro de los Pueblos.
1: Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. 37 minutos na nakaligad sa takna nga alas 8 ang oras sa K5 News FM Rojas. Di kita dugang sa aton sining mga topiko kag mga balita mga ka K5. Ini nga balita ang builog nga gradulong sinyo sa klinika D3 Bio. Mga ka K5 sa aton sining mga kauturan sa aton sining mga ka K5 nga masami nagaluya ang ila sining lawas. Nagasuprer sa nga balatian. Nagasuprer sa nga komplikasyon sa ila sining lawas mga ka K5. Infeksyon sa ila sining lawas. Masami ginaubo, ginalagnat. Tuga o dala sang kagaw nga nagatapik sa aton sining lawas mga ka K5. Kon amo ni karon ang kondisyon kag sitwasyon sa inyo sining lawas. Rekomendado naton kag para sa aton nga mga ka K5 mag-inom, maggamit para sa aton sining mga ka K5 sang klinika D3 Bio. Ang klinika D3 Bio para sa aton sining mga ka K5 ang may component sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. Agud nga malikawan naton ang infeksyon sa aton sining lawas dala sang kagaw nga nagatapik sa aton sining kalawasan mga ka K5. Gamitan ta, mag-inom kita, magtumar sang D3 Bio adlaw-adlaw. Ang D3 Bio makakakas sang anuman nga klase sang kagaw nga nagatapik sa aton sining lawas mga ka K5. So hindi na magpangalang-alang pa, no? Sa aton sining mga ka K5 kun mayara ka muna batsagan ng balatian, nagaluya ang inyo sining lawas, nakabatsag sa infeksyon sa inyo sining lawas mga ka K5. Magamit, mag-inom, magtumar sang D3 Bio adlaw-adlaw. Paresta na lang ang suplemento na nagapabag-on sang inyo sininga immune system ang Mighty C. Mighty C adlaw-adlaw aton pagagamiton. Tagsumuman ang DTX 500, the superior antioxidant. Amuning the power trio supplement mga ka K5 nga makahatag proteksyon sa aton sini nga lawas. So hindi na pagulata pa nga maglala pa ang sitwasyon sang inyo sini nga lawas. Initanan mga ka K5 ang produkto ni Doc Ramil Oy. Kag sarang ninyo makita mabakal sa butika nga malapit sa inyo sini nga mga lugar. Kag available diri sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa Rojas City, diri lang sa McKinley Street, Rojas City, sa atubang sang PLDT mga ka K5.
0: Puro de los Pueblos.
1: Ari ang dugang naton nga balita sang nagligad nga adlaw ang aton sining Traffic Management Unit or TMU ang nagpatigayon sang operasyon nagpangdakop base sa datos nga ginpagwa mga ka K5 sang TMU or Traffic Management Unit. As of month of August, wow, kulorom nga tricycle, top violator sa mga karsada sa Rojas City suno sa datos nga ginpagwa sang Traffic Management Unit. Top violator ha? Are, ang support naton. Suno sa data nga ginpagwa sang TMU. Nagapangunagid ang kulorom nga tricycle nga nadakadadakpa nila. Para sa bulan sa Agosto tuig 2026. Sa record, 88 tanan ka mga kulorom nga mga tricycle ang ila sini nga nadakpan. Nagapang duwa ang driving without driver's license. 51 tanan mga kakifive. Kag sumuman ang ignoring disregarding traffic sign. 50 tanan mga kakifive. So mo ng top 3. Pero nga itong concern, isa dire, ang kulurom. Of course, tanan, kinanglan ang ini-comply, no? Pero nakita naton sa datos, oh, but silingon na mo, damo, gyapon, kulurom. Nga nagabiyahe dire sa Roja City, nga tricycle. 88 ang nadakpan as of the month of August pa lang sa Traffic Management Unit. Kulurom, wala sa nagakaigo nga papel ang ila sining motor tricycle. But silingon, kung magbiyahe sila mga K5, illegal. Hindi legal. So amo pa na ang mga kulurom, amo pa ni kung kisa ang wala respeto sa mga commuters. Isa ka bes, diri sa siyudad sa Rojas, may naistorya ako ng isa ka tricycle. Nga daw ginahapo-hapo siya. Siling ko, manong na ano ikaw? Nga daw high blood doon ko ah. Kadamo damo, yes ang kulurom. Nga mga tricycle gapon sa Roja City, pero kami payang nga mga legal nga nagabiyahe, daw kami payang ginasita. Kami paya ang pirmi lang ginapaandaman sa mga traffic enforcer. Kag kami payang ginasita, kung maglabay kami sa muning lugar, magpulupundo lang kami gamay, ginasita kami dayon. Pero sila niya ang kulurom gani ng mga tricycle, daw sa wala lang. Tuod ni TMU, Traffic Management Unit. Tuod ini, nga daw may ginapasulabi. Kamu pro kung ang record sang TMU ang aton pagabasihan mga ka-K5, mga 88 na ang ilang nga nadakpan nga mga kulurom as of month of August. Kaya siling kumanong, basi ko na ikaw lang ang nasiplatanda karon sang kwan, sang mga traffic enforcer nga India. Kadamo sang kulurom, wala lang gani nila ginaparahan. Mga ka-K5, kung aton lang tawon, ang kulurom pa na akong kisa, ang mga pasaway, gina-challenge ta ang aton sining traffic management unit diri sa Roja City. Abi, hindi nyo pag-angga, hindi nyo pag-ipampers ang mga kulurom, dakpa nyo. Kay kung kisa ang mga kulurom pa na nga tricycle nagabalibad sa mga commuters nga hindi magdulong kag nasukot pilang bayad mo. Oh. Balaan mo gid man nga kulurom kay matiwais la kabalo sang rate mo. Kay kun legal ang imo nga giyabiyahe, balaan mo ya ang rate. Kabalo kaya kun pilang pamasahe diri sa Roja City kay bilang driver. Bilang legitimate nga driver, balaan mo kung pilang pamasahe diri sa Roja City, di ba? So balaan mo gidyang kulurom kay nagademand. May ara mas sila ikaw galingo nila nga taripa. Kulurom, kulurom ginaya. Dapat sina mga ka-K5 nga dakpon gid ina. Unang lang tawab lang record sang traffic management yun neto. Top 1 sila, number 1 silang violator. Diri sa Roja City mga ka-K5. Kun aton nga pagalantawon. Damo gyapon sang mga kulurom nga tricycle. Ikaduwa diri, nga top 2 violator, ini yung ginalantaw naton, traffic violation, ini ha. Kay mantikunway ka malang violation, di ka man niya pagdakpon sang TMU diri sa siyudad sa Rojas. ginasundan ini mga ka K5 sang no helmet. Arep again. Ang no helmet nga mga motorista naton. Ang aton motorista nga nadakpan nga no helmet naglabot sa 57 tanan mga ka K5. Base sa datos nga ginpagwa sang Traffic Management Unit. So amo na karon ang isa sa mga nakit-an naton. Kadamo pagid pasaway. Damo pagid sa lawayon nga mga motorista ta. Amo ni gani siling ko kagina kay man kung kis ako nag-operate ang TMU, ang mga motorista ta nga wala helmet. Buli malang sang TMU ang ila sini nga ginabantayan. Paghalin sang TMU, mangita naman sila dayon lugar nga agyan nila mga ka-K5. May ara gidya lugar diri sa Roa City nga may ara gidya motor or driver nga nagsakay sa motor nga wala helmet, pila tanana kabisis nakita in broad daylight, maskin adlaw. Well, siguro kinanglan agid nga i-intensify sang Traffic Management Unit ang ila sini nga kampanya sa no helmet policy. Agud dakpon ang mga kautoran naton mga motorista nga wala nagagamit sang helmet mga ka-K5. Para mana sa inyo nga security, para mana sa inyo nga kaayuhan. Kay hindi man paghimuon sang gobyerno kung ikalain ina sang aton nga mga motorista, mga ka-K5. Oo, budlay lang na sa una. Pero sa ulihi, nag-aayo man na ang sitwasyon. Kung ginpapasar gin man ina nga pulisiya, ina nga layi, para man na sa ikayo sang aton sini nga mga kauturan. So amo ina ang pila karon ka mga data nga ginpagwa sang Traffic Management Unit. Nga di parahan naman ang kulurom. Kaya man ti siguro damo nagareklamo subong sa TMU. Damo nagareklamo subong ang mga commuters. Bangod sang mga kulurom nga nag-operate diri sa siyudad sa Rojas, mga ka-K5. Oh. So kabay pa nga hindi ini paguntatan sang aton sining TMU diri sa siyudad sa Rojas ang ila ginpasangkad pagid nga operasyon para sa kulorom nga mga tricycle kag iban pagid nga mga violation sang aton nga mga motorista mga ka-K5. Okay? So mula na aton panugyan sa aton nga mga kauturan diri sa siyudad sa Rojas kag sumuman sa mga ilakip na lang ni ABTMU. Nakikita naton kisa may mga minor de edad nga mga kabataan nga naga-drive sang motor. Kisa hindi mo makita kay manti ang iba naga-helmet. Pero lipod sa ibalo sa aton sini nga mga auxiliary or mga traffic aid nga ang naga-drive gali mga minor mga ka-K5 or minor de edad. Kisa hindi mo mamadiparahan kay naga-helmet. Pero dapat ma-design sang isa ka strategy agod nga makita ining mga minor nga nagadala sa motor maskin bawal pa ini para sa ila. So isa ina sa challenge pagid naton sa aton nga Traffic Management Unit diri sa siyudad sang Rojas.

0: los pueblos.
1: Sa nabiling dring ginutlo sa aton sining pagpangalagad. Mayroon pa rin gusto magpa-shoutout sa aton mga ka-K-Fi. Shoutout, sir, from Kibido, Maayon, Capiz, si James Burado. Good morning, Sir Alan, from Arlene Unyada Basa. Good morning, Sir Alan, watching and listening from Blasco Pilar. Halin sa kay Aisa Tonggala. Good morning, ka K5 Sir Alan from June Cadigal Jr. Shout out sa kay Mirasol Katson Cadigal. Halin sa kay June Cadigal Jr. Sige, thank you, good John. Ang ibang pagid rin nga nagpa-shout out. Nagpa-tamiyaw diri sa aton sining pagpangalagad. Morning mga idol. Solid supporter from Mungpong, Dulunan, Ross City, from Richard Pilosopo Barnigo. Thank you again, Sir Richard. Good morning ka K5. Pag-greet man ako sa akong bata nga si James Tolentino, happy 50th or 15th birthday from Lunoy. Salamat gid. Halin sa kay Giselle Floro. James Tolentino, happy birthday. Si kay 15 anyos yan ang kadlawan. Good morning, sir, from Rina Leo Ayan Rohan. Hi, good morning, sir, from Drasa Kalapawan Panay, from Rafwen Bigkas.

0: May isa pa tadi ka topikong tamdon tani karon mga ka K5 diri sa aton sining pagpangalagad. Ining may kang tanan sa reklamo sang Panay Bukidnon sa Hainan Norte nga nagreklamo ini sila allegedly sa mga membro sang Philippine Army 3rd Infantry Division dra sa Camp Peralta, Hamindan, Capiz. Ining sulat, official nga sulat ni Vice Governor James Magbanwa pagkadto sa Secretary sang Sangguniang Panlalawigan nga nagreklamo ang membro sang Panay Bukidnon. Hatagan tala na gapon ligwa diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Bangod ka lang alang nagid ang aton sining chimpo diri sa Foro de los Pueblos program. Sa ngalan sa aton sining technical partner ka K5 Jubik Huber. Tag sumuman sa aton sining mga K5 reporter nga nagupo diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Sa ngalan sa aton sining station manager ka K5 Ami Berondo. Kag sumuman ang aton sining presidente kag Chief Executive Officer Doc Ramil Oy sang K5 News FM Philippines. Ini naman ang inyo alagad ang inyo anchorman ako si ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3Bio! Ang D3! May VCO, VCO, yung may D3. Kasakit ang tiyan, Maxfor Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Maxfor Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Sport Biotics. Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Masilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na sige-sige na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix?
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
11: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
11: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
11: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
19: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced

0: Piscina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, arag yung pang-pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini carrots.
5: Oo, hindi lang carrots, mga kultura.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, asma ko, tani nga kung magkaon ko balot, kadingin tayon ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa hindi ko mabala ni mga flowers, damo ko ba yun?
6: Mas
1: maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta ang isa diri na ginatawag polycystic kidney disease o PKD. Paano ini nagatuhaw? Kagun paano makabulig ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Ano pala ining polycystic kidney disease or PKD, Dr. Ramil?
7: Sa simple nga pag-intindi, Sir GP, mga sis ina or gitawag nila bukol-bukol nga nagtubo sa imo isa or duha ka mga kidneys. Basta bukol gani, Sir GP, nga gatubo sa sulod sang lawas mo, isa lang na ang buot silingon, no? May problema ka sa imo nga DNA, no? Kulang ka sa gitawag antioxidants. Gani, wala maproteksyonan ang imo mga selula halin sa damage nga ginatuga sa gitawag oxidative stress. DTX 500 kag Mighty C or Pure C is the case, Sir GP. Going back sa imo question, ang ini nga bukol o cyst nga tubig ang unod kag nagatubo sa kidneys, ang isa ka genetic condition. But silingon, Sir GP, ara gid halin sa imo nga genes kag ini ang isa ka cell anomaly. Ang lain pa, Sir GP, ining madamo nga mga bukol-bukol nga nagaliwat sa kurti o shape kag size o kadakuon sang kidneys, isa ini sa mga rason kun nga dapat mag-inom gig kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agud indi maguba sang oxidative stress ang mga machineries sa sulod sang imo nga selula.
1: DTX 500, DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sa cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sa imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.

0: makita mo sang function sang kidneys, isa na diri amo ang pagpasiguro nga balansi ang kadamuon sang tubig, asin, kag mga mineral sa dugo. Agud mapasiguro man nga healthy ang aton nerves, muscles, kag iban pa nga mga muscle tissues.
1: Ang kidneys man ang nagahimo sang hormones, an enzyme nga nagakontrol sang blood pressure. Ini ang gitawag nga RAAS. Renin, angiotensin, aldosterone system. Dira pa lang nga kadaan, kadako na sang papel nga ginahimo sang kidneys aside sa gitawag pagsala sang dugo. Amo na nga kun mag-inom ka mo food supplement, tipiliun gid lang sir JP nga may FDA approved. Bangod dira ta masiguro nga safe kag effective ang ginainom nyo nga food supplement. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang lunsay safe kag effective kag FDA approved. Kag ini ang bulig protekta sa mga gitawag ang juxtaglomerular cells sang kidneys. Nga mo ang nagahimo sang gitawag renin. Without renin, mapinagusto na lang sa kang imo BP. Amo na nga nagaka-high blood ang mga tao kun may guba na ang kidney. Ang tawag sina is secondary hypertension.
0: Ustugid. Lain pa na, Doc, ang kay going in circles na, no? Bangod guba si kidney mo, magka-high blood ka. Bangod nga high blood ka, mas maguba pag ito kidney mo.
1: Vice versa.
0: Kag ang maintenance sa high blood, nga ginainom mo, otro man nga nagapaguba sa imo kidneys.
1: Pero damo na subo maintenance nga di nagigawa.
0: Mas milder,
1: o,
0: no?
1: Basta, ginom ka damo tubig. Ang kidneys, ang nagaproduce man sang erythropoietin hormone. Nga muna ang nagasignal sa lawa nga maghimo sang bag-o nga red blood cells halin sa gitawag bone marrow.
0: May duha ka klase sang polycystic kidney disease. Ining autosomal dominant PKD nga nagatuhaw between the age of 30 to 50 years old. Ay, pasok pa ko. Kag ining autosomal recessive PKD naman nga nag-apekto sa mga lapsag.
1: Genetic mutation ang kusi sang gitawag PKD. Either halin sa imo ginikanan o halin sa pag-abusar sa lawas nga nagaresulta sa cell mutation o ginatawag nga spontaneous gene mutation. Amo na nga nagtubo ang mga bukol-bukol o madamo nga sa imo nga kidneys. Hindi ka gusto matubuan ang sa bukol-bukol, simple lang ang solusyon. Inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C bangod. Ini ang may mga anti-mutagenic, may ara siya Sir GP, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
0: Grabe ba na doon kasakit ang kung kahubag kidney mo?
1: Labi na kung may mga cyst ka da, gaalay na, no? Hindi lamang kay sakit nga literal, sakit pagidya sa bulsa.
0: Ay, yan mo nadaya.
1: Kaya kung madialysis ka, mag-prepare ka 7,000. Saan o pa ko daan ka patuko dialysis center nga
0: libre? Ay, kung may dialysis center ba? 7,000 kada semana doon.
1: No, ti, sir boy, 22 lang.
2: 22 pesos lang.
1: DTX 500 kag Mighty C. Agod hindi magubay mo kidney. Or magasto ka 28,000 ang bulan.
2: 7,000 a week.
1: So, DTX 500 kag Mighty C ka na lang. Hindi maghulat nga magbalatian nun ka, mag-DTX 500 kag Mighty C ka, pang-amlig mo sa imo nga kidneys.
0: Information kayong gawa. Para sa mga dugang health benefits, pag inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, isa sa palatandaan nga sobra ang ginakaon sang tawo sa iyang kinahanglanon nga energy adlaw-adlaw, nga activity, amo ang pagdako sang tiyan or abdominal girth. Nagasugod lamang dako ang tiyan bangod sa hindi maayo nga diet. Meaning, laban tamis ang imo ginakaon, laban rice, mahilig ka sa carbohydrates, laban tinapay, ilabi na ang refined carbohydrates, muna siling kong mga starches. Kakulang sa pag-exercise, isa na da, mag-DTX 500 kag Mighty C, agud nga matapna ang mga halit nga matuga sa imulawas bangod sa sobrang body fat. While ginaamat-amat man pagamay ni DTX 500 kag Mighty C, ang imo buyon.
1: So, ang pagdako sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, Sir GP, kundi ini ang may dalang risgo sa health. Pagamay ka ng lan, nata makaong kanon. Kabalabala ka mo nga mga dako sang tiyan, especially ang overweight, na ang nagaresulta sa mga major diseases. Kanga isang gitawag heart disease, heart attack, kag stroke. Kung dako imo buyon, sigurado, taas man ang imo nga triglycerides. May ba ako niya, normal pa ya? Taas imo cholesterol, normal man ako. Normal. No? Well, hindi man ko hypertensive. Kag, siyempre, ang nagabara sa mga kaugatan, including na ang mga ugat sang heart or coronary arteries. Kung sige ka inom DTX 500, kag may tisi adlaw-adlaw, tilayo na, ginabuligan sini nga hindi ma-oxidize ang mga bad cholesterol so that malikawan ang plaque formation. Mm. And of course, heart disease kag syempre ang mighty sister GP ang nagapabakod sa ang mga kaugatan agud hindi magtig-a magpabilin ini nga elastic ang
0: ugat.
1: Ugat nagiinat no? Mm-hmm. Kay kun hindi, hindi ang maresulta sa gitwag aneurysm, no? Mm-hmm. Or paglupok kag paghabok sa mga ugat. Amo na ang rason nga ako ti adlaw-adlaw gidya. Pulo ka di TX500, mm-hmm. kag pulo man ka mighty sister
0: Bo. Wow. Mm-hmm. Ano, mega
1: dose no? Lo makapaguba na sa kidney. Nung gubas kidney, yearly gapachikos kidney, kagang creatinine normal. Awan si Narabaw, gawa panago-nago lang na siya.
3: Ang sikreto niya?
0: Milig siya taguay?
1: Awan siya panago si Narabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang gapamasahi sa'ya, pinaidad, sir boy.
3: Dising, kano,
0: dising. Ang 8 na, 19 ako, last year 18 plus mo. Uy, 19
2: na. Kampiyon ni
1: Magpito. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm. especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mm-hmm. Nung amo na nga si Valentin, kakatugi na di kay Mercolis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasage, gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawsang ilok mo, mm-hmm. anong imuon niya sa boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
0: Basic.
3: Oh, maligo. Basic.
1: Ang paligo is not enough.
3: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi man sa imo panit, hindi pa kutik to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: DTX 500 my powerful extract sang tubo kag amarkoso ka compounds nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage pagod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud marikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sang mata pagod sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mark DTX 500 kada adlaw pag ginahulat yun. Mark DTX 500 nakita. DTX 500.
5: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisitaha ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisitaha ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: Gusto ka pa yung mabuhay sa malawig, agod damo ko mabuligan, doksa.
3: Mm-hmm.
1: Kaya nga man, lain gidya kong inom kaya adlaw-adlaw ya.
3: Correct.
1: May nasakyan ko nga taxi, mm-hmm. sa lain gidya kong nakasuplimento.
3: Mm-hmm.
1: Siling niya. Kaysa nguna ko nga isa ga suplimento, mm-hmm. luya gid lawas sang nagsuplemento siya pas 6 siya
0: amo man ang blood engineer nagid ko nuno ga-extend siya
3: pas 6 engineer
0: pas 6 sang
3: extended tanan
0: driver man pala Dok Sam
3: pero ang sige-sige nga pagkaon sang karne no red meat na sir JP no kaangay sang karne sang baka karne sang karabaw kabayo kanding baboy no ang nagaresulta sang fatty liver pagtubo sang tumor pagtuhaw sang cardiovascular diseases so kidney problems digestive issues kag masubo man ni Hambal Sir JP ini nga tag mortality ukon kamprano nga kamatayon no so amo na gani nga dapat nagainom gid sang DTX 500 kag Mighty C no kun pala kaon ikaw ya sang karne agud mabuligan sang superior antioxidants nga ra sa DTX 500 kag Mighty C nga ma-neutralize no ang o kag mabalanse ang aton nga nutritional nga kinanglan no, sa aton nga lawas no kag dela na kun naka DTX 500 kag Mighty C ka malikawan man no ang makahalalit nga epekto sang mga pagkaon no sang ginatawag karne Sir JP.
6: For me yan ang pinakaimportante nga role sa DTX 500 kag Mighty C no is during after ka nagmasakit because during ka nagmasakit no ang gakatabo is ang imo white blood cells grabe ni mag-produce ang ginatawag free radicals pangkontra pang patay sa ginang mga mikrobyo amak mo amunik effective sang ginang free radicals kaya ipatyo ng mikrobyo no so ang ginahimo sa atong white blood cells sige nga produce ang free radicals ga-accumulate ni ginapatay mani pati mga normal mga cells that's why tapos mo kataro kag ubo kag sipon kag ditribayo mo mag DTX 500 gid no isa sa mga health benefits sa DTX 500 kag Mighty C amo ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang aton white blood cells ang oxidative stress hindi man natani lain no makabig mga chemical armament sang immune system ang gitawag nga free radicals pero kung ini magsubra kalain ni sa aton lawas that's why mag DTX 500 gid lalo na kung paayo ka na sa imo masakit ki amuni magpabalik sang normal kag magpamayo sang imo cellula after ka kataruhon o nalatnan sa mga mikrobyo
1: namigidya kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C gamagamay ang buyon mo mga diwang ka kung sobra ka tambok ganubo imo blood cholesterol level hindi ka magka cardiovascular disease ga-healthy ang imo atay, kagdugo, kalakip na dra ang imo, mga kidneys. Healthy pagid ang imo nga immune system. Madamo pasang mabulig sa imo sa ikayong lawas kung adlo-adlo kag gainom DTX 500 kag Mighty C.
0: Galing ang may limitasyon ang one power ni DTX pang intracellular siya, sir boy. Ang outside niya, dapat ya tinluan gid sir boy hindi niya madalas ang cell cleaner ilok cleaner ya sir boy kag skin cleaner
1: dapat ha naka klinika Biofresh
6: kag ginatapna gid ang mikrobyo nga gapabaho sa imo ilok no pero kung gusto kaya kape nga gapahubin sa imo kung gusto kaya kape ya nga manamit na gatinlo pa sa imo cellula ay mag DTX coffee mix ka na oh this is our Eljan no pangapi kun aga habang pangapi ka may antioxidant gatinlo sa imo cells kunta sa free radicals that's why gamat-amat ka hubin kung ang imo kape DTX coffee mix. Pero kung may budget,
0: premium.
6: May bisita.
1: Premium.
6: DTX premium. Kay mas champion.
1: Especially kung lala na gini mong kuhan, imong diabetes, may mga degenerative stage ka na nga sakit, ginasuggest gina mo ang DTX premium. May gano derma mushroom, kag ang iyang nga sugar.
3: Or stevia ang sugar. Natural ang iyang sugar.
6: Stevia, no? Kag may DSE gapon. That's why, ang nami giniya kung gusto ka maghubin, nga ang imo sugar ya, why gasaka? Kag kumpagaan mo pag isandua ka, D3Bio, may ginatawag ka nga bulletproof coffee, halin sa DTX Premium. Protektado ka na against free radicals, protektado ka pa kontra virus, bacteria, and fungi. May ginatawag ka na nga bulletproof coffee, gaamat-amat ka paniwang kay ginapidin mo na usaron as a keto coffee, pang ketosis.
1: Sunda, ang sikrito ni Engineer Albao, ngayon na sikrito subong. Ang paborito ni Engineer, gapamasals gid siya sa mga hubin kada semana.
3: What's the way kan gapamasals si Engineer?
1: Butang pila bayad man. kung kadto ka sa mga spa nga mga sikat, mahal bla bayad.
0: Pero kung may permanente ka,
1: kung halimbawa bit 3,000 5,000 bi ang
6: pamata. Makayo ka basta permanente.
1: No? Oh. 5,000 ti once a week so mga more or less 20,000.
0: Oy, mong extend na lang ko.
1: Hindi, mangitaan lang ka sa permanente magbasad stag 10,000 lang.
6: 10,000 lang.
1: 50% ang discount. Adlaw-adlaw pa. Oh. Di lang kay ano, hindi lang manug basad pa.
0: Wanted man, massage.
1: Manug ano, manug kutaw pa kape.
6: Ha? Kutaw kape. Nating black kape. Amo ni ang sekreto ni engineer.
1: Pero ang, siyempre, ang permi na mo ginabalik-balik, ang pag-inom sa extend, makabulig sa blood circulation.
0: Oh, ang kay, ang inyo na, Sir Boy, kay Kit, ang pahamot tabla, ang kay engineer, kakay Kit.
1: Kikoy Kit.
0: Tingtik. Kakay Kit.
6: Sabi ko, keto coffee. Pero muna si Clayton, engineer, that's why si engineer Mayo ang relasyon sa tanan kinaka-extend. Anyway, ang atong story, Hans Bong, no? Sir DP?
0: Sa D3 Bio. Abi niyong D3 Bio is just an antibacterial, antimicrobial. Uy, may dala sa antioxidant. Importante during
1: sa, facial... Sa antibacterial, palagang antiviral.
0: Daugan na.
1: So, amun... Sa lagig ka, kung way ka gainom adlaw-adlaw sa D3 Bio.
0: Plain D3 ka lang.
1: Plain D3, ako lang. Lantaw lang, nanay mo. Hasta lang yaga pabulad sa init ang kwan, ang bata. Hindi.
0: Kulang.
1: Ginapatiti pa.
6: Gandidi ng bata.
0: Oo. Kombinasyon.
1: Hindi lang yaga pabulad kasi init para mapurma ang D3 sa imulawas. Patitiyon pagin sa nanay.
0: Amo na si engineer way labot gabulad sa init. Gandidi. Gandidi pa ka D3 Bio siya.
6: Gainom D3
0: Bio. Sa Talk ni Doc with your boy Solweta.
7: Talk ni Doc.
6: Thank you, Sir JP. The hallmark of a good food supplement is kung puno siya antioxidant. That's why epektibo ang DTX 500. Subong adlaw tunanta. Ano bala ang antioxidants nga ala sa D3 Bio nga makabulig pagid suplemento kontra sa free radicals kung gainom ka sini. So hindi lang virus, hindi lang bakterya, hindi lang punjay kag parasite ang kaya patyon sa D3 Bio, pati free radicals kaya kontrolon sang D3 Bio. Dr. Ramil?
1: Kung D3 Bio, gainom ka D3 Bio, piho na, may ara ka na antioxidant. Hindi lang may ara ka antiviral, may antibacterial ka, may antioxidant ka sa buhay because of gallic acid and ferulic acid,
6: which is powerful
1: antioxidant nga ara dira. So adlaw-adlaw yang masilula nato niya gatubang isang ano sang mga kaaway. Anong kaaway? Free radicals. Galing kay ganong kaditribayo, may antioxidant siya. Kung ang kaaway mo is kagaw,
6: anaman?
1: May araman. Amo lang nakanami sa ditribayo. So from malnutrition to infection, from bacteria and viruses, nga among rason nga gahulubag da ang mga silula mo sa batna ditribayo.
7: D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Makal sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang nakanami lang sining D3 Bio because of MCT, ginaprotektohan niya ang imosilula against sining mga kagaw. Kag ang D3 Bio may gallic acid nga magaprotekta sa imo nga mga chemicals or mga free radicals nga gasulod sa lawas. Tikong ga-accumulate ng mga free radicals, amo nang kabangdanan nga may oxidative stress, Sir Boy.
6: Correct.
1: So nakanami, kung gainom ka D3 Bio, may antibacterial ka, may antiviral ka, may anti-inflammatory ka, may antioxidants ka.
6: Kampiyon, kumplito.
1: Hindi kaya perdi sa imo nga 14 pesos nga sa kakadamo nga mga benepisyo, Doc Sam.
6: Kung nagatumbar kang gali, Sir Boy, sa vitamin C, no? Kaya sa mighty C or pure C, kag, kung may vitamin E kang natumbar, kinilang panisan magiging na sa D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, gina-stabilize niya ang vitamin C. But silingon, ginapalawag niya ang tiner sa vitamin C kag vitamin E sa aton nga lawas. No? Ina nga mga vitamina, Sir Boy, nagapanami sa aton nga skin. Bisan ka, bulay ka sa adlaw, no, hindi madasid dasig sang ginatuwag damage ang imong skin, Sir Boy,
1: hamis ka skin.
6: Tungod nga naka D3 Bio, ikaw malikawan naton ang fine lines, dark spots, mga wrinkles, hindi dasig magkurinot ang aton nga skin. Kung naka D3 Bio ka, tungod nga ginastabilize niya ang ginatuwag vitamin C kag vitamin E sa lawas naton tungod sang ferulic acid. Hindi lang ina ferulic acid kag gallic acid, hindi lang ina ang ara sa D3 Bio, kun may ara pagin sa, Sir Boy, sang
0: caffeic acid
6: nga gina
9: na-prevent niya nga maghubag ang aton nga lawas, no? Especially kung may arthritis sa sir boy, inom ka blas ang D3 Bio. Tungod ang D3 Bio, may aras ang ginatawag anti-inflammatory effect, no? Nga malikawan ang pagtubo sang cancer cell, malikawan ang pagdamo sang viral load. But sila yung ginapanubo niya ang viral load tungod sa ginatawag caffeic acid.
10: Kita nyo pati kamo to, ha? Kung gusto nyo mag-glow ang inyong skin, mag D3 Bio kamo, no? Kaya may antioxidant kang caffeic acid, may ferulic acid, may ginatawag pa nga effect sang vitamin E kay extra virgin coconut oil contains vitamin E. That's why kampiyon ang imo skin kung ikaw ga D3 Bio. Ano pa mga antioxidant nga makabulig si D3 Bio? During nga masakit ka, mo ginagambal ni Sir JP gina sa DTX 500, no? What happens is, ang imo white blood cells or your soldiers of your body produces hydrogen peroxide, a kind of free radicals that kills microorganism. Galing, kung nag-overdrive ang imo immune system, damo-damo nga produce ang hydrogen peroxide, this will cause oxidative stress nga gaguba man sa normal non-infected nga selula mo. That's why D3 Bio is really important kay may gallic acid, may ferulic acid that protects you from that scenario. Ano pa? Kung ikaw gina-infectas ang virus o bacteria, what happens is your immune system is also in overdrive. Gakonsume mayo oxygen, no? Kung damo oxygen ang imo immune system nga gina-consume, damo latak ang katabo.
1: Damo oxidation nga katabo.
10: Damo naman oxidation nga katabo. That's why ang D3 Bio, through all of its antioxidant, from comeric, ferulic acid, gallic acid, ginaputiktahan ka sinip. The best of all, kung ga masakit ka, waay ni tanan ga overreact kay may MCTs ang imo D3 Bio nga ga suporta sa imo immune system. So antioxidant, antimicrobial, D3 Bio makabulig sa imo da.
1: Stress ka? Sige, gamit cellphone, lapit ka sa mga tower sa ano, sa ano. That's all our sources sa gitawag free radicals which hastens formation of oxidative stress. May oxidation nga gakatambo sa lawas, pareho sa tubo nga sa sige ano, sige expose ang mga init, hangin, gatok-tok siya Sir Boy, Sir JP. And this oxidation may detrimental effect sa imo nga selula. Anong matabo sa selula? May gitawag premature cell aging. Instead nga malawig pa siya, dali lang siya mapatay. Nakita mo nang mga bisyador, dali mapatay, dali matigulang. Lain yang tsura sa mga gabisyo kaysa wala bisyo.
10: Correct.
1: Ano pa? Once ang oxidation nga katabo sa imo selula, ang matabo sina, it will result sa gitawag rise of neurodegenerative disease. Tingala ka, imo atay guba na. Imo kidney guba na. Bata pa man ko, guba man kidney ko. Bata pa man ko, guba ng mata ko. The reason why, kulang siya sa gitawag antioxidant. Which is, makita, aside nga makita mo sa DTX 500, makita mo man sa gitawag D3 Bio. Ang nakanami lang sini, ang oxidation nga caused by free radicals, makapakanser sir boy.
10: Correct.
1: Galing kay ang D3 Bio, may ara siya gitawag lauric acid, may ara siya MCT nga kaya niya simintuhon ining mga cancer cells para nga hindi magdamo, hindi siya maglapta. So diin pa kamuya, D3 Bio ga serve as antibacterial, anti-inflammatory, may ara siya sang gitawag antioxidant. So kung pala inom kagali D3 Bio, mas dugay ka mapatay.
10: That's the benefit, no, of D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3. Makita mo lang sa D3 Bio. So hindi lang sa trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 Bio pati sa premature aging, pati sa ginatawag nga pagguba sa imo selula, amligan ka man ni D3 Bio.
0: Talk ni Doc. Dugang pa nga mga benepisyo sa itong paggamit adlaw-adlaw sang D3 Bio, Dr. Ramil.
1: Ang gallic acid kag benzoic acid nga makita mo sa D3 Bio kag extra virgin coconut oil nga makita mo man sa D3 Bio sa mga pagtuon, grabe gali ang kuan ni protective role against sa stroke. No? Sa pagtuon, pre-stroke treatment using gallic acid nga makita mo sa D3 Bio promoted neuroprotection of cells against cerebral ischemia.
10: Ischemia.
1: Gusto ka layo sa stroke, ma D3 Bio ka na. Pero kung gusto ka ma-stroke, hindi na mag-inom.
9: D3 Bio. Ang aton nga skin sir boy, amon nga aton nga unang depensa sang lawas naton, no? Kay kun pigaw ang skin naton, pwede kita sudlon sang ginatawag virus kag ukon kagaw sir boy. So kun naka D3 Bio ka, sana silingtan na meras sang ginatawag ferulic acid, isa ka antioxidant nga ginabos niya ang other antioxidant nga ra sa aton nga
1: lawas.
9: Nga lawas, no? Para sang glutathione, antioxidant na init, antioxidants na kag naga inong pag ikaw sang antioxidant halin sa Mighty C or Pure C, gina-stabilize na Sir Boy.
1: Kaya inong pag ikaw vitamin E?
9: Oo. Kaya muna ang nagapanami sa aton nga skin nga panit, Sir Boy. So, malikawan natin ang pagkurinot sa aton nga skin. Hindi dasig madami sa aton nga skin. But silingon, protektado kita nga masudlan sang kagaw o kon virus kon nakaditribayo ka.
0: Ang problema sa cancer, Dr. Ramil, ang migration sa cancer cells, niblang galaptasya. Kibot ka na lang, though, abi ko cancer of the lungs lang, may ara pagigil sa kidney, may ara pagigil sa liver, may ara pagigil sa utok. Te, ang D3Bio may ara isa ka component nga nagaprevent nga hindi maglapta ang cancer. Why labot hindi maglapta? Hindi kaya gani magtubo. Kaya ginapromote niya ang apoptosis or cell death sa mga cancer cells. Ano ni? Ini ang picumaric acid. Ayawan ka lang bulubalis, wa sa plain D3 muna, waay na picumaric acid.
1: Nami mamili ang D3Bio, no? Patyo niya ang cancer cells, amliga niya ang healthy cells. Oo.
0: Now, kung may cancer cells ka na, pag inom mo D3Bio, tap naon niya itong para hindi maglapta.
1: Eh? Oh. Saan o kaya may inom D3Bio?
0: So, wala ko cancer.
1: Naglapta na?
0: Naglapta na yan.
1: Wala pa cancer.
0: Subong. Oo, Sir Boy.
6: D3Bio, puno sa ginatawag mga king polyphenols. Ano, polyphenols is a very efficient, a very a good kind of antioxidant. No? Ano ang mga hari sa polyphenol? Gallic acid, caffeic acid. No? Inatanan-tanan, makita mo sa D3Bio, anti-inflammatory. Siyempre, kung kwaon mong free radicals, manubo ang why oxidative stress, wala ka inflammation. So, anti-inflammatory siya. Ano pa? Anti-cancer. Gina-explain ni Dr. Ramil Gagina, ang cell membranes ng cancer, ginapatig-ani sa ang ginatawag nga lauric acid and ang katabo ni hindi nakagawa ang mga nutrients, hindi makasulod sa cancer cell. So, it stop growing kaya wala siya pagkaon. Amo ni ginaubras ang ginatawag ng D3Bio. But the best effect of D3Bio for me is the effect that it could give you antiviral abilities even though you have a weakened immune system. The ability of D3Bio, amo ni pinakakampiyon gid, no? Why niya nga bis ka diabetico ka hypertensive ka nubo immune system mo, kaya ka man gyapon protektahan sa D3Bio. May antioxidants ka na, may antiviral, antibacterial, antifungal, and even antiparasites. Makita mo tanan sa D3Bio.
1: Ibagin man, Sir Boy, kung ang bata, ginapabulad mo sa init, kagadidi sa nanay.
6: Oo.
1: That's D3Bio.
8: D3Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga magabot ka.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
6: What?
5: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang K5

0: Sakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics!
3: Clinica Spore Biotics!
4: Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
3: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
3: Spore Biotics!
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae!
5: Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
6: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
14: Okay, sige. Salamat! Salamat gid kay wala na ko oras. Baw kag na stress gid ko sa inyo. Mainom ko na isang DTX 500 kay kakapoy magugtas sa inyo nga mga batinggilan nga mga barangay officials. Hindi man tanan. Pero mayara gid nga mga sutab.
15: Sadya-sadya, no? Wow!

0: Dadi kalain.
1: Anong kalain?
0: Kalain gidad.
1: Animal. Anong bot mo silingon man?
0: Basta kalain gidad ya.
1: Animal kay ina kapabla sulit-sulit nga kalain. Pero wala mo man ginasugid kung ano inang kalain. Relax. Kagisugid sa akon kung ano nang malain nga ginawakal mo.
0: Gaginamo to subong sa merkado ay?
1: Kag nga naman, Jupiter.
0: Gabay sa sila sang parte sang BBM scholarship.
1: Ahawa mo lang na ba isang ginila?
0: Ahaw pa ni sa imo, dad. Nga gaginamo na ganing mga tao.
1: Sos mga into lang na sila ya, Jupiter. Dapat kayong sindi sila sang mga buhay-buhay man sang barangay official.
0: Ngi, ano na kalidad ya?
1: Oo! Oh, ano ang problema da hao? Hindi bala parte sa BBM scholarship kung sinong nakabaton sang tig 20 mil.
0: Oo, daddy.
1: O tigi na pamangkot pa na. Dapat wala na naiyag na pamangkot.
0: Kaga aman, dad.
1: Understood na naiya nga. Ara kay kapitan
0: Ay, gali ka, dad.
1: Oo. Kung mamangkot ka pa kung sinong ginhatagan ni kapitan, natural. Iyagid pamilya
0: Abot mo kagali, dad ba?
1: Abot eh. Iban ganida, may ara bata sang kapitan. Iban, hinablos ang kapitan. Ako pa!
0: Hipos lang, dad.
1: Ako na ako man ang magkapitan. Jupiter, kung ako magkapitan, yes, or dad? Magkagawad, amo man ang himuon ko. Unahon taman ka kay ti pamilya ta kamo.
0: Amo na ya, dad.
1: Natural lang na sa isa ka kapitan nga pilion niya ang lapit sa iya. Kay ti kanugon pa man akon magkadto pa sa iban.
0: Kampiyon jeli, dad, kung magamo nang mindset mo, no?
1: Aho, eh. Para permita ya paldo, ah. Kag amo man ang himuon ko kon ako na dang makaplastar sa barangay. Ang akon moto, sarili muna bago barangay.
0: Sadya-sadyay, no?

0: Hoy, age. Naano ka? Nga aga sampok ang kilay mo?
1: Bad trip ko sa barangay, chay kayot, ah!
0: Ote, batian mo to, Burok.
1: Ene bala, chay, si Burok sa barangay na siya kaobra?
0: Ay, oo bala, Carla, age.
1: Paldo ka man, Burok, ay!
2: Eh, naano na nga istorya, imo, Carla, age man?
1: Pabuapo ka pa, no, eh? Wala ka balo sa kakatabo subong sa barangay, how?
2: Eh, may rason man niya nga hindi ko kabalo. Sang iba na nga nagkakatabo, kahit hindi man ko kagawad, ha? Tanod man lang, kuya.
1: Wala ka nang kabalo. Pero, wala ka kadya kapanilag sang nagkakatabo, dira?
0: Amo man, Burog. Ano na ang party sa scholar, how? May daw anugid inasa nga atrending subong sa social media. Kag amo na di ang ginabaisan subong sa aton barangay.
2: Ay, chay, kung gusto nila mamangkot, dito sila kadto kay Kape, kag mamangkot.
1: Mamangkot ka to nga. Do, hindi man to gani magatubang si Kapitan sa mga tao nga gapangusisa about sa BBM scholarship na.
2: Di, wala gidi. Kabigan na lang na nga, wala kami makuha nga information.
1: Ay, amo na yung wala gikabalo mga pumuluyo. Kaya ginatago-tago lang yan nila.
2: Ay, so, Scarla, agi, kung magreklamo, karikta to si Kapitan.
1: Ay, hindi na kuya magkanto sa barangay, ah. Marikta kuya sa DALG, dito ko mareklamo.
2: Ay, wala.
0: None.
2: Tapos gini?
1: Oo, ay tapos paparadyo ko. Dito ko kay DJ Nilo, kay DJ Sutab. Para mag-trendy ka mo sa social media.
0: Nanhala ka, Burog. Tapos gining busing mo.
1: Kag i-report ko na siya kay President BBM.
2: Hala! Sadya-sadya, you know?

0: Gen laba, kay wala pa man kasugod ang klase ta. May istorya ta, Nay.
1: Kagano naman ang istoryahan ta?
0: May lula ka pa?
1: Hoy, damo pa ko yung lula. Mga tigulang na gana.
0: Pilang edad siyang pinakatigulang mga lola?
1: May isa ko ka lola nga. Ang edad niya, 115.
0: Sus! Amo lang na? Wala na das ang mas tigulang pa?
1: May harap pa eh. Ang magulang pagid siyang lola ko nga. Yay, dad. 120?
0: Sus! Amulan ng edad, wala na da mas taas pa da.
1: Nga? Ang imo ya lola haw?
0: Ang pinakauben ko nga, lola, ang edad, 130.
1: Ara naman dabla mo.
0: Hindi ka magsilinga, hindi ka magpate.
1: Ah, papate eh? Kati, may lola pa man ko yung edad, 140?
0: Ay, gali ka. Mayo eh. Akong gani, karon tapos ko bala sa klase ta. Makadto ko sa ospital, bisitahon ko si lola.
1: Hala? Nano si lola mo na admit siya sa ospital? Kay may masakit siya?
0: Wala ah.
1: Ano man be?
0: Mabisita ko kay lola, kay nagbata siya sa firstborn baby niya. Nagaedad lang. Sinto at sinta si lula. Amo palang pagbusong sa unayang bata.
1: Hala? Sadya-sadya, you know?

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakan sa mga butika.
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: Ay, ano ka jaguar?
1: Nasubuhan ko, nurse.
0: Ay, galing ka eh. Di, bilan ng imo ka subo ah.
1: Nurse!
0: Ano?
1: Napapatay na ko sa kasubo, yeah.
0: Ati, ambala lang ko kung saan ka mapatay. Kay matawag lang ko dayon, funeral car, ah. Kay pabalsamar, taka dayon.
1: Grabe, kagid bala, Nurse Bong. Bisan gamay nga kaluoy da wala, kagid ya para sa ako, no?
0: Wala eh. Nga ano, takahaw? Sala mo na iya kay wala kaya pamilya nga gawlikid sa imo? Ano pa as na subong ari ka paligyapon sa ospital?
1: Ano habi ka daw? Hindi ka man mahayubi. Mapasugot ka lang gani nga makagawa ko di tanan-tanan ni muon ko.
0: Ay!
1: Para malipay ka lang.
0: Agoy! Ayaw mo na katigulang mo ah. Ay, dumay double meaning pang imuhang balanon, ha?
1: Oo, ah. Pisa na lang, buhaton ko, ah.
0: Mambal ka sang amusinado ka, sarang kapagidyab ba, jagwara muskol?
1: Siya na sa jay, no?
0: Ay!
2: Ay, hindi kipengi pa

0: Uy,
1: ay, ano na dangga ginual sa gwa magdali na?
2: Amuna sila kapanggawilga sa barangay party sa BBM scholarship.
1: Ah, pawilgahalan na sila.
3: Kurap niya, kapitan, ipagawa ang lista sa ang BBM scholarship!
2: Batian mo to, kap?
1: Batian eh.
2: Halo ka! Anong imuunta ka?
1: Ay, ano pa kundi pabungulan lang eh. Pabungul lang ah. Matakana na sila mapuli, mas lagyapon.
2: Hala, hindi ka magwakap?
1: Hindi eh. Anon mo ko ipadumog sa ila? Pabay ilan da sila kay kon kapuyo na da sila kagutumon. Ama plauli lang na sila ang mga animal nila na.
2: Hala, sadya-sadya eh, no?

Bala kamuda ka mga animal ka mo. Magsige kamudra og tas. Wala kuya labot sa inyo. Basta kuya, paldo ah. Bala kamuda magkalabugtong ugat ninyo sa ugtas ah. Buah! Basta kuya, may unod ang bulsa ko ah. Hala, tuduhin nyo dawilga. Kaya kuya, ah, mabalik kuya tulog ah. Kag mag dalamguhanon ko sang manami ah. Bala kamuda, amo man Japon, kung mag-eleksyon, mabakal taman lang kamog Japon. Sus ah, sin, ordo sintos, ayos na. Mabuto mga mudyapon sa akon. Abot ang nakamuya ng mga taga-kalising ko. Balaklon mga buya nga daan kag ilintuon. Ah, matulog kuya. Bala, kamuda magkalapaos, kamuda sang singgit. Basta kuya, suliton ko. Paldo. Sadya-sadya, ino. Huwag.

0: detox ka ba?
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Mga abyaan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: tag sa akong tanan yung kwarta mo!
1: Ako? Huldapon mo? Wala ka ba nakakilala sa akon? Congressman ako!
0: Ah! Congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko!
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
7: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang maghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
4: Ang D3. Yung may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
11: Ito masyul sa barangay
12: po. Ano ginabatsag mo sa akin?
11: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
12: Tumarkog. DTX 500.
11: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
12: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
10: DTX 500.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
15: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
10: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
6: Babakang sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
0: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Extend Food Superman for Men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga ibala mga mig. Gabes gid ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
5: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
10: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
20: Ini ay isa kang Eurobiotic Serum nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagaanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
21: I Care Gold.
22: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang exact. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
25: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
24: Kay may barato balay nga butika.
25: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
26: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
24: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
25: Ay, sus Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy.
27: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
28: D3 Bio.

0: Pagwasang balay, may nakabutang nga ice for sale.
1: Mabagal!
2: Ano ba, clon?
1: May dulce ka mo?
2: Wala.
1: May soft drink?
2: Wala.
1: May tinapay?
2: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo, ice for sale! Ice lang baligyan amon! Mango ah!
1: Mas bango kaya eh! Balan mo na gin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano ba, clon ko!
3: Hey, I'm Galing Nyawanta!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabuti ka.
6: Ang storyanta sa mong is vaccination.
7: How D3 Bio makabulig sa mga gaplano nga
6: magpabaksin. And how D3 Bio could supplement you after tapos mo na pa vaccine.
7: Hindi ang matabo, Sir Boy, kung halimbabi after vaccination inuman mo D3 Bio dayon. Ang matabo kung inuman mo D3 Bio dayon, di jutay lang antibodies maporma o basin unahan pa siya sa D3 Bio, wala sang antibodies sa matabo. Ang sekreto, Sir Boy, san o ang proper timing sang D3 Bio inumon? Akon, Sir Boy, at least be after 24 hours.
8: Let after, them react anay, no?
7: Pareak anay mo immune system. Papurmahan anay sang mga ano antibodies.
8: Correct.
7: And after nga mapurma na antibodies, amo na pag inom mo sa D3 Bio.
8: Kay ba lang action nga dan sang virgin coconut oil, sang lauric acid sa virus, ginapataya mo?
7: Pagpag-contact sa vaccine. Pagsulod niya, dahil patay na niya tanan ang mga ano, mga kagaw.
8: Ano
7: pang antibodies nga matabo? Ano? Pero may antibodies nga po ang guru, Sir Boy, diba? Biskan patay, ang tanan nga mga patay nga mga kwan, kilala nga po na biskan mapatay ang kagaw, the immune system will create antibodies.
8: Because ang viral component ka ma-detect
7: yan. Correct. May rason gali, Sir Boy, kaya biskan din na 24 hours, mainom before and after, mainom yung D3 Bio.
6: Kaya may mga bilhin pa na mga protein, mga genetic materials. Those genetic materials, kumbaga amo man ang concept sang vaccination. There are three kinds of vaccination. Ginatawag nila mRNA or amo ni ang attenuated gidyang virus, ginpaluya ang virus, ginsulod sa lawas kag makilala sang aton immune system may mo antibodies. Or may ara man ginatawag yang nga protein subunit vaccine. Ano ni ginatawag nga protein subunit ta vaccine? Ini siya may ginkuha lang nga parte sa virus kag ginsulod sa lawas, ma-identify
7: ang ibang spike lang gani na Sir Boy, spike protein lang.
6: Ma-identify sang aton lawas, pag-identify sang aton lawas, makahimo antibody. And lastly, amo niya tawag nga vector vaccine. Amo niya, kumbaga, ang virus nga ginusat pasulod sa lawas, mulain nga virus. Example, COVID-19 ang vaccine. Pero ang virus ginsulod sa lawas mo, lain klase nga virus. Ginbutangan lang sang party sang COVID-19. Nga amuning rason, ginaiya nga virus ina iya naka-form na immune system mo sa na antibodies da. So, ang lawas mo hapos lang mag-form sa other sa protein nga ginpusulod.
4: D3 Bio.
9: O si Karen, damo gid sang akon hair fall hindi man nami ako nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang
4: akong putis. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Ang vaccine, ang ginihimo niya, ginabuligan niya, form antibodies ang imo lawas para next ka malatnan. Yes, that's correct. O, hindi sa guarantee nga na hindi ka na malatnan.
7: Pwede
6: ka man gap.
7: Malatnan. Pero at least ya, may napurma na nga antibodies sa imo.
6: No? May napurma na nga antibodies.
7: May mga antibodies, may mga soldado na nga nakakilala sa imo. So meaning pa, Sir Boy, ang suggest mo, kung halimbawa gaplano gid man ka nga magpabakuna, maditribayo anay sila before.
6: You need to lower your viral load para hindi stress ang imo immune system.
7: Preparado imo immune system.
6: Correct. Paano na lang na ang immune system mo stress tapos nagpa-vaccine ka bagid, uy, another stress for the immune system.
7: Correct.
6: So, mabudlayan ang lawas.
7: So, at least be 3 days or 1 week before, ditribayo ka every 8 hours. Then, after, sina, paturok ka. After halin sa pagturok mo, butang ta, Sir Boy, after 8 hours, halin sa pag-inject mo, another ditribayo, Sir Boy.
10: Another ditribayo.
7: Dako niya makabulik. Kung ikaw gaplano, kung may pagpati kaya sa vaccination, ti personally, Sir Boy, ako niya, huwag kuya ga pabaksin niya. Maditribayo lang, kuya.
6: Maditribayo ka.
8: Oh. Ako man?
6: Ako man?
8: Maditribayo lang, kuya?
6: Here's the point. Pagsulod sa vaccine sa lawas
7: kaya
6: mo.
7: Kaya masugot ka sa hindi. Either makabaksin ka or hindi, masulod ka po ng kagaw sa imo. Ang importante yan, nakainom ka ditribayo. Kaya kung may ditribayo kaya, biskan wala pa ka-antibodies nga napurma, patyon niya po na niya,
8: patyon Sir Boy. Manigurado na malang na importante.
7: Kung makasulod gid man, kung may mga pila gid man ka-replication nga matabo, may antibodies gapon ka.
11: D3Bio! Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
4: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3Bio! Health! News! D3Bio! With Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, D3Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
14: Sport Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Sport Biotics ka.
4: DTX 500, di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
15: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
15: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
22: Klinika DioFresh.
21: Available now.
0: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klaseng cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa man nami na eye health, mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
1: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3
10: yung may Physio,
1: ang Physio
10: yung may D3.
1: D3 Bio,
10: D3 Bio.
23: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
10: Ang Visio!
1: Yung may D3!
10: Mga butka!
24: Masakit ang tiyan! Masabi na budlayan sa pag-ariya! Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics! Gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan! Mags4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Mags4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika for Biotics.
1: DTX 500!
10: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
10: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
10: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
1: Mag-DTX 500!
10: Agot maging mas hubid sa edad

0: DTC DTX Beauty Soap.
1: Ako si Lay, naku, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
6: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
7: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advance.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: Ang kampiyon nga oras mga kaki-5, 11 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 11 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
3: Darren Salomeo Hanson.
4: Eleven Mbps.

Mayong aga Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang programa nga 11 Mbps. Sa subong adlaw sang Webes mga kakipaybe. Pet sa 3 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran paggabi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 na MHz K5 News FM Rojas. Sa mga nagatutok man sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Sa mga nagamonitor via Facebook Live sa K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan Facebook page. Kag sa aton sining mga online viewers nga nagatutok man sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas kag sa K5 NFM Rojas Digital. Good morning, good morning, good morning. Kumusta sa aton sining mga K5? Nahidlaw man kita sa programa nga 11 Mbps ba? Kumusta dira mga suki naton nga mga tagpalamati sa Maytay ATC? No, sa Chuduro Arsenas Trade Center. Maydayad gin nga aga sa mga vendors naton dira. Subong man dira sa bahin sang Burgos, no, sa mga balaligyaan, no, kag pila dira ka mga establishmento. Sa mga listeners naton sa may Paseo de Rojas, good morning. Sa mga driver naton, no, nagabakas gyapon sa pagbiyahe. Medyo mainit, no, aton sininga tiempo subong udto. Mga kakipaybe. Ano man ang inyo sinigina-maneho dira ang mga drivers naton? Nagatutok sila sining mga speaker, mga jeepney drivers naton, bus and modernized jeepney drivers, van drivers, sa mga tricycle drivers naton, good morning gid sa inyo tanan-tanan. Sa mga mangunguma naton sa kabukiran, sa mga mangisda sa kadagatan nga nagatutok sa radyo, good morning gid sa inyo tanan-tanan mga kakipaybe. Sa subong naton nga pagpangalagad, magadulong naman kita sa mga balita kag mga impormasyon nga nagkainabo diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas, diri man sa probinsya sang Capiz. Mga K5, sa aton na sini mga nakalinyada nga mga balita. Lalaki nga ginaaligar naghungod sunog sang ila mga balay sa barangay Punta Tabok. Priso na subong sa May Rojas City PNP. Halit sang ginbilin nga sunog nagdangat sa masobra 60 mil. Sa dugang panaton diri nga balita mga K5. Publiko ginapahalong sang kapulisan nga likawan nga mag-post sa ila sining nga social media sang real-time personal activity ilabi na subong nga nagsulod na ang bear months. Sa dugang panaton diri nga mga balita mga K5. Katapos ang Land Transportation Office nagpatigayon sang operasyon sa Dalanon. Dugang panaton diri nga mga balita. Check naman ang report karon sang aton sininga patrol mga K5. No, sa ginapatigayon sang aton sininga Department of Education Capiz nga National Simultaneous Safety Drill mga K5. Oras sa 17 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. Ang detalye sang aton sininga mga ginpanglinyada nga mga headlines inyong tutukan diri sa aton sininga pagpangalagad. Check tanay lakat sang aton sininga tiempo gikan sa aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa. No, mga K5, ibalunta ang latest nga update sa lakat sang aton sininga panahon. Ulat panahon. Sa aton sininga ulat panahon mga K5. Si tropical storm Pilandok, no, mga K5, ang nag-exit na o kung nagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Mga K5, no, gwa na ini sa aton sininga parsubong langgid nga aga mga K5 based sa data nga aton sininga
Check man karon sa aton siri nga DOST Pag-asa base sa ila siri nga tropical cyclone bulletin number 17 mga Haki 5 as of 10 AM. Nakagwa na ni sa Philippine Area of Responsibility si Tropical Storm Pilandok. Kag based sa available data, ara ini subong sa 1,050 kilometers na aminhan na sidlangan sang extreme northern Luzon. Outside na niyo kung sagwa sa ngaton sining Philippine Area of Responsibility, mga Kaki 5. Samtang padayon nga nag-aapekto sa aton sining pungsod, no'y labi na sa may Luzon kag Visayas, ang habagat o kung southwest monsoon. Magadalas ang pag-ulan sa pila ka mga lugar, mga Kaki 5. Diri sa western Visayas, maka-experience gihapon sa magalumon tubtob maulanon nga panahon. May dala nga pagpangilat panaguob, dala iniya sang habagat o kung southwest monsoon, mga Kaki 5. Ang aton sini nga huyop sang hangin, makasarangan tubtob makusog. Diri sa western Visayas, magadalaman sa makasarangan tubtob mabalod naton nga kadagatan, mga Kaki 5. Amoy na ang lakat sang aton sini nga panahon, subong nga adlaw sang Webes, mga Kaki 5. Gikan sa aton sini nga State Weather Bureau nga Pag-asa. Ang aton sini nga ulat panahon kag ini nga bahin buylog nga ginadulong sa inyo sa Kaalwan sang kampyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix mga Kaki 5. Now sa DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox ka pa. May ara ini sang ampalaya ko na marguso, chia seeds and the sugar cane extract powder. Amo ning kampyon nga mga ingrediente mga Kaki 5. Makabuligid para sa aton sini nga ikaayong lawas. Madamo gid kita nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang kampyon nga kape nga DTX Coffee Mix. Tested and proven mga Kaki 5. No gani every morning sa pagbugtaw pa lang sang aga magpangapi na kita sang DTX Coffee Mix. Okay, ginadetoxify sini mga toxins sa aton sini nga lawas para mangin healthy kita mga Kaki 5. Sa liwat no sa DTX Coffee Mix mga Kaki 5, nakakape ka na, naka-detox ka pa. No.

Ang DTX Coffee Mix available ini sa tanan nga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic mga Haki 5 sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri na hamtang sa McKinley Street tabok langgid sang PLDT. Available man ini online na pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oya.

0: 22 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga 11 Mbps. Hatagan ta nay ligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe. Good morning no kay Ma'am Elma Dordas Manalansan. Naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad sa Mandaluyong City, Manila. Nagatutok no si Ma'am Elma Dordas Manalansan. Good morning. Kumusta ang tiyempo dira sa may Metro Manila? Nagaulan gyapon. Kay Sir Derek Makimot. Mayong udto ka K5. Mag-greet ko lang to all firefighters sa Kagaga family and the crime crew dance group. Greetings coming from Derek Makimot. Thank you gida Sir Derek Makimot. Kag sa mga Kakag family dira no, Kakag firefighters, sa mga volunteer firefighters naton, mayong agagid sa inyo. Good morning man sa mga listeners naton dira sa may Paseo de Rojas, sa kay John Edward Delphine no, kay Grace Delphine, kag subong man Marjeline Noblesa and Rowena Hasmin, always gidra nga naga sigabong ang radyo sa bayan sang Paseo de Rojas. Sa mga naga palanyaga na dira subong no, naga pamakal sang pila ka mga baligya dira sa Paseo de Rojas, sa naga pungko dira no, naga pulupangapi gatambay, mayad ayad lang aga dira sa inyo mga kakifayba. Oras naton na 24 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 11 sang aga. Mga kakifive, ang detalye sang aton sini nga mga ginpanglinyada nga mga headlines, kagiban pa nga mga impormasyon, kag kumay mga mensahe kamo ipadala lang diri sa aton sini nga Facebook page, ang K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Mga kakifive, kumay mga reklamo kamo no, ipadala man diri sa aton sini nga ipa-K5 mo no mga kakifive, kay ato din nga i-cater. Oras naton 25 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. Magaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom ka K5, kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakakadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Ginakano ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo kapila ka maginom
6: sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
6: Subong kamusta?
4: Oy na halin sa nagtay kami sa DGX 500 ay nigo ginabatsa.
3: DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabalo manusik?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
16: May baka kag vabuwas ka.
17: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tigasin!
3: DGX 500!
19: O si Katrina Sapian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sang hugintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aking kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
20: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlawadla, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLD KCT, Rojas City, Capiz.
5: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
6: Ay, Marie, naadito kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balay nga butika.
6: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
18: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
6: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
18: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
22: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11
26: Mbps. 11
25: Mbps! 11
26: Mbps!

27 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Antes natong kuhaon ang report sa aton sininga patrol, mayong agada na ino kay Joshua Patrick Matias Robles. Ginatamyaw niya ang family Rosario o kon family Matias and Robles sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Thank you, Joshua Patrick Matias Robles. Sir Victor Bustillo Hulasca, mayong uto sir darin nakatutok na kami diri sa Almalbis Village sa Barangay Kulasi. Thank you, Gid. Kainong Bongbong Henson, silingya mayong aga kag sa mga kaki-five, paki-shoutout kay Ma'am Amy Mitchell o kon Amy Mitchell Bernas sa Yakadlawan, Subong, adlaw. Kay Ate Beng, happy birthday. Uy, kay Bingbing, no, happy birthday gida kay Bingbing, kay Ma'am Amy Mitchell Bernas dira sa may San Juan, Dumaraw. Di ganing eskwilahan si Bingbing sa Aglalana, no, kung hindi ko magsala. Happy birthday alin sa kainong Bongbong Henson sa Bernas and Henson family.

0: Sa liwat, no, kay Ma'am Amy Mitchell Bernas, kay Bingbeng, happy happy birthday, gid. More birthdays to come in good health. Pagpanamyaw halin sa Bernas and Henson family. Mga ka-K5, kagdiriman sa K5 News FM Rojas. Dali lang, gid, no, may ara kita sang breaking news. Palihog ko liwat bi partner, K5 Myla. Ang may ara kita pasudlon nga breaking news, no, mga ka-K5. Report halin sa kay ka-K5 Baalan Catalan. May ara gin pahalin sa Sugar Central sa may President Rojas, mga ka-K5. Lagat-lagat to na to ng aton sininga connection. Standby, no, mga ka-K5. May kang tanan sinibalo na to ng detalye. Ara na, naka-standby sa line number 2 si Ka-K5 Alan Catalan para sa breaking news. Ka-K5 Alan, sa report, please proceed.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ginatos ka mga empleyado sa Capiz Sugar Central sa President Rojas Capiz ang natalana nga pagpahalinon na suno sa report nga nabato naton ka K5 Darren kag sa aton sining mga kauturan dira sa President Rojas Capiz. Kagina nag may gamay nga daw makabig naton pagkakibot ang mga ginatos ka mga empleyado sa Capiz Sugar Central dira sa may President Rojas nga hindi na sila pagpasudlon sang security guard mismo sang aga. So no, diri sa impormasyon naton nga nabaton nga naghambal ang security guard nga hulat-hulaton lang nila nga mag open ang Capiz Sugar Central. Sa nahibaluan nga malapit 800 ka mga empleyado, more or less mga ka-K5 ang nagatrabaho sa Capiz Sugar Central. Sa kakibot sa mga empleyado nga hindi na sila pagpasudlon kag may mga notice nga ginpagwa ang Capiz Sugar Central nga maistorya na lang kuno ang management sa mga empleyado ka K5 Darren. To give you some background kag sa aton sining mga kauturan, ang Capiz Sugar Central, siyempre natural amo ni sila ang nagagaling sang tubo, no? Nga gina-produce bilang asukar. Dako ining propiedad o kon nga property ka K5 Darren kag ini ang Capiz Sugar Central ang ginapanag-iyahan sang Oy Gongko family or Oy Gongko Corporation. Ang Oy Gongko, kung imo matandaan, kag sa hibalo sang aton sininga mga kauturan, incheck ini nga negosyante, kapareho sang arena, ang isa kadako nga hotel sa Iloilo, no? Ginapanagyan isang mga Oy Gongko ka K5 Darren. Suno sa report, nga gina-confirm naton subong, nga ang Capiz Sugar Central igabaligya na sa pamilya Gokong Uwe.
0: No? Oh, okay, sa ang tag-iya man kay Five Roll Dance ang isa man sa mga sikat nga mall diri sa Pilipinas.
2: Ang ibabaligya ini sa URC or Universal Robina Corporation, no? Nga tag-iya amo ang mga Gokong Uwe. Ang Robinson, tag-iya, Gokong Uwe.
0: Ang URC.
2: Ang URC, mga products ang URC, kadamo, nga gina-display sa Robinson. Ang Cebu Pac or Cebu Pacific, ka K5 Darren.
0: Kagang dumiara, pag gina sila sang daw shipping company.
2: O shipping company, no? Kadagko sang kumpanya, sang pamilya, sang Gokong Uwe, nga kunsa din, gina-handle subong ni Lance Gokong Uwe, mga ka K5. Pero ini gusto tani i-confirm nga Gokong Uwe gin man ang mabakal kaysa tong bulan pa sang Mayo gina huring-huring na mga ka K5 nga baklon gin man o kon ibaligya sang Oy Gongko ang Kapi Sugar Central sa URC or Universal Robina Corporation nga ginapanagiyaan sang Gokong Way kag subong natabo gid. Damo ang nagpinamangkot kagina nya nga man hindi kita pagpasudlon dira sa Kapi Sugar Central, no? Kay may trabaho pa man kag kon na naintindihan sa atong makuturan nga ang Kapi Sugar Central is about to open sang galing sa maabot nang bulan sang Nobyembre o kung katapusan sang bulan sang Oktubre. Nagpinamangkutan ay karon ang ginatos ka mga empleyado, mga kaki-five. But instead nga pasudlon sila, ginpatawag sila para sa isa ka-meeting. Amon ay karon kung i-describe ta sa aton nga mga kauturan, pero hindi talang ni pa-i-confirm ko sino aton source, nga may ara sang meeting gidman nga natabo, subong nga aga, nga ang meeting ang pag-aistoryahan, bayaran ang mga empleyado sa ila sini nga serbisyo. Just imagine ka K5 darin, kadamo-damo sa mga empleyado kag ang iban regular employee, no?
0: Dali lang gid K5 ala, but silingon gulpihan na ilang ni wala malang abis ang notice sila before sini nga day nga why sila gin pasulod.
2: Amuni ang isyo karon. Gulpihan na kag wala sang notisya nga ang Kapi Sugar Central ibaligya na gali sa URC kag amuni nga pahalinon sila pero bayaran sila, no? The short notice lang bala. Wala ini mapreparahan suno sa report naton nga nasagap dira mga ka K5, no? Now karon subong nga aga nagmeeting sila. Pero sa video nga makita sa aton sini nga mga ka K5, amo ina ang porsyon karon sang ila sini nga ginamitingan nga subong gina imbestigar naton kung ano gid ang ila sini nga agenda o kung ano gid ang meeting. Ikaduwa ka K5 darin, may notice man nga ginpagwa subong ang Kapi Sugar Central nga pati ang ginaistaran nga mga balay sa mga empleyado dira sa sulod sang Kapi Sugar Central,
0: kwaon man
2: ginahatagan sila 1 week to vacate. But sinigon, ginapahalin sila ti kadamo da nagilistar sa sulod. Kaya man daw may ara na sila da sang
0: pabahay
2: kag function house para sa mga empleyado. Ang hambal sa mga empleyado, tingwa nyo gig kami gintagaan notice nga i-vacate malandara kay ang iban may mga estudyante pa na, may mga pamilya nga ara sa sulod sang Kapi Sugar Central. Diin sila mangita karon sang ila sini nga pag-istaran mga kaki-five, no?
0: Iban guro kaki-five alam, dira na gani guro na nanigulang.
2: Oo, dira na nanigulang kag dira na nagani nagdalalagko na ang ila sini nga mga kabataan. Kay man sa una pagsulod tada, damo-damo na da empleyado mo. Ang masakit sini kay hindi lang ni basta nga mga empleyado, maka mo may mga engineer ina dira, no? Kay man tikinanglan na mga mechanical engineer, may mga engineering works, may administrative works, kag mga professional na da kaki-five darin ang mga yara sa sulod nga nagatrabaho sa Kapi Sugar Central, magluwas dabi sa mga laborer pagid, no? Nga nagatrabaho sa sulod. So amuni karon ang ginkakibot nila kag wala nila na anticipar nga amuna ni ang mangin desisyon sang Kapi Sugar Central. Ang sang una bilang background, ang panawag sa tong mga 1980s is Asokarera or Central de Asokarera del Pilar.
0: Oh.
2: Nga ginapanagian na sa mga pamilya Elizalde ka K5 darin.
0: Oh.
2: Dekada 80 ginpaligya ina sang Elizalde sa Oigongko kag ginisla na ngalan nga nangin Kapi Sugar Central ina. Karon amo naman ni natabo nga ginbaligya naman sang Oigongko sa pamilya Gokongwe ang Kapi Sugar Central. So no, sa report nga nabato naton kon mangin matuod ini yet subject for confirmation nga ginapa-apply lang liwat once nga mapahalin ikaw, bayaran ikaw, ma-apply ka lang liwat, i-reapply ka lang bilang trabahante sa Kapi Sugar Central. Provide kita kahibalo kon ano ang mga policy nga matabo sina ka K5 Darren.
0: Ano amuning palamangkutan nun karon K5 Alan kag masiguro gid bala ang seguridad man sa trabaho sining mga masobra ni ka 100 ka mga empleyado nga ko may after nila bayaran, kung may trabaho pa sila yan, no?
2: O kung muna ang hindi masiguro sa mga empleyado kung ma-reapply sila, kung batunon sila o kung hindi, kag ang status nila definitely ma-start sila as contractual.
0: Balik sa uno.
2: Balik sila sa uno, lain nga ati regular sila. Ang ila sa ning status mga K5. Ang rason suno sa report nga nabato naton ang rason kung nga man ibaligya sang oy gongko sa mga pamilya go kung we ang Capiz Sugar Central bangod kay medyo tagilid na. O kon daw alang-alang na gid. But siningon base kon maputo.
0: Oo.
2: O kon base posible mamirde ang operation sang Capiz Sugar Central. Amo ni nga nag posible nga nag-decide ang pamilya Oy Gongko nga ibaligya na lang sa mga Gokongwe o kon sa URC to be particular or Universal Rubina Corporation ang Capiz Sugar Central
0: kaki 5 na rin. No? Kaki 5 balan ayhan kung posible no ang rason nila do perde sila may epekto ayhan ng gina-experience sa mga mangunguma na to ilabi ng tubo ning RSSI bla.
2: Yes, kaka K5 da rin. May ari man niya ang aton nga mga farmers, ang aton nga mga plantadores ang tubo. May ari ni sila sang ginatawag nga Sugar Regulatory Administration or SRA. Kaga may ari ni sila isang grupo man nga nagagovern sa ila. So kun once nga magsara ang Capiz Sugar Central, kun ibaligya gid man sa URC, ti laban-laban hindi man ipagpabayaan sang URC nga isara lang totally. No, kay man i-operate man niya sang URC kag padayon niya ang paggaling sang tubo.
0: Siyempre para mabawi na
2: mabawi
0: Manila,
2: Manila,
0: no?
2: Pero ang isa pa gid ginalantaw, siyempre ang epekto to sang RSSI nga base hindi man kagaling subo nga bulan sang Oktubre kay wala man sang harbison ang aton sini nga mga farmers sang tubo o kon mga plantadores ka K5 da rin, no? So ini nga mga scenario bantayan na sa aton sini nga mga ka K5 diri gyapon sa pila naton ka mga news and public affairs program ka K5 da rin kay makabig tani nga breaking news bangod kay
0: yes.
2: Dako-dako kag damo-damo sang empleyado ginatos nga mga empleyado ang madulaan obra kung mangin matuod once nga pahalino na ini sila kag ibaligya na ang Capiz Sugar Central sa URC o kon Universal Rubina Corporation. Ini iga-confirm naton mga ka-K5. Stay tuned sa pila ka mga update diri sa K5 News FM Rojas. Sa muning madulong naton nga report ka-K5 da rin para sa 11 Mbps program, ini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang Mighty C. Para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Madamogin nga salamat no kay ka-K5 Alan Catalan sa gindulong sini nga breaking news mga ka-K5 no angot sa sining impormasyon nga aton subong nabaton nga ginaligar masobra shin no ka mga empleyado ang wala gin pasulod subong adlaw dira sa may Capiz Sugar Central mga kaki 5 no kag based sa initial information na gindulong ni kaki 5 Alan Catalan gulpyada lang ni kag wala man notice sa ila nga gulpi lang sila hindi pagpasudlon sang guard kag may paghinun-anon na subong nga ginapatigayon mga kaki 5 no kang kun matuod ini nga ano no nga impormasyon ti masubra sini ka mga empleyado ang apektado ang ila sini nga trabaho diri nakataya mga kaki 5. Okay, ang rason suno diri no ibaligya na ya no sang kay ang nagapanag-iya subong sang Capiz sa Sugar Central is ang Oy Gongko nga family no kon group of companies mga Haki 5 kag pagabaklo na ya sang Gokongwei a group of companies yang pamangkot diri no ang seguridad sang aton diri nga mga trabahante no ining mga masubrasyen ka mga empleyado kon bala after ni sila bayaran kung may trabaho pa sila pagkatapos ni mga Hockey 5. I verify naton galingin nga mga impormasyon. Mga Hockey 5, kagatutukan na standby sa mga News and Public Affairs program sang K5 News FM Rojas para mahibaluan gid no ang patod gid no nga rason kag kun anoya ang mangin kahinatnan sining masubra sin ka mga empleyado tapos ni sila bayaran mga Hockey 5 bala i magari-apply sila no mga Hockey 5 mabalik sila sa uno kay mag-apply kay bag-o naman ang tagiya. Importante diri no ang seguridad gid pag-abot sa trabaho sining masubra sen ka mga empleyado nga ginapahayag no why na yagin pasulod subong nga adlaw mga ka K5. Oras 10 minuto sa nabilin ang tisita magdangat sa takna alas 12 sang udto ini nga bahin sang aton sining pagpangalagad buylog ay nadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C mga ka K5. Asubong tiyempo na ton kung kaysa nagaulan-ulan. Bako mahina imo sini nga resistensya, gamay lang nga ambon dira partner. Magabalatian kagid. No, mga Hockey 5, gan importante gidya ang mabakod na ton nga resistensya o kung immune system. Pabago-bago man dira ang tiyempo na ton ang klima. Kung kita ay naka-Mighty C Alkaline Vitamin C everyday. Sigurado, protektado, ikaw mga Hockey 5, ang imo sinibugos nga pamilya. Protektado kung nakasuplemento adlaw-adlaw sang Mighty C Alkaline Vitamin C mga ka-K5. Nahatagan aton sang bastante nga proteksyon na aton sini nga kaugalingon subong man aton sini bugos nga pamilya sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang number one nga vitamin C ang Mighty C mga ka-K5 para mapahilayo kita sa mga balatian ilabi na mga common nga mga balatian sa muning nga tiyempo nga nagabaylo-baylo ang aton sini nga klima. Nagaulan kung kaysa nagainit. No, ara dira kung kaysa nagasulod ang mga common nga balatian nga trangkaso, ubo, sipon, lagnat, pagpalanakit sang aton sini nga ulo kag lawas. Dapat mga Hockey 5, may panaming kita sa adlaw-adlaw nga tanan. Stay strong ang pamilya kun naka Mighty C Alkaline Vitamin C mga Hockey 5. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Available man online na pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uya. 7 minuto sang nabilin antes kita magdangat sa takla ng alas 12 sang udto. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga 11 Mbps. Kay Ma'am Dolores Abelarde, mayong udto, nagatutok dira sa may kilometer 2 Barangay Lawaan, Rojas City. Ma'am Ne Matiliano, mayong udto Sir Darren, greet ko lang si happy birthday kay Jean Villar. Kay Jean Villar, happy happy birthday sa imo. Ang pagpanamyaw halin kay Ma'am Ne Matiliano. Kay Jean Villar, happy birthday. Kag subong man, no, ginatamyaw man aton sang happy happy birthday kay Brother Justin J. Perando dira sa may Arivalo, Iloilo City. No, kay Justin, ginatamyaw gid nato no sang happy birthday. More birthdays to come and good health. Oh, not just once, just 10. No, kay Justin J. Perando, ang aton sininga wish gid sa imo mayo gid nga panglawason na. Ang pagpanamyaw halin sa Perando family kagdiriman sa K5 News FM Rojas. Sa isa minuto sang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto. Mga ka-K5 dugang naton nga mga balita kag mga impormasyon. Subong man ninyo sini mga mensahe aton ina nga balikan mga ka-K5. Pagkatapos sa mga importante nga mga pahanumdom, kagsubong man, standby na sa mga dalagkuan nga mga balita nasyonal, international kagiban pa sa Mighty C Network News. Kindly. K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TDX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryata ron ang number one ng problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr.
6: Ramil? Si Mighty C. Now, actually kung pala inom giga antioxidant, palakaon ka prutas, palakaon ka gulay. Layo sa imo ang chances nga matubuan sang mayoma sa GP. Kay nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, malayo ang abnormality sa imo hormones. Kag indi basta-basta magtubo ina ang mga bukol. Ang mayuma sir GP isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babae. Good thing lang kay 95% sini
5: hindi siya cancerous.
6: Hindi cancerous pero disturbo eh. Imagine way pakabana gabusong kalang taon. Dako diyan.
5: Dako na ya.
6: So pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban kan. Isa na da sa simptoma sa mayuma dugay-dugay ihi.
5: Ihi. Kay bladder mo ginaipit,
6: ginaipit niya. So kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya muna yung pinakadamo ng antioxidants nga suplemento so far nga nadiskubrehan sa market ha. DTX 500 kag Mighty C. Kay once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
5: Lawas. Oho, pero sa mga lalaki man da ha, bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
6: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
5: Husto,
6: imagine ka ihi. 3 to 10 times
5: kamangihi.
6: Mangihi sa isa ka gabi. Imbis i-enjoy ni mo tulog, hindi lang amo na rason sir JP. Nga aga inom gi ko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kay di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
3: DTX 500.
7: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
5: Ano ang imo ginabatyan?
7: Taas ang akon nga sugar, 375.
5: Sang nag-inom ka ma'am DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
7: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120/80.
5: So kung pila na lang imong blood pressure?
7: 120/180.
5: Wala sir ka maintenance?
7: Wala na sir, kundi DTX lang.
3: DTX 500.
6: Ang problema abi sir JP, ining mga mayoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala kan lang agad ako na tiyan mo. May ara gani sir JP nga ang mayoma ga prolapse sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
5: Mister? Mayuma nagali, Dok.
8: Kananan, pa-check up, gid.
5: Oo, sambali, Dok, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
6: Kung
5: no?
6: Dako na.
5: Kung dako na. Oh. No, by that time, dako na
6: actually,
5: mayuma.
6: Actually, ang pinaka-common lang, ining gituwag dysmenorrhea. Ikuan mo na.
5: Absence of blood.
6: Absence of blood. Tapos,
5: aminorrhea.
6: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, way mo ka diabetes. Wala man ka dapat ka bala cancer GP ah, kung gainom ka DTX 500 kag main si adlaw-adlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang-buang nga silulada. Amo na ka nami kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Hindi lamang cellulas ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulas sa imo nga lawas, halin sa imo mata, pakadtos pinakapunta sa kamalagko sa imong atiil. Protektahan ni DTX 500 kag Mighty C. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuma is oxidative stress. Sa ginakaon gid sir boy, tamis, mahilig soft drink,
5: added sugar,
6: mga added sugar, cake, mga pastries, mga mantikaon, grabe, kontra-kontra gid niya. Kay nga man gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag maga-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga imong mayuma indi magtumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So importante nga inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. GX500.
8: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko pong subukang mag-take ng DTX500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX500.
3: DTX500, mabibili sa mga butika.
9: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News. Headline.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, publiko pinalalahana na magsuot ng face mask dahil sa haze. Tatlong kabahaya na sunog sa Rojas City, Capiza, anak ng may-ari, tinuturong sospek. At 2 Vietnamese na mangingisda na wawala sa karagatang sakop ng Palawan.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, publiko pinaalalahanan na magsuot ng face mask dahil sa haze. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Pinaalalahanan ang publiko na magsuot ng face mask dahil sa haze na maaring makaapekto sa kalidad ng hangin sa Cagayan de Oro. Nakapagtala ang CDO ng 78 at 96 Fair Air Quality Index simula August 30 at 31, 105 AQI o Unhealthy Persistent Groups September 1. Base ito sa AQI monitoring ng Environment Management Bureau 10. Unhealthy Persistent Groups AQI naman sa Taguluan, Misamis Oriental at Iligan City. Sani ito ng usok mula sa nasunog na bundok at kagubatan ng Kalimantan, Indonesia. Nagdadala ito ng manipis at maliliit na butil sa hangin na maaaring malangap ng tao. Pinapayuhan ang lahat na isara ang mga bintana, pintuan at manatiling hydrated.
11: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
9: Samantala, tatlong kabahaya na sunog sa Rojas City, Capiz, anak ng may-ari, itinuturong sospek. Balitang hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
12: Umabot sa tatlong bahay ang tinupok ng apoy pasado alas 5 ng hapon, Miyerkules, Setyembre 2, sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City, Capiz. Kinilala ang isa sa mga may-ari ng bahay na si Amelie Tabalios. Samantala, tinuturong suspect sa insidente ang anak nitong si Mark Anthony Balios. Sa panayam kay Amelita, mag-isa lamang na nakatira sa nasabing bahay ang kanyang anak at dahil sa mga hindi na malamang dahilan, nagsiga umano ito sa likurang bahagi hanggang sa natupok na ng apoy ang bahay. Hinatayang mahigit 60,000 piso ang kabuang halagang pinsalang iniwan ng sunog. Sa ngayon, nakapiit na sa Rojas City Police Station ang tinuturong suspect at handa naman ang ina nitong magsampa ng kaso kaugnay sa insidente.
9: Ito si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasama.

0: Coast Guard, sakay na BRP Malabrigo ang isang maliit na bangkang kahoy na walang laman, humigit kumulang 32 nautical miles hilagang kanluran ng Mapancal Point, Palawan. Nananatili sa lugar ang BRP Malabrigo upang ipagpatuloy ang paghahanap sa dalawang nawawalang mangingisda, kabilang na ang pag-iikot sa mga karatig na karagatan at paggamit ng mga available na resources sa search and rescue operation. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagpapatuloy ang operasyon bilang bahagi ng pakikipagtulungan sa mga karatig na bansa sa mga search and rescue mission at pagtulong na rin sa mga mangingisda at marino na nangangailangan anuman ang kanilang nasyonalidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basio para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, mga kapulisan sa lungsod ng Iloilo nag-observe sa school safety drill sa mga paaralan. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
4: Nagsagawa ng observation ang mga kapulisan sa simultaneous school safety drill sa mga paaralan sa lungsod ng Iloilo ngayong araw Setyembre 3. Ayon kay Iloilo City Police Office o ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, ipinatigil na ng Department of Education o DepEd ang active shooter drill dahil sa posibleng hindi magandang epekto nito sa mga estudyante. Magsasagawa naman ng evaluation ang mga pulis kung ano ang kulang, ano ang dapat i-improve at kung may mga emergency sa loob ng paaralan. Ngayong araw, Setyembre 3, ang drill ng DepEd nationwide dahil sa mga insidente sa mga paaralan na kumitil sa buhay ng ilang mga estudyante. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At dalawang person of interest na tukoy sa pamamarila sa mag-asawang Amerikano sa Dumaguete. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
5: Natukoy na ng pulisya ang dalawang person of interest sa kaugnay ng pamamaril na ikinasawi ng isang mag-asawang Amerikano-Filipino sa Barangay Bompana, Dumaguete City. Ayon pa kay Dumaguete City Police Chief Lieutenant Colonel Don Richmond Conag, sinabi ni Conag na patuloy ang imbestigasyon upang beripikahin ang posibleng partisipasyon ng dalawang individual sa krimen. Sinasuri rin ng pulisya ang posibilidad na pagnanakaw ang motibo sa pamamaril, lalo na't pumasok ang suspect sa bahay ng mga biktima sa madaling araw. Batay sa paunang imbestigasyon, nagising ang 53-anyos na live-in caretaker ng mag-asawa at nakita ang isang hindi kilalang lalaki sa loob ng bahay na kasuot ng bonnet at may dalang baril. Patuloy na kumakalap ng impormasyon ng mga imbestigador mula sa mga saksi at iba pang ebidensya upang matukoy ang insaktong mga pangyayari. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Lalaki patay sa pamamarila sa Bacolod. Suspect sa krimen na aresto na. Madalas sa pang-aasara, itinuturing na motibo sa krimen. Kabang detalye ng balita hatin sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
6: Bumulagda sa kalsada sa harap mismo ng kanyang mga kapitbahay ang isang lalaki sa Bacolod City matapos binaril sa dibdib ng isa pang lalaki noong araw ng Martes, Setyembre 1. Ayon sa mga saksi, binalikan pa umano ng suspect ang biktima at binaril naman sa ulo, kung kaya't binawian ito ng buhay mismo sa eksena ng krimen sa Purok St. Vincent sa Barangay Alihis. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Roger at kinilala naman ang suspect bilang si alias Budoy na isang tricycle driver. Magkapit-bahay lamang umano ang biktima at ang suspect sa pamamaril. Base sa resulta ng imbestigasyon, kalalabas lamang ng biktima na si Roger sa ospital matapos masaksak sa Barangay Takuling bago ito binawian ng buhay dahil sa tama ng bala. Lumabas lamang umano ng bahay ang biktima upang kumain noong nangyari ang krimen. Naaresto ang suspect sa Barangay Tangub sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa suspect na si Budoy, madalas umano siyang inaasar ng biktima. Kung kaya't binaril niya si Roger at tinapos na lamang ang buhay ng kanyang kapitbahay. Nakatakdang sampahan ng kasong murder ang tricycle driver na si alias Budoy. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita,

0: serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Network News. YGC Network News.
2: Gandhi, na apat patay sa aksidente sa kalsada ng Antique sa buwan ng Agosto. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
3: Umabot na sa apat na individual ang namatay sa aksidente sa probinsya ng Antique sa buwan ng Agosto 2020. Sa datos na nakuha ng K5 News FM, nagmulang nasabing bilang sa bayan ng San Jose, Hamtik at Culasi, Antique. Sa kabuuan, umabot na sa 93 ang na-record ng Antique Police Provincial Office na aksidente sa probinsya. Nangunguna ang bayan ng San Jose na may 29, Hamtik 18, Pandan 13, Culasi 5, Belizon, Bugasong, Sibaste, Sibalom, Tibiao na may 4, Patnongon 3, Lawaan at San Remedio 2, at Barbasa na may 1. Nalaman na base sa investigasyon ng mga kapulisan, nangungunang rason sa aksidente ang pagmamaneho ng nakainom at mechanical failure. Para sa MyDC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: YGC Network News.
4: YGC Network News.
2: At PRO2 nakapagtala ng 26% na pagbaba ng kaso ng krimen sa Cagayan Valley nitong Agosto. Balitang hatin sa atin ni K5 Don Chavez.
5: Bumaba ng 26.9% ang walong focus crime sa Cagayan Valley nitong Agosto, kung saan 51 na lamang ito mula sa 69 noong Hulyo. Pangunahing nagpababa rito ang pagkonti ng kaso ng pagnanakaw, rape, murder at carnapping, bagamat bahagyang tumaas ang homicide sa tatlong kaso. Pinakamaraming naitalang krimen sa Cagayan PPO na may 28 at Isabela PPO na may 13 na bumubuo sa 80.39% ng kabuuang kaso sa rehiyon. Kasabay nito, tagumpay ang Pro 2 sa pag-aresto ng 307 wanted persons, kung saan nanguna ang Isabela at Cagayan. Sa operasyon kontra droga, 113 individual ang naaresto at mahigit 310,000 na shabu at marihuana ang nasamsam. Nahuli rin ang 20 illegal loggers at nasa kote ang 1.2 milyong pisong halaga ng troso, habang 60 naman ang huli sa loose firearms at mahigit 190 na baril ang nakumpiska o isinuko. Sa ilalim ng Safer Cities Initiative, nakahuli ang pulisya ng 55,345 na lumabag sa lokal na ordinansa, kabilang ang 46,430 sa traffic code, 4,237 sa pampublikong pag-inom at 2,067 sa curfew ng minor de edad. Pinuri ni Police Brigadier General Rodriguez ang buong puwersa at binigyang diin ng pagkikipagtulungan ng komunidad at pamahalaan ang susi sa pagpapanatili ng kaligtasan sa rehiyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: Samantala, patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga pamilya na apektuhan na malakas sa pag-ulan at pagbaha at dulot ng habagat sa Zambales at Pampanga. Kaugnay nito, personal na binisita ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga residenteng na apektuhan sa Barangay Santa Fe, San Marcelino, Zambales upang alamin ang kanilang kalagayan at lawak ng pinsala. Kasunod ng inspeksyon, ipinag-utos ng Pangulo ang agarang pagsasaayos at rehabilitasyon na mga nasirang imprasaktura, kabilang ng dike, barangay hall, mga pasilidad ng paaralan at tulaya. Bilang agarang ayuda, nasa 1,000 pamilya naman ang nakatanggap ng tig 10,000 cash assistance mula DSWD sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation. Nagpasalamat naman si Mayor Soria sa Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan sa mabilis sa pagtungon sa pangangailangan ng mga residente. Patuloy rin ang pamamahagi ng pagkain, hygiene kits, mainit na pagkain at iba pang tulong sa mga pamilya nasa evacuation centers at sa mga residenteng unti-unting bumabalik na sa kanilang mga tahanan. At mga K5 sa detalye na ating balitang abroad, napinsalang isang matataas na gusaling tirahan sa Black Sea Port City ng Odessa matapos ang panibagong air attack ng militar ng Russia kamakailan. Ayon sa ulat ng pinuno ng Military Administration, umabot sa 8 katao ang naitalang sugatan at nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan dulot ng nasabing pag-atake. Ipinahatid naman ang ulat sa pamamagitan ng isang messaging app habang patuloy patuloy na inaalam ang kabuang pinsalang idinulot ng pagsabog sa mga karatig istruktura. Samantala, inihayag din ang isang saksi na nakarinig ng malakas na pagsabog sa kabisera ng Ukraine na Kiev itong Miyerkules sa gitna ng walang humpay na serye ng mga airstrike ng Russia sa buong rehiyon.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago at K5 News FM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Justin Kes at ka K5 Rex Santos Candos sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
6: 11 Mbps!

0: 16 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga kaki 5 sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si kaki 5 Darren Salomeo Henson. Antes kita man magpadayon sa pila naton diri ka mga nakalinyada nga mga balita mga kaki 5. Tamyawon ta danay no aton sini nga mga listeners, mga online viewers naton nga nagatuto karon sa aton sini nga pagpangalagad kay Sir Lowey J. Demo mayong udto. Okay, naka-standby na mga Haki 5. Mangin kaupon naton subong udto sa aton sini pagpangalagad ang Capiz Police Provincial Office. Palihog na lang partner sa mga graphics guro angot sa mga safety tips subong bare months. Okay, dari lang gid. Samtang ginalagat-lagat na to, no, ang aton sininga connection sa Capiz Police Provincial Office. Sir Lowey J. Demo, Ma'am Lisa Barrientos, mayong udto, nagapamati na dira sa may sityo Tambak sa Barangay Kulasi. Ma'am LC Aconia, mayong udto man, dira sa may Kapagaw Panitan. Ma'am Roda Donato Amago, dira sa may Alba Village sa Barangay Dinginan. Kagsubong man, no, sa aton sini nga mga kaki 5. O, dira sa kay Joel Daliva. Agod nun, kaki 5 da rin. Pag-greet man sa amon konsihal John Orendez ang happy birthday. Salamat, gid. Kay John Orendez, konsihal John Orendez, happy birthday from Joel Daliva. More birthdays to come in good health. Kag sa tanan nga naga-birthday, subong happy birthday lang, ah. Kay Tony Gikilio, nagatutok man sa ato sinipagpangalagad, no? Nag-monitor dira sa may Dumaraw sa Nagsulang. Barangay Nagsulang, Dumaraw, no? Thank you, good. Kaki 5 Darren and God bless. Thank you, man. Okay, lihog lang ko, partner, ha? Ikaw na lang, ano, dira sa dugang naton sininga graphics, naton sininga interview. Naka-standby na mga Haki 5 sa pihak nga linya. Ginabi-abigid naton sang mayong udto kay Oconci Police sa Major Ma'am Rachel Garnica, ang spokesperson sang Capiz Police Provincial Office. Ma'am, mayong udto sa imo, welcome diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps sa K5 News FM Rojas. Kaupod mo si Kaki 5 Darren sa imo anay nga pagpanamyaw, ma'am.
1: Mayong udto K5 Darren, sang mayong udto sa tanan nga tagpalamati sa imo nga programa.
0: Okay, thank you gid mama sa imo sini nga oras sa liwat no nga ginhatag diri sa amon diri sa K5 News FM Rojas. Dasigon ta lang niya kay balo kita no nga may ara ka man sa mga importante subong nga mga butang nga dapat si kasuon. Ma'am no, subong nga nagsulod na kita sa bare months, ano ang mapanugyan sa aton sini nga Capiz Police Provincial Office sa pumuluyo diri sa Capiz no, agud malikawan ang mga krimen kag iban pa nga mga insidente, ma'am?
1: Okay, Kay Darren, ang pinaka-importante nga panubyan sa Capiz Police Provincial Office na maging alerto kag hindi maging kampante ang aton sumuluyo. Sa bare months, Kay Darren, mas nagadamo ang activities like yung mga shopping, pag-gatherings, kag mga damo-tawos sa mga public places. So, batayan nato ng aton ng mga personal belongings, likawan ang pagdala sang sobra kadakong cash, kag siguraduhon na secure ang aton balay kung maghalin kita. Importante man na kung may makita kitang suspicious nga tawo o kung mga aktibidad sa inyong lugar, i-report dahil hindi sa pinakamalapit na police station o kung magtawag sila sa 911.
0: Okay. Kag madamo sa aton subong no ang active gid sa social media, kag ano ang aton sining mapanugyan o kung ano ang peligro bala sa may kang tanan sa pagpost sa real time sa aton ginapadulungan o kung mga aktibidad kay subong at tiyempo do normal na gid sa mga netizens naton pag-share sang ila sini nga lakat activities sa social media. Ano ang dapat naton nga mapanugyan dumdumon sang aton sini nga mga publiko antes kita ya mag-post, ma'am?
1: Ang kita darin, dapat hindi ka maghalong sa real-time posting. Kung ginapost natin, dayon kung saliin kita magkato o kung wala sang tao ang aton balay, posible nga magamit ini ng mga information sa mga tao nga may malaing intention. So before we post, pamakuto natin ang ating self. Safe bala nga ibaluan sa iban kung hindi kita nagkadto o sabihin kita subong. Kag mas maayo kay Gardarin na i-post na lang nila ang mga pictures kag activities pagkatapos na sa ilang alakas. Kag i-check man nila ang privacy kag location setting sa ilang mga social media accounts.
0: Okay. Kag dugang naton diri nga pamangkot, ma'am, no, para sa aton man sini nga publiko, sa mga na-mention mo kayna, no, sa mga naga-shopping gadala sa mga dako nga kantidad sang kwarta, ano gid ang dapat nila nga dumdumon, no, ang mga safety tips naton nga mahatag, ma'am?
1: Kun mahimo gamiton naton ang cashless or digital payment para hindi kita magdala sang dako nga cash. Pero kung needed, if I darin, hindi na to, na always we have to man na hindi din pag-ipakita o kung pag-isipon ang kwarta sa public place. Keep your bag close and close to your body. Kag hindi pagbilin ang cellphone, ang wallet, o kung mga valuables na unattended. Kung mag-withdraw sa ATM, piliyon ang well-lighted kag secure na lugar kag maging ano maging observant sa palibot antes kag pagkatapos mag-withdraw.
0: Okay. Diri naman kita, ma'am, sa mga magabiya sila sini mga panimalay kung may mga biyahe sila, anong dapat nila himuon antes maghalin para malikawan ang insidente sang pagpangawat, ma'am?
1: Antes magaling sa ila palay, i-double check nila ang mga pertahan, bintana, kag-unitage. Kag siguro doon na nakayak ni siya maayo. I-unplug ang unnecessary appliances, kag i-check ang LPG, kag ilan pang mga posible na paghahalinan sa sunog. Kung madugay na wala sila sa ilabalay, mahimo sila magbili sa contact information sa trusted na himata o kung neighbor na makabantay sa ilang balay. So, hindi man nila, sanampal ko na, hindi nila pag-anunsyo sa social media na wala sila sa ilabalay, ilabi na rin kung dugay sila, ang dugay ng ilang biyahe.
0: Okay, ma'am. Para naman sa mga kabataan, subong, ma'am, no, mahilig iniabi sila mag post, no, sa mga social media, very active sila. Paano naton mapanugyanan ang aton sini nga ginikanan para maprotektahan ilabi na pag-share sang ila sini nga mga location kag personal information, ma'am?
1: Para sa mga parents kag guardian, importante gid ang guidance kag open communication sa aton mga kabataan. So, tuduan natin ang ating mga kabataan hindi mag-share sa ilang address, school details, cellphone number, password, daily routine, kag-real-time location. So, ipatagin ninyo sa ilang invitanan ng mga tao na makilala nila online, mga maayos lang ang mga tao, kaya yung iba nagkapabuot-buot lang ina. Okay, kahit pa rin kag may malaking iban, may malaking nakatiwan sila. So, parents should regularly review their children's privacy and location settings kag remind them na kung may stranger na nagapangayo personal information, pictures, o kung feel nila nga daw ang uncomfortable sila, isugid nila dahil sa ilang ginikanan o kung trusted ato.
0: Okay. Sige, ma'am, lastly, no, ano ang imo sini nga kabugusan nga panugyan, no, sa aton sini nga kapisnon nga para ma-enjoy man nila bala ang mga celebration kay ang beer months nga daan, no, hasta sa December, dira na nagampisa subong ang mga madamong activities paano naton mapanugyan para ti ma-enjoy nila at the same time kinanglan gyapon nga mangin mabinantayon, ma'am.
1: Tama ka si Tifa Karen, no? Medyo malawig-lawig niya ato na pag-celebra sa beer month, no? May 4 months kid. So sa aton mga kasimanwa, mga kapisyon, so enjoy naton ang beer month. Pero hindi natin pagkalimutan ang aton seguridad. Mag-celebra kita sang matauhay, maging alerto sa aton palibot.
0: Mm-hmm.
1: Bantayan na aton pamilya kag mga pag-abutang, kaglikawan ang mga sitwasyon na mahimo pag-resulta sa aksidente o krimen. Always pinahambal ko rin kay Five Darren na ang seguridad hindi lamang responsibilidad ng kapulisan. This is a shared responsibility. Kung may emergency o kung may makita ang suspicious activity, hindi kita magduha-duha sa pagpangayosang bulis sa kapulisan kag sinambal ko na kaina sa pagdaya nila sa 911. Ang handong tanggapin sa Police Provincial Office na malipayon, malinong kagluwas ang beer month para sa mga kapisyon.
0: Okay. With this information nga very important ginusaton sini nga publiko, Ma'am Rachel Garnica, ang spokesperson sa Capiz Police Provincial Office. Ma'am, thank you gid kag God bless mayong udto sa imo.
1: Thank you so much kay Five Darren, kag God bless sa ato tanan.
2: 11 Mbps.
0: Nabatian no mga kaki-five si Police Major Rachel D. Garnica, ang spokesperson sa Capiz Police Provincial Office, sa mga panugyan sini no mga safety tips subong ati nagsulod na ya ang beer months September diri na nagasugod madamo sa mga activities masako ang aton sini nga mga kauturan ang aton sini nga publiko hasta sa December para malikawan balang insidente sang pagpangawat kag very important no mga Haki 5 nga panumdumo naton di kita yung mag-post sa mga real time activity naton. Nako kay high-tech naman subong o kon modern naman ang mga kawatan subong mga Haki 5. Gabantay na sila sa social media. No mga Haki 5. Basi banda nag-follow-follow lang sa inyo pero gina-monitor na kamo bala? Gina-surveillance ang inyo sini nga mga activities. Kag kon makita nila nga nag-post kamo real-time activities inyo sini nga social media, imbaw nagbakasyon kamo. Di masiling ang anong example lang niya, ay wala galitawo sila. So muna mga senaryo, bala mga Haki 5, likawan na ito. No, akon kung kaysa kung may mga activity man, no, late na i-post, no, ara ka na bala sinyo, balay mga Haki 5, so para hindi kita prone sa mga theft, no, kag iban pa nga mga insidente mga Haki 5. Kay ban nga dan nga mga makawat ang ginabantayan nila ya no ang pila ka mga individual nga way sa ila sini nga panimalay o gabantay lang sila nga makachempo may kahigayunan nga magatake sa aton sini nga mga ginapangamudlayan mga Haki 5 gan importante gid ang mga panugyan sa aton sini nga kapulisan mga Haki 5 sa amon nga beer months no mga Haki 5 nga masako gid kita mga kaladtuan naton nga mga aktibidad. Yan, 19 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Iningabahin mga Haki 5 buylog nga ginadulong sa inyo sang Klinika Dio Fresh, ang natural nga Dio roll-on mga Haki 5. Udto na basi ang iba naton nga mga Haki 5 wala pa nakapaligo. After maligo no mag Klinika Dio Fresh para fresh mga Haki 5. Kag wala sang body odor, makaka sa mga bakterya dira no sa aton sini nga kilikili o kon sa aton sini nga underarm o kon ilok para mangin fresh kita all day mga Haki 5. After maligo magklinika Dio Fresh ang antibacterial kag natural nga Dio roll-on mga Haki 5. Syempre magpaligo kita yang gamito naton ang DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap makapaputi, makapatinlo sa aton sini nga lawas, ginakaka sa mga germs para mangin presko kita bilog nga adlaw mga Haki 5. Nagadugay no ang epekto sa Klinika Dio Fresh kag sang DTX Beauty Soap mga Haki 5. Maproteksyonan gid ang aton sini nga lawas. Available ang mga ini sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City na hamtang sa McKinley Street. Tabok langgid sa PLDT mga kaki 5. Oras na to na 29 minutos ang nabili ng tesita magdangat sa tak ng alauna sa ngapon. Dugang na to nga mga balita kag impormasyon. Aton nga balikan mga Haki 5 kag inyo sini mga ginpadala nga mga mensahe pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
2: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Kailan sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
11: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag imtestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
14: Gaan, matchoy ride man tabi ga.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
2: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tika, matchoy ride na ta.
15: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
2: Siyempre, naka-extend ko yan.
14: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kati. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juan.
17: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juan.
17: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
18: Hi, Dennis Juan.
17: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nag-improve sang paminsaron. Nagabaing decrease sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kaga nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: May puso.
21: L11 Mbps.
22: K5 Darren San

0: Pabalik kita mga kakifay sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Kaupod nyo sa gihapon ang inyo alagad si kakifay Darren Salomeo Henson. 22 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa tak ng alauna sang hapon. Boy nantanay ninyo inyo sini nga mga ginpadala nga mga minsahe ay kay Brother Joshua Pirando no nagatutok diri sa aton sini pagpangalagad. Dira sa may Iloilo City. Kay Ma'am Roslyn Hermo, mayong udto ka K5, nakatutok diri sa Esperanza Hamindan. Ma'am Ria Umbas Kalinaw Balbona, mayong udto. Kag kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, o kon Ma'am Rena Wakas, mayong udto. Sir Rodolfo M. Evangelio Jr., mayong udto. Sir Rinante Cam, no, ayong udto. Sir Darren, shout out lang kay Wifey, Baby Cam, kag samon anak, Beboy Cam. Sa Koniloy Helen Cam, nagapamatigid kami diri sa sityo Pagutok sa Barangay Dayaw. Rakis B. Molo, nag-monitor naman, diri sa aton sininga pagpangalagad. Okay, ang iban nyo nga mga minsahe, tapos na ang aton sininga nabasa. Sa mga listeners naton dira sa kwartero, no, sa barangay Nagba, mayong udto lang. Kay Tayro Di Cata, kay Coljo Lope, no, kay Uncle Jojo Lope, kay Dodoy Warren, kay Nini Camille, sa Tibor, Herosa, and Soberano family dira sa may sitio proper, mayong udto. And also kay Mama Leia, Uncle Raul, kag kay Nanay Luisa. Check na nga ton sining patrol mga kaki-five. Update no sa sining nagluntad nga sunog kahapon nga adlaw dira sa bahin sang Hermano Subdivision. Barangay Punta Tabok mga kaki-five. Bonano man timo ni nga hitabo nga ginhungod gali niya sunog. Ang ila sini nga balay mga kaki-five kag pila bala ang halit no nga ginbilin sa sining sunog based aton sini nga Roha City Fire Station. Check na to ang kabugusan nga detalye, naka standby sa line number 2 si kaki-five Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Naglabot K5 Darren sa 68,750 ang gibiling halit sang nagluntad nga sunog kapon sa sitio Hermano, Barangay Punta Tabok, Rojas City, pasado alas 5 sa kahapon. Ini ang ginpayag ni Senior Fire Officer 2 June Mark Galve, ang tagpamaba sang Bureau of Fire Protection, Rojas City, sa nga ton ini nga mapakik ang utan. Padayon pa nga gina-investigaran kung ano gindi ka matuod ang alegasyon sang Iloy or ang tagiya sang balay nga si Amiglita Balios nga mismo ginhungod sa niya sining nga bata nga si Mark Anthony Balios ang pagsunog sang tatlo tanan nila draya ka mga puloy-an. Suno diri ginahulat manila ang desisyon sang pamilya kon ini magpasaka sang nagapaigo man nga panumpungon batok sa iya sini mismo nga anak. Naibaluan nga kahapon madasig nga ginlamon sang kalayo ang mga puloy-an bangod nga human ini dun sa light materials ang amo nga balay ka K5 Darren. Yari ang kabayan sang payag ni Senior Fire Officer 2 John Mark Talwe sa aton nga interview.
3: Ang aton nga sunog kagapon no sang September 2 no 2026 no around nag-start no sang sunog is 5:20 no sang hapon. So ang aton nga katapos ang Bureau of Protection nag immediately no nag response dito sa nagluntad nga sunog no dira sa may sitio Hermano, Barangay Punta Tabok, Roa City no. So may nag-inform sa amon through call no sa actually ang team yo nag-inform sa amon. So immediately no nag-response ang aton katapos ang Bureau of Protection no nga ginapungnaan gid no sang aton nga City Fire Marshal Park Chief Inspector Ardin Gibidonia nga nagarespondi no sa nagluntad nga sunog. So immediately no naga firefighting ang aton mga katapos ang Bureau Fire no kag may man lang no nga muna pagabot dito sa to say lang galing no nasa almost 90% na no ang nagluntad nga sunog because kumatan makita nyo no sa area human sa light material sa mga panimalay. So madasig gin lamon sang kalayo ang tatlo ka panimalay nga ginapanigahan no or ang owner naton amo si Amelita Balios. Ang ano naton lang naton nga wala man may nasamaran or injury no sa nagluntad nga sunog. Gina-investigaran pa sang aton mga investigador kay hindi pa ginanaton mambal ang final result no sang aton nga pag nasunog kagapon kay because may ara pa kitang gina-follow na BP standard operating procedures. So latunta lang no ang result sang aton mga investigador. Ang allegedly ng mga nasbi haka kaina no kag mga naton hindi pa nato ma-confirm gid ina nga kung ano ang cause ng fire kay because again no gina-follow ta lang no ang procedures para matumod kung ano kag sino ang nag-cause ang kalayo. Pero kita sa estimated damage no sa aton nga basement sa aton nga operational manual. So tatlo ka pa ni Malay. So naglabot siya sa 68,750 pesos. Ang aton nga hulaton no sa aton nga opisina kung mapasaka giman sila depende na sa pamilya kung ano ang ilang mga tikang. Kaya kami sa Bureau of Protection o ari lang kami para magbulig no sa ila kung ano man ang kinanglan no sa pamilya or ang natawag natong kano ang need pa gid nila nga kung ano nila ang desisyon. Ang balakon ko gina no hindi in case pero hindi pa nato na gid mambal no pero mapol na siya sa arson case. So ina siya so may mga ano na siya may mga penalidad pero hindi pa nato ma-confirm kung pila no nga matag siyang penalidad kay because no again no under investigation pa ang aton nga nagluntad ng sunog.
2: Nabatian ka kay Father Ren si Senior Fire Officer 2 John Mark Galve ang tagpamapa sang Bureau of Fire Protection Rojas City may kagtanan ni sa nagluntad nga sunog. Basta karon nakahunong na ni sa carousel sang Rojas City PNP si Mark Anthony Balios para man sa nagkakaiko nga disposition. Okay. Inisi ka kay 5 Myla Vasquez Pandas para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kagkaringawan sa Kapis sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report 11 Mbps.
0: Madamugin nga salamat kay ka K5 Myla Vasquez Pandas sa gindulong sininga report na mga ka K5 update no kung pila ni ang ginbilin nga halit sang sunog sa may Hermano subdivision Barangay Punta Tabok Rojas City kahapon no mga ka K5 ti totally born gining tatlo ka mga puloy-an nga ginaaligar ginungod sunog no ni Mark Anthony Balios anak sang tagiya nga si Amelita Balios mga ka K5 tilunsay ni human sa light materials no mga ka K5 ba ano man yang nagsulod sa pinsar sa sining anak sang tagiya no kon matuod ni mga hakipipe di do katingalahan no kag masubo man sa parts sang pamilya kon matuod ni nga ginungod sunog sang ila sininga anak ang kaugalingon sininga balay mga hakipipe anong balang nagsulod nga bagangan siya sininga pinsar nga nahimo yan eh kundi problema ni karon sang ila sininga pamilya kaugalingon nga balay sunogon mga kakipipe ti kung mapamatud-an ini actually based sa initial naton sining information ti preso na ni sa Rojas City PNP kag disidido ang iya sininga Eloy nga ipapriso ang iya sininga anak no mga kakipipe kag umapasakaan isang panumbungon posible o kon posible ang yasin nga pag-atubangon nga kaso isa arson no mga kakipipe. 13 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas o kon alauna sa hapon diri sa aton sinipagpangalagad sa programa nga 11 Mbps mga kakipipe. Kay Ma'am Ashley Bourbon Bahada mayong udto nagatutok diri sa aton sinipagpangalagad. Ma'am Leia Baez, dira sa may Innocencio Street, mayong hapon man, mayong udto, nag-monitor man, no, diri sa aton siya pagpangalagad sa programa nga 11 Mbps, mga kaki-5. ang iningabahin sa ngaton sini nga pagpangalagad buylog nga ginadulong sa inyo sang D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, mga kaki 5. No, ang klinika D3 Bio, mga kaki 5, amo ni siyang ginakabig nga superfood supplement. Natural kag epektibo nga antiviral kag antibacterial specialist, mga kaki 5. No, gusto mo malikawan ang pagbalik sang hepatitis sa mga may mga balatian nga hipa, nagatugas ang balatian si Musini nga atay. Ha? Sa mga gasopreher, no, hindi luyag magangkon sang chicken pox o konsulalob. Kaya nga daan, may mga komplikasyon man nga ginatawag nga shingles. May mga phobia kabala sa mga flow viruses. May balatian nga TB. Mga nagasopreher dira, no, sang TB. Kag kabalaka nga magabalik-balik ini. Kung oo ang inyo sininga sabat, tiyari ang solusyon. No? Mag D3 Bio ka, mga Haki 5. Ang D3 Bio, may ara inisang cold press extra virgin coconut oil, manggaranon sa medium chain triglycerides, nga ginaproseso sa ngaton sinangalawas para mangin monoglycerides. Isa sa mga pinaka-epektibo nga monoglycerides, amo ining monolaurin, mga Haki 5. Ang monolaurin, kaupod sa iban pang monoglycerides, ang D3 Bio, pinaka-epektibo gininga natural kag antibiotic, no, antiviral, mga kaki 5. Kaya nga daan na importante nga mabuhinan ang mga viral, no, kag bacterial load sa aton siningalawas. Kaya amo niyang rason kun nga pabalik-balik ang balatian nga TB kag hepatitis, mga kaki 5. Gani ang monolaurin nga makuha sa kada pag-tumar o kung pag-inom sang kapsula sang D3 Bio, sarang niya nga mapatay ang mga deadly flow viruses, mga Haki 5, nga muning nagatuga sa mga komplikado nga mga balatian sa aton siningalawas. Gani buhinan ang viral kag bacterial load sa aton siningalawas, mag-suplemento sa klinika D3 Bio, the superfood supplement adlaw-adlaw para malikawan pagid ang mga impeksyon, mga Haki 5. Ang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic diri sa Roha City sa liwat, mga Haki 5, nahamtang diri sa McKinley Street, tabok langgid sang PLDT, mga Haki 5. Available man online na pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uya. 11 Mbps. Oras naton 9 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon. Diri sa pagpangalagad sang programa sang 11 Mbps. Oy, sa aton sini mga kaki 5 ba? Sa masunod na nga semana, abantayan no ang elimination round sang aton sini nga live reporting competition 2026. Secondary category, mga kaki 5. No, sino bala ang mangibabaw? Abantayan na sa mga kaki 5 naton. Suportahan ang mga bulutuan nga nagpasakop diri sa aton sini nga live reporting competition 2026, mga kaki 5. Sino bala magapangibabaw kag kilalahon, no, nga kampyon, mga kaki 5. Pero sa next week is elimination round, no, mga kaki 5. Tutukan lang diri sa K5 News FM Rojas, mga ka-K5. 7 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alauna sa hapon. Ang iba naton diri nga mga balita nga way naton natagaan ligwa, tutukan sa mga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Standby na sa masunod nga programa ang Room 1009 with Miss A, mga ka-K5. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Rojas, kaupod naton sa technical side si ka-K5 Jubek Hovera. Sa pangalan man sang amon sini nga news director ka-K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon nga station manager ka-K5 Ma'am Amy Orleans Berondo, sa amon nga maalwan kag mabuot nga chief executive officer Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.1

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagonya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
0: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong

0: kung ngalawas kag nagdumbo ang akong sugar kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka lang.
6: Ako,
7: ang linya ko,
6: isang kapsula ka lang.
7: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
6: ikapsula mo.
7: Extend.
6: Extend. Superman for Men.
7: Gawa sa maca.
6: Isang herb
7: na nagpapataas ng ating energy
6: at stamina.
7: Like flabawaska.
6: Epektibong sexual potency herb.
7: Stimulates libido
6: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
6: Extend. Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
9: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
6: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
11: Hi, Dennis Juanes.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
11: Hi, Dennis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
11: Hi, Dennis.
10: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
12: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Mabagats, magabuti ka.
6: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. SAS4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. For Biotics
2: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
5: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
7: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
8: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagkagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
9: Ka K5-116 sa hapon, kayo ay nakatutok sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon nga estasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang programa nga iniginadulong sa aton sang kaaluan sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ang Klinika ni Dr. Ramil Uy, mga ka-K5. Dari sa Rojas City, nahamtang sa Macaulay Street, tabok lamang sa PLDT building, no? Ang klinika ang nagatanian upo nag-offer sang free consultation ukon check-up. Aradirang aton siling health consultant, pangitaon lamang Doc Meldy Cadena. Bukas na siya ha, 8 a.m. to 5 p.m. Sunday to Friday. No? Adlaw sang Sabado, sarado mga palangga. Bisita ka mo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Dara makabakal sa mga kampiyon nga produkto para sa aton ikaayong lawas. DTX 500, the superior antioxidant, Mighty C, the alkaline, vitamin C, D3 Bio, the natural antiviral specialist, kagang healthy coffee, DTX Coffee Mix. Kanami turn nga kape, no? Maayong hapon sa mga nagatika-tika na sa aton siringa live program. Non-live kita sa aton siringa mga official Facebook pages, K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Paki-like, paki-follow sa aton siringa mga official Facebook pages. Maraming salamat ho. Ma'am Elnora Avelino, good afternoon. Ma'am Dolores Abilarte. Agase Robert, hello! Maayong hapon sa mga nakatutok sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay Pilar. May tomorrow ng ilasininga second anniversary, no? Ang radyo sang mga pumuluyo o kun ang radyo sang mga pilarenyo. No? E syempre, ang ilasininga pagpanerbisyo hindi lang man sa Pilar, hindi lang man exclusive sa ilasininga banwa, kundi subong man sa mga kaiping ng mga kabanwahanan. Ka-K5, today, ang aton sa nga drama about sa isa ka banang, no? Sa diin, no? nagabat siyag subong sang kasakit. Kay ang iya nga pinalangga nga asawa. Bao nagpatsuktsak sa iba.
0: Tinunto!
9: Bala mo nagkautang-utang sila nga mag-asawa. Tungod ina, sa ila sininga, shop, ano? Ang ila sininga palangitanan, solamente nga ginakuhaan sa ila sininga income, amo ang ila nga shop. De, kaya ang iya sininga asawa, pala, makuha sang ano palalong sa Bombay isang ulihi inang ulo istorya lang about sa utang or about kung paano makautang yung ang asawa yaga kag ang Bombay isang ulihi nagchinok tsakanan nagbombahanan ay amul galing nami nga kwano nami nga title ko is asawa ka ginutangan nga Bombay nagbomba hanay ay nalamang di na impas ang utang ay nagpabira ka sa Bombay mungin baylo mungin ang imo sini nga bana na nagabaka-baka para sa inyo sini nga pamilya. Dami niyang twist sang istorya mga ka K5 karon. Iambal ko na lang. Eh basahon ta bala ang malipot nga sulat no nga ginpadala sa aton sang isa ka lalaki nga aton itago sa pangalan nga Don Don.
1: Ga ipautwas na ka.
9: Miss A. Maayong hapon sa imo, Miss A. Kag sa mga nagapamati gid sa imo nga programa sa K5 News FM, ang kampiyon nga estasyon. Itago na lamang ako sa pangalan nga Don Don. May ara ako Miss A sang asawa-asawa o kon ka live-in. Hindi pa abi kami sang kasal. Kag ang solo namon nga palangitan-an, amo ang akon shop. Okay man tani ang kita Miss A kun hindi lang sang palautang ang akon nga asawa. Di galalain ko permi. Kaya ang amon kita, husto lang ibayad sa mga ginautangan niya. May nagpautang nga Bombay sa akon partner. Kag-abi ko gani, ulo istorya lang sila kung paano makahulam ang akon asawa. Pero sa naulihi, Miss A, nadakpan ko gid ang akon asawa kag ang Bombay nga nagapautang nga nagahimo sang kamalamalahan. Masakit pero ginbulagan ko gid ang akon sininga live-in partner Miss A. Kag subong naibalaan ko na lang nga nagaupod ang akon sininga partner ang akon anay partner kag ang amunga Bombay. Siyempre kay sila na subong ang magkahagugma upod-upod man panukot sa mga ginpautang ang akon asawa. Kag-abi mo bala Miss A? Puwerte gining akon nga anay kahagugma, anay live-in partner. Kay may nawong pa siya na mag-atubang sa akon. Kag para sukton ako sang utang sa Bombay. nga ginbiga-bigaan niya.
8: May problema ka ba? Apa?
9: Di utang tuya sa asawa nga mun si Dundun tuya ang ginanuman. Ginsupport. Matapusan tang sulat. Ay, why na magali, no? Palihugatag sa akong sang advice, Miss A. Sa liwat. Dondon.
10: Istoryahe!
9: Ay, no, no. Pero di man to nga babae ba? Siya tuya ang nag-utang sa Bombay. Sabi ko ganina, impasa na nasa monarkiya. Why pagali dyan? Mga amusan ng klase, babae, masyado ka. Kung sa ako lang ha, hindi deserve balikan. Hindi deserve palanggaon liwan. Amusan ng klase, babae nga. Kung diin siya siguro, hayahay. Diin siya komportable. Dito na siya. Di kung madulaan manikwarta ang Bombay sa uli, ambot lang good luck sa iya. Sarang di ganit talikdan ang bana niya nga upod sa iya nagbakabaka. Upod sa ila nagpanimakas. Upod sila rather nagpanimakas sang halinsang una. Tapos ang medyo ara sa alanganin ng ila sini nga shock. Why sang kwarta si Dondon? Nakakita siya sang sanag sanawong sang Bombay. Luwas pa siguro nga no hayahay siya dito. Pwerte pa magkuan sang
10: kwan.
9: Mga bahol ni sila nga tinuga nga daan niya ga. Mabasi amo pag ito ang nauyunan niya. Bantayan naton ang kaungdan sa aton sininga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Dili sa gihapon sa aton sininga kampiyon nga sesyon. This is K5 News FM championing the lives of the Filipino.
7: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Das ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
5: Sisa, kapila ka mag-inom.
6: Sa DTX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
5: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nalik kami sa DTX 500. Ay, nagyo ginibatsa.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
16: May baka kag babuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin!
3: DTX 500!
19: O si Katrina Sapian Capis. Sang unad ako ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
3: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagaka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
16: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas binabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at Adlaw-Adlaw. iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
5: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
6: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balaya nga butika.
6: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
18: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
6: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
18: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
20: Rain Pharmacy.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. E3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
24: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
25: mabakal sa mga butika.
24: D3 Bio.
26: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
24: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
27: Spore Biotics, ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
28: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
29: Ew! Yucky!
28: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
30: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
31: Q7 lot.
32: Ano ginabatsyag mo sa
31: high blood gid ko?
32: Ano sa una ang imo?
33: Blood pressure.
31: 180 over 100.
32: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
31: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
30: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of
0: Si DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal
5: mga butika. Ga. Ma-joyride man tabi ga.
8: Wala sa kondisyon ang makin ako ga.
9: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka kidiya!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Vitamins, manis.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Vitamins, Tristan.
2: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
3: Vitamins, Tristan.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika. Para sa

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
2: 28 minutes after the hour of 1 sa hapon, nagbabalik ko si Miss A sa room 1009. Ang inyo sining hulot pala utwasan diri sa aton kampiyon nga estasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Happy, happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrators sa Subong, September 3. Maligayang kaarawan ng mga ka-K5. Wag ito da. Wag ito pang patigab. Importante, buhi ha? Importante, happy? Kag-importante, no? Maayo ang lagay sa aton silinga lawas. Magkalipat ha, magpangamuyo, kag magpasalamat sa aton silinga mahal nga Dios. Nga subong, no? Ari ka pa. Nagpangabuhi sa aton silinga kalibutan. Amo nang hambal nila nga habang may buhay ay may pag-asa. Kaot man ang sitwasyon subong, hasta buhi, samtang buhi kita, no? May ara gidyat tsansa. Nasa Dios ang awa, nasa tao ang gawa. Basta kabalo kita iya magbaka-baka, ara gayak kita yasang chance. Chance nga mangin madinalagon, chance nga makadawa-dawa, no? Chance, no? Nga makaambit sang klase sang pangabuhi nga masulhay, hayahay, ukon komportable mga palangga. Ang programa nga inigina durong sa aton sang kaalwan sang Mighty C, the alkaline vitamin C. Mighty C mga ka-K5 ka produkto ni Doc Ramil Uy kag sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Mighty C kapareho sang iban nga brand, no, nagaboost man sang aton sini nga immunity, no. Nagaprovide sang daily supply sang vitamin C sa aton sini nga lawas para mapapag-on, no, ang aton sini nga immune system pag makabato-batok, no, sa mga common illnesses o kung sakit, no. Ang Mighty C nagasupport sa collagen production, no? Para balang ma-maintain naton ang strong and elastic blood vessels, no? Ang Mighty C nagabulig man, no, sa badasig na pag-ayos sa mga pilas, no, nagaprevent sa vitamin C deficiencies. Pero anong kaibahan sa Mighty C sa iban nga brand, no? Ang Mighty C is an alkaline vitamin C supplement, no? So, being an alkaline-based sodium ascorbate, may mataas ini nga pH level than regular ascorbic acid. Buot sa lingon, it is less acidic, no? And easier sa aton sa ringa stomach ukon chan, gentle sa aton sa ringa chan. Mas kampiyon ini nga brands and vitamin C para sa mga tao nga masami nagkaka-acid reflux, no, masami nagkasulab ang sulok-sulok kung sige tumar sang vitamin C. E man ang inyo sa ringa brand gagra tumar nagamit sang regular ascorbic acid, no. So dali kita sa aton sa ringa alkaline based vitamin C. Tandaan ang tatak, magpadulong ka mo sa butika, no. Mighty C. Mighty C, mga ka-K5, 8 pesos per capsule. Boy Trote, shoutout sa katropang bigo, maayong hapon sa intanan. Kay Christy Villar. Ayun, good afternoon Miss A, watching live from Tuburan, maayon. Hello. Lagay gid man ang importante Miss A, bisan ano kag sino ka pa. Pag hindi mabuti yung lagay, mahirap yan. Mga ka K5. Lagay sang ano? Ako ang na, ang nakumpirmar ko gid no? Nga daw makadulot sa aton sang tanan-tanan nga mga balatian. Amo kong hindi maayo ang lagay sang aton bulsa. Eh kung wala ka kwarta, gato feeling mo tanan nga masakit kinabatsyag, no? Basta ganay inang ano na, nang hubas-hubas ka na, no? Dudamo ko na nabatsyag, doon na trangkaso ka, doon ka pala nakit ang lawas mo, daw mabuka ang ulo mo.
3: Tinunto! Ito!
2: Muna nga ang klase sang lagay, no? Lagay sang bulsa, no? Ang daw hindi gid maayo batsyagon ka K5 Boya Trote. Rhea Ombas Kalinaw Balbona, hello ma'am. Good afternoon man sa mga nagapamati sa aton dira sa Kulasi, no? Sa Sitio Albalbes Village. Maraming salamat. Quiz Mike Torrente Abanco, hello. Ma'am Liza Barrientos dira sa Tambaca, Kulasi, maayong hapon. Okay, LG Placido, hello darling, maayong hapon, and thank you for watching. Mamati kita sang kasugpon, or sa unang abahin sang aton silinga drama, mga pinanid, sang gugma, or the pages of love.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The

0: Oh, Meg.
1: Ah, Meg.
0: Palyago bitan, oh. Wala nagidagan, dargol, pila napatay.
1: Sige lang, boss, ah. Akong bahala. Basi kon spark plug malang ning diferensya, sir.
0: Ati, basi eh. Ati, bayaan ko lang diya. Kay balik ko lang karon na kung kayo na.
1: Ah, no problem, boss, ah.
0: Sige.
1: Okay. Ikadua pa lang ning customer. Hasta maghapon ni karon. Masulbar naman ning amon pagkaon. Kag siyempre, ang mga balayran ko sa 5-6. Ay, ambot. Kadamos ang utang.
2: Ga.
1: Ga.
2: Kapi anay, oh. Ari, oh. DTX coffee mix in.
1: Ay, salamat. Salamat, Ga.
2: Ay, ibutang ko lang di sa kilid mo, Ga, ha? Kag, matupad lang ko di dahil sa imo samtang nagapang hukas kada sang tornilyo sang salakyan, ha?
1: Oh. Ah, Ga.
2: Hmm.
1: Uy, wala ka sang braho?
2: Ha?
1: Kitaon, Gido? Kabalo ka naman. May customer lang nga gulpi na gaabot di.
2: Wala kaso na, Ga. Hindi man na nila yung mahikap. Ikaw mo lang na yung makahikap, Ga.
1: mga lain-lain, Gid, bala dayo ng nangara sa isip mo mo.
2: Ah, sige na lang, Gani. Masuksok na lang ko.
1: Nano man ni si ay kuman? Nga to wala niya gapang kira-kira hao?

0: Eh, ga. Pilagali ang kita mo, kaina.
1: Ambo lang to. Ang isa ka sa lakyan, ga. Kabalo ka naman. May talyer na nga, dako nga, ara sa unahan mo.
0: Ay, tsaktuhan nang igili sa pagkaon, ta.
1: Ah, sige lang, ah. Wala kaso, ah. Buwas kaluyaan naman, ta.
0: Ay, saan o pata ni makasupot, ma? Kadamo-daan sang utang, ta.
1: Pangamuyo lang balaga. Maabot gidang tiyon nga makatibawas kita.
0: Amo na nang aperming ginahambal mo sa akon. Halin sa pag-updanay, ta. Amo na lang ni Permi. Nagapangamuyo man, ta. Pero, hasta subong amo man gihapon.
1: Ay, ka, sige lang pala. Ang importante nagapalangganay kita.
0: Permi na lang, palangga, palangga. Ga, hindi niya kabayad ang pagpalangga sa kautangan, ta. Hindi niya makabayad ang palangga, palangga, nga ina.

0: Ari na bos.
1: Salamat kid Mika.
2: Oh. Ta. Ari galing pliti oh.
0: Thank you kid boss ah.
2: Ayos ah.
1: Mayo lang. Mayo lang kagapon kay may tatlo ka customer nga nagpakayos ang salakyan nila sa shop. Ano pa? Medyo nakabuylo kaga nakapamakal naman sa mga kinanglanon ko sa shop. Anay ka? Kinsiradaan ni Ay ang shop ha? Nagkambal na gid ko sa iyang abrihan. Abrihan lang ipasikon may magpakayo. Malibot na lang ko sa likod ha. Basi nagahapang labas siya. Ari na ako sa kusina. Ano? Ano ang butsilingon sini?

0: ni Dondon.
1: No?
0: Nga manakibot gid siya. Ano ato ang natabo? Behind the closed doors. Pagpanirado no? Sa ila sining pwesto. May gaano to?
2: Tinunta! Ito!
0: Bantayan ta na karon no? Sa pagpanumbalik naton mga ka-K5 no? Sa aton palatuntunan Room 1009 ang inyo sininga hulot palautwasan. Ang drama nga inyo nabatian gindulong sa aton sang manamit maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix ang produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka K5 kape no nga indi lamang para maghatag sa aton sang or wala lamang naghatag sa aton sang energy nga kinahanglanon naton sa tagsa-kanaw. But of course, no, nagabulig man sa detoxification process ang aton sininga lawas. Nagaboost sang aton sininga metabolismo. No? Nagaprovide sang natural energy and metabolism boost. Walaga support sang mental clarity. No? Bugana sa mga antioxidants from the sugared sugar cane extra. No? Nga nagabulig mga ka-K5 bato sa aton sininga mga cellula nagikan sa free radicals. No? Nagapromote sa skin health, kag nagapahagan-hagan sa mga oxidative stress, no? Para hindi madasig mag, tigulang ang aton sininga panit. Amo na ang beauty kung naga-detox kita adlaw-adlaw. So para maka-detox, magtimpla, mag-inom sang aton sininga DTX Coffee Mix. Again, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabasa tabalaan ay sa mga komento no sang aton sini nga mga palangga nga nagapamati nagatutok sa aton sini nga palatuntunan sini nga mga tinakna hambal ni ano ni Boya Torote tama kagid Miss A damo kagid sakit ya basta wala kwarta. Halin sa imo sini nga bumbunan asa sa imo sini nga dapa-dapa batsyag mo gid ang tanan ng mga balatian kun ano buslot ang bulsa lagay gid man ang importante bisan nabasa na nato ni Kagina no Dayday Analiza Ludra sa Taiwan hello maayong hapon Dayday Dalida family dira sa Burias Mambusaw Capiz maayong hapon sa liwat dira sa Tuburan maayon Ma'am Christy Villar no si Quiz Mike Torrente Abangco at si Leo John Billiones maayong hapon lang ga. Ma'am Elnora Avellino. Aga si Robert. No? Kung ako lagsun ko pa sa sang talibong, wala huya. Nabalang ginbulagan or nakigbulag ka sa imo sini nga anay living partner. Kay nakitaan mo nga, no, may ginahimo silang milagro sang gapautang nga Bombay. Tapos ang ulihi, no, may nawong pa ang sambit nga babae nga magkatubang si imo kag sukton ka sang imo sining si imo daw nga hinulam nga kuwarta sa Bombay nga love love love love niya tuntong nga babae no? Impasin na lang dabalas ang imo sining nga hindi mabangbang nga performance amo na lang ang imo sining nga katapusan nga mahatag sa imo sini nga gintunto nga live-in partner gintunto nga lalaki palangga ka man pero kabugit-bugit ka palangga ka man pero nagpangita ka pa sang iba nadala siya siguro sa kwarta ano nga bahol ang naka attract sa imo sa Bombay nga naman bahol nga kahita bahol nga motor bisa naga big bike na ang mga Bombay ano pa gina mabahol mabahol nga ilong mabahol nga mga nano mga turba kag tanan-tanan nga mga mabahol
2: pagdi
0: pasi amo gidang iya na uyunan 155 no ma commercial kita liwat sa aton nga pagpanubalik no. Ato na pamatian ang inyo ginakalangkagan nga ingaw-ingaw. Hindi man sang tanan nagahulat sang ingaw-ingaw, Miss A, ang iban gani, ginahinaan ang ikon. Ay, ambot kay siyempre may ara kitay sa mga dramatista to sila to din ang obra sang drama. Kung kisa pero tigin nga ano ga no? Nga pa, nga ingaw-ingaw. Ang sabat sa aton wala ko no sabor ang drama kun about sa mga ano ni mga cheating-cheating niho kun hindi gid pag ipabati ang mga ingaw-ingaw.
2: Ito. No?
0: Magbabalik, no? Si Miss A sa aton silinga hulot palautwasan sa kahanginan Room 1009.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tilang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
1: DTX 500. DTX 500! DTX 500!
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta ko rin yung pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
6: Sakto, Sir GP. Mm-hmm. And suno sa World Health Organization, mm-hmm, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog ng kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer.
5: Grabe,
6: GP,
5: no?
6: Sa acute appendicitis, mm-hmm, o kung gulpi nga paghupag sa imong appendix.
5: Mm-hmm.
6: Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation and DTX 500 kag mighty C. Mm-hmm. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix. Mm-hmm. Istoryahan ta kung paano.
5: Mm-hmm. Ang appendix ang bahin sang large intestine, mm-hmm, nga nagalaba lamang sang 4 inches,
6: no? Nubo lang.
5: Nubo lang. Tubtob sa karon, wala pa may baluan kung ano gid bala ang function sini.
6: Mm-hmm.
5: May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, mm, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
6: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP.
5: Mm-hmm.
6: Mm, kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
5: Grabe, ano?
1: DTX 500!
4: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa among free clinic, imong blood sugar test, nakita ko daw, kila tong score ganit?
7: 470.
4: Saan ka nagsugod inom na DTX 500.
7: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imong nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
7: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa ako.
1: DTX 500.
6: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention.
5: Mm-hmm.
6: Especially naglupok na.
5: Mm-hmm.
6: Mm. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress.
5: Mm-hmm.
6: Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka.
5: Mm-hmm.
6: Ibagid kung nakainom ka DTX 500, mm-hmm, kag Mighty C.
5: Correct. And then comes opportunity bacteria,
6: mm,
5: nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties sang DTX 500. Kalabanan nga cause sang appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
6: Dapat causing, hindi ka constipated.
5: Oo, mm, causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
6: Mm. So, amo ra ka importante nga, mm, kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent.
5: Mm.
6: Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP.
5: Oo.
6: Mm. Once nga pala inom ka DTX 500 kag MITC, ganormal, imo po po.
5: Oo.
6: Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang MITC sa DTX 500.
5: Mm.
6: Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix.
5: Mm.
6: Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag MITC, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pag-develop sang acute appendicitis.
5: Mm-hmm.
6: So, una, Oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert di ang DTX 500 kag MITC. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang MITC, siyempre, pabakon sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang MITC.
5: Kag Pure C, ano?
1: DTX 500.
8: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
9: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
11: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500. Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasi nga pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
12: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
13: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
1: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Saka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
18: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs na nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata

0: lasang akong mata matapos ang 3 ka-ounce. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.
2: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka.
3: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
6: Sa K5-208 sa hapon, nagbabalik ko si Ms. A sa Room 109. Ang inyo sininga hulot, palautuwasan sa kahanginan diri sa aton paboritong FM station. Sa Capiz 100.9 K5 News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kag kalingawan. Magandang hapon sa mga kakabukas lamang sa inyo sininga radyo. Tika-tika, anyo man ko sa aton sininga live, no? Sa aton sininga mga Facebook pages, K5N News FM Rojas, kag K5NFM Rojas Digital. Eh, matamyo taliwat. Sherry Ann Acebog Unarse. Unarse, hello darling. Good afternoon. And kislagpok lang ko da kay Baby Lance, no? Ma'am Leia Baez, dira sa Tiza Inocencio, nagatutok man sa aton. Ma'am Cindy Diaz, good afternoon. Dayday Analiza Lu, good afternoon. Halong man permi ikaw dira Dayday, no? And kabay pa nga, no? Makabulo bakasyon ka man di sa aton, ah. Maayong hapon man, no? Saliwat kay Ma'am Christy Villar sa Tuburan Maayon, kuis Mike Torrente Abangco at sa Leo John Billiones. Shoutout kay Ma'am Rhonda Donato Amago dira sa Dinginan. Ma'am Rihanna Wakas, hello. Sa mga nagatutok sa aton sa mga merkado publiko, no? Sa mga kabanuahanan, kag diri sa Chodoro Arsenas Trade Center, magandang afternoon ho ng Webes. Webes sa Tasubong mga palengke. September 3, 2026. Ang kasugpon sa aton sininga drama ginadulong sa aton sang kaalwan sang TTX Beauty Soap, produkto sang klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center, no? Ang inyong natural beauty soap may ara sang Ampalaya leaves, papaya extract, moringa extract, no? Guava extract, nagabulig prevents ang early signs of skin aging, kaya nagpaputi sa aton sininga panit gamit ang mga natural nga ingredientes. DDX Beauty Soap, no? Para sa hamis nga kutis, moisturized nga panit, no? And glowing man nga skin, mag DDX Beauty Soap. Mabakal sa klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center. Pamatian na nato ng kasugpon sang aton sininga drama, nga aton gintiguluhan.

0: 안홍 보슬링 건 안홍 보슬링 건세네.
1: 가고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고 anag hakus ka sa turko ka ini.
2: Ha? Ay, ga, pamati bala
1: anay. Hoy, Bombay! Halindi ha! Patyon ta ka kalon! Nga ang naghakusay mo si Ayayaw!
3: Migo, hindi lang makik. Ako, Bombay, paulam lang kwarta si mo asawa.
2: Ga, pamati bala danay. Ay, nagsala ka sa ginapamensar mo.
1: Ano?
2: Ay, naghakus ko kay Baba tungod ginpalo niya ko sang 30K. Ay, tungod sa kalipay, naghakus ko sa iya. Ay, titi-timing man pag-abot mo.
1: Oh. Tinga nga nanirado gid ka mo. Ha? Anong boots silingon sila?
2: Ikabalo ka naman nga kwarta na diya ang ginaistoryahan eh. Ari na o dugang ta ni Kapitan sa shop. Salamat kita, salamat.
3: Oh, wala sang kasusakon. Ugaling imubana. Malisyuso na. Hay balpa.
1: Ano?

0: kikit pa, ma. Boss
1: ah,
0: naman, ma.
1: Thank you, man, Migo. Boss ayos naman, ha.
0: Okay, ma'am. Oh.
2: No. Oh. Ito nang manugpanukot. Grabe sa pagkadamo sa nagapanukot diri sa shop. Kadamo gid sang utang.
1: Ay, ga. Ah. Oh. Naano ka? Nga nagakaurungan ka, haw? Eh, hindi ka magkabalaka. Basi dugay-dugay may customer na ta, ah.
2: Oh. Kabay pa? Kabay pa ga? Saktuhan lang daan ginlunta kay Baba. Nga pangbayad sa ibanta nga mga utang.
1: Ay, sige lang ah. Amugid na.
2: Oh.
1: Ay. Ga. Ara na si Baba oh.
2: Hambala siya biga nga buwas lang naton. Maapayo na siya. Hinagibing bintay.
1: Ay, ate sige ka ah. Mapasugot na siya. Si Baba pa. Isa ako lang na yaka pangilay.
2: Ah. Ga?

0: Kay, ka pala nakit naman ang kalawasan ko ba? Natulugan gali ko di sa bangko, oh. Wala gidabis ang customer, eh. Ano ka? Ito wala di si Ayayaw? Sa tin ba na siya nagkaduman? Ah, pasya to sa kusina. Nagluto na siguro. Ah, mayo pa. Magkado na lang ko to, ha. Kag manyaga na lang dayon kung luto na.
1: Ano mga animal ka mo? Aring inyo ay...
2: Ba!
1: Mga animal!
2: Bugtaw ka na!
1: Bugtaw sa kagaga mo!
2: Dun! Mapatag ako!
1: Ano ba ni patag mo? Kay atag nakatama ang nakita ko! Kag ikaw naman na bumbay ka! Aring inyo mo ay...
3: Nagudundun. Wala ko sala. Si Ayay nagpilit sa akon. Ambalya, iya utang. Amuni bayad. Amuni.
1: Ano?
3: Saka.
1: Ay, tunto ka kita. Amuni galing bayad mo sa utang mo sa iya.
2: Kay wala naman tayo bayad ga.
1: Wala ka sa guya. Siguro. Amo man ang ginabayad mo sa iban pa nga nagapanukot ni Rino? Amo na!
2: Dun!
1: Imusa ng mga gamit mo, ha? Ikaw gigali ang nagapabwisit ni Risa Siap!
2: Dun!
1: Maglayas ka!
2: Gaga! Hindi man ga! Manhuy ka ga! Palanggata kaya gaya!
3: Mailis ako! Malagyo ko di!
1: Ops! Hindi! Hindi ka magalin.
3: Oh.
1: Hindi ka magalin kay wala pa ako yung katapos sa imo. Wala pa.
3: Oh. Wala ko di sa lamigo. Laki ko ya. Ginpilit ya ko kundi pasugot ko kay daw namin man.
1: Pasugot ha? Pasugot sa kagago mo ha?
2: Ay! Ay!
1: Ikaw, ilis ka. Pag-ilis ka kag maglayas dire. Ilis kag maglayas dire!

Nadakpan ko gid sila nga hublas kag nagahimo sang milagro. Ginbulagan ko si Ay-Ay kag ginpahalin ko siya sa balay. Kag ulihi ko na lang nahibal-an nga nag-updanay gagaling sila sang Bombay. Kag nag-upod-upod man panukot ang asawa ko. Oo, masakit pero wala man ako sang obligasyon sa iya tungod live-in partner ko pa lang siya. Sang ulihi nagkadto pagid ako sa ila shop kag nangayo sang pasensya sa akon. Kag ako bilang tawo, ginpatawad ko man sila. Sa subong adlaw-adlaw kami nagakit-anay nga tatlo tungod may utang man ako sa ila nga ginabayaran. Maghalamot pero daw kasakit man. Pero amo gid ina ang kabuhit. Kutob na lang diri. Madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Don Don.

0: nagpabomba sa Bombay para impas ang utang.
1: Tinunto! Ito!
0: Pagalam, ot man tuod ang balidon doon, tigin bato na lang niya. Kag na-learn niya nga maghatag sang patawan ito saan ay live-in partner niya. Okay naman na doon ah. Basi husto ikaw nga atong babayi nga ito ang nagadala sang or nagabinoisit sa imo sini nga shop. That's why katumal, no? Sang gakadto dira. Ibala, dugay naman ang ng halambalon sa mga katigulangan. Nga kung may negosyo, hindi kagid mag-kwan? Magbinoisit, no? Kay apektado gid ang tanan-tanan. Dira pa siya mismo sa shop, nagapinachok-chok sa Bombay. Kundi tuod, no? Nabuisit ang negosyo. Mambal man ang Bombay, wala ako dira. Ambal lang ni sino tong babae gani, no? Ambal lang sang amuna, sang murat nga para bayad utang. Tonto ko man imo yang Bombay kaya.
1: Tonto ito.
0: Bisan iban nga lahi kabalaya, bisan hindi kaya kapwa Pinoy ni Dondon kung kabalo kaya sa ginatawag nga respeto, yaga, no? Makin mo dira ka pa. Dira ka pa nagwaslik sang emotion ni nga man. Dira sa shop ni Dondon. Ginblisingan na ina siguro ang shop ni Dondon. Ikaw ya blisingan mo pag giniwat sang hindi amo.
1: Pinunto! Ito!
0: Maayong hapon na sa mga nagatutok sa gihapon sa aton mga ka-K5. Ang drama nga inyo nabati ang gindulong sa aton sang Extend Food Supplement for Men. Gusto niyo man bala, no? Na masatisfy sa inyo, ang inyo sining nga darling pagabot sa loving-loving? Extend Food Supplement for Men. Himo sa Maca and Calavo Huasca mga ka-K5. Ang Extend Food Supplement for Men mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, no? Bakal na kamudira kagatagan si darling sang kanamiturn nga performance sa inyo sininga loving love.
2: Kanamiturn kit balaga.
0: Magbabalik ko tayo pagkatapos ang aton sininga commercial para sa last wave sa aton sininga palatuntunan Room 1009.
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, mga buti ka! D3Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
5: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO, yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, pag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract. Ngabuga na sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imong gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
6: DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
8: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na lang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami nga kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica DioFresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
15: Clinica DioFresh.
16: Available now.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
20: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at lahang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong

0: libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. E3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500.
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
1: DTX 500.
7: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Ang dinamit na gitsa akong nga mata.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ginanti DTX 500.
1: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500. D3 Bio.
18: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula ng batsagan ko ang ipikto nga nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
8: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
6: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
13: Ano si tumasol sa barangay
19: po? Ano ginabatsag mo sa ko?
13: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
19: Tumar kong DGX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
13: Three times.
19: Kamusta ang alay sa kamot?
13: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
6: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
6: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: Nagadamo na nga nagadamo, nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
21: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay, nagtambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
27: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
28: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
29: Muling binuhay mo.
30: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
31: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio with Physio.
32: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 yung may
1: Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
2: nga may D3.
1: Mamakal, sumabuti.
4: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
5: DGX 500.
7: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
5: Mag DGX 500 na.
7: May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na.
5: DGX 500.
9: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
11: Saan naginom ka? DTX 500.
12: Di na nalang subong imo sugar.
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo kung nag-ayo ang batyag ko ng ubo kagpan ng sipon.
14: Mighty C, efektibo, garantisado.
16: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Galao magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
33: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya Extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
34: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
35: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
36: Clinica Deofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deofresh.
25: Kaya subukan ninyo.
36: Clinica Deofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deofresh.
25: Clinica Deofresh.
36: Available now.
37: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
38: isang bala ka lang.
37: Ako, ang linya ko,
38: isang kapsula ka lang.
37: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
38: Extend.
37: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
38: at stamina.
37: Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb.
38: Stimulates libido
37: and treats sexual dysfunction.
26: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
37: Extend! Superman for Men!
26: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500!
39: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
5: DTX 500!
7: Mapakal sa mga butika.
5: D3 Bio with Physio!
40: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio!
1: Ang D3!
2: Yung may Physio!
5: Ang Physio!
2: nga may D3.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: Mabakas, magabuti ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Mags 4 Biotics.
37: Mahigo bala ang imo dugo?
2: TTX 500.
37: Masamig ka bala ang gina-allergy?
2: TTX 500.
37: Ang TTX 500.
2: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
37: Nga sa masami,
2: amo naman
37: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
2: TTX 500.
37: Masalika DTX 500.
3: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
6: Hey darling, 2:43 na ho sa hapon and last wave na sa aton silinga palatuntunan room 1009. Ang inyo silinga hulot, palautuasan kaupod ang inyo silinga kampiyon nga byan. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Berondo. Tiyano matugda ta sa drama, no? Nga nabatian naton sa mga pinanid sang gugma or the pages of love, no? Para sa akon, no, dalayawon ang bida sa aton sini nga drama nga si Dondon. Pag makitanda sa iya nga bakod sa klase nilalang. Malakas na nilalang. Ibalan mo, no? Ang iban sina iya, una, kun ano lang, mahuyang-huyang lang ang mentalidad ni Dondon. Iyan na tuguro, dinudo na ang Bombay kag ang live-in partner niya sang una. Ibala, ikaw man bi makadakop bi? Galing kay nakapugong si Dondon buot silingon. No? Kabalo siya mag-control sang iya sininga emosyon. Ikaduha, no? Dayaw naton si Dondon bangod sa pihak sang kasakit nga iya nabatsyagan, sa pihak sang kaakig nga gintuga sang pagluib sang iya sini nga anay living partner kag sang Bombay nga ito, nahimo niya lang sa gihapon, no, nga magpatawad kag ina, no, makabig naton nga isa ka importante nga choice nga ginhimo ni Dondon. Ginpatawad ang iya sini nga former partner and nag-decide nga mag-focus on rebuilding his life kag sang iya sini nga palangitan-an nga amo ang iya sini nga shop. Wala na sa may nagabinuisit dira Dondon ti ang panimakasi, no, nga or ti makasi nga maano na, maglago, no, ang imo sininga negosyo. Para maka-focus ikaw, katotan nambal ni mo, nga napatawad mo naman ang imo sininga partner, you stop monitoring sang ila sininga relationship. Kung nagapadayon pa ba ang ila sininga affair, o kung nagbulaganay na, that is no longer your responsibility. Ang focus ara sa aton sininga kaugalingon sa shop. Ang imo nga focus dapat ara sa imo sininga financial stability. Kaya ang imo na nga negosyo, amo na ang mangin source sang imo sininga independence kag sang imo sininga confidence. Sa ulihi, kung may kwarta ka na, no need mo na maglagas laga sa mga babae nga nagatunto mo lang sa imo. Ang babae na mismo ang mapakitang gila sa imo. Bala, amo nang maghahatag sang kumpiyansa sa imo kon, no, maglago ang imo nga negosyo. Imagine mo, negosyantes dun-dun ya, hindi mabangbang, di bala? Ano pagid, no? Do not ever compete dira sa Bombay nga ina. Wala kasang dapat nga i-prove. You do not need to prove nga mas better ka sa Bombay, no? Mas deserving ka kaysa sa Bombay. Let go na na, no? Ang thought nga ina kag ang imo sini nga ex babay ina to siya. Kag hindi mo pagpabayaan ang mga nababatsyagan mo pa nga nabilindra nga gut-gut sa imo sini gipusuon makaapekto sa imo sini nga negosyo. Kung may mga balayran pa, may mga need pa i-settle sa Bombay, then na i-document lang. And timaka sila nga ma-settle ina para hindi nakamuliwat mag-atubangay pa, no? Kaya hindi ka mo basta ba, hindi ka mo dasig maka-move on kun no nagasugatanay pang inyo sini nga banas, no? Base mag ano naman bala, mag-ibuwal naman bala ang kalayo, subong napalong na, no? Pero base maabot ba lang tiun nga mag-ibuwal naman ang kalayo kag mag kinagamo sa anay live-in partner ni Dundun, dira ka lang sa Bombay. Iparusdak dira ang imo sini nga banggirahan. Kala mo man ang imo na uyunan, kaduwa ka na dakpan ni Dundun, no? Dira mismo sa inyo sini nga shop pangamuyua lang, no? Nga ining Bombay nga ini na sa diin nagpasubmit ka, no? Sabay pa hindi man mang subnit sang iba. Iba si balat, eh, siyempre, no? Gapan-galabot na yakong diin-diin. No? Base mo na makachamba naman sa dito sang mas madayad ga tinuga. Kag sa ulihi, mawawaw ka na lang yan kay si Bombay, no? Nadimat naman sa iba. Kaya hindi man tanan nga tiyon, preska ka. Eh, mahambal si Bombay. Anong hambal ni Bombay to sa kay Dundun? Sa nadakpan ka mo? Wala ako dira. Siya nagambal, impas lang utang. Kaya ko nang iban bito, mas madayad pa sa imo. Mahambal naman na, Bombay, impasan to na lang niyang utang, be. Kaya ko mas madayad pa sa imo. Kaya ano ka na lang, be? Kung bayaan ka ni Bombay, mabalik ka to kay Dundun. Kung naglago na to negosyo niya, ay Dundun, hindi ah. Naimon niya sa imo sang una. Natuntuhon ka. Tapos mapainto ka naman. No? Di ba lambal mo, Miss A? Okay lang man magpatawad. Okay lang man patawad eh. Kung, no? May nakitaan ka nga pagbago sa babae. Kailan na magpatawad ya kun kitaan mo nga naghinulsul siya sa nahimo yung sa imo. Di ina ba na nagbulagay ka mo tapos ba pakita kita pa sa imo nga kupo-kupo sa tuwa ilaga sakay-sakay sa Bombay. No? Kita sa inyo da mga kasilingan. Bala, daka wrong naman niya. Putang tabi nagluib do ang live-in partner ni Dundun. Okay lang yung magpatawad kung kitaan natin nga, no? Ginuntat nito ang pag ang affair with the Bombay or with the Turko, no? Naglikaw siya. Gintadlong niya kaugalingon niya. Nag-exert siya sang effort para liwat siya nga patawaro ni Dundun. Eh, wala man. Budo, nalaman. Diba lang? Hindi niya. Ang paghatag isang kapatawaran niya lang gano'n. Para lang na sa mga tao nga once lang nakasala. Hindi isang sulit-sulit nga pag nga nagpakasala sa imo. Pwede siya patawaron ni Dundun, pero hindi buot sa lingon nga ginatagan ka sang forgiveness, batunon kaliwat sa life. Iwas siya sa mga toxicity ya don. Iwas sa mga gabi noise. Dira sa imo sa nga negosyo. Pangabuhi niya ga. No? Sa kwanta ya don ah. Dirita ya sa kadalagaan sang imo sa nga negosyo. Ang babayi, pusta iko bala. So, kung negosyante ka na sa ulihi, dakmol imo nga bulsa, tulutambay ka lang to sa mga kapihan, tulutambay ka to sa mga hangoutan. Kitaan nila nga ba, kampiyon ang salakyan ni Dundun. Kampiyon, daw ko nami, sumpurma ni Dundun. Tamo na magka-interest sa imo ya. Because grabe mag-attract ang success sang isa katawo. Makapili ka pa sa mas madayad ng mga tinuga. O, di ba la? Hindi nga inang nalawaya na sang iba. Guys, I'll see you tomorrow, same time, 1 to 3pm, room 1009. Ang inyo siling ahulot pala utwasan with Miss A. My name is K5 Amy Orleans Birondo, sa ngalan sang bugos ng hubuan sang K5 News FM Rojas, sa aton siling partner sa technical side ka K5, Michael John Ditoga. Sa ngalan sang aton siling big boss, our chief executive officer, Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM. We'll be right back.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-alog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
4: Punggod kag rashes?
5: Mag-DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
5: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Di na kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagu ginabatsa.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ogali C.

0: eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumansyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko gid ang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang ako
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: I Care Gold.
11: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akong nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag magkabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
13: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

3:11 ang oras na yan ay handa sa inyo ang ating DTX Coffee Mix at ang ating DTX Premium Coffee. At syempre ang bahagang ito, ang ating The Big Mix, hatid rin po sa inyo ang ating mga paboritong suplemento, DTX 500 Mighty C at ang ating D3 Bio. Sa mga sugro ating butika, mabibili ho yan nationwide. Magandang hapon, Agent Jack, kasama ko ninyo para sa ating The Big Mix right here on K5 News FM Philippines.

Alright, sa mga K-5 natin nga may always kung may problema ho sa kanilang chan. Lagi kong sumasakit yung chan ho nila or kung ano pa yung problema ho ninyo sa chan. Subukan po ninyo magka-take ng ating Sporbiotics. Maganda ho ito. Dahil ito ay may 80 billion na CFU. Maganda ho ito sa gut ho natin. Para especially ho yung may mga bad breath na hindi ho kayang na hindi matanggal-tanggal kahit nakakailang nasipilyo na ho kayo. Araw-araw nagsisipilyo ho kayo. Tatlong beses nagsisipilyo ho kayo. Mouthwash pa, pero ganun pa rin yung amoy ho ng hininga ho ninyo. Try po ninyo ha, ang ating Sporbiotics. Maganda ho yung probiotics talaga. Pre and pro. Maganda ho sa ating kalusugan. Pampabango raw ho yan, ha? So, subukan na lang ho ninyo ang ating produkto. Sabayan na rin ho ninyo ang pagtake ko natin ng ating DTX 500, Mighty C at ang ating D3 Bio. Ubo, si po nagtatrangkaso mag-D3 Bio ho tayo araw-araw. This is your The Big Mix at 326. My name is Agent Jack and you are listening to K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulig sa pagtapos.

0: Taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatsagan ko na lang natugla ang minod sa kabaga kung ang palanakit sa akong natiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Max for Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics.
3: Mag-joy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Kakitiya?
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver. Extend Lover.
6: Extend Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
10: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akong panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang ako nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangkamo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangkamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Number one,
18: K5 News.
19: K5
20: News FM.

Pulse 340 right now. We'll final 20 minutes for all the big banks. Ang kabahagi, amin ang oras na to at ang kabahagi ito ay halito sa inyo ng ating mga suplemento. Always sure ating tandaan ha. Regularly, magkatiko tayo dito ang ating DTX 500, ang ating MyDC at ang ating D3 Bio para mapanatiling malakas ang ating immune system at para makaiwaso tayo sa anumang uri ho ng sakit. Sa mga suki po ninyo ng butika, mabibili ho yan ha, nationwide. Maraming salamat sa pagtutok ko ninyo. Kita ko tayo bukas. Muchas gracias a Dios.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ether Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mamakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, kinatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
10: Juice 7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo
10: blood pressure? 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500!
12: Para ho na naman ang ubo,
8: sipon, at trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala
8: dahil ang Dedra ang Mighty!
12: Palaban mo!
8: Mighty C!
12: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
8: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Mighty C!
8: The Mighty Power of C!
13: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap.
3: Mamakang sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
13: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
13: Extend
19: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
13: Extend
19: Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
22: Ako si Lizel Manuela, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
13: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
1: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
23: Hi, Dennis Juanes.
1: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
19: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops at the Adlaw.
1: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taknan. Pagpatay, pagpagdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: Urbayo.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang maghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
3: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Chulietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty sea, alkaline. Nga vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dalmi kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
5: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
6: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
5: Tibo gid kaayo ang may TC.
0: May TC.
7: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunong natong sumong sa pagsipan-sipan ang patahong makasumpun sa atong drama sa kaginan. Inyugid makuhan sa leksyon na ginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan! Utod ko? Umata ko!

0: Sino?
1: Oh.
0: Ma, Tito Tirso? Ikaw?
1: Oo. Ako kag-upod ko ang magulang nga babae ni Bordy. May dala kami diri nga diutay nga groceries.
0: Ay, Mika. Condolence gid ha.
1: Condolence dai.
0: Manang inday. Tito Tirso. Wala na si Papa ko. Isahano na lang ako.
1: Hindi ka mag-isahano na. Kay karon nga wala na ang amay mo. Naghambal si Bordy nga dito ka na lang maistar sa balay. Ginpahimuan ka niya dito sang kwarto. Para nga hindi ka mag-isahano lang.
2: Matuod na, Mika. Ina kun magsugot ka.
1: Sugot na, Mika, ha? Sugot ka na nga dito ka sa balay, ha? Dito ka sa amon? Para nga may upod ka, Inday. Kadelikado nga daan nga nag-aisahanon ka diri sa balay niyo. Nga ikaw lang. Babae ka pa nga daan. Sugot ka na, ha, Day? Day, Mika? Sugot ka na?
0: Patapusin ko lang ang lubong ni Papang dito. Manang Inday, kagamong pagdesisyon ko.
1: Ipaarkilahi na lang ning balay niyo. Kagsaylo ka na to dayon sa amon. Kung gusto mo, subong palang adaan, amat-amaton tarahakot ang mga gamit nga mapuslan mo pa.
2: Pa! Pagkatapos lang gani ka lubong, ari man niyang isa, hindi man niya kahulat.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, saan o ang lubong dayhaw?

0: Bordê? Bordê! Mica! O Vegapunk se mordeu, ele se morreu!
1: Mica!
0: Bordê!
1: Palangga ko! Palangga ko, iduidlogin ako sa'yo dahil! Oh, Mica!
0: Mamuna ko! Bordê!
1: Diin si Papa!
0: Ay, nagapangapi siya dito sa may canteen sang airport.
1: Oo, ote, sige. Kantuan talaga siya dito. Kagwapagwapag, isang palangga ko ba? Kagkaumot-umot pa? Nagpaumot kagin para sa ako na eh.
0: Buang ka pala. Siyempre eh. Para kay Sinopati, ha?
1: Palangga. Pusa kagit karan sa akon.
0: Hoy, wala pa to bala makasal ha. Di bala hambal ko, after sang kasal ta, sa West, amo nang pag-score mo sa akon. Nalipat ka ha?
1: Wala ha. Ginatistingan ta lang ka. Ay, gusto ko makasalahin kita dahi. Para makabuo ta dahil antes nga magbalik ako sa Korea.
0: Hindi ka magkabalaka. Preparado ng mga documents ta. Ikaw na lang ginahulat namon sa kilala ko nga judge.

0: pabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nag-inupdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit igman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak pawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
2: K5 News FM.

Grabe. Grabe nga hingagaw nila ba. Isa kasi mana sila sa Barukoy Resort. Wala pagid sila naayawan sa ilahan ni Moon. Wala pagid naghalap dosaw. Uy, ang mayo pa. Manilag ko dito sa likod balay. Dito ayon sa may pintana sang ila kwarto. Baka magkamag ko to. Kag mamati pati kung nagaano sila nga dua. Ah, gusto ko mabalan kung nagaano si Mika kag Borde. Pao. Ay, doon ka malalang laway ko nga do. Doon nagkabasaman. Doon naghanas ang paginawa ko. How? Ay, doon asta nalanggit ko guro sa damgo sa umagad ko nga daw, Kuryana. Ay, kaluluoy man sa akon. Kaluluoy.

0: Duol ko gani isang adobo nga talong borde.
1: Aari pang oh.
0: Salamat. Sudaan mo yung day. Day.
1: Okay lang ka mo ni Manang Inday pa? Daw wala ka mo naga tingog gayaw? Ano? May problema?
0: Naabot guros ang pagkabuang yung magulang mo eh. Man, kaagi typhoid fever sang una mo.
2: Nugay mo ko pa ha. Nugay mo ko.
1: Nang? Nano man. Anong problema man? Abi, istoryante na samtang ari pa ko dre. Kay mabalik na ko baladasun si Mana sa Korea.
2: Mangkota ang tarong mo nga amay?
0: Oh.
2: Kay daw, dumasok ka ko sa batasan niya.
1: Pa, istorya na yung takaroon na.
0: Oh.
1: Mga pita sa gwa. Istorya ang taninga kita lang.
2: Na, mayo kun. Magsugid manasang matuod.
0: Manugid ko yasang matuod. Kalma ka na. Nugay ka na, ha? Pasi, lipat ka kung sino ako? Ha? Tunto ka. Ay, dapalun ta karon.
2: Kundi nilawan mo?
1: Ang gusto na lang, ha? Gusto na.
2: Sorry, Gitbordi, ha? Pero doon na dula ng pagtaha ko sa iya. Nakabati ka?
0: Bastos.
2: Kagmahalin ako din eh. Mangita ko sa lain nga istaran. Mahalin ako dire!

0: Mika, naano ka day? Nga, nagakaurungan ka.
1: Wala pa. Subuan lang abi ako kay nagbalik na sa Korea si Bordy.
0: Ari man ako kung hidlawon ka sa bana mo. Kantawa, look, ang gid man kami itsura ni Bordy, di bala? Galing, malam lang kuya nga version ah. Ah, pahuway lang da. Pahuway ka dito sa kwarto mo. Kay maluto ako sa palanya pununta. Absent ka lang anay ah.
1: Ay, oo pa. Papasensya gid ha. Do kaluya gid bisang lawas ko
0: ay,
1: eh.
0: Ay, do sa iban kabala mo. Tulog to. Kay pukawon talang kakaron kun luto na ang tinula nga manok. Kagtapos na panyapon, tulog ka dayon ha? Kapuy ka lang. Kay abrihan ko to ang red wine bala nga dala ni Borde. Kay nami to kuno magpahamuok sang tulog mo. Inom ka isa lang kabaso ah.
1: Ay, oo pa. Salamat gid pa ha. Ay, masulod ko na sa kwarto pa ah.
0: Ah, sige, day, sige.
1: Ipa.
0: Ah, sige. Ayos, gidang buto-buto. Ay, may nadumduman ako nga himuon. Sa siningaw kada, madayon na ang handom ko. Nga mahulog ka sa akon, mga kamot, Mika. Balos kayon pugid sa mayong kasudlan mo, tay. Nga hindi ka makabatyag bisan hukaron takatudo. Mapaayaw gid ako sa lawas mo. Mapaayaw gid ako.

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Extend Food Superman for Men.
4: O si Rosan, baw, akong banas ang nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
3: Extend Food Superman for Men.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Ano ang buot nga buhaton ni Tio Terso sa iumagad nga si Mika? Mga abyan, sunod ginyo sa pampamati ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon din lang makalingaw kundi makahatag sa pagtunuan nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, bata ko o utod ko? Ginsulat kas direksyon ni Renelia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod din na papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: D3 Bio.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon.
7: DTX 500 Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C,
6: mabakang abutika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Termila ko ginaubo. Pag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga ubo pag-sip on.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
6: DTX Beauty Soap.
3: Mamakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabasag ang butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabasag sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Nestor! Ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
18: Tigasi!
19: Tigalaba!
18: Tigasay!
19: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
19: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
19: Supplement for Men!
18: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling! Come to Mama! X10 Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: X10 Food Supplement for Men.
22: DTX 500.
23: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
22: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
22: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
25: Memory Advance Syrup.
22: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup.
24: Bumakal sa mga butika.
22: I Care Gold.
26: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa isa. No, testing ako magtumar sang eye care gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
28: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
29: Kay may barato balaya nga butika.
28: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
30: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
31: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
28: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
30: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
32: Rain Pharmacy.
33: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
34: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 4:36 sa hapon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: El Castigador.
8: El Castigador.
7: Ang tinig ng bawat mamamayan.
8: El Castigador.
7: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
8: El Castigador.
7: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
8: El Castigador.

Mayong hapon Banwa, mayong hapon siyudad sa ruas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan El Castigador. Adlaw sang Huwebes, Piyetsa 3 sa bulan sang September, tuig 2026. Welcome na diri sa aton sining pagpangalagad. Sa gihapon sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga tagpalamati. Nagapamati kamo, nakatuto kamo diri sa K5 News FM Rojas. Kamusta ang aton sining mga kauturan, ang aton sining mga maukot, mga tagpalamati sa bilog nga probinsya sang Capiz, sa bilog nga siyudad sang Rojas, sa 47 tanan ka mga kabarangayan sang siyudad sang Rojas. Maayong hapon sa inyo tanan-tanan. Diri sa 1st district sang probinsya sang Capiz, sa 2nd distrito sang probinsya sang Capiz, welcome sa El Castigador. Mayong hapon sa aton nga mga kapisenyo nga nagapamati diri sa K5 News FM Rojas. Kamusta ang aton sining nga mga kauturan? Kag sumuan sa palibot sang Western Visayas, mga ka K5 kita ang inyong makita pinagi sa aton sining official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. So, ganun, like and share, mga ka-K5, like and share, mga ka-K5.

0: Tagsong nga makita makita pinagi sa ato sining official Facebook page K5 NFM Rojas Digital. Like and share na mga ka K5. Kamusta ang inyo sininga kahaponanon? Talos kita nga magabulos diri sa inyo sininga regular anchorman. Ini ang inyo talos nga alagad ka K5 Alan Catalan. Temporaryo kita magapungko diri sa El Castigador program ka K5. Nagapamati kamo sa kampiyon nga waragwagan ang K5 News FM Rojas.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon,
0: kampiyon. Ano karon ang mga talulupang donta nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad sa El Castigador program mga ka K5. Hatag-tana ang mga pangulong dinalan. Daring mga balantayan nga mga balita sa atong sininga programa mga ka K5 kagkaroon sa mga headline. Kapi Sugar Central may posibilidad nga igabaligya. Ginatos ka mga empleyado posible madulaan trabaho. May posibilidad mga ka K5. Kaya muna karon ang report nato nga nabaton matapos nga ang mga empleyado sa Kapi Sugar Central ang gina-meeting nagsinapol pod sa management. Personal information nato nga nabaton katibay danman sila ya sa Kapi Sugar Central sa serbisyo nila nga ginahatag. So ginpahayag nga iba na ang ma-takeover once nga mabaligya na ini mga ka K5. Ano karon ang pinakaulihing update? Bantay nyo diri sa aton sining nga pagpangalaga diri sa El Castigador program. Kadako sinisang Kapi Sugar Central. Kaga damo na da empleyado mo. Ano pa gid ang mga talulupang doon ng mga balita diri sa aton sining pagpangalaga diri sa programa El Castigador program. Hey, salin sa Indonesia na detect nga yari sa probinsya sang Capiz suno sa DENR Capiz. Ano ayhan ang instrumento o kon ang pamaagi nga ma-detect ining haze mga ka K5? Ining naobserbahan nyo ba lang nga daw naga aso ang aton sininga palibot, ang aton sininga kahawaan. Nga daw kung kisalan taon mo daw naga fagman o daw tunog. Kung kisalan naga dulom. Tigna pandam ini sa gapandam karon ang Department of Health sa publiko mga ka K5 bangod sining natalupangdan nga dala ini sa hangin pagkadto diri sa Pilipinas kag medyo makatalagam ini. So ang Department of Environment and Natural Resources amo ini ang may kapasidad nga makadeterminar, makadetect kundiin nga porsyon sang probinsya sang Capiz mga ka K5 yari ining haze mga ka K5, no? So itry ta karon nga ma-interview ang aton sining DNR Capiz mga ka K5. Dugang mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Iloy nga tag-iya sang balay nga nasunog sa Hermanos Subdivision, Barangay Punta Tabok nagapati nga iya anak ang may kahimuan sa pagsunog. Sa Janik ay ginakusar karon sang iya sining Iloy ang iya anak matapos nga ginhambala niya nga posible ang iya anak ang nagsunog sa ila sining panimalay. Amuto nga kinuha sa makatapos ang kapulisan mga ka-K5. Kay ginapatihan nga nagagamit ini sang illegal nga droga o kon involved ini sa drug activity ang iya nga bata. So posible basi kuging, posible basi kon nakaro-ro. Amo gining epekto ya sang droga daw. Dugang ang mga balita. Publiko ginapahalong sa real-time activity sa tion sang Birmans. Agod malikawan ang kinawatay. So sa aton nga mga kauturan nga mahilig gid mag-post sa social media, sa real time mga ka-K5, base ang inyo lang siniposting ang ginalantaw sang mga gapamintahan aton nga mga kauturan. Kagsudlo ng inyo sini nga balay. Si manmanan man nila kung ara kamuda sa inyo panimalay o kung diin kamu nga lagawan. Kag ma-detect nilang way tawong inyo sini nga panimalay mga ka-K5. Amuni dayon ang tion nga magaluntad ang krimen o kung pagkinamatay. Kag sumuman may update kita karon sining natabo o kon nakita nga bangkay nga ginaproseso kag ginalantaw na ni karon ang iya sining dokumento, ginaasikaso ini kay hasta subong mga ka-K5 wala pa sang pamilya nga nagclaim sining bangkay nga nakit-an dira sa may barangay Banika. Matapos nga iara na sa advanced state of decomposition o kung nagkaagnas na ining lawas ng tawo nga patay. Subong nga mga tinion, why gapon sa mga nagaklaim? So ano karon ang pinakauling update? Bantay nyo diri sa aton sining pagpangalagad sa El Castigador. Sa aton sining mga ka-K5 karon diri sa palibot sa siyudad sa Ruas Manayanaya ang aton sining tiempo kanamit mag-inom sang DTX coffee mix. Muni ganing nga mga panahon daw medyo makulukalma ang tiempo. Kanamit gid mag DTX coffee mix. Makarelax kagid mga ka-K5. Bangod sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Marami nga kapi kay healthy ni para sa aton nga mga ka-K5 nga nag-suprer sa nga balatian nga diabetes. Bangod sa iya sining nga ampalaya extract, ng mga ka-K5 mabuligan niya gid ang aton sining nga mga kauturan. Ang aton sining nga mga ka-K5 nga naga-suprer sang balatian nga diabetes, nagataas ang blood sugar. Mag-inom na kita adlaw-adlaw sang DTX coffee mix. Magluwas nga makarelax ka, nakakapi ka na, ma-detoxify pa ang imo sining nga lawas. Malimpyuhan niya ang imo sining nga lawas, ang higko nga ara sa imo sining alawas mga ka-K5 pagwaon gid ina sang DTX coffee mix. Gani adlaw-adlaw magamit mag-inom sang DTX coffee mix mga ka-K5. So sa aton sining mga kauturan nga gusto magpa-shoutout, gusto magpatamyaw. Diri sa aton sining programa sa El Castigador Program. Padala nyo lang ang inyo sining mga mensahe na gusto ipatamyaw diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Kag sumuman sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga tagpalamati, sa aton mga ka-K5. Kita sa gyapon ang mabatian man na dira sa K5 89.7 Tagbo Anay Pilar. Ang utod nga stasyon sa K5 News FM Rojas. K5 89.7 Tagbo Anay Pilar. Dira sa Pilar, kapi sa Banwas ang Pilar. Mayong hapon, K5 Alan Matias Robles Family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, kapis from Matias Robles Family or from Joshua Patrick Matias. Maayong hapon kay wifey Baby Cam, kag sa amon anak kay Biboy Cam sa akon Iloy. Helen Cam, nga nagapamati gid diri sa Barangay Dayaw from Rinanti Cam. Si Sinalen Finiquito Tabigi, nakatutok nga diri sa aton siring programa. Mayong hapon all ka K5. Ang ibang dra gusto magpa-shout out, ibigay mo na. Well, sa ato sining pagpanumbalik diri sa El Castigador Program, ang ato nga paghatag kabuhi kag sumuman ang pagkuha report sa ato sining mga K5 reporter. Initanan ang aton panumbalikan pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
2: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
3: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX 500.
5: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units, amo ang flavonoids, no? Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
6: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Tapos ginapari saan dyan na ito, mitis or purcy. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. So, ining flavonoids, amun na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kagini ang water soluble.
5: Wow.
6: Perfect kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag MITC kag PureC. Kay isa man ka water soluble.
5: Water soluble man. Gusto. So, natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
6: Correct, Sir GP. Amo na nanotice mo kung maligo kas dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
5: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakosang cancer sa panit.
6: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer, amo ang basal cell carcinoma.
5: Mahusto.
6: Kag squamous cell carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permiso gabulat sa kadadlaw. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, MyTC kag Pure C, agud malikawan ang cancer.
5: Cancer.
6: Balikan ta ang tubo sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
5: Gusto
6: mo maigo sa kwan sa uveres. Tapos always pagay taga pasilong.
5: Taga pasilong pa, no?
6: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
5: Kabulan sa adlaw?
6: Oo. Kabulan diba?
7: Pagkatambok siya.
6: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Perti katiga.
7: Kasiri.
6: Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sa init sa iya.
5: Gusto.
6: Diba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan
5: sa panit niya gid mismo no.
2: TTX 500.
3: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
0: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
0: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa ka semana kapin.
0: Pila imong nainom DTX 500?
3: Pagyud ka sab.
0: Duha ra ka stab. Yun sa man pag-inom.
3: Multag og gabi eh.
0: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
3: Oh.
0: Ya pila na man sugar nimo ron?
3: 126 na lang taw ang kaluis Ginoo.
2: DTX 500. DTX 500.
6: Nantawa sir GP. Kung sinong alam ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
5: Oh.
6: Ang asukal ang amutong unod.
5: Oo. Oh.
6: Gi-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit.
5: Oh. Gusto.
6: Imagine sir GP kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
5: Meaning ginsaylo sa ato nalin sa tanong.
6: Oo, ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
5: Nga nagaprotekta sa tubo.
6: Yes. So sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra nang benepisyo sir GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubi ni mo lawas. Dra pa lang daog ka na mo. Daog ka bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
5: Sa 14 lang ano?
6: Imagine lang. So amo na, gusto nyo realistic prof, ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
5: Oo, gusto.
6: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke at heart attack? Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
5: And the brain. Gusto.
6: Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta sir GP, kung gusto mo maglawig ka buhi mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health bago pa man mangin ulihi ang tanan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. O wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Max4 Biotics. Max4 Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Parehas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali si Eli Samari Sumuga, taga Pagdaon Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangot na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman. Superman.
11: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
12: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
13: Hi, Dennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Dennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
14: Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
9: Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa El Castigador program mga ka K5. 3 minuto sa kaligid sa tak ng alas 5 oras diri sa K5 News FM Rojas. Sa gusto magpa-shoutout, ari nagdugang pa ang gusto magpa-shoutout, mayong hapon Sir Alan from Rhea Umbas, Kalinaw, Balbuna. Standby, no? Sa aton sining mga ka-K5, sa aton sining mga kauturan, nga nagapamati diri sa El Castigador program mga ka-K5, kay hatagan ta na sa nga pila ka mga pagtamod ang mga ginpang headline naton kagina nga mga balita diri sa aton sini nga programa El Castigador program. Mga ka K5, this time ari naton sini nga interviewee partner. Alang-alang sige, ulat-ulaton ta mga ka K5 kay tinguan ta no nga malabot si Ernest Federizo ang OIC DNR sang province of Capiz mga ka-K5 iniangot sa kunbala confirm kag na-detect ginman ining haze diri sa probinsya sang Capiz mga ka-K5 kag ano ay hanang epekto sini kun healthy ginman ang air quality diri sa aton nga probinsya o kun hindi anong epekto sini sa aton nga ikaayong lawas mga ka-K5. Ining ipayag nga makita ninyo nga daw siling mo daw aso nga daw daw tunog man o kung daw nagadulom ang muning haze nga ginatawag naton nga halin pa sa Indonesia sa kabukiran to sa Indonesia nga nagkalasunog ang ginkonsiderin ang mga aso nga gindala diri sa aton sa Pilipinas mga ka-K5. Wala to nakaroon tagaan pagtamod ining report diri sa aton sini nga programa sa El Castigador program, pero ini nga balita ang builog nga gradulong sa inyo sang Mighty Sea. Mighty Sea the immunity booster mga ka-K5. Kung kamo nagabatsyag perme nagasakit ang inyo sini nga ulo, ginalagnat kamo ginasipon, nagapinangatsi kamo dira. Ina-sign na nga nagadubo ang inyo sini nga immune system. Ginaubo kamo gakatol ang tutunlan. Buot siningon mga ka-K5, nagahina na ang inyo sini nga immune system. Gani kinanglan na gids ang aton sini nga lawas, ang Mighty C, the immunity booster mga ka-K5. Ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ang Mighty C mga ka-K5, makabulig gids sa aton ikayong lawas. Makabulig agon mapapag-unya pagid ang immune system. Balamong pagaghina na gani ang imo sining immune system, may mga balati, ana na dayon mga sakit nga nagagluwa. Dira, kapin pa kon hindi man ta pala inom tubig. So gani sa ato makuturan, gamitan nyo na sang Mighty C, agon nga magbakod pagid ng inyo sining immune system. Protektado kamo mga ka-K5 sa lagnat, sa sip, sa ubo. Adlaw-adlaw Mighty C. Alkaline base ng Mighty C mga ka-K5.

ingon na ara na nagatunga na. Adlaw-adlaw, nagaluyang nyo sin ngalawas. Dalas ang komplikasyon mga ka-K5. Ang sabat, ang paggamit, pag-inom, pagtumar sang DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5, superior antioxidant ina. Amo na kung kulang antioxidant ang imo sining lawas, ang komplikasyon sa imo sining lawas mga ka-K5, magululuha na magtaas ang imo nga blood sugar, o permi kapag taas ang blood pressure, high blood ka nga ginatawag. Komplikasyon na mga ka-K5. Gani adlaw-adlaw mag-inom, maggamit sang DTX 500. Agod nga mabatak, madugang-dugangan antioxidant. Ngayara si mo sining lawas para protektado ang imo sining lawas mga ka-K5. Adlaw-adlaw mag-DTX 500 kita. May nagpa-shoutout rin sa aton sining pagpangalagad. Good afternoon, Sir Alan from Junabic Ramos. Thank you, good, Ma'am Junabic Ramos. Kamusta ang ribasa da? Kamusta dang mga manugalimango, by the way? Drasa Pangpang Pontevedra, ang aton sining mga mahugod nga mga negosyante sang alimango dra sa Pangpang sang Pontevedra, kamusta na? Magtutok na diri sa K5 News FM Rojas. Kaya diri nyo lang mabatihan ng mga kampyon ng mga balita. Kag kampyon ng mga topiko mga ka-K5. From TC Blances ang Balatukan, Panit and Capiz, sa thank you, Gid. Halin sa kay LC Acuña. Maayong hapon K5 Alan, thank you and God bless you. Thank you, Ma'am Elsie. Mayong hapon, Sir Alan. Nagapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi, Roa City from Lisa Barrientos.

0: Ginalagat lagatang aton sini nga interview is subong nga hapon mga ka K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad. Yan na naka standby sa aton sini nga line number 3 mga ka K5 no. Si Karonta ang aton sini nga DENR si Mr. Ernest Federizo mga ka K5 ang provincial head sang DENR Province of Capiz. Ini may kang tanan sining hayis nga natalo pang dan mga K5 kay i-confirm tagin man kay Mr. Ernest Federizo ang DENR provincial head sang probinsya sang Capiz. Kun bala matuod gid man nga may nadiparahan o kun may na-detect nga ang hayis ari na diri sa probinsya sang Capiz, kag ano ang mangin epekto ini sa aton ikaayong lawas mga ka K5. Sa line number 3, yari si Mr. Ernest Federizo. Sir, mayong hapon, welcome sa K5 News FM Roas.
1: Mayong hapon man kag sa imo mga tagpalamati.
0: Okay. Sir, nagtawag kami sa imo dira sa imo sininga talatapan. Kaya we don't understand gati ang DNR lang ang maka-confirm sa sininga report karon nga ginkaalarma man sang aton nga mga kauturan nga ining haze nga nadiparahan diri sa probinsya sang Capiz. Allegedly gusto ko na i-confirm kun may ari gin man diri, may na-detect gin man ang DNR sa probinsya sang Capiz kag even sa siyudad sa Roas, sa Sir Ernest.
1: May araiyang diri sa probinsya sang Capiz. Kay tungod ang apektado si Metro Manila, ang Mimaropa region, ang Visayas region, Dilog ng Western Visayas, kag ang Gros Island region, nasa sa Cebu. Sa Mindanao, apektado man sila. So, sang sininga aga, advisory sang Environmental Management Bureau sa Region 6, kaginas ang aga na natala nila sa ilang sampling station na nahantang sa Garden of Love sa La Paz,

0: UCT, very unhealthy for sensitive groups ang na-record nila. Pero hindi na siya masyado tanto diri sa probinsya sang Capiz kay sa nagliligid niya tatlo kaadlaw nga akong nga pag-monitor nga naganipis na siya. Mm-hmm. O galing kayo sa Gaginas ang aga, so nag-agi ang staff namun dila sa Banwas ang Dumaraw sang aga pag iya. Grabe kita daw, abi mo daw, fog gay gali. Ano na siya, muna siyang haze na.
1: Okay. Sa Dumaraw may nadiparahan.
0: Hindi
1: na sang aga. Sa aga. Ano ang pag-describe naton si ni Sir Ernest sa ginatawag nga haze daw? Ano di siya daw pag nga daw asuman o kon daw makabigta daw tunog bala o kon daw nagadulom? Anong pag-describe ta si ni Sir Ernest?
0: Kay kung tunog, abi maputi siya. Ini siya daw medyo grayish na ano. Ay tungod ini siya naghalin sa ano sa forest fires kag peatland fires dito sa pungsod sa Indonesia, specifically okay. Sa Kalimantan, mm-hmm. kag sa Sarawak. Mm-hmm. So kay hindi mapalong ang kalayo dito, masyado kadako kag ginapalid sa habagat pagkadto diri sa aton. Mm-hmm. Ang ano lang ya nga sa aton nga medyo delikado ini kay tungod nga ini nga haze nagadala sang mga fine particles.
1: So magsiling kita, medyo delikado. Delikado ini sa mga kautoran naton, which is the senior citizen, mga kabataan.
0: Mga kabataan, mga pregnant women, but especially atong may mga heart kag lung diseases, mga respiratory diseases, kaya may sa heart. Kaya tungod nga, kung mahaklo mo ini siya, diretsyon siya nagsulod sa aton nga respiratory nga system mm-hmm. sa aton man nga panit. So man siya nga delikado siya. Mm-hmm. So ang advice ng amon nga central office kag sa amon nga regional office ng Environmental Management Bureau na dapat kita magsuksok sang mask kun arak da sagwa. Mm-hmm. Especially ang N95 nga masks. Kung sang una glasang pianahon sang pandemic inang lang KN95 lang na puti na pang surgical mask na siya. Mm-hmm. Eh kung may asthma ka sa sini ka K5, laban-laban niya matukargin ni siya yan. Pero nung amo na gina-predict na possibly sa buwas nga adlaw, medyo maganhaga na ini siya. O galing kayo nakita ko sa Iloilo City kagina, masyado ni siya na siya, very unhealthy for sensitive groups. Amo itong ginambilan na itong kagina. Mga kabataan, senior elderly, mga persons with respiratory problems and pregnant women. Okay. O galing kay sa palibot naman sa syudad sa Iloilo, sa mga air monitoring stations naman dito sa may Iloilo, sa Oton, sa Pabia, kag sa San Miguel ng mga kabanwahanan, fair man niya ang ilang akuan nga haze. So, ang akong presumption ka, tungkol na wala kita sa air monitoring station dito sa probinsya sang Capiz, kung ikategorize siguro mo laban-laban mga fair man ang atong dito, hindi man siya nga very unhealthy for sensitive groups. Unlike sa nagligal na duwa kadlaw nga daw, masyado gid ka madulog.
1: Gusto ko lang ibalo sa imo, Sir Ernest, kung may ara sang instrument ang DNR, kung paano ini ma-detect ang haze?
0: May ara kita nga kwan na air monitoring stations. May mga gadgets na siya nga nag-monitor sang ato ng kanginan kung ano bala ang levels ng pollution. Mm-hmm. So, ang ginano ang ambient air quality monitoring. So, diri ganun sa probinsya sang Capiz, wala kita diri sang sang monitoring station sina.
1: Wala kita diri sa probinsya sang Capiz, only observation lang ang makita nato na Sir Ernest.
0: Oo. Sa siya pamata lang kumbaga kung sa istorya. Pero araman niya siya sa listahan sang kwan sang nagligad para siya nga unhealthy. Pero sa subong niya, I think tamikon, mas nagaganagan siya kumpara sa nagligad na duha kadlaw.
1: Mm-hmm. Nga man nadala ining haze halin sa Indonesia, paano ini siya nakakadto diri sa pungsod Pilipinas? Bangod bala ini sang wind direction na Sir Ernest?
0: Ang wind direction kay tungod nga habagat subong o kunang southwest monsoon. So, okay. Halin sa Indonesia, masakagin na siya diri pagkadto sa aton. Ang pinaka grabe man nga igo, iya sang Malaysia. Mm-hmm. Malaysia tapos sa diri sa aton.
1: Oh, 2 days ago na observe ini diri sa Roha City nga daw medyo may aso nga naara sa palibot sang Roja City. Pero subong doon nahagan-hagan na, Sir Ernest.
0: Oo, oh, sir, pero hindi nagid natin ma-dispel nga mahagan-hagan. Kaya kung nakatong panilagan, kung sa mga nagligad ng adlaw nga mainit, inisya doon nagdubang, nagidiyang i- nagidiyang init siya. Kaya tumod nga, siyempre nagatapos siya sa natin nga sa atmosphere, so hindi maka mag-ano lang precipitation, hindi mahina pagsaka. So, nag-contribute siya. Kag-isa man, isa na tungkol nga nagkapasulod ito sa super El Nino nga phenomenon sa sininga Oktubre.
1: Okay. Mm-hmm. So ano ang relationship sinasa sa pagsulod sa El Nino?
0: Wala man. Pero namin ko, wala man siya sa direct na relationship. Ugayan kay ang amon nga isa nga nasuspechuan nga ining hindi mapalong nga wildfires kaga sang ano sang forest fires dito sa Indonesia. Ini siguro tumanggi niya sa kainit sang panahon dito. So amon nga hindi dako-dako bigya ang kalayo. So kag amo na nga asa diri sa aton tungod sang habagat ginpalid pa kad diri sa aton.
1: Mm-hmm. Pero subong nahagan-hagan na diri sa aton sa probinsya sang Capiz kon kamo mag-observe sa DENR.
0: Medyo nagagan-hagan siya compare sa siyudad sa Iloilo na kung sa ginang aton nga air monitoring station. Agad rin kaya hindi kita maghatag dito sa pagsalig, especially sa mga vulnerable sectors nga naimbita natin kagina. Nga kung mahimo lang niya kung mag-suksok kids ang mask kung magwa ka. Mm-hmm. Kung pwede mo lang nga, wala ka mo lang importante gig ng kaduan nga magwa ka, para ka lang sa sulod nimo sa balay nimo. Kung pwede mo lang isarahan mong imong mga pertahan kag ang mga bintana, agad nga, kaya hindi nila natin makita ang mga small particles nga inimong. So, ilimit natin ang outdoor activities natin kung mahimo kag dugay-dugay kita mag-inom tubig, we stay hydrated, and once in a while, we have to wash our hands and face. Yeah. Atong kamot, nga atong naguya, katungod nga, basi nagapililit dira ng mga, mga particles.
1: Last 2 days, may aranas ang notice o kon pagpandam ang Department of Health nga ginpagwa sa publiko, angot sining isyo. May arablas ang coordination meeting ang Department of Health with your office, Sir Ernest, ang DNR. Angot sining problema karon or issue?
0: Mahimo sa central office naman mayarang ang coordination kag sa regional office. Pero sa akon, wala ko sa personal nga ihibalo nga arana. Pero namin ko, kung ano man niya ang gina-advise naman, amo man na siya gina-advise ang Department of Health. Kag, kung sa health nga issues, linya ina kag mandato ina sang Department of Health na mapagwa sang mga health advisories. Ang amo lang yang air pollution advisories kag anong kaakibat ng mga tikang mahimo naton agud nga maprotektahan naton ang aton mga pumuluyo na hindi sila nga magkabatsyag sang epekto sang case sa diri sa probinsya sang Capiz.
1: Okay. In the next few days or probably mga next day or 2 days, hopefully, madula na ni sa aton diri sa probinsya sang Capiz or even sa siyudad sa Roas.
0: Kutob nga hindi madula ang forest fire dito sa Indonesia, hindi siya mapalong. Kag kutob nga nagahuyop ang habagat ya, posibleng magpalayo nini. Pero ginapredict sa mga ibang nga mga environmental experts nga kung mapalong lang ang kalayo namin kung magkauntat na inisya sa Silinga Simana. Ugani kay hindi man na siya mambal nga definite gidya nga muna kay tugod nga pabaylo-baylo man niya ang sitwasyon unless siguro may satellite nga monitoring from space makita mo na siya kung anong extent niya kag kun sa DNR or kun manipis na siya muna.
1: Okay.
0: So ako lang nami ko kay tugod nga delikadong sa ato ni ang mga sintomas niya kun wala ka ginaubo kag gulpi nga ubuhon ka, may sore throat ka, kung mo nagapalin, ang sakit ang diyan, nagsisikip ang dibdib, ang chest tightness. Kagaya nabulayan ka magginawa, tapos ang imong irritable ang imong mata, ang imong ilong, ang imong skin, magpakonsulta ka na dahil sa pinakamalapit ng health center natin. Ito mo na, posibly ina-epekto sang haze ngayon eh. Ginambal man naman na hindi man yata nan kuan ma posible ba mabasog ang resistensya ko sa ibang mga tao, pero ginambal nato ang mga kabataan, sa mga elderly naton pregnant women kad ang may naga ano mga may ara na ba lang history sang lung and heart problems kung mahimo lang mag-iwas lang ani sa pagguwa-guwa.
1: Okay. Agud nga malikawan na lang naton, so mas mayon ni makapreparar kita, no, Sir Ernest. Okay? Lastly, Sir Ernest, may ara ikaw panugyan sa publiko on the part sang DNR ang sining isyu karon.
0: Ang hindi lang magbantay kita ni isang hasten ko kagabay pa magmayo ng sitwasyon sa masagag mayroon daw. Kagabay pa kung pwede lang magulan para at least maganhagan ni isang haste na nagaan sa aton, especially dito sa Indonesia kagiri man sa aton. Sa katapusan ko ang magbantay kita sa mga advisories, air pollution advisories sa Environmental Management Bureau sa Amon Central Office, sa Environmental Management Bureau nga regional office. Ara man sa DNR ng mga websites, sa mga social media pages namon, SOCMED. Ara siya ang ginapost namon na kagina alas 9, kagina subong sang udto, kag siguro posible subong hapon may ara na bagong advisory nga pagwa sila. So magbantay lang kita dira, kag para man mahalungan nato ng aton nga ikaing lawas.
1: Okay. Madamong salamat, Ernest Federico, sir. Thank you so much.
0: Madamong salamat sa oportunidad at mayang hapon sa atin. Tanan.
1: Mga ka-K5, si Mr. Ernest Federico, ang OIC or DNR, Provincial Head, Risa Provincia, sang Capiz, mga ka-K5. Palangot, inisa Hayes, nga natalupang Dan karon. Risa Provincia, sang Capiz, Agualago, gin-confirm sang DNR nga dito sa Dumaraw kagina sang aga nga daw madamol-damol pato ang aso o kon pag-describe sini sang Hayes mga ka-K5 daw aso ni siya nga daw fagman o kon tunog bala nga nagabilog no nga makita naton sa aton sini nga palibot. So na detect ini sang DNR mga ka-K5 kamati halin ini nga aso dito sa wildfire sa Indonesia nga padayon subong kasunog bukid nila to. So bangod sang habagat nga ginatawag na labot ina diri sa pungsod Pilipinas mga ka-K5 kag pila ka mga lugar ang apektado. So gani ginapahalong ang publiko angot sini. Ilabi na gid sa mga vulnerable naton nga mga kauturan. Ining dali lang o kon masami ginadapuan sang masakit nag ang mga mahina baga kon sa aton pa in layman's term. Mga mahina baga. Ha? Halong-halong gid ginapasoksok gani sang mas nga kon wala man lang sa activity sa gwa nga importante gid sa mga vulnerable person like sa aton mga senior citizen, mga kabataan, once nga makaklo kamo sini mga ka K5 kada mahina man ang inyo sini nga baga, ang inyo sini nga pamatsyag, laban-laban ti daw masuffocate ka, ubuhon ka, nagapamatsyag kang imo sini nga ang imo nga dughan daw nagapinot. Siguro mo na isa sa mga rason nga ang iban karon nga mga eskwelahan daw may arasang suspension sa nga klase mga ka-K5. Pero inay confirm talaga bangod ini sang haze nga nakitaan diri sa probinsya sang Capiz. So halong-halong gid sa publiko, sa mga kabataan, sa mga vulnerable nga mga kautura naton, sa mga senior citizen nga masami ginaubo, may mga sakit sa baga, no? So isa ina sa dapat naton halongan mga ka-K5. So dugangan talang na at agan ta na di update diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Rojas. Diri sa aton nga pagpanumbalik sa aton nga pagpangalagad, i-check ta ang report sang aton sini nga mga K5 reporter diri sa El Castigador program. Balikan ta ini tanan mga K5 pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
2: K5 News FM. E3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagalulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
7: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
7: Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: DTX 500!
8: DTX 500!
10: Catalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
11: Sa isa ka adlaw.
10: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
11: Inang pagkaubos ko, sir, may alib yun.
10: Okay, namin nagit sa akong nga mat.
8: TTX 500, Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
18: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitan
2: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop, amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!

0: Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa El Castigador. Minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 oras diri sa K5 News FM Rojas.
1: El Castigador.
0: Mga ka K5 diri kita karon sa paghatag na sang pinapagid ka mga update. A report sang aton sini nga K5 reporter. Ini pagpandam naman sang Philippine National Police sa publiko mga ka K5 nga ginapahalong gid sining mga real time activity nila nga ginahiwat nga konserin daw sila lang halos sini karon ang ginabantayan man sang mga gusto mamintaha sa ila sa tiona karon sang beer month. Yari sa kaundan sa line number 2 si ka K5 Darren Hinson kag pila pagid ka mga update sa mga balita nga nasagap sa ato sini nga K5 reporter sa line number 2 ka K5 Darren with your report, please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Ginapahalong karon sang Capiz Police Provincial Office ka K5 Alan ang publiko sa ilaman sini nga pag-share o kon pagpakigbahin sang ila sining mga personal nga mga information kag aktibidad sa social media. Ilabi na subong nga tinag-sulod na ang beer months. Damo na ni nga mga selebrasyon o kon okasyon ang panaabuton ka K5 Alan kag pila naton diri ka mga kauturan masako bla pakadto pakariman kay ti basta beer months nga daan na gamat-amat na ang mga tao may kwarta, no? Iba na gamat-amat timprano pa may mga bonus, no? Ka K5 Alan. Rason nga ang aton sini nga kapulisan timprano man naghatag isang panugyan kampanya sa publiko para malikawan, no, ang insidente, no, nga mabiktima sila sang mga kawatan. Sa aton sini nga interview kay Police Major Rachel Garnica, ang spokesperson sang Capiz Police Provincial Office, bilang kapakabahin man sila sini nga panawagan para sa seguridad sang publiko, importante suno diri nga likawan ang pag-post sang real-time nga personal activity pareho abis ang eksakto nga lugar nga ilagin kadtuan. Halimbawa, no, kay uso nga daan kita tanan relate na ni pag-abot sa aton sini nga mga social media account. Do halos parariho ni nga may my day, makapost ka bala insigida, ma-update, no, may mga notes.
0: So likawan baluan ka kun diin kagid, halimbawa yes, kun ato ka sa iban nga lugar, binay-an mo ding balay mo gapanamit nami ka to, ati sila isang kawatan nga ari mo ay.
2: Way tawo. Ay kay amo na halimbawa no may ga surveillance mo dira ya.
0: In a reality inaya ka K5 dara yes, ano mo na nagkatabo subong nga ang buli mo lang ang ginabantayan subong sang kawatan mo bangod kay ginastalk ka sang mga kawatan subong.
2: Way ka kabalo gin-accept mo babayi gali kay dami account kawatan. Nagapa babayi-babayi lang kag kunabi makipag-friend gali kay ga-monitor na sa mga personal activity mo online. So hindi kita ya kasigurado sa mga friends ta K5 Alan kisa kita kisa ga kalingat man ma-accept ma lang taya kung sino dira. Kaga muna ang rason sang aton siya kapulisan nga dapat mangin mahinalungon git kita hindi mag-post sa mga real-time personal activity kung mga my day dira o kung ano pa klase nga mga pag-share sa aton sini nga social media. Pareho sang eksakto nga mga lugar nga ilag sini ginakadtuan o kung exact time gid ba na o kung real time oras ang pagbiyahe o kung impormasyon nga nagapakita nga waay ang mga ini sila sini nga puloy-an, no, kay tuman makadelikado basi ma-monitor, no, sang kawatan online nga tiway gali to pwede masulod imo sini nga balay o kung may mga pagkabutang ka man dira kon propiedad. May mga pesto ka man dira, no, ka K5 Alan, mahimo ini magatag sang opportunity sa mga kriminal nga ti mahibaluan ang masami mga aktibidad ukon sang imo man sini nga pamilya. Panugyan sang Capiz Police Provincial Office nga mag-post na lamang, no, sa mga litrato o kon impormasyon after na ya sang aktibidad o kon okasyon imbis nga i-share ini samtang nagakatabo pa ang ila sini nga aktibidad o kung pagbiyahe, pagbisita sa isa ka lugar para may tsindihan gino sang aton sini nga ano nga publiko ari ang portion lang ha. Pili man aton makat partner kung madugay karon sa aton sini nga interview kay Police Major Ma'am Rachel Garnica, ang spokesperson sang Capiz Police Provincial Office.
3: Ang feedback na rin, ang pinaka-importante nga panubyan sa Capiz Police Provincial Office na maging alerto kag hindi kampante ang atong pumulilo. Sa day one, feedback na rin, mas nagadamo ang activities like mga shopping, pag-gatherings, kag mga damo-tawos sa mga public places. So, patayan nato ng ating mga personal belongings. Likawan ang pagdala sa sobra kadakong cash. Kag siguro doon na secure ang ating balay kung maghalin kita. Importante man na kung may makita kita ng suspicious na tao o mga aktibidad sa inyong lugar, i-report tayo sa pinakamalapit na police station o kung magtawag sila sa 911.
2: Okay. Kag madamo sa aton subong no ang active gid sa social media kag ano ang aton sini mapanugyan no kun ano ang peligro bala sa may kang tanan sa pagpost sa real time sa aton ginapadulungan o kun mga aktibidad kay subong at tiempo do normal na gid sa mga netizens naton pag share sang ila sini nga lakat activities sa social media ano ang dapat naton nga mapanugyan dumdumon sa aton sini nga mga publiko antes kita ya magpost ma'am.
3: Ang tinad na rin, dapat hindi ka maghalong sa real-time posting. Kung ginapost natin, dahil kung sabihin kita magkato o kung wala isang tao ang ating balay, posible nga magamit ini ng mga information sa mga tao na may malaing intention. So before we post, pamakoto natin ang ating self. Safe bala nga ibaluan sa iban kung hindi kita nagkadto o sabihin kita subong. Kag mas maayo kay Gardarin na i-post na lang nila ang mga pictures kag activities pagkatapos na sa ilang alakas. Kag i-check man nila ang privacy kag location setting sa ilang mga social media accounts.
2: Okay. Kag dugang naton diri nga pamangkot ma'am no para sa aton man sini nga publiko sa mga na-mention mo kay na no sa mga naga-shopping gadala sa mga dako nga kantidad sang kwarta ano gid ang dapat nila nga dumdumon no ang mga safety tips naton nga mahatag ma'am.
3: Kun lang mo gamiton naton ang cashless or digital payment para hindi kita magdala sang dako nga cash. Pero kung gid-gid, kita ba rin, hindi nato na always yung hampagod man yun na hindi pag ipakita o kung pag-isipon ang kwarta sa public place. Keep your bag close and close to your body. Kag hindi pagbili ng cellphone, ang wallet, o kung mga volleyballs na unattended. Kung mag-withdraw sa ATM, piliyon ang well-lighted kag secure na lugar kag maging observant sa palibot antes kag pagkatapos mag-withdraw.
2: Okay. Diri naman kita ma'am sa mga magabiya sila sini mga panimalay kung may mga biyahe sila anong dapat nila himuon antes maghalin para malikawan ang insidente sang pagpangawat ma'am.
3: Antes maghaling sa ilapalday, i-double check nila ang mga pertahan, bintana, kag-in-case. Kag siguro doon na nakayak ni sa maayo, i-unplug ang unnecessary appliances, kag i-check ang LPG, pag-ibang pang mga posible na paghahalinan ng sunog. Kung madugay na wala sila sa ilapalay, mahimo sila magbigay sa contact information sa trusted na himata o kung neighbor na makabantay sa ilang balay. So, hindi man nila, kanambal ko na, hindi nila pag-i-anunsyo sa social media na wala sila sa ilapalay, ilabi na rin kung dugay sila, ang dugay nila nga biyahe.
2: Okay, ma'am. para naman sa mga kabataan, subong ma'am, no, mahilig ni Abby sila mag post no sa mga social media, very active sila. Paano naton ma panugyanan ang aton sininga ginikanan para maprotektahan ilabi na pag-share sang ila sininga mga location kag personal information, ma'am?
3: Para sa mga parents kag guardian, importante gid ang guidance kag open communication sa aton mga kabataan. So tuduan naton ang aton mga kabataan mag-share sa ilang address, school details, cell phone number, password, daily routine, kag-real-time location. So, ipatabi ninyo sa ila, ibitan na ng mga tao na makilala nila online, mga maayos na mga tao, kaya yung iba nagkapabuot-buot lang ina, at ipatabi pa rin kag may malain, iba may malain na katiluan sa ila. So, parents should regularly review their children's privacy and location settings kag remind them na kung may stranger na nagapangayot personal information, pictures, o kung feel nila nga daw ang uncomfortable sila, isugid nila tayo yung pinag-inikanan o kung trusted ato.
2: Okay. Sige ma'am, lastly, no, ano ang imo sininga kabugusan nga panugyan, no, sa aton sininga kapisnon nga para ma-enjoy Manila bala ang mga celebration kay ang beer months nga daano hasta sa December, dira na nagumpisa subong ang mga madamong activities. Paano naton mapanugyan para ti ma-enjoy nila at the same time kinanglan gyapon nga mangin mabinantayon, ma'am?
3: Tama kang dictator na rin na medyo malawid-lawid yung mga ato na pag-celebral sa beer months, no? May 4 months gig. So, sa atong mga kasimanwa nga kapisyon, so enjoy natin ang beer months. Pero hindi din natin patalimutan ang atong seguridad. Mag-celebral kita sang matawahay, maging alerto sa atong palibot. Bantayan na atong pamilya kag mga pag-abutang, kag-lisawan ang mga sitwasyon na masino pag-resulta sa aksidente o krimen. Always pinahabal sa din kay Kaisarin na ang seguridad hindi lamang responsibilidad ng kapulisan. This is a shared responsibility. Kung may emergency o kung may makita ang suspicious activity, hindi kita magbuhat-buhat sa pagpangalisang buli sa kapulisan ng kagsinahabal sa nakaina sa pagdaya nila sa 911. Ang handong tanggapin sa Mr. Official Office na naman malipayon, malinong kagluwas ang beer month para sa mga kapisyon.
2: Okay. With this information nga very important gino sa aton sininga publiko, Ma'am Rachel Garnica, ang spokesperson sa Capiz Police Provincial Office. Ma'am, thank you gid kag God bless mayong udto sa imo.
3: Thank you so much K5 Darren, kag God bless sa aton tanan.
2: Okay. Na batian no kag K5 Alan si Police Major Rachel Garnica, ang spokesperson sang Capiz Police Provincial Office. So muna gani no sa aton sini nga mga K5 na batian nyo man ang panugyan sang aton sini nga kapulisan nga importante gid no nga indi gid kita yung mag-post sa mga real time personal activity naton sa social media kay ti moderno na subong ang mga makawat ka K5 Alan sadto ga monitor sa imo personal subong mahimo sila maka monitor online sa mga activities mo man dira no based nga sa ginapost mo o kung gina-share sa social media.
0: Although, so wait a minute sila ya ginambalan nga sundon ginila kasi masilang sila sa aton ngati apa gusto kami ya kay amon man eh no depende ina iya question gid lamang
2: yes
0: sang aton si makapulisan para nga mabuligan man kag mapahaganhagan man deterrent la sa crime bala yes. Kay K5 Darren no nga ginatawag no. Di may ara man niya nga gusto man niya nga
2: live.
0: Ma-live siya.
2: Live-live pa iba, no?
0: Nag-pabida-bida siya, nga makita agad siya, nga ti, amun eh, iya na iya diretso.
2: Depende sa ina.
0: Iya na iya diretso. Iniya, ginasustyon lang, nga para malikawan naton, nga hindi man masulod ang imo sinipa ni Malay.
2: So, ano lang, no? Panugyan kag suestyon sa naton sinaya kapulisan para ti mahagan-hagan, no? Mabiktima sa mga kabataan aka K5 dan ngay labi na sa mga bear months mas madamo sa mga aktibidad may mga ginakadtuan nga mga okasyon rason nga ti early pa gapanumdom nang aton sina Capiz Police Provincial Office sang paghalong sa social media kaysa man ni kaimportante nga nga tikang para maprotektahan ang aton sina nga kaugalingon, no, hindi lang aton kaugalingon kundi bugos nga pamilya batok sa posibilidad nga mga insidente o kon krimen kaki 5 alan.
0: Do may iban ka pa nga report
2: naman notation sa regali. May kang tanan ini sa igapatuman no nga rotational power interruption sa pila ka area subong September 3 kaki 5 alan magapatigayon ng aton sining Capiz Electric Cooperative pila ka mga service areas halin panigani kay na no sang alauna sang hapon tubtob alas 9 karon niya sa gabi.
0: Okay.
2: Inibangod sa ginatawag nga system limitation. Posible magresulta sa temporary kag nagabalik-balik bala nga pagkadula sang kuryente para sang na-experience na tong kaina mga alauna na to, no, manog alauna timing tapos ang kita yung programa gulpe lang yan nag power interruption. Bangod man ni gani, no, sa temporaryo kag nagabalik-balik nga pagkadula sang kuryente o kon manual load shedding kaki 5 alan. Suno sa abiso sang Kapelco ang power interruption mahimo nga magluntad sa sulod sang isa tubtob duha ka oras kada feeder. Depende sa sitwasyon sang system. Lakip sa mga piktado ang sapian kag parte sang mambusaw sa feeder 1, mambusaw naman sa feeder 2. Ari kay check tab lang aton sini nga ano nga ginpost man, no, nga ining advisory sang Kapelco diri sa aton sini nga Facebook page kaki 5 alan ang mga affected diri ang feeder 1, no, municipality of Sapian portion kag portion sang Mambusaw, feeder 2 municipality of Mambusaw, feeder F1 Barangay Adlawan, Luktugan, Liong, Bago, Ulutayan, Kabugaw, Lunoy, San Jose kag Gumagikik, no, diri niya sa siyudad sang Rojas. Lakip ng Municipality of Panay, Barangay Salukon, Poblasyon Ilawod, Poblasyon Ilaya, kag Banwa, no, sang ukon na iniya, no, nga mga barangay portion ni sang Banwa sang Panitan. Ang feeder F2 ang Municipality of Pontevedra kag portion sang Panay. Feeder F3, Municipality of Maayon and portion Barangay sa Panitan. Feeder D2, Municipality of Dumalag and Tapas. Kag Feeder D3, Municipality of Cuartero, Dumaraw and some Barangays of Dao. Feeder L1, Municipality of Pilar, Barangay Kulilang, Ibaka and Cubay sa President Rojas. Feeder L3, portion sang Maayon kag Upland, o kung sa Upland, no, sang portion sang Maayon kag Pontevedra, particular sa Barangay Gabok, Kabugaw, kag Manapaw, kaki 5 alan, no, ang rotational o kung rotational power interruption may kang tanan niya, no, sa red alert status nga ginpatuman sa Visayas kag Mindanao Grid sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP. Habangod gani sa padayon nga shutdown sang pila ka mga major coal-fired power plants kaki 5 alan, no, so basi matingala sila, no, may mga rotational brownout sa nasambit nga mga areas kaki 5 alan.
0: Power crisis.
2: Yes, so amuna ning siling guro nagligad sang Kapelco nga power crisis. Actually, no, hindi lang kita diri sa Capiz ang apektado. Kay balaan mo naman, no, last week asang weekend pila dito kita ka day sa Iloilo ba, sakto siling nila. Mas okay na lang di sa Capiz. Kay dito yung kaki 5 alan inuras to yung magbalik, no,
0: ang kuryente, power,
2: ang power, no, may kilala ko gani nga sa More Power bla. Nga di ba taga More ka mo ti ano ga brown out madre sa inyo. Tige pa kita ya sini nga may. Bisan sa Ilaya sa More Power, apektado man sila
0: kay More Power na gina.
2: More Power na gina. Pero empty power ang natabo, apektado man sila. Kay ti syempre sila ni sa mga Kapelco, no, kadita magsalaga distribute lang ni sila ya. So may mga
0: so rotational but singon bulos-bulos.
2: Yes, kaki 5
0: bulos-bulos, no. Ining gin mention ni kaki 5 daren bago lang ang mga area. any time from 1 PM to 9.
2: Yes.
0: So expect taro nyo na alin ginalauna hasta alas 9 karon. Basta kibot ay nag-run out ni Samon, no? Mal niya may run out from 1 PM hasta alas 9.
2: Yes.
0: No? So bulos-bulos ina ka K5 da rin.
2: Yes, okay. Insakto ka, no? Kag muna gani, ako ni compare mo diri okay na lang, no? Malap, taas na guro, isa ko, duha ka oras, bawa sa nagligat to sa Iloilo, sobra pa dira. Kahit ti, kung ni-compare mo ginman, mas madamo dito sa mga gakinanglan bla, nga mga establishment, no, mga buildings, bangod man sa kadamuon na sang mga ano dito, rason nga ti crisis pagabot sa kuryente, kaki 5 alan, kag hindi lang kita diri sa Western Visayas, no, mangin sa iban nga lugar, may mga red kag o kun may mga red alert status kung kaysa no bangod sa sining shutdown sa pila ka mga major coal fired power plants ka K5 Alan.
0: Okay. Sige, finally ka K5 Darren.
2: Report para sa pagpangalagad sang El Castigador, ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 the Superior Antioxidant. Ini si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita. Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Maraming salamat kay K5 Darren Henson sa imo sining report. Rotational power interruption. Bulos-bulos, ekspektaron nyo halin ginalauna hasta alas 9 subong nga gabi. Hindi ibot silingon alauna hasta alas 9 ha. Depende kung din ka muda matunonan nga oras ang ginapayag sang Kapelco, at least 1 to 2 hours nga power interruption. Wala na ta tiyempo, lang ala na ginangaton sining oras diri sa aton sining pagpangalaga diri sa El Castigador program. 40 oras mga ka K5. Nagapasalamat na lang kita sa aton mga kuturan nga nagupod sa aton sining pagpangalaga diri sa El Castigador program. Sa ngalan sa ato sining technical partner ka K5 John Ditoga. Kag summan sa ngalan sa ato sining station manager ka K5 Ami Berondo. Ang ato sining presidente kag chief executive officer sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo lagad, ang inyo anchorman. Ako si ka K5 Alan Catalan. Para sa kampyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga. Sang diarrhea sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
7: Ito masyon sa barangay
8: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
7: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
8: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C.
10: ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at may TC, muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
14: Mamakan sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
14: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
12: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
12: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
14: Bumakal sa mga butika.
12: I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
21: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: Oras sa K5 News FM Rojas, 6:04 sa gabi.
27: Kahit saan,
23: kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one.
23: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Evening Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
26: K5 sa mga headlines.
4: Headlines.

0: Sa mga balitang lokal. High value individual dakop sa bypass operation. 62 grams sa ginapatihan shabu na kumpeskara. Halit nga ginbilin sang sunong naglabot sa masobra 60,000 pesos. Balay nga na sunog ginapatihan na ginhungod. Katapos ang LTO nagpatigayon sang operasyon sa Dalanda. Capiz Sugar Central may posibilidad nga igabaliga. Ginatos ka mga empleyado posible madulaan sang trabaho. Capelco magapatuman sang rotational power interruption sa pila ka area subong Setyembre 3. Kagrehabilitasyon sa Cugod Integrated School nagapadayon. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rehiyon 6, Western Visayas, mga balitang regional. Madamol nga towel, mahimo mangin alternatibo nga mask batok sa haze sunod sa Department of Health Region 6. Kag SK Treasurer patay matapos nga nakuryente kag naglagmong samtang nagapamintura sa Altabas. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. DepEd ginpatigayon ang nationwide school safety drill. Office of the Vice President magalokar sang 51 million pesos para sa travel expenses sa masunod nga tuig. Kag Marco Leta ginpahanugutan sa one-day medical. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international. Indonesia nagpatuman sang remote learning bangod sa wildfire haze. Balita international. Balita ka K5 sa patag sang hinampa. Gilas sa Pilipinas bukas ang pertahan para kay Brownlee. Kag para sa aton balitang entertainment. Miss Grand International 2026 gin relocate sa Thailand.
1: Balitang entertainment.

Sa gabi, ining oras ang ginadulong sa inyo sa Caluan, sa Klinika D3 Bio. D3 Bio, mga ka-K5, mayara sa virgin coconut oil, kag vitamin D3. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 14 pesos lamang ang kada soft gel. Ka-K5 sa mga balitang lokal. Balitang lokal. Dakop sa mga otoridad ang isa ka high value individual sa ginpatigayon nga by-bust operation sa sitio Pangpang, Barangay Tapulang, Maayon, Capiz. Pasado las 7:50 sa gabi, Setyembre 2, ginkilalang akusado kay alias Jeron, 42 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa posisyon sang suspect ang 7 ka mga sachet sa ginapatihan shabu. Nagabugad sang 62 grams kag may standard drug price nga 421,600 pesos kag 500 pesos nga by-bust money kag iban pa nga mga non-drug items. Natagayon yung operasyon na pinaagi sa pagpanguna sang Special Operations Unit 6 kag PNP Drug Enforcement Group. Kaupon ang Maayon Municipal Police Station kag IMEG Visayas. Sa karon nakahudong na sa karsel sang nasambi akon ang nasambit nga akusado kag nagapangatubang sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 akon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa duga nga mga police reports, naglabot sa 68,750 ang ginbilin nga halit sa nagluntad nga sunog pasado las 5 kahapon sa Miyerkules, Setyembre 2 sa sitio Hermano, Barangay Punta Tabok, Roja City. Matandaan nga totally burned ang 3 ka mga puloy-an matapos ginapahaya ginhungod sang sunog ni Mark Anthony Balios, anak sang tag-iyang si Amelita Balios. Sunog kay Senior Fire Officer 2 Junmar Galve ang tagpamaba sang Bureau of Fire Protection Rojas. Iyaging pahayag ang madasig ginlamon sang kalayo ang mga puloy-an bangod lunsay human sa light materials. Pahayag pa ni Galve, padayon pang ila investigasyon. Kaghulaton ang desisyon sang pamilya kung magapasaka sa nagakaigo nga panumbungon batok sa iya mismo nga anak. Sa kaangot nga balita, mga ka-K5, nagapati ang tag-iya sang balay nga nasunog nga ginhungod ang natabo pasado alas 5 sang hapon sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Roja City. Sa interview sa K5 and News FM Rojas kay Amelita Balios, iyaging pahayag ang nga mismo ikaduhang anak nga si Mark Anthony ang nagsunog. Sunod diri sang natabong insidente, yara man sa mga balay ang iya anak. Sa din apisar nga 3 ang balay, wala na sang iban nga makasulod sa lugar. Bangod ginasaradan ini, kag may mga ginapahamtang pa nga closed circuit television footage. Ginbuyagig man ni Balios nga mayara sang bisyo may kaangtanan sa illegal nga droga ang iya anak. Kag sa pagkamatuod, anay na kuntani nga ipadakop sa kapulisan apang natigayon ini nga makapalagyo. Nahibuluan nga kadungan sang sunog, nagtuga man sang komosyon ng ianak kag maswerte lamang nga yara ang katapo sang kapulisan. Sa duga nga mga balitang lokal, nagpatigayon sang operasyon sa dalan sang Roja City ang Land Transportation Office kadungan sa ginapatigayon nga kampanya batok sa mga naglapas sa layi trapiko kag iban pa nga mga regulasyon sa dalan. Kabahin sa ginatutukan sang operasyon kay K5 ang pagsiguro garagasunod ang mga motorista kag nagadala sang kompleto kag balido nga mga dokumento. Padayon naman ang panawagan sang ehensya sa mga motorista nga magsunod sa traffic regulations. Agud malikawan ang aksidente kag iban pa ang mga penalidad. Sa katapusan nga balitang lokal, ginatos ka mga empleyado sang Capiz Sugar Central ang posible madulaan sang trabaho bangod sa ginapahayag nga pagbaligya sang kumpanya. Sa report, subungin lamang nga adlaw sang Webes,
ginkakibot sa mga empleyado sa Capiz Sugar Central nga hindi sila pagpasudlon sa trabaho kag ginpahibalo.

kapag-meetingon sila sang tagdumalahana. Ginpahibalo mga empleyado nga posible sila pahalinon kagpabayaron sila sa ilang benepisyo o kon separation pay. Nahibaloan ka K5 ang Capiz Sugar Central nga yara sa banwa sang President Rojas Capiz ang ginapanigyahan sang Pamilya Uy Gongko. Sila sa impormasyon nga nakuha, posibleng igabaligya ini sa Universal Robina Corporation o kon URC nga ginapanigyahan sang Pamilya Gukong Way. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rayon Size, Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:15 sa gabi. Inigo oras ang ginadulong sa inyo sa kalawaan sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, the immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga balitang regional. Madamol nga towel sarang mangin alternatibo nga mask batok sa padayon nga presensya sang haze sa kanginan nga nag-apekto sa bugos nga Western Visayas. Sino sa Department of Health, OIC Assistant Regional Director, Dr. Mary Pauline Gestonane, mangod sa presensya sang haze dala sang forest fire sa Indonesia. Ginarekomendar sang Department of Health nga magsuksok sang face mask ilabi na kun mayara sang respiratory illness. Dugang pasa na tungdan, ilagi na rekomendar ang N95 nga sa isang mask. Agud masiguro nga secured kag hindi basta-basta makasunod ang particulate matter nga dala sang haze. Apang kun wala sang N95 nga mask, sarang ka K5 nga magamit sa mga classic mask nga mabakal sa mga convenience stores. O kunyara lamang sa puloyan kag wala sang available nga face mask, sarang nga magamit sang madamol nga tela bilang panabon sa ilong. Sa sulod naman sang puloyan, siguraduhon nga sirado ang bintana kag pertahan. Sa katapusan nga balitang regional mga ka K5.

0: Patay ang isa ka sangguni ang kabataan SK Treasurer matapos na kuryente kag nalagbong samtalaga pamintura sa barangay Welcome R ka project sa Agosto 30 sa barangay Dilip Deep Alta Basaklana. Ginkumpirma sa iya pamilya ang pagtaliwan sa biktima nga si Rev. Mevon Ismael sa kagahan sa Lunes matapos ginpadangat sa ospital bagod sa kritikal nga kondisyon. Nagawa nga nagapamintura si Ismael takna alas 12 sang udto sa Agosto 30 sa nasipliran na siya ang isa ka live wire sa Akelco. Bagod sa kakusog sang kuryente, nalagbog ang biktima kag nag-angkon sang patal nga pila sa iya na wong sang naigo o kung nag-igo ini sa semento. Ginapahayag ang madugay na nga nagakabalaka mga residente sa nasambit nga live wire nga nagasabit sa bakal nga structure apang wala pa matagan sang aksyon sang Akelco. Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan nga mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national. Oras sa Pilipinas, alas 6:18 sa gabi. Ining oras ang nadulong sa inyo sa Kaluwana, sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang national. Balitang national.
0: Ginpatigayon sang Department of Education ang National Simultaneous School Safety Drill sa mga eskwelahan sa bugos nga pungsod Setyembre 3. Sero sa DepEd, tirutuyo sini agud pabakuron ang kahandaan kag pagsabat sa mga aktibo nga pamahog kag iban pa nga mga emerhensya. Sa tion sang drill, ang mga estudyante kag mga school personnel naghana sa mga tikang kapareho sang pagsara sa mga entrada. Malino nga pagpanago palayo sa mga bintana kag pag-review sa mga evacuation routes. Una na gitpasiguro sang DepEd hindi magamit sa mga elemento nga mahimo magresulta sang kahadlok o kontrama. Kaangay sang armas, simulated gunfire kag actual aga role-playing sang mga attacker. Sa katapusan nga balitang nasyonal, nagalokal sang ang Office of the Vice President sang 51 million pesos para sa travel expenses sa masunod nga tuig. Sa ginpatigayon nga deliberasyon sang House Committee on Appropriations sa hagdang 785.2 million pesos nga budget sang OVP para sa tuig 2027. Nagpabangko naman si Abri Gabriela, Women's Party Representative Sara Ilago angot sa travel expenses ang ahensya. Ginsiling ni OVP Director Rosalina Sanchez nga nagastos ang OVP sang 56 million pesos para sa travel sa tong sang travel expenses sa tong 2025. Samtang sa idalom sang 2027 National Expenditure Program, ginalokar naman ang 51 million pesos. Nahibuluan nga nahamtang sa maintenance and other operating expenses ang ahensya ang travel expenses.
1: Balitang National.
0: Balitang National. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod. Balitang International.
1: Balitang International. International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi. Ng oras ang nadulong sa inyo sa Kaluwan sang manamit kag healthy nga kape DTX Coffee Mix na kakape ka na naka-detox ka pa.
1: Balita International. International.
0: Naglabot sa 1.43 million ka mga estudyante halin sa 12,874 ka mga bulutuan sa anum ka probinsya sang Indonesia ang temporaryo ka nagsilo sa remote learning bangod sa peligroso nga kalidad sang hangin tugas sa mga forest kag land fire. Pinakamadamo sa mga apektado ang yara sa West Kalimantan nga masok ang menos 1.1 million ng mga estudyante. Ginpatigayon ang online classes halin Agosto 31, tubdob Setyembre 4. Kagpadayon ini nga pag-aosisaon base sa kondisyon sang hangin. Sunod sa Indonesian Education Ministry, ginapatuman ang remote learning kung maglapaw sa 200 ang Air Pollution Standard Index. Sa Southeast Pontianak, naglabot pa sa 1,023 ang pollution o kung pollution reading nga nagsobra sa level nga ginakabig nga hazardous.
1: Balita International.
0: Balita ka K5 sa Patag sa Hinaw.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Bukas si Gilas Pilipinas head coach Team Cone para kay naturalized player nga si Justin Brownlee sa tion nga maghampang ini sa 2026 Asian Games ngay Watun sa Nagoya, Japan. Wala naghampang si Brownlee sa duha ka hampang sa Gilas Pilipinas batok sa Jordan kag Iran sa second round sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Bangon, nagapaayo pa ini ka K5 sa yang injury. Nagalaom si Cone kay Brownlee para makaupod ang Gilas Pilipinas sa pagdepensa sa Corona sa Asian Games.
1: Balita Sports.
0: Para sa anon kita pusan, nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista. Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
0: Balik na sa Thailand ang Grand Coronation sa Miss Grand International 2026. Ginapahayag na wala masunod sang India nga mo kontani ang mag-host subong nga tuig. Ang pila ka mga importante nga nakasugtan sa kontrata. Kalakip na diyang pagpreparar sang 5-star hospitality and maintain 5-star production standards sa bugos nga kompetisyon. Sa ginpagawa nga pahayag sa Miss Grand International Organization, ginpahayag nga ang mga nakasaad nga kasugtanan sa kontrata ang magahatag sa mga tiglawas sang safety, comfort, and overall experience of contestants.
1: Balitang Entertainment.

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sang Webes. Setyembre 3, tuig 2026, ako ang inyong tag balita ka K5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live, inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7. K5 Radyo, tagbuan ay sa Banwa sa Pilar, kag sa amon sa Facebook pages, sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Saliwat ka K5 ni Andy 3 Bio, Evening Newscast. Good evening sa atong mga K5 Sunit supporters, mga Facebook viewers. Garaga suporta sa mga ka-programa sa K5 News FM Rojas. Madamo gid ka salamat mga ka-K5. Sa ngala na nagid lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas sa Comparters Technical Side, ka-K5 Michael John Ditoga ang ka-K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa amon nga News Director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon Station Manager, ka-K5 Ami Orleans Berodo. Especially sa amon ka Big Boss, Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, ka-K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
6: Saan naginom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo kuman 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay miyara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Klinika Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Klinika Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
14: Klinika Dio Fresh.
13: Available now.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
8: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka lang.
8: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo,
15: ikapsula mo.
8: Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
8: Extend. Superman for men.
16: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
18: Mapakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
19: Hi, Dennis.
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
20: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdilberry extract. I Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang I Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang I Care Drops. Adlaw-adlaw, I Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan
1: ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
18: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
18: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya, aton nga mga suki, nga mga tagpalamati sa aton nga platuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Sa tanan man nga mga kakifive, sa nagapamati, sa ibang nga mga lugar, sa derin sa Panay, kay sa bilog nga Pilipinas, kamusta ang tanan nga mga tagpalamati naton? Kabay pa nga sige hapon, yara kamo sa kayong lawas, kag subong man sa inyo nga ang tanan sa Dios, ang aton balang spiritual health. Kay sa aton na pirmigin na sulit-sulit diri, amo na ang pinaka-importante sa tanan ng mga bagay o mga butang diri sa kalibutan. Manang ang aton nga palatuntunan, huwag ginsing lain nga tinutuyo kundi nga ma-improve, mag-uswag ang aton spirituality. Kay amo na ang aton nga kapital, nga kung anuman ang magkalatabo sa kalibutan, labi na kung kubaonan isang Ginoo, kita takos nga iya protektaran. Manang amo na ang tinutuyo nga ang naga-sponsor ang K5 News FM sa tanan nga mga lugar nga may ara nga nagaminsahe sa pulong sa Dios. Kaya amo na ang amugin na ang isa sa kadako nga tinutuyo sang CEO Dr. Miloy nga aton ginpasalamatan nga gingamit sa Dios nga magamit ang pagwaragwag sa mga pulong sa Dios kung diin man pwede makalabot sa mga tao nga mga nagkinahanglan. Sige, so muna nga permi nato ni sa ginaliwat kay amugin na ang pinaka-importante nga bagay dari sa kalibutan samtang kita nagahulat sa pagkari sang aton nga Ginoo nga Hesus Kristo. Ang dayaon ta siya, pasalamatan sa tanan nga pagpakamaayo nga iyang ginhatag sa aton. Amun ng sa damo nato ng mga ups and down, siyempre, normal na sa mga pagtilaw nga kungkisa din aton maintindihan. Pero kung ang pulong sang Dios aton man nga nahangpan, makabulig na siya sa pagsolbar sa tanan nga mga suliran. Sige, so magapanayon kita subong sa pagtuon sa pulong sang Dios, pero anti sa tanan, mga muyo anay kita. Nakilang Dios, nasa kita, saan po kayo ng mga langit? Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banalang luklukan. At pinasasalamatan po natin namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at babae. At maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inibanal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, simpilan pong ito, lalo't higit sa inyong banal ng mga salita. Nawa maunawaan ang mga bagay na may kinalaman sa aming paglingkod sa inyo at sa aming kaligtasan. Pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, laming dinudulog sa inyo. At ang CEO Dr. Miloy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa makawani at sa aming lahat at pamilya naming kinatawan. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton subong pagpadayon, mga kautoran sa pagtuon sa pulong sang Dios, atuntunan nga aray na kita sa ikalimang iglesia. Ang iglesia sang Sardis. Nga ang iya period, nubo lang ni, kay halin lang siya sa 1798 hasta sa 1833. Kagdiri, ang iya nga kinugali aton nga natunan, nga amo niya ang iglesia nga medyo, masambal naton nga medyo, gindayaw gid siya sa Ginoo, bangod sa iyang kabakod, kay amo niya ang remnant, kay amo man ang kalugan sang pulong Sardis. Ang nabilin o remnant. Amo niya ang nabilin sila nga nakatindog sa grabe nga pagpigos, grabe nga pahingabot, hingabot, nga grabe nga mga martyrs sa panahon sang Tiatira. Nga grabe to sang gintawag sa history nga Dark Ages. Pero ang Sardis, ang problema lang kay kaangay sa episo, ang nalipatan nila ang ilang unang agugma. Delikado na kung bayaan bala ang unang agugma. Bisandiin na siya, delikado gid katama. Ang imo nga unang agugma sa imo obra, bisan ka katama sa pagsugod, pero sa ulahi kung nadulaan ka nagugma, wala na, magpatamad-tamad na, magpalait-lait na sa oras. Tapos maghibi man kung ma-terminate or masuspended. Di wala? Nga man, kay naglas ay ang agugma. Amon ang delikado. So, kaangay man sa episo, ganito ng Diyos na gasiling, ha? May batok siya sa iglesia ng Epido, kay ang episo ng iglesia na
lipatan niya kag iyang ginbayaan ang iya unang agugma. Amon gyapon ni ang reklamo sang Dios dari sa Sardis. Pero ang nambilire kay may kasaysayan nga may record nga ang mga magdaog pagapanaptan sang puti nga panapton nga amo ang pagkamatarong ni Kristo kag indi pagpanason ang iyang ngalan sa libro sang kabuhi. Amo gina ang pinakaimportante. Tandaan tani siya nga ang aton pangalan sang nagatuo na kita sa Ginoo dayon nagbaton kita sang santos nga bautismo ang tuntuon nga bautiso kon kita natugmawan ang aton pangalan isulat sa libro sang kabuhi kag ang aton tinguhaon nga magpabilin siya dito hasta sa pagbalik ni Jesus. Kay kung hindi ang tanan nga masapuan nga wala dito sa libro sang kabuhi sa panahon nga sentensyahan na itagbong dito sa nagdabdab nga kalayo. Amo nang ginhambal dito sa Mateo 20 bersikulo 12 hasta sa bersikulo 15. Amo na ang ikaduhang kamatayon. Nga ang ikaduhang kamatayon man. Kay kita sumong, siyempre, mapatay magid kita. Mapatay magid kita. Kag kung mapatay kita, siyempre banhaon. Kabalo na kita, suno sa aton ginatunan na sa mga naglinigan naton nga pagtuon, nga sa pagbalik ni Kristo, banhaon ang tanan nga mga matarong, ang manangin tawag nga General Resurrection of the Righteous, kag pagkatapos ang 1,000 years, nga daloon ni Kristo sa langit ang mga tanan nga mga matarong, magbalik diri sa duta, kag sintensyahan ang tanan nga mga malaot, sintensyahan sila, banhaon sila, kag silutan sila suno sa ilang mga hinimuan, kay may record sa libro. Kay may libro man sa langit, nga libro sang kabuhi, libro sang hanumanan, sa tanan nga mga hinimuan, nga matarong, tanan nga nadaugtang nga mga pagtilaw sa kabuhi, marecord dito sa Book of Remembrance. Ang tanan man nga mga sala, marecord dito sa Book of Sin, nga gintawag ang Book of Death. Amo na nga matabo sa pagsintensya na sa mga malaot, banhaon magyapon, agod nga sunugon. Dayon, depende na dayon ang sintensya, kaangay diri sa aton sa korte sa kalibutan, nga kun masapuan nga guilty beyond reasonable doubt, then may sintensya, suno sa iyang hinimuan, suno man sa aton Kodigo Penal or Penal Code of the Philippines. Kami aramang kita Kodigo Penal sa Pilipinas. Naman na nga ang Dios labi naging nga may ara siya, justisya, nga hindi kaangay kung kisa adres sa aton sa aton nga pungsod, damo ang natabo nga mga injustisya. Manggaranon ka, biskan nga guilty tani, pero hindi man masilutan. Pero ang pobre, grabe, bisan gamay lang ang sala, mapriso sa daw tinuig. Amo nang masubo-subo gina siya. Amo nang bangod kay may ara kita balaod sa nasod, sa aton nga nasyon, ang masintinsyahan dayon ang mga pigado, ang mga labinakon imol, pero ang mga mangaranon absilto. Amo nang espero sa Dios, wala ginsing pinasahi, wala espesyal nga tawo, bisan ano pa ka mangaranon diri sa kalibutan. Kung masapuan nga nagsala kay naglapas sa iyang kasuguan, sintensyahan sang Dios suno sa iyang mga binuhatan. Maimol man siya ang tanan, pero ang Dios maluluyon katama sa tanan nga mga magadaog. Magadaog sa ano? Ang aton pinakakalaban, pinakakaaway, amo ang aton kaugalingon. Nga man, kay matinumanon sa gusto ni aton kaugalingon, kay nga man, kay kungkis ang espiritu sang kaaway, ang espiritu sang demonyo, amo ang magagahom sa aton, amo ang tok na dayon sa balaod sang Ginoo, sang kasuguan sang Ginoo. Pero kung ang espiritu ni Kristo, ang gugma ni Kristo, ang grasya ni Kristo, ara na sa aton, amo na nga kita naman mangin masinulundon, mangin matinumanon sa kasuguan ni Kristo, sa gugma ni Kristo, aton ginahimutanan, amo na ang pagtuong nagapanghikot paagi sa gugma. Amo na nga dari, sa Iglesia sa Sardis, amo na ang kanami dirikay, ang nagadaog, pagapanaptan sang puti nga panapton, amo na ang pagkamatarong ni Kristo, nga iya ihatag sa mga maluwas, nga nagatuan sila nga sala, kag naginulsol, kag ang iya pangalan, hindi iman na panason sa basahon sang libro sang kabuhi, tapos ituad ni Kristo si Amay, dito,
kag sa mga anghel. Amo na nga may protection kita sa panahon sang kagamo. Dayon may presensya sang Amay nga ara sa aton. Ara tanan, amo nang may ara kita kasiguruhan. Lamang sang gipakita dito sa Cordero, gipakita kay Juan. May nami diri nga ginasaysay naman sa Bugna 19 bersikulo 9. O rather, bersikulo 6 o kag hasta sa 9. Diri na kasiling, kang nabatian ko ang tingog sang dako nga kadamaan. Kag subong sang tingog sang madamo nga tubig. Kag subong sang tingog sang mabaskog nga naguob nga nagasiling. Hallelujah. Grabe no, mga anghel ni sila. Kag ang mga linwas. Dayon magkalipay kita kag magkinasadya. Kag maghatag sing kadungganan sa iya. Sinuning iya? Kay Kristo. Sa Dios. Kay nagabot na ang kasal sang kordero. Kag ang iya asawa nakahanda na. Sino maning kordero? Si Kristo. Sino maning asawa? Ang ginambal ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 11, versikulo 2. Ang asawa diri mao ang iya amo ang iya katawhan nga nakahanda na. Amo tumbalon, nangin preparado na sila bangod sa ilang pagtuman sa kaubuton sang Dios pagi kay Kristo. Tama na nga, daw may, hindi lang daw ginlaragway diri nga may ara kasal. Ha? Kasal. Amo na nga, kasal sang kordero. Amo niya ang bali inaugurasyon sa panahon nga ang tanan ato na sa langit. Nga ara si Kristo. Dayon ang bersikulo 8 sa kapitulo 19. Kagintungutan siya nga magsuksok sing mapino nga lino, matinlo kag puti, kay ang mapino nga lino amo ang pagkamatarong sang mga balaan. So ara na. Bangod kay namin nangin matarong ang balaan, nagtuman sang kasuan sang Dios, kay ang kasuan sang Dios balaan. Dayon ginpanaptan sang pagkamatarong ni Kristo, kay nangin tutom sa tanan nga kasuguan ni Kristo. Amo na dayon nga ang mga balaan may mga gin paanggid na sa bayo nga puti lino nga amo ang pagkamatarong na sa mga balaan. Ang pagkamatarong sang kordero naging pagkamatarong na sa mga balaan. Kag nagsiling siya sa akon, isulat ini, bulahan ang mga ginagda sa panihapon sang kasal sang kordero. Kag nagsiling siya sa akon, hindi amo ang matuod nga ini amo ang matuod nga mga pulong sang Dios. Muna nga matuod-tuod gini siya sa panahon nga ang tanan nga mga linawas magkanto na sa langit, may ara daw kasal nga aton masaksihan nga selebrasyon sa tanan nga mga naluwas kaupod sa mga anghel kag kaupod ni Kristo kag sa Amay dito sa ginharian sang langit. Kaya mo nang ginhambal dito sa kung aton basahon man ang Mateo 8 versikulo 11. Klaro nang ginhambal sa Mateo kapitulo 8 versikulo 11. Aton nga basahon. Mateo 8 versikulo 11. Kag nanggasiling ako sa inyo nga madamo ang mag-abot gikan sa sidlangan kag nakatundan kag magapungko upod kay Abraham, kay Isaac, kag kay Jacob sa ginharian sang langit. Amo na ni ang ginlaragway diri ni Kristo nga samtang diri pa siya sa kalibutan nga posible nga amo ni ang dangtan sa mga matarong halin sa sidlangan pagkanto sa nakatundan dayon from east, west, north, south buta maron bilog kalibutan dayon magapungko dito upod kay Abraham kay Isaac kay Jacob sa ginharian sang langit. Amo nang ini nga panapton ginhablon sang hablan sang langit. Namutambalon nga daw ginpaangid sa bawang nga ginhabol siya. Wala sing bisan isa kahilo sang tawhanon nga pahito. Walay teorya nga ginlakip diri. Nina nga ang iglesia, masapwa na siya nga walay dagta. Kaya amutambalon dira, ang kinaiya ni Kristo, ang kinamatarong ni Kristo, or rather ang pagkamatarong ni Kristo, ang kinaugali ni Kristo, amo na ang nangin kinaugali sang iya katawhan. Amo na nga nakalabot na dito kaya nangin himpit sila bangod sa pag ilang pagsuksok sang kinaiya ni Kristo. Kaya si Kristo sa iyang pagkatao naghimo sang iya himpit nga kinaiya. Kag ini nga kinaiya iya ginatanyag sa paghatag sa aton
Amuna nga amunitani ang aton dapat pinsaron. Amuna nga ginasiling naton diri nga amuni ang pinakaimportante sa tanan diri sa kalibutan. Kaya hindi man kita makasulod sa ginarian sang langit kon ang kinaiya ni Kristo hindi masuksok naton. Waay gid kita tsansa na makasulod sa langit nga man. Kaya ang tanan naton nga pagkamatarong kaangay lang sang mahigko nga trapo. Suno kay Isaiah 6:4 bersikulo 6. Ang tanan nga mahimo naton sa aton kagulingon nadagtaan sang sala kag saya wala sing sala dito kay Kristo wala gin sang sala. Ang sala ginahatagan kahulugan nga paglapas sang kasuguan. 1 Juan 3:5-4. Apang si Kristo matinumanon sa tagsa kakinahanglanon sa kasuguan. Siya nagsiling nanungod siya kagulingon, nalipay ako sa paghimo sang imo kaubuton o Diyos ko. Oo, ang imo kasuguan, yara sa aga, sulod sang akong tagipusoon. Salmo 40:8. Sang yari siya sa duta, nagsiling si Kristo sa iya magindutunan. Gintuman ko ang kasuguan sang akong amay. Juan 15:10. Paagi sa iyahimpit nga pagtuman, ginhimo niya nga posible para sa tao sa tagstag sa katao nga magtuman sang sugo sang Dios. Amo na nga siya gani ang pinaka ehemplo or example halimbawa nga sang diri si Kristo sa kalibutan, diri siya sa duta, amo na nga iya ginhimpit ang pagtuman sang kasuguan nga nagapakita nga sa iya tawhanon nga kabuhi nga tao mangid siya sang nagpakatao siya gin kapoy gin gutom natulog muna nga iya ginhimpit pagtuman agud nga nagapakita nga posible gid gali sa tao ang pagtuman. Pero ang importante dito sunod sila ni Kristo kun ara siya Jesus man gyapon nagsiling nga luwas sa akon walay gid kamo mahimo. Muna nga without Christ we cannot do anything. Kung wala si Kristo, huwag din kita mahimo. But with Christ, we can do everything. Apang kung si Kristo, ara sa aton tigipusoon, ara man sa aton nga hunahuna, mahimo naton ang tanan nga mga butang. Muna, kung magpasakop kita kay Kristo, ang tigipusoon, nayuusa siya, kabubuton. Ang kabubuton sang sa kanaisa na nagatingob sa iya. Isa, upon sa iya, hunahuna. Ang mga pangunahuna gindala sa pagkabihag sa iya, nagkabuhi kita sa iya kabuhi. Urgin kabuhi naton ang iya nga kabuhi. Niyan, samtang nga Ginoo nagatulog sa aton, makita niya hindi ang panapton nga dahon sang higira or ang aton kagulingon nga pagkamatarong, kundi ang kagulingon nga panapton sang pagkamatarong nga amo ang pagkamatinumanon sang kasuguan ni Jehova. Amo na nga importante nga aton mahangpan gid siya magutoran nga ang pagka madinalagon. Kaya ang butang balon sang nagatuman na kita sang kasuguan way naman kita naglapas andi madula ang sala sa aton kabuhi paagi kay Kristo, paagi siya bugay, paagi siya gahom nga nagsuloob sang panapton sang pagkamatarong ni Kristo magatindog sa iya atomang bilang pinili kag matutom kag matuod. Si Satanas wala sing gahom sa pag-agaw sa ila gikan sa kamot ni Kristo. Wala sing isa kakalag nga sa paghinulsol kag nagaangkon kay Kristo paagi sa pagtuo, nakaangkon sang iya proteksyon ang tugutan ni Kristo nga maagi or magagi sa idalom sang gahom sang kaaway. Ang iya pulong ginsaad pabayi siya nga maguyat sang akon kusog. Agon nga magapakigdait siya sa akon kag magapakigdait ako sa iya. So amo na ang promesa ni Kristo. Ang importante gani nga kita pirmi nakaangot sa iya, nakaangot gid kita pirmi. Kay kung hindi amo na nga wala amo na nga ang saad nga ginhatag kay Josue ginhimo para sa tanan. Kung tumanon mo ang akon tulumanon hatagan ko ikaw sang mga duog ngay mo pagalaktan sa tunga sining mga nagatindog. So, amo na nga sa panahon ni Joshua, siya bilang amo ang labaw nga pari, pag sa palananaon nga ginpakita kay Zacarias, amo na ang kahimtangan. Now, dayon, ang mga anghel sang Dios magalakat
sa matimbang nga bahin nila. Bisan sa sini nga kalibutan, kag mga tindog sila sa katapusan sa tunga sang mga anghel nga nagapalibot sa trono sang Dios. Amunan niya ang himpit nga katumanan, ang pagatindog nga tunga sang mga anghel, nga ang mga linuwas, ang mga tinuos kun makalabot na sa langit dito sa koronasyon, dito sa langit. Amunan ang ginpanggit sang kasal, ginpanggit man sa selebrasyon, dayon ang tanan nga di maisip nga mga anghel, ang di maisip nga mga luwas, ang 144,000 kag great multitude dito sa tunga sa mga anghel, dito palibutan sila atubang sa trono sang Dios. Munang ang kamatuoran nga ginakilala nga katawhan sang Dios, ginarepresentar nga nagatindog sa atubang sang Ginoo nga may mahigko nga mga panapton, dapat magdulong sa pagpaubos kag madalom nga pag-usisa sang tigipusoon sa bahin sang tanan nga nagaangkon sang iyang ngalan. Sa tanan nga nagaangkon nga Kristiyano, tani o sisaon ang kagulingon. Kung ang aton bala nga pagkamatarong, aton na ginsikway, kag aton gin-islam sang pagkamatarong ni Kristo, pagi sa pagtuman sa kasuguan, pagi sa pagtuman sa kasuguan, abugin na ang pinakadako nga isyo, pinakadako nga dapat naton pinsaron maayo. Kaya kung hindi, may problema kita. Amugin na. Ang mga nagatinlugid sang ila mga kalag, pagi sa pagtuman sang kamatuoran, makaangkon sang labing mapinubuson nga opinyon sa ila kagulingon. Ang mas suod nila kapag tanaw sa walay dagta nga kinaugali ni Kristo, gamingin aton man nga batasan. Mga walay dagta nga kinaya ni Kristo, nga mas babaskog ang aton handom nga mapaisuno sa iya dagway, kag may mas tiyutay ang aton makita nga kaputli o kon pagabalaan sa aton kagalingon. Amo gining aton permi nga lantaon, kay kun hindi tani siya makita sa aton kagalingon, amo na nga sa ginasiling na naton permi, may problema kita sa aton kagalingon naman, kay hindi makaluwas sa aton kagalingon kun kita permi lang nagasalig sa aton pagkamatarong o nagsalig kita sa aton hinimuan. Nga man, kay huay manipulos ang aton pagkamatarong kaangay malanggali sa higko nga trapo. Apang samtang dapat naton na marilisar ang aton makasala nga kemtangan, dapat kita magsalig kay Kristo bilang aton pagkamatarong, aton pagkabalaan, kag aton pagtubos. Hindi naton masabat ang mga panumbungon ni Satanas batok sa aton. Kung hindi naton masuksok ang pagkamatarong ni Kristo, ang iya gahom, hindi naton mabaton, hindi naton masabat. Kaya ang panumbungon ni Satanas ang momento nga kita nagapakasala. Muna nga, hindi kita takos sa ginharian sang langit. Si Kristo lamang ang makahimo sing epektibo nga pakitlooy para sa aton. Dito magpalapit siya samay, siya magatuad sa aton, nga kita may posible nga posibilidad sa kaluwasan bangon sa iya dugo nga ginula dito sa krus sa Kalbaryo. Sarang niya mapahipos ang nagasumbong paagi sa mga argumento nga wala napasad sa aton nga mga merito kundi sa iya kaulingon. Amo na nga kung aton na kilahawon aton kaulingon, ngayon kita mahimo ang mga merito ni Kristo, amo lamang ang aton mapuslan sa sini nga kabuhi. Hindi gid kita makuntinto sa makasala naton nga kabuhi. Isa kini, isa ini ka panghunahuna nga dapat magpukaw sa mga Kristiyano sa mas dako nga kakugi kag pagkamatinuanon sa pagdaog sang kalautan, nga ang tagsa ka depiktos kiniya, ang tagsa ka punto nga sa diin kita napaslawan sa pagtuman sang Dios noon nga talaksan, isa ka bukas nga ganhaan nga sa diin sa Satanas makasulod sa pagsulay kag paglaglag sa aton kag dugang pa, nga ang tagsa ka kapaslawan kag depikto sa aton mga bahin nagahatag sing kaygayunan sa manugsulay nga Moses Tanas kag sa iya mga ahinti sa pagpasipala kay Kristo. Dapat naton gamiton ang tagsa kakusog sang kalag sa buluhaton sang pagdaog kag maglantaw kay Kristo para sa kusog sa paghimo sang hindi naton mahimo sa aton kagulingon. Wala sing sala nga mahimo batunon sa mga magalakat upod kay Kristo na nagsuksok sang
puti nga bayo nga amo ang pagamataro ni Kristo. Ang mahigko nga mga panapton na dapat kuhaon ang aton mga batasan nga malaway, malain, kagang kunop sang pagamataro ni Kristo dapat isuksok naton. Bagis paghinulsol kag pagtuo, inatagan kita sing ikasarang sa paghatag sing pagtuman sa tanan ng mga sugo sang Diyos, kag makita nga wala sing kasawayan sa iya atubangan. Ang mga magabaton sang kamuot sang Diyos, karon nagapaantos ang ilang mga kalag, nagatuwad sang ilang mga sala, kag hanuot nga nagapagitlooy para sa kapatawaran bagi kay Jesus nga ila manugpangapin. Ang ilang talpangod na sentro sa kay Kristo, ang ilang mga paglaom, ang ilang pagtuo na sentro sa iya, kag kun ang sugo ginhatag, kuha ang mahigko nga mga panapton, kag panaptan sing ilisan nga panapton, kag magbutang sing matahom nga mitra sa yaulo, handa kita sa paghatag sang aton kay Kristo, kag siya man handa sang iya tanan nga himaya para sa aton nga kaluwasan. Amo na nga sa plananaon ni Zacarias kay Josue, kag sa anghel, nagakadapat na may pinasahi nga kusog sa inagihan sang katawhan sang Dios sa pagtapos sang dako nga adlaw sang pagtubos. Amo na magutoran makabiyanan parte ka nami no sa kasaysayan ni dire sa iglesia nga Sardis, dayon sa kasaysayan naman sa plananaon ni Josue nga ginpakita kay Zacarias. Amo na nga amo galina nagapanungod sa aton na posible man nga kita maaton gyapon maeksperyensyahan ang gugma sang Ginoo para sa kaluwasan. Pero kay ang aton nga oras naubos naman, aton anay siya tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubayad nga bahay. Maraming salamat po sa aming natalakay, nakatotohanan, pag-asa sa mga makasalanan sa pagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo ang mga nakikinig, maunawa-anawa ang inyong sa mga salita. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilam, G5 News FM Philippines. At pagpalain mo ang Siyuro Camilo Oy at pamilya, gayon din mga kawani. Lahat mga kawani, simpilan pong ito na maging tapat sa inyo upang kami man maging karapat-dapat sa inyong pagpapala. Patawarin lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Matatags mga buti ka.
4: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Biotics
0: DTX 500.
3: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
3: Masamihin ni kapalatian?
0: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
3: DTX 500.
0: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Yung mga blood sugar test,
7: ilan itong score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang yung mga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap
10: sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat-amat man ko slim kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
8: DTX 500.
14: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rinilang pin-out ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pin-out sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
8: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyo.

0: 5 Galing Awan Time!
1: Mama Kal!
2: Ano to?
1: Bakal ko dulce.
2: Pila ka bilog?
1: Pila pa na datanan ka bilog, how?
2: Dali lang, isipon ko. Isa, dua, tatlo, apat, lima, ano, pita, wadidididididid, 50 pa na di ka bilog.
1: Ah!
2: Te, pinain mo?
1: Isa lang ah!
0: Hey! Hi!
3: Kampeon, kampeon, kampeon, kampeon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: katugas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Recover ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
5: Sisa, kadlong kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Bayan ko ginibatya.
3: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DGX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kagikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrio, sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
16: DGX 500.
18: O, si Katrina sa Pianca. Kapis. Sang una dako ginangako ni problema sang akong tubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
16: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol. Mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May Yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
17: D3 Bio.

0: five Galinga One Time.
1: Isa saan to ka-eleksyon sa voting center?
2: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kon nakabuto ng akon asawa.
3: Abitay, dali lang kita naunta sa listahan, be. Ay, ari tayo ho. Mga isa na kauras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
2: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulot timprano lang ko di tani kanto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba?
3: Ahay, nga atay haw. Why na kamugaupon nga duwa ni nanay?
2: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
0: Hey, five Galinga One Time!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
7: Mabakal, sumanguti ka.
8: So kagapon, gin-discussed ha, kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ini sila tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
9: Wala pili, Sir Boy.
8: Why pili?
9: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, na-vaccine ka is hilanat.
8: Hilanat, panakit lawas.
9: Siyempre gari ang immune system, kagaw mo, impasaw mo.
10: Ang paghilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
9: Correct.
10: Mo. And recognize na yun.
9: So, buligi ang imo lawas. Buligi. Painom ang D3 Bio.
8: Inom ka na D3 Bio. Ano bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si imo during the time na gid tapos na si imo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si imo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Uy, hindi niya na makita sa iba niya ha. Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Cause extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ang muna ang epekto sa imo gitawag nga D3 Bio.
9: Asayin siya na, Sir Boy. Patyo na naging niya tapat ang ano, kwanto mo, attenuated virus.
8: Correct.
9: Magyan sa BCO nga ara sa D3 Bio, total patay na gid.
5: D3 Bio with physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio.
8: Remember, ang balilati mapatay, paano na lang na iyang maghimo ang aton ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies.
9: Antibodies.
8: Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na iya kalanlan ni body cells. Oy, makuha ko that protein kay mimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko na parte sang iya kamot kay mimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase nga
9: amo na may mga vaccine nga spike protein lang.
8: Correct. May ara man niya mRNA. Ano na iya kompletong nga virus, may halag natawag nga vector type nga vaccine. Nga mismo lain klase nga virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts sang lawas sang COVID, ginsulod. Nga cause ina nga virus ya, kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon.
5: D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakats, mga buti ka.
9: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3 Bio, may TC.
7: Oh,
9: para nga, preparado yung immune system. Siling ni Sir Kevin, dami kong makainom ka D3 Bio. Ang epekto sa post-vaccination, ang D3 nga ara sa D3 Bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
7: Correct. Pabakuron.
10: Meaning to say, mangin efficient.
9: Ang D3 Bio, makabuligid siya before, and after. During, and after. Tatlo ka phaser, boy. Before, preparahan niya imo immune system.
10: During. Hindi siya mag-overreact?
9: Di mag-overreact. Kay i-regulate sa imo immune system. Then after, mahimo siya antibodies.
5: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas, mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. You may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3.
17: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
18: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
19: Ew! Yucky!
18: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
20: 27 lot.
21: Ano ginabatsyag mo sa
20: high blood gid ko?
21: Ano sa una ang imo?
22: Blood pressure.
20: 180 over 100.
21: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
20: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Para ho na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
23: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestinga. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
26: Gaan, mag-joy ride man tabi ga.
27: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
26: Tiga, mag-joyride na ta.
27: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
26: Sakay ka kidiya!
27: Siyempre! Naka-extend ko ya!
26: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
5: Extend Supplement for Men.

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Madalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
8: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
9: D3 Bio.

0: party, kabalanga, ang babae, mas gagwapa kung magtigulang.
1: Ah, huuwi.
0: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
2: Ah, nugay da gani, kabataon pa gani si Muga.
3: Hey, hi, kalingawang ta!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: K5 News FM. News FM.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: GTX 500. Masami ka bala na nag-augdas? Kapoy sa trabaho.
10: Kag-stress adlaw-adlaw.
6: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtigulan. Kalaman ang abyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimta. GTX 500. GTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
6: GTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na galing. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
6: Mighty C! Mabaka mga butika.
15: GTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald. Saka sales rep. So, una, problem. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
6: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaka.
19: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
19: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo. Extend. Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.

0: Anak, wala ka man ahuya. Kainap pa ko di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay, mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh.
1: Hey, hi, galing ngawang ta.
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
2: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka ang butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulab City. Termila ko ginaubo, kag-sip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo.
8: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasang ang butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasampay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
15: Ganito ako.
16: Tigasi.
15: Tigalapa.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si Miss. Sis ang masusunod
15: sa gabi.
16: Ako ang bossing
15: dahil kasangga ko
16: ang Extend
15: Supplement for Men.
16: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
2: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: I Care Gold.
20: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang isa. Ako, testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal epektibo gidya.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM

0: inyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga sokin na itong tagpalamati, welcome na sa programa Mga Impormasyon sa Ikeng Lawas. So, sa mga palahubog, I would like to remind you, the more nga nagainom ka mo whiskey, pinpaadlaw-adlaw, ga-whiskey kong gabi para makatulog, you must take DTX 500. Kung nga, istoryahanta na karon, manging kaupod na siya ng diskasyon karon si Dr. Ramil Oy, amon CEO. We also have Engineer Albao and Sir Boy Sulweta, Dr. Ramil.
8: Sa tanan natin mga sokin nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
4: Kung may ara sang organ sa lawas nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa breakdown sa mga fats or pag-breakdown sang fats sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
8: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot silingon sina. Gadamo man ang free radical.
4: Husto gid, correct.
8: Problema sa salakyan nga sige ano?
4: Sige atar, sige carbon deposit
8: ano. Lang tawab lang tambutso.
4: O tambo sige man aso.
8: Pero lang tawab lang wala gano, wala ga.
4: Gandar. O tinlo.
8: O tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP.
4: Oo.
8: Damo nga mainom giga DTX 500 kag mighty C. Pangkontra na sa free radicals mo. Gani, correct. Ang aton atay, ang isa sa mga masami nga ginaigo gid sang balatian, labi na sa mga may bisyo, kaangay sang regular nga pag-inom, mga mantikaon, tiigo gid Sir GP.
4: Oho. Isa sang pinaka-common, Dr. Ramil, nga problema sa atay, amo ang fatty liver, kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
8: But silingon na Sir GP, nga ang tambok ang naglikob kag nag-build up sa kuan sa imo atay.
4: Naputos ang tambok.
8: Oo. Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay, pero kung sobra na nga ang fats sa atay, ga problema na sa fatty liver ka na.
4: Correct, no? Kaya ang sobra nga fat sa liver ang nagakos ang liver inflammation, as in kahubag ang atay mo. Kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini, kag nagakos ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
8: Ma liver failure kagid. Hapos lang hapos man lang tani Sir GP ang solusyon. Mainom gid ka tani DTX 500 adlaw. Inom ka ang MITC para kanang sobrang mga toxin, sobrang tambok da. Imetabolize siya pa haboy na lang na. Amo na tani kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. Mm. So, kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag imatay.
4: Correct.
8: That's why, kung tanawon sa laboratory, taas mo si GPT or ELT ni mo, so inumgi ka, may TC or pure C, or ining gitawag DTX 500, manami na nga kombinasyon, powerful combination para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo, tambok ang imo atay sa GPT.
4: Correct si Dr. Ramil. Ang ginamensyon ni Dr. Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agudibaloon kon bala, engineer, may damage ng imuli liver. Ini man ang ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
8: Ang ELT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makitaan mo yung ligid na sa atay. Ini man makitaan sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ELT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo.
4: That's why galik ka pag-screening, taas SGPT mo, ano?
8: Kung so, palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gid i-check sir GP. Amuna kung mayara ka sa family history sa liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya sir GP.
4: Correct. Ang pag-inom sang alcohol, especially sa mga makahulubog, no? Sa mga palahubog, I mean, adlaw-adlaw balaga inom, ini ang usually nagahubag ang atay.
8: That's why kung pala inom ka, ginom.
0: Eh, dapat DTX.
8: Sinil ba, sinil? Dapat siya pa inon ginadamo kuan. Damo DTX 500 kag may TC.
4: Oy, kabakal.
8: Pero sila niya, wala na kung siya ginom.
0: 3 weeks na
8: wala siya. Wala na siya ginom daw.
0: 3 weeks na siya nagpatindo sa niya atay. So may dako siguro nga question.
4: Okay, piparar niya atay.
8: Kaya siyempre, lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo, paan sa imo, lawas, pang higo sa imo atay. Inom, sigarilyo, ano pa, mantikaon. Ang question, Sir Boy, Sir GP, gabakal ka DTX 500?
4: May manog silig ka? May manog tinlog ka?
8: May TC ka?
0: May pambawi ka?
4: Wala.
8: May pang-neutralize ka sa free radicals tuga sa imo nga ginakaon na? Wala. Kaya man, why ka gabakal DTX 500? Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500 kag may TC. Pero kung gusto ka na nga dali nga mapatay,
4: at hindi.
8: Hindi na magbakal.
0: ang iban, sa GP ibanda, gaulat-hulat yan niya. Ah, may liver transplant ba?
4: Tapos
0: na yan kayo.
4: Hindi lamang alcohol, ha? Hindi lamang alcohol.
8: Kung may amo na guru, no? Grabe, naging kabusador ang tao.
0: Gasalig per me?
8: Kung may pisa, bla? Aguba ako atay, stand ko lang ni.
4: Kaila ka na, isa no pa naman mo na, no?
8: Pero kabalo ka, di gihapon maglawig, lantaw lang sa lakyan nga may spare parts. Mag-bind yan news na, bind siya nga,
0: hindi na. Kung
8: hindi
0: na,
4: hindi
0: na.
4: Hindi
0: na.
8: Ang
4: original. Daw. Sige, so hindi lamang alcohol ang nagagdamid sa atay, ha? Ang obesity. O, isa man sa nagaguba sa atay. 30 to 90% sa mga obese ang may ara sang NAFLD or non-alcoholic fatty liver disease.
8: So, attention daw sa mga buyonan.
4: Naalayo?
8: Once nga buyonan, sir, boy, medyo may mga deposit gina sa kanya, mga patsya.
4: For sure.
8: Dako gina chance. Managang the bigger your waistline, the shorter your lifeline.
2: DTX 500!
1: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
4: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
4: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
4: Anong resulta? Tila na?
1: Sobra na lang 100.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
8: Likawan ang mga refined carbohydrates, likawan ang mga matamis, kung gusto gagin mag nami ang ano, para hindi ma-promote ang mga pag-deposit sa mga tambok, likawan yung tanan ng klase ng tamis eh. Siyempre mantikaon. Kag importante, inom yung DTX 500 kag may TC or pure C as RGB.
4: Ang may mga insulin resistance, ining type 2 diabetes, garisulta man ini sa fatty liver. Kung may diabetes ka, sigurado fatty liver ka.
8: Tama na, correct na. Pero kung nakainom ka DTX 500 kag may TC, ati, wala. Kontrolado yung blood sugar.
0: Ma-neutralize ang
4: problema. Ang nami.
8: So, ato rin yun, Sir JP, ha? Yes. Kung pala kaon ka tamis, may diabetes ka.
4: Diabetes.
8: Kung may family history ka mo sa fatty liver, kung nakaagi ka viral infection sa atay, like hepatitis, kag kung palainom ka alcohol. Sigurado, ha? Kaya basin kandidato ka na sa liver failure.
4: Ay, abaw.
8: budlay mo, liver transplant, pinakabudlay.
4: Gahubag na taang imutyan doon,
8: kahabog. Liver, kidney transplant, pinakabudlay.
4: Kaka, mahal. Oh. Ang pamangkot na kung may inog transplant, ay kung may, may available donor. Nga transplant.
7: Oh, kung may donor.
4: May donor.
7: Wala-ulat ka.
8: Hindi ulat ta nga magasto kami nilyon, subong pa lang, inom ka na sa

0: mo blood sugar?
1: Oo.
0: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
2: TTX 500! TTX 500! TTX 500! POC! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Salita kay Thanos, tagabayigan niya. Trangkaso, bay ako. Tapos napilahan ako. Inyo makos Pure C. Ang mga dalawa kaadlaw, nakabangon ako.
2: Pure C Vitamin C! Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako pala si Ray Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis mapagod.
2: Pure C Vitamin C!
5: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Alright, sige. Ang liver, pwede transplant. Kung si Dok pa, prong baos ang ilok.
7: Pwede man, i-transplant. Tapos na kinayin na. Tapos mag-transplant.
6: So dapat, no, putik sa hantang atong lawas, no, putik na hantang malang tupad na pelmi, no? Pusina, sa inyo pamalay, kailanan maligo, pelmi. Proper or good hygiene is really essential para madula ang body odor. Mag Santon Plus Herbal Soap anay, no? Ini siya mabula, no? So katanan ng mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaos ang lawas mo, kwaon ni Santon Plus Herbal Soap kay may VCO, kampyon na. Tapos na, engineer, ang muning sekreto ni engineer, muning
7: Mumot.
6: Clinica de Fresh na yun. With VCO man, gapaputi sa ilok, gapagkwapas mga bakterya, gagatuga, no? Gagaproduce sa mga toxins, gagapabaho sa imo ilok. So mag-Clinica de Fresh, hamis na, mumot pa.
7: Are, mangkuton ko sa namin, get first hand information mo. Engineer, kapila ka mag-inom, extend kag maggamit pag masay sa isang adlaw.
8: Exacto na, ambal ni Doc.
9: Para na pag circulation.
8: May affirmation na. Lively ka na permi. Kag-ready ka every now and then.
7: Sabi ako na sa word ready.
6: Mag-serve sa ano, no?
7: Mag-serve sa barangay.
9: Importante ya, energetic kaya kung mag-serve ka sa barangay.
8: Kag wala ka blagi na tuyo ya, Sir Jim.
7: Ay, kampiyon.
6: Tuyo, ha? Kaya ka pamukaw, gali.
8: Oo. Hindi ka ba na magambal nga? Buwas lang, tunga lang anay.
7: Ay, buwarte!
8: Pwede na yan.
7: May medya-medya. Meaning ready ka all the time.
8: All the time.
7: Dumingin yung plan. No? To si, ano to?
6: Si tapos, engineer. Tapos, mag-extend. Gapamasahe ka dahil. Isang tong plus herbal.
9: Nami na yan.
8: Kanami, gidya.
9: Kaya siyempre, kung kapoy kabilong adlaw, nami, gidya mga pamasahe.
7: So, may masaysta ka.
9: Plus herbal oil.
7: May masaysta.
9: Ala,
8: may complete.
7: Pero, kunaga, anong paborito mga kape?
8: At yun, DTX 500.
7: Kung coffee mix. Yeah. No, kampiyon.
6: DTX 500.
7: Si Sir Boy, galing ka, galing premium.
6: Ga-detox ka pa.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ano bala, ginausap na mga term nga, do may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kampante ka nga, abiskan makataro ko, ma-allergy ko, mag-sip-on ko, kumplito, da, pag abi mo puno-puno.
9: May kilala ko nga tao nga halos tanan bulong ara sa iya.
6: Ara sa iya.
9: Sinil manahan.
6: Oho.
9: Nga ika antihistamine, ara.
6: Hindi
9: may para high blood, may ara.
6: Ano naman?
9: Oo.
6: May pang COVID, may dalaman siya. Ditribayo
9: na. Tanan, halos dalhon na lang niya.
6: Kaya ginaiyaway, ginakabinet, ginabulsa.
9: Pero pwede siya ni Sir Kevin. Parmasya iya dala.
6: Kay Ditribayo ang ginamitbit ni Sir Kevin, no?
9: Naka-Ditribayo.
6: So kung nang Ditribayo ka, ang mali ni Sir JP, Kung acidic ka, kayang-kaya ni ditribayo. Kung usaron mo ang ditribayo, outside your body, may punggod ka, may mga eksema ka, pwede man. Kung medyo gailan at gagatrangkaso ka, ay espesyalista na ang ditribayo. Kung medyo feeling mo medyo galipaton ka na, do hindi ka nakabalik,

0: Los ang imo mga ginaobra, kibasi may Alzheimer's ka na, kayang-kaya ni Ditribayo. Mm. These are all
1: kung
0: possible.
1: Kung gusto ka mag-oral hygiene, Ditribayo.
0: Pwede man.
1: Kung oral may hygiene. Kagaw, kagaw, sipon, may hilanat ka daon, Ditribayo ka daon. Ay, pero may nato ginabalik-balik, sir boy. Pag gahana na gani, nga matrangkasun ka, medyo mainit, gainit ka na. Obis ka, naghilanat ka na. Every 4 hours, gid ang amon suggestion sa pag-inom. Ditribayo.
0: That is the therapeutic way of using Ditribayo. Kung medyo arat ng sintomas, ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, every 4 hours, duha. Duha panigurado, no? Kay amon gani architect, do nagbangon naman. No? Kay nag-Ditribayo. So, ang
1: Ditribayo... May kilala ko. Mm-hmm. Nga pulo ka daw hilanat ginpa Ditribayo every 4 hours dula nang hilanat.
2: Ay oo. Mm-hmm.
1: Kag gin-declare nga COVID kuan.
2: Kag ano pa?
3: Declare COVID, COVID
2: lipado ka, elderly
3: COVID
2: siya.
3: COVID positive, no?
2: Positive.
1: Ginpa inom lang ano?
2: Ditribayo.
1: Ditribayo. Kaluyan.
0: Kung kamo ginakulbaan, kay baluko damo ko tupad balay, damo kasuya sa akon sugata sa akon sa dalan. Ginakulbaan kami sir muna. Normal na ginakulbaan ka kay may pandemya ta, no? You just need to follow the protocols ng atong gobyerno. Mag-mask, mag-face shield, wash your hands regularly, and take your Ditribayo.
1: If amo na ka-importante ang mag-mask, kag mag-face shield, sir boy,
0: the more,
1: kag social distancing, the more nga importante nga may Ditribayo ka. Amo tong maaway.
0: Amo tong maaway, sir.
1: Masugot kag sindibiskan, ano pa nga mask mo na kag social distancing, ang kagaw malusot gina
0: malusot gina sa malusot, no? Malipat ka gid nga may maputang mo ang
1: kaw oh, hindi gid
0: mabilong kasi mo ba
1: hindi gid ma-perfect
0: di mo gina iya maiwas
1: kaya nyo kaya mo ma-perfect ang pag-inom sa Ditribayo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So balik ta sa atong topic ko. Paano nangin pharmacy ang Ditribayo sa gamay nga soft.
2: Oh, amo na abi.
1: Sempre halin sa ulo pa kantos da pa sir boy kaya.
2: Okay, pharmacy dapat kumpleto eh.
1: May kuan ka may kaspa ka?
2: Pwede. Kaya.
0: Kaya.
2: Sa sagwa pala na.
1: Oo, butang mo na.
0: Duha ka soft gel, kunting nga, putang sa buhok mo.
1: Kakas. May alap-ap ka, may mga katol-katol ka, may bugas-bugas
2: ka sa kaya
1: mo, may punggod. Pwede.
2: Kakas.
1: Pag abot mo sa baba, pwede mo ano, pwede mo imumog.
0: Oil pulling.
1: Para mapatay mga kagaw da, mga gingivitis mo da, pyorrhea, mabuligan.
0: Kampiyon din ang unto, kampiyon ang imo breath, layo ka sa bad breath. No?
2: All in one, ha?
0: All in one.
2: Sa ulo pa lang na.
1: Pharmacy. Gani ang Ditribayo.
2: O sa sagwa, sa sulod, sa ulo.
0: Sa ulo-ulo.
2: Sa brain.
0: Ketones. Imuson ang beta amyloid
2: plaque.
0: Layo ka sa ginatawag Alzheimer's, kag dementia, hindi ka na lipaton. Hindi ka na tawag sa ginaing maintuan. Kampiyon ng ulo mo, 80 years old, pero kampiyon ng ulo.
1: Painomon gini, in general, bawa yung mga sako para di siya lipatan.
3: Correct. Ako doon, may kakampanya na. Yung mga, sila ni Efren Reyes, balhin sa kung barangay 35. Kaya dito sa kung mabuto, kay kagawad, albaw, kapitan.
1: Ati, nami ginaya si Efren.
2: So tapos sa ulo manaog sa liog sa puwak tuwalan
0: tinuan tanan nga bakterya nga nagtina sa puwak nga kamakatugas ang tonsillitis.
2: Ay
0: kakas,
2: you know, kakas.
0: Manaog sa tiyan.
2: Oh.
0: Pag naog sa tiyan may increase ang mucus production. Nami ang lining mo potektado tanan kung ano magiging bakterya nga ara sa imo lining panghimuson.
1: Pag-abot sa tiyan ang tanan nga H. pylori nga among rason sa hyperacidity kag ulcer.
0: Patay.
2: Ang mga kwan, ining kagaw nga makakos ng diarrhea, patay. Tapos, ato si Satyan, ibalik ka pa sa ulong serotonin para magnamitulog mo.
0: Kaya Satyan to,
1: pagkabot sa tinae, padamuon ang imong probiotics.
2: Probiotics.
1: Ga para mag-produce ang B-complex.
0: B-complex.
1: Sag happy hormones.
2: Happy hormones.
0: Ang namin ni sir.
1: Nga, di matawaran nga.
2: Ang asma sa lungs mo.
1: Kaya.
3: Ang nakain mo gini, Sir GP, over the counter, hindi kinanglan prescription.
0: Correct.
3: Anytime niya, pwede ka kabakalya sa mga pharmacy.
1: Tanan nga kagaw, mabakterya man, mabirus man, mapungus man, maparasites man, patay. Especially kung ini, makadto na sa imo, dugo, kag-lymphatic system.
0: Gito na siya, ma-convert na siya, sige, tawag ng monoglycerides.
1: Si Monolaurin. Mahima na siya si Monolaurin, si Monocaprin, kag-monocaprilin.
2: Eh, grabe.
0: Da, ginabayran ang Ditribayo. Kaya da, yung ginaputiktahan niya kasi any kind of virus, kag-bakterya, magsod sa lawas mo. Huwag siya labot kung ano na siya.
1: Kundi, sa sige ni mo nga inom, sige ni mo nga inom, ang tanan nga mga higko nga aras atay mo, tinluan niya.
2: Tinluan niya. Ang atong mga damo, mga paracetamol, body pains, anti-allergy, may epekto sa atay, bubo niya atay mo, iliya wala. panamiun yang atay mo.
0: Correct. Andito yung bayo yung kinapajim yung atay mo.
2: Ginatunaw yung fatty liver.
0: Ginatunaw yung fatty liver. Kina-improve yung imo metabolism. Tikon improve yung imo metabolism. Kuhaon yung tambok sa imo sa imo atay. Usalo niya as energy.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Pusta sa atay. Pusta sa tinae. Naog sa prostate gland. Wala ka inflammation.
1: Wala.
2: Hindi ka magka-BPH.
1: Hindi ka magka-prostatitis. Hindi ka mag-BPH. Grabe, no? Kung sa mga babae,
2: picos, wala.
1: Wala na ng mga kandida.
2: Kandida.
3: Kagang madula ang depresyon mo kaya hindi ka nag-uri mo.
1: Siyempre, ang stress mo, hindi na. Produce ang happy hormones mo.
3: Correct, correct.
0: Kagnami ang imo hormone production, no? So, basically, abi nyo damo-damo
1: na dapat tub-tub
2: ko. Ang dapat ang kuko
1: sa na lang kuko. Ang punggos. Atakihon sa punggos ang kuko, di ba? Gako na, gagalamay ang iba niya punpon. Pero kung nakainom ka di tribayo, butangan mo na.
2: Butangan mo pagid.
1: Inom butangan pagid.
2: Kwa na yan.
1: Umpawan.
2: Tuksi. Kita mo lang. From head to toe.
0: Puerti, no? So, amak mo, no?
1: Amo na ka nami ang ditribayo bilang pharmacy. Like a pharmacy.
0: Like a pharmacy. Ang 20 mo ka different klase nga bulong, isa na lang. I-ditribayo mo na. No? So, that is the convenience na matag sa imo ditribayo. Hindi lang pang pandemya, pang pamilya, gidya, no? Amo na ang maimo kung sang ditribayo si mo. So, kung ako sa inyo, baka na ka mo sa inyo yung stock. Kay kung nami giniyak, may isa ka mo ka box inyo balay, kay anyone could use it. Si Lula, si Lulo, si Manong, si Manang, pati na ang malagawan yung teenager nga damo sa mga katol-katol. Wow. Kayang-kaya, himuso ni ditribayo. No? So that is the effect of ditribayo sa isa ka pamalay. It gives you that peace of mind, katawhayan sang ulo.
1: Para masay pa lang to atong isgutan. Boss Guru, italakayon man to. Paano nga ang ditribayo is like a janitorial services?
0: Correct.
1: Paano naman na mo explain paano niya tinloan ang imong bitamoloid, bitamoloid plaque? Paano tinloan imo mga toxin sa atay? Paano ang mga bad cholesterol mo kao niya?
2: Correct. Tapos sa Monday, istoryahan tahalin sa soft gel ang iyang breakdown pagkatapos pinakatapusan.
1: Correct.
2: Halin sa lauric acid, sa monolan.
1: Paano siya makadto? Anong matabo?
2: Hasta'y panghihi mo sa...
0: No? Kung paano kang lawas makabinipisyo ang imulawas sa ditribayo. So, diin ka pa, no? Diin ka pa. Makadto ka sa iban nga suplemento or vitamin D3 nga suplement. Hindi na. Mag-ditribayo ka na.
1: Kung alam ka, kung gainom ka D3, ma-ditribayo ka na lang.
2: Correct.
1: Di matawaran ang bintaha. Ang D3, grabe ang bintaha based sa research. Pero mas grabe ang bintaha sa ang gin-combine na si BCO sa vitamin D3. Posto.
0: Imagine mo, merging.
3: 10 to 15 times.
0: Sobra pa.
1: Sa una, abi ko, 10 times lang. Sa sige na mo research, nag 100 times.
3: Grabe.
1: Hindi lang kay 100 times, sir. Thousands na ang
0: gawin. Layo-layo gins ang diferensya. Kasi you're merging two superpowers of nature. Vitamin D3 and extra virgin coconut oil. But if you could see this, babaw gidyang extra virgin coconut oil sa vitamin D3. No? Na siyang kombinasyon, makita nyo lang na sa D3 bio. The effect of that D3 bio makita na. Damo na ko namo nga reviews ang makwat. But gusto ko ni i-spread gid sa inyo. Sa tumatagay ni ilo, da available na. No? So hindi na ka mo magsakitek sa ako.
1: The available only na. Antibiotic nga wala resistance.
0: Wala.
1: Diba? Ko mostly ilang taon sa mga migo na to nga mga medical doctors nga medyo taas-taas na ta. Taas-taas na ta nga klaseng antibiotic kay siyempre ang iyang sakit blablabla. Pero si ditribayo halin sa pinakaunang klaseng kagaw tub-tub sa latest nga kagaw, wala pili, sir boy.
0: Correct.
1: There's no resistance.
0: Hindi siya ka-evolve ang bacteria kung kontrayo sa ditribayo.
1: Ay, hindi. Paano mag-evolve? Patay kaya. Rikta ka patay.
0: Kaya ang banat ni monolaunin, kag ni monocaprin, kag ni monocaprinia, ara gidya sa iya nature nga kaya yapatsyon ang bacteria. Kumbaga, anghel kontra demonyo. Miskan, ano pa klase yung demonyo, kapatsyon gidya sa anghel.
2: Correct.
4: D3Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse sa nagsugod ako ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3Bio, ang D3
7: yung may Visio.
6: Ang Visio
7: yung may D3.
6: D3Bio.
7: D3Bio
6: with Visio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3Bio, ang D3
7: yung may Visio.
6: Ang Visio
7: yung may D3.
6: D3Bio.
9: PUC, ang alkaline nga vitamin C.
10: Balita kay Thanos, tagabgaigan niya. Trangkaso ba ako? Tapos napilahan ako. Sino makos PUC? Ang mga dalawa kaadlaw, nakabangon ako.
9: PUC vitamin C. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
11: Pala si Ray Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng PUC. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis mapagod.
9: PUC vitamin C.
4: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Focus on benefits sa D3Bio.
2: Uh-huh. Alright. Sa may mga kabataan nga may problema, bala sa tulaho ang hambal nila. Uh-huh. Gabaho, gana na. Uh-huh. You take D3Bio, pus-on mo ang buhuan mong soft gel, ipatulo
1: at least
2: sa sulod.
1: One drops to two drops.
2: One to two drops. Kampiyon nga.
1: Ang iba niya, Sir JP, kinabutang la sa algodon.
2: Kaginano
1: nila.
2: Banyo sa sulod.
1: Oh, banyo sa sulod.
2: Because ang gakos ang otitis media, ano naman, lima, tatlo ka kagaw. Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, kagnan type pa bol.
1: Good news ni Sir JP sa mga ano? Ha? Mga iloy nga may mga kabataan nga may amo na.
2: Oo. Oy, sa mga iloy ha, ang kabataan nyo nga dumidyo, natuslok ang dunggan, kasakit, abi, buslutiga gamay kag patuloy duwa ka drops no
1: sa drops or butang sa cotton bud
2: hindi mo na may mo sa plain D3
1: hindi
2: it's the VCO
1: ang superstar sa D3 Bio
2: nga naga-cure sa imo nga otitis media
1: supporting actor lang si D3
0: correct. Ako ya, gusto ko yan D3Bio because it gives me the flexibility kung nga mahimo ko tanan. No? Kung may mga pilas ko, pwede ko magwa, mausap topically, maputang ko din sa pilas ko. Extra virgin direct coconut oil, not processed by the body, still has lauric acid.
1: Correct.
0: Eh? And lauric acid could basically...
1: Lauric acid pa lang, sir boy, is antibiotic na daan.
0: Kampiyon na.
1: Mas ganami pagid siya...
3: In a supercharge ng lawas.
1: Kung mahimo pagid siya nga...
2: Mono-lauric.
0: So lauric acid iputang ko ni sa akong pilas.
1: Dali kay ang lauric acid di nakasulod sa kwan mo sa imo nga system.
3: Hindi nakasulod sa system.
1: I-change sa anay sa imo ano into mono-lauric. Pero kung sa guwa-guwa lang,
3: lauric acid lang kaya na.
1: Kaya na.
0: So mga punggod, mga pikas-pikas, mga infection sa guya nga medyo ano, putangilan jutay sang D3Bio kwa dagom para makuha ang punggod mo. Remember, ang punggod mo is also a bacterial infection, no?
3: Ang ako niya, ang scalp mo bala, masyado ka dry, sakto na igbuan mo lang kay imidyo i-massage mo.
1: Kanami. May manog massage man ka.
3: Oo, may manog massage. Tapos ang scalp mo, makita mo nga refresh siya.
1: Timining pa ang D3Bio nami sa mga problema sa mga hair, mga scalp mo, may mga dandruff ka na. I-massage ka na dyan.
3: Correct, i-massage mo lang.
1: Ang D3Bio, nami na siya. Permin ako, ibalik-balik ko. D3Bio has ketones. Ang ketones siya, grabe ang pagbulig. Especially nga...
3: Boska.
1: Damo ka manggad. Kano yung damo ka manggad? Kaya ginawa yan sa kabataan mo. Namigid siya sa mga may problema sa mga brain disorders. Like dementia, Alzheimer's disease. Ketones sa Sir Boy. Kabataan nga may mga history sa gituag epilepsy. The best na siya. Gusto ka active, energetic imo brain, ketones from D3Bio. The only ketones nga ang D3 brand is D3Bio, Sir Boy.
3: Correct, no?
1: So, manang namian ko, gidra ko namian nga permi ko gainom 3 times a day, every every 8 hours, sir boy, nga inom ko. Kaya nga man, kaya mahandol mo ang stress sa bilong adlaw. Imagine lang, may ara ka, 300 tub-tub ka, 300 ka tao.
12: Grabe, no? Kaya-kaya, gapon.
1: O kaya.
0: 50% bilugtasan.
1: Oo, 50% ang ulugtasan. Di tribayo lang kasaran siya na.
2: Hukita di
1: tribayo lang malakas.
2: Di tribayo lang ang malakas.
13: Ang babangga, giba mo.
2: Giba.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: K5 News FM. News FM.
16: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
18: Mabagat sa mga butika.
17: D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
17: D3 Bio.
18: Ang D3.
17: Yung may Vizio.
18: Vizio.
17: Yung may D3.
20: Kasakit ang tiyan.
21: Max4 Biotics.
20: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
21: Max4 Biotics.
20: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
21: Para healthy ang tiyan.
20: Mag-clinical.
21: Max4 Biotics.
20: Makabulig sa pagtanong.

0: taas ang mga kagaw.
1: Klinika Sportbiotics.
2: TTX 500.
3: Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
2: Mag-TTX 500 na.
3: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-TTX 500 na.
4: TTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. At
8: TTX 500.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
11: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
13: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix?
17: Gusto ko na.
16: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
23: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
25: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag labawaska nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
26: Extend DTX 500.
27: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
26: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
14: Healthy nga uto.
28: My tennis one is
14: dead. Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: My tennis two is dead.
14: Mas panami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
28: My tennis three is dead.
14: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
29: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa halik. Nadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Welcome na sa ating program, Tonight Show with a Jerry Lee and a Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, up na nakita till 12 midnight tonight. Sa gusto gin magpalabot sa mga problema kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon, sa love life, o kung ano man na klase problema kung nagatumlag sa inyong balatsyagon, kung nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Kag sa gusto gin maghatag sa ila opinion, kag komentaryo, parte sa mga balita, kag mga issues sa atong palibot. Pwede ka mo katawag sa ating hotline, sa ating smart number, 0928-611-2263. Kaya sa ating naman yung Globe number, 0927-7444-8940. Alas 9.45 na, kaya rin na ginahulat natin na every night. Let's all welcome the one and the only Jay Lolo. Good evening, la.
1: Thank you, kay salamat, dirile, salamat. Thank you, kay dirile. Good evening, mga ka-K5. Welcome na sa ating program, Tonight Show. I'm Jay Lolo. Pwede na kamo katawag sa ating telepono kung may mga problema kamo dangit do. Matyagan nyo nagatublagid kang nagapahatag bugat sa inyong balat, yagon. Kang nagapagumod sa inyong pamidsaron, itawag nyo na sa itong telepono. 09-0928-611-2263. Kung may ara ka man sa komentaryo, o kung opinion, o kung gusto mo lang magpabutsag, o kung may interesting story ka na ang makahatag sa itong inspirasyon o kung pagtulunan, pwede ko man katawag sa ating telepono, sa ating Globe number, 0928 at 09277-44894-0, ha? Welcome na sa ating program Tonight Show. Ang unang pamangkot is, nainom nyo na ang DTX 500? Ati good, very good. Mayo kagid. Importante gid nga limpyo ang aton sistema. Kay higko lang ni. Ang diferensya, nga ginaot-ot ang aton mayo nga selula, ginaguba ang aton sistema, kay nagresulta sa maskit kag balatian. Paagi sa pagkaon, sa hangin ginahaklo naton, kag mismo man sa tubig nga ginainom naton. Ipriyoridad tagid ang magkaon sa mga masustansya nga pagkaon. Tagaanggid sa panahon sa pag-exercise, pagpabalhas mga ka-K5 para magwa ang ato mga toxins sa naman nga mga pamaagi pag jogging ka da, mag-exercise ka, mag-walking ka, mag-workout ka, mag-gym, basta balason ka na, panarapo ka na, panilhig ka na, panglampaso ka na, paningit ka na damang. Basta balason ka lang, kampiyon na everyday, ha? Ginabuligan mo ang maglimpyo ang imong sistema. Kagpalayogin sa mga bagay ang makataksi mo stress. Mga bagay ang makataksi mo stress o kung mga butang, kaya ang stress ay isa ka sikreto nga naghahatag sa aton sang laing pamatsyag, no? Nagasaka ang aton nga blood pressure tungod sa stress, nagatuhaw ang mga sakit kag balatian, kag kalabanan, delikado kag makamamatay. So likawan ang mga bagay makatag sa aton stress. Kag hindi gin magkalipat mag-inom every day sang DTX 500. Ang DTX 500 may ampalay extract, amarguso, nga nagapanubo sa atong nga blood sugar. Kag ginabantayan nga hindi magtaas ang atong nga blood sugar. Layo ka sa diabetes. O kung maumpawan ikaw sa diabetes, o kung may history ang family mo sa diabetes, i-prevent mo na. Inom ko na everyday sa DTX 500. Plus, may super antioxidant galing sa tubo nga nagabantay sa mga free radicals nga tuyo gin maghalit man sa aton sistema, sang aton sinula, kag mga tugam ini sa mga sakit kag balatian. So everyday inom kita DTX 500 mga ka K5. Nainom ng Mighty Shay. Vitamin C kinanglan taman eh, no? Di ang superstar si mong kagina demand gid sa mga butika, ang Mighty Shay. Alkaline-based vitamin C. Kino parehas lang nagkaugasang napulo ka orange mga ka-K5 eh. Isa kakapsula sa Mighty Shay, equivalent sa pulo ka orange. Kagha very handy kagapos lang gid inumon. Bisan wala ka pagkakaon sa pagbugta mo sa aga, inom ka dayon Mighty Shay, wala hapdi sa tiyan. Wala sa sakit sa tiyan. Kag ay absorb gid sang lawas naton 100%. Wala yagayilo ihi mo. Gatinaw pagani iyay. Mighty Shay protection naton sa panahon nga maulanon. Mapalayo kita sa tangkaso, sipon, ubo, hilanan, kag iban pa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kag Mighty C syrup for kids. Protection para sa kabataan, para magbakon ang ilang resistensya, kag depensa sa lawas. Nainom lang dito, bayo? Kumplituhon na niya ang litre bayo pag-importante. Kung nagkakatol ang imo, nga tutunlan. Ang aton solusyon nila is magkagat ang gids ang litre bayo. Kay soft gel mo lang siya, uskan ka doon mo lang ako may unto ka pa ba? May biling ka pang unto? Pwede mo lang mo siya makagat kag mapilas mo lang siya, mag-isi mo lang siya. Isip-sipin mo, baby, dayon. Kag itinir mo kadali sa imong nga baba, kay parang magtinir siya nga mapatay ang magbakterya ka mga virus. Ama, tol mo lang tulon, ipauyon mo sa managakatol nga bahin sa tutunlan mo. Better duwahon mo pagin para sadya, para sigurado. At least magtulog, para hindi magkatol ang imong tutunlan, hindi ka mag-ubo, kaya hindi madisturbong tulog mo. Inom ka gino kung usap ka na sang D3 ba yung mga kakipay ba?

0: Okay, alas 9.52 na may caller na ta. Hello, good evening. Sino de?
1: Hello, good evening.
0: Mayong gabi na si Romy de. Romy?
1: Yes, la.
0: Hello. Naino mo na toto, Romy?
1: Oh, every day, ilang kadaaga sa detects coping, kag, may TC, ditribayo. Kaya mo ginang the best. Karama, anti-stress.
0: Okay, good, good, very good. Mayo, mayo, completo, cargado. Well, anyway, kamusta subong webis nga adlaw subong? How's your day today, Toto Rome?
1: Okay naman siya, medyo hindi naman maulan. Iwa nga siguro ng haze na rin sa Indonesia, siguro, lo?
0: Yes, yes. Grabe ng haze na, no? Subong sa lakas niya na, daw sila gid ang nagareklamong kay tungod nga grabe, hindi kitaon ang bulkan eh. Ang baba sa bulkan, hindi ka kitaon at tungod sa haze, no? Wala pa sang advice ang atong gobyerno kung hasta sanon ni kagun paano ni madula, kung sanon ni mauntat ni. Kay sige kalayo dito sa Indonesia, mga kakipay, eh, no? Rome?
1: Ganyan man lo, alam po, tago sa aton. Kaya aton yung mga aton naman in terms of God sa government, wala man ginahima kundi ang i-abisi yung mga impeachment na hindi naman paralan man si ilan. Napata nga ilan nga ano yung sa iba nga gagiwa
0: na. Oo, medyo nag-utot-utot na yung signal. Position may mayo, eh. Disti nga, being makakantukas ang klaro nga lugar. Sakto ka, no? Sako yung ato ng opisyalis. Piparas ang ilay ang kagulingon sa ilang mga personal nga mission sa politika. Ang impeachment na, no? Isteng nga magbinuligay, tulungod nga palarihas mo lang talan sila kolor. Palarihas mo lang silang hindi perfecto. Kung may araman sila rakit-rakit. No? Itudlo pa nila ay ang mas... hamot sa tao, kagusto sang tao, kay parang mag-ibabaw kag da padayon ang ilayang rakit-rakit, no? Sa masunod nga mga tinuig nga maabot, kag especially sa election, aras sila gapon sa masunod nga administration nga gapungko, kag padayon ang ilang rakit-rakit.
1: Ganyan, hindi ang ilang rakit-rakit. Tulad siyang, sa aton nga ining barangay election naton. Kadasig lang sa kanila magmanipula sa Congress kasi halos ilata na kayado na eh, mga malita boys ang dalurong nga nadara. Kadasig lang sila magpasa sa mga second reading. So, bung do, sinado subong ang ano, do, hindi na postpone, hindi extend ang tawag nila.
0: Ang barangay election?
1: Barangay election, bro.
0: Yes.
1: Pamalda yun. Pwede mo nang gita pa nilakad naman nila sa buong.
0: Oo. Hindi kayo importante sa buong nga ma-plaster gin maayog, masiguraduhon, kaluto gin ang ila tinigang mula. Oo.
1: Kaya... sila nga batong.
0: Oo. Basi magbalat...
1: batong na. Tanan sila nga mariskan mula. Baya sa naman sila. Presuan.
0: Basi magbalatanog ila luto mula. Oo. Anyway, sige gyapon binaha dito sa may Tarlac, sa may Pampanga. Kaya nagkanto si Marcos, ang aton presidente, do hindi ko kachindi siyang na-explicar yan, nga daw ka nga-explica sa mga tao nga ang tubig, wala nagrikta sa iyang direksyon pagkanto sa dam. Kundi nagliko yung tubig, naghimo bagong alagyan, daswagin baha, kay tungod babarado ang drum natun.
1: Amo mo na explain sa yung governor din to sa ano, sa Pampanga do eh. Makot-kot sa kung sa ano to, kututan yung dagat ko eh, para malalang.
0: Tinahambol ko ganyan.
1: Kung arat pa sa corruption, nakakabubo yung corruption na yan eh.
0: ang gobernur sa mga Indonesia Pampanga niya ang mali Madrid jing siya sa dagat kay daw nag padalo mo yung dagat niya mo. Ha? Kay palang tubig ba ha? Magriktas dagat. Amo nang gabahat na di, kay tungod taas ang tubig eh, sa dagat, di kung padalo mo ng dagat, ang baha diri mariktas sa dagat kay nagnubo ng nagdalom ang dagat mo. Doy bunggo o gani ulo ko bla.
2: Ilang beses?
1: Mga alam ba ko lang eh, pero nakakabubo pag malalakas sa korupsyon.
0: Grabe.
1: Mga ano nila may ito po.
0: Daw bisan na, bisan ultimo nga tao, kay Chindi, sina nga nakabudla, sina nga nakakot-kotan, madalumar mong maybay. Abo mayo mo lang na kay wala yung isagahan tubig, kag wala siya ga ship malod. Pero ang plano niya, yeah, kampiyon, padalo mo ng dagat niya, yeah, at dredging niya yeah, yung, ha? Doon wala niya ka, biskan si Einstein, si Einstein guro, ay kapaminsar si Namo, no? Nga, pwede ka liyang, ha, padalo mo ng dagat.
1: Kung nag-isip siguro ng mga mag-asila ang seaside, ibutangan niya isang kader na lang katulad sa Japan niya, ano, pwede pa na guro.
0: Sa Japan niya, sa Japan niya daw aras sa WCG lang, ano na na ganito, BGC lang. Nga daw may aras sila tunnel, nga ang tubig baha, nag-deposito na, nagpanaog sa dalom. Katas-taas sina, kagalapan-lapan sina, pila ka swimming pool, guro nga tubig kang kigo da. Ginahol na sa anay, kung mag-subside na ang ulan, amat-amat nila i-open ang inang gate para nga magkanto sa dagat. No? That's why nga wala masyado baha na sa may BGC. Titani ang mong inanghimuon sa gobyerno natin kay para nga kinakita nila mas effective ina mo. Especially ng Japan o Brazil na, kaya ang BGC na. Nga ang tubig, aras sa dalom lang sa BGC, mag-subside ang ulan, mag-untat ang ulan, among pag-release sa mga tubig baha, pagkanto sa dagat.
1: Sakto na lang, kaya siya ang Japan ang expert sa mga, dredging lang sa mga under, mga tunnel. Sila ang expert yan. Ayan contractor ng time ni hindi naman tayo maka-Duterte pero time ni Duterte dapat yun ang Japan mag-aan dito sa Anton eh, mag-construct sa mga muna.
0: Yes, considering aga no limited ang time ni siyang presidente ta no, ido ka hindi na realistic ka paminsan ron nga ma-obre pa yung sinay do hindi na bala realistic ka mahitabo pa nila ang mga handom na naton not unless palawigon ang iya termino. Ah, ni bla.
1: Ano ba lo ang sato niya sa lasang aton din ang government institution. Eh kung sino yung mga alimbawa eh siya kami yun, nakapwisto. Kung ano yung mga project siya din ang nasundan, halimbawa sa mga taytay na mga dalan, ano, yung mga apwito nga para sa community, sa tao po. I-continue, hindi kay...
0: Hindi Islam, pwede. Hindi pwede continue na kay tungod na nabajitan na na, kag nakwarta na na. No? Hindi na nila mapusla na eh. No? Mangita sila sa ilay ang kaugalingon ng project kay para mabajitan kag sila yung makaganit. Ato yung mga previous administration naganita na to sa previous administration. Kag mostly, wala nagapanayon tungod nga nakonsumo ng budget na panagtag na kahit na nasulod na sa bulsa. That's why kalabanan niya, wala nilang ginapanayon. Kaya wala sila pulos na makuha na ang pulos mo. Instead, manggita sila sa new project para mabajitan kag sila mismo bago naman makaganit.
1: Ate, sakto na lang yung mga analysis.
0: Kwarta-kwarta. Kwarta-kwarta ng lakad.
1: Ang daan kita yung taxpayer mo ng kaluloy.
0: Yes.
1: Kanto sa project hindi sila lang bulsa.
0: Oo. Kwarta-kwarta na nang lakad subong. Kwarta na nang no purely hindi na service. Ginagamit ng public service para nga mabilib ang tao nga ay may hope ang tao nga maayo nga ini nga tao magaplastar sa aton nga palabuton sa ating gobyerno. Po actually magkabungko na way naman na para kay tulpo ni brothers ni. Ah, mga tulpo brothers no, di damo og idol sila. Gingamit nila ang radyo kag television kag social media para makabulig sa mga OFW, sa mga problema sa nagailinaway nga sa wag nasulbar nila. Karon do na namian ang tao because they have the, this good image. Ginboto sila senador. Isok-isok sila sa una sa ilang programa. Kag, biskan general pa, polis pa, kung ara pa sa posisyon nga sa gobyerno, kung may ranggo sa militar. Wala sila yung ginaatrasan. Ginalalis nila, kag ginamanduan pa nila, especially Rafi Tolfo. But right now, I don't know do kalayo sa ilang mga tunos mo do naglibagon sila sa Senado.
1: Nagtamimi sila sa, nagtamimi, nagbungol, sa bulag, siguro na, dahil sa malita na siguro na natawag, kagang atong nga attacks, nabayad nila sa Biba.
0: Si Erwin Tolfo, siyang una siyang programa niya, daw gina-refer, gina ang mga problema sa tao, base sa layi, base sa law, no? Sang sinado na siya, bend the law na siya, pwede na niya tikoon ang layi, di ba? Bend the law na siya. Sang aras sa programa niya, daw ang iya tanang ng mga giyo, basis sa layi, basis sa kasuguan, but after nga nakapungko sa Senado, daw nagtikalon siya. Di ba?
1: Daw damo yan
0: mga Pilipino nga hindi nanamian sa ilang mga actuations, behavior, kag pamatasan, kag ang decorum nila as senador, daw ay sila mabriefing, bla? No? Di ba?
1: Wala sa ilang parang doara lang sila gapo niya sa radyo kag ano din di sila senator diyan sila mag-active lang sa mga tao na labi na sa witnesses ng lately ni siya musta yung sinabihan nila no?
0: Stupid
1: doara lang sa gapo sa television kag radyo tiara ka na senator diyan siya dapat be professional gapo ano yung mga words na gina
0: yes correct ko o tiama kung mo yung imoy ang witness na kahit si senator judge ka no. Hindi iya pabor, hindi iya tuon sa imong luyag yung mabatian sa iya. Hambolo mo siya stupid. No? May ato-bato niya nga nagpabulag-bulag ka kung ano, pabungol-bungol. Hindi niya insakto. Dahil mo gito nagkuminta sa iya nga mga actuation ni Rafi Tolfo. Nga hambolo niya stupid ang isa ka witness, no? Dapat respetuhon mo ng witness kay naghatag siya sa iya nga kawalingon para klaruhon ang mga isyu, no? Instead, yan, gano'n ginmula yan, ginhamalan niya stupid. No?
1: Ganelo. Kaya sa Senator Jens Lo, dapat magiging impartial ka, hindi ka magkapanig sa PR, hindi ka magkapanig sa PR, dapat neutral ka, dapat kay ikaw ang Senator Jens nga eh.
0: Pero nag-aamo na sila because para sa mga grupo nila na kanami siyang improve performance, ginambala mo siya git stupid, can influence the mind and the heart of the Filipino people. Nga magapati sila ang mga witness naton nga ginapresenta dire nga pabor sa Kaisara, mga stupid. So mayo kami bonus ka sa kamalita. Do mo na ilay ang ano ya, ang ilay nga tinding ya nga kun sino daya ang mas nami magambal do mabalik mo kag mapa pakawian ang biya kabahin. Well, the more kaya nga do nami kaysa mga kaupod mo kag sa sino da ang nagakumpas sa inyo, may ara kaya sang bonus.
1: Sana pera din natin yan.
0: Hindi ba na sila? Ano ba na? Sa iya man nagyapon sa mga taxpayers. Anyway, Kaya mo na sumong ah. Manila, takay daw lain sitwasyon sumong sa China, sumong ka Amerika. Sumong man ang Iran kag Amerika, sumong kag Israel. Daw lain siyang sitwasyon nila, no?
1: Yan eh, Manolo. Malalang talo. Kupan, try lang kita lo. Amo lang kita ang kapitan ta. Kaya hindi lang madayon, bala. Kaya kita yung perdita, hindi sila.
0: Klaro na, klaro na subong ko sino mga team A, team B mo, ng mga mahampang sa gira mo. Ara nagaposisyon na ang ano ni Saudi Arabia, ang Pakistan, kag ang Turkey, daw nag-ala nito man sila. Kag kung atakihon ay isa sa ilang abi, at kung atakihon nilang tatlo, no? Nag-join forces sila daw ala nito ining Pakistan, ang Saudi Arabia, ang ining lipad ako. Tupad na siyang
1: India.
0: Ha? India. India, dala India. Oh, kung sino ang lain naman nga team. Team C ni Guruya. Team A, Amerika, kag ano mo? Israel, di ba? Kag Ukraine?
1: Ukraine.
0: Kabudlay siyang sitwasyon na sumong. Okay, thank you again, Dr. Romy, sa pagtawag. Thank you for your report, kag imong opinion, ha?
1: Sige lang, may gabi na sa tanan. Sige, bye lang.
0: Okay, sige, sige. Okay. Alas 10:08 na. Pwede makamukatawag di kang makapahaya, kamukang mapautwas kamo. Para makaistorya, tabla, we can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Another caller sa ating alindya. Tanawag ta, sino ni? Hello, good evening.
2: Hello, good evening, Gilolo. I miss you there.
0: Yes.
2: Hello, pila ka si Manang, wala ka din.
0: Because of the vacation, na-vacation ka, na-vacation kita, be, no? Medyo lawig-lawig, kay medyo nagtalang-talang. Ta, sino ni?
2: Okay, okay. So, important din naman sa ato, may mga vacation, bala.
0: Ah.
2: Important matter, yab.
0: Sino ni gali?
2: Hello ka namin, ito sa inyong mga mensahe, no?
0: Sino ni? Ano, dyan ka lagi. Wait a minute, magkapeng mainit. Sino ni?
2: Ako si Jake Jordan sa UK.
0: Ah, okay. Oh, Jake Jordan, okay. Nainom mo na, Jake?
2: Apa, nainom ko gid ang Detribayo kada ang DTX 500.
0: Ah, very good na, very good na. Ayaw ah. Okay ah. Ano yung imo ya? Anong imo dalhan ya sumong ka komentaryo, abe? Go ahead.
2: Ang komentaryo ko to, Lilulo, nga pagtani, daw napasagan-sagan bala nga daw popular naging sila ang damo naging duro sa nila yan nga mga kung ano dira pero ang namin hindi kami nga ila kaya sila kami maripirito sa Amerika at China ang may namin na hindi kayo maaway lang na sila yan sa aton sila do kita diya nalawin sa ubus sa tapi ganoon pagtaya sa mga gasolina
0: kulay. Oh, balaklod, magkaon.
2: Ano na tanong niya?
0: Oh.
2: Hindi kami nagtindog kay Muya Senador. Daw si Sinko ka na, daw pabili bala. Nga ang tao, pabilibol mo ya sa mo sila kay Kumo, important karakter ka, Ruben Panilla ka. Karun, amo na sistema. Hindi na pwede. Ang importante tani, ang kadaman, hindi kay ang tao mo personal mo lang. Ang tao mo na ya, subong gali, Julolo, sa akon lang yung observer.
0: Yes.
2: Ang salidyan mo nga lang yung kagalingan mo. Manguwa ka, hindi ka muwa.
0: Correct.
2: Di para sila, maka sila sa ibabaw.

0: Kami dulom gani, may kasana ginagahulat niya, Jay ka.
1: Ato pa rin sa dilaw, kamo sa sanay ang piri?
0: Hmm, kamo na rin dapat giripirahan, oo. Di siya mo nga, anong plan?
1: Ang mga baha,
0: ha?
1: Ang mga baha to, na nagkala, kwento, landslide to. Kamo sa sanay buligan niyo?
0: Hmm.
1: Dubong tigulang ng kalibutan ka. Hindi na tayo magsiling ako ano, ang sistema, bilang gabiakon, dosilian, litri ka. Na ang mapatay na puro may kwarta. Ako yung kwarta patay niyo. Saan ba yung sala? Doon po na sistema bla, na kung sino ito popular, sino ito sinador, ikaw ang mga galing na. Ang iba niya. Ang mga sa ubos mo.
0: Do survival na lang mabi, no? Daw ang mga buhi subong?
1: Ay, subong gilulo ang sakon ng Lidya. Saligan na lang kong lingon mo. Panihuwa ka na lang, hindi ka na lang magwa.
0: Hmm, correct.
1: Pangamuyo, aman na din na, abi tayo malawas, inom di tribayo.
0: Okay.
1: Ispapandad, malima ka sana, sagkabuas ka sa tumukong makaisa ng palaya, may lutin ka rin, kagpulitip kayo, magiging basaga sa mga sa punggol, pero justin, mamagdan sa awas, nagasalan sa katulugo, kagkakuwa sa sakitangatong katukatuan, subong man ang labal ko siya, managubo, lalang level, kasi ano pagkita wala yung hindi, ispapandad ta, mag-aaway sa atong nagabarabaram na ugat, yaga ang atong silula, magabas kong exercise every day.
0: Correct. Okay, well said. Thank you again, Jacob.
1: Thank you. And good evening. Sa mga putong election, ngayon na ito ng tao, dapat na may balatagon, kag may konsensya.
0: Okay. Iboto si Jake Jordan. Okay, grabe. Ang hays niya po nara, no? Na Castellana, nagreklamo gin sila because ang ilang ang vulkan kalaon ni kitaon sa La Castellana tugos sa kadamol sang hays, no? Kadao hindi ni kuno nami ni sa aton nga help kilala kita mag face mask gin para ma-avoid kita sa kunano man nga mga problema sa aton ni kayong lawas, especially da sa bahin sang La Castellana. Pero doon naanad naman sila, according sa atong report, doon naanad naman sila nga may mga amo sining nga sitwasyon. Grabe pagigani, kitungod may abo sila yung na-encounter permit sa every time maglupok ang vulkan. But nevertheless, nagpahaya ang atong autoridad mga maghalong gin, hindi gin magkumpiyansa sa sining haze, sa ang asong halin sa Indonesia. Ginaanod sang habagat mo. Ginadala sang ato ang hangin habagat from Indonesia. Grabe itong sunog doon. Dobinukin na ito eh. Pila na kahektarya sa mga kahoy sa ilang mga lugar dito nga may tanom nga palm tree. May mga palm oil. Daw kabudlay palungon sang kalayo. Daw kabudlay tapnaon ang sunog. That's why padayon ang pag-away sang mga fireman dito sa bahin sang Indonesia, no? Well, kita diri, apektado tungo sang haze o kung asong nag-labot sa aton tugas sang mga sunog nga kahoy from Indonesia. Alas 10:15 na mga ka-K5. Ini nga bahin na doon na sa aton sang DTX Coffee Mix. Ang kampiyon ng kape, pagkaaga, inom na yun DTX Coffee Mix, may enjoy ka sa sabor. Pero ang mga sol, mga hangin-hangin sa tiyan madula, kakanami siyang ariya mo. Kagangi mo pangihi, wow, the best, Jirilia. Kag siyempre may ampalaya extract nga nagahugas sa aton higko nga sila. May chia seeds nga puno sang protina kag antioxidant plus. May super antioxidant paginhalin sa tubo nga nagaapin sa aton sa nga magmayong lawas na. Ganyan dita mapiktuhan sa nga mga free radicals nga mag guba ang aton sa sistema nga makangkog isang balatian. Ara ang super antioxidant from sugar cane kada inom naton sang DTX Coffee Mix nga nagabulig

0: depensa kang naghatag sa paglimpyo sang ato ni kayong lawan. Rotel kay Sano, migo ko din ka na subong harap ang yapon sa lugar ni Bon Jovi. Ha? Rotel kay Sano, Ayala, Lisobel. Ha? Suya siya kay Ombudsman. Nya G-A-G-O nga Ombudsman. Makita ko lang siya. Pakaunod ko rin siya sa bilong nga tubo. RO22 nga variety. Nga ano ko no ya, bitaw ka na ka na mi Migo Router. Pahayag ka ha. Ha? Kung hindi ka nasako sa iyong trabaho, sabta. Kamusta ka, Migo Router? Kaya ala ni Subil, big time kong amigo.
1: Okay lang yung gabi, AJ Lolo.
0: Dara kang gapon sa New Jersey?
1: Oo, ari ko dami.
0: Ang lugar ni John Bon Jovi nga nagkakanta sa Bed of Roses niya, New Jersey, right?
1: Tigulang naging siya? Patik niya buhok?
0: Yes, oo, tigulang naging siya. Kag daw naglibago na siya gali, no? Pero si Bon Jovi, kitungo sa kadamo sa kwartaya, may aras sa gintukon nga isa ka no kitchen black nga makaon ka na siya. Oo, makakaon tanan, yes. Wala bayad.
1: Wala bayad, yes.
0: Yeah.
1: Ano siya, J. Lolo? The food truck siya.
0: Okay, the food truck siya, no? Okay. Anyway, sa New Jersey, what time right now sumung na sa inyo sa Amerika?
1: Same lang, Ged. It's 10 alas 10 ang aga, Daria. Dari gabi, bali 12 hours lang ang difference.
0: Okay, okay. Kanami sa tingog ni Rotel Gisano, di ayala ni Shubel, oh. Grabe nga nga lang yung tingog. Tanay ng mga bigte, marasiya, Ged. Anyway, kamusta na yung sitwasyon sa... mati ko daw may arada nga balita nga daw maguba ang currency sa Amerika, no gapigadong Amerika subong?
1: Ang economic di subong G-Lolo, hindi kinami, no? Which is siguro ang gahinatabo sa Nubla, sa
0: Hormos?
1: Iran.
0: Oo.
1: Sa Hormos, kagang pricey di subong ang mga balaklon. Hindi kinami, kaya muna nga maminisar ka na eh. Antes ka mang grocery, imo laktan, ti save kita na yan hasta magnami liwat ang amon nga economy yadre. Subong summer do hindi gid mayo busy gid kay mostly mga tao ara ang kwan lang ng bakasyon kung pasabi kong kubra kasi sa ka sa pasakon sa hotel and restaurant industry do hindi gid nami.
0: Okay,
1: kay wala gid sila subong ga gasto.
0: Oo, nag-save sa sumo. Tungod nga ang budget sa Amerika, pila ka trilyon na dollars daw ibubo nila sa gira.
1: Nagkatulang sa gira? Oo,
0: yes, nagkatulang
1: sa gira.
0: Daw kalabanan sa Amerikano, sumong daw may hate sila kay Trump, no? May aking sila kay Trump? Is it true?
1: Mix up man. Pero, wala maging ano. Kahit nadalayo na lang blahaw amula lang gid ang sitwasyon dere.
0: Pero kabatik kasi ang balita nga ang North Korea nagpigpara sila sa isa ka long range nga mga missile nga makalabot sa Amerika nga i-supply nila sa Iran. Kabatik ka mo dira way ka mo gaka
1: amo na ilang discussion dere subong. Pero ginakwan pa nila subong ginapaluapa no nila bla. Eh base kung huring-huring lang amon mo to. Pero ti kung maamo na matabo ate sadya gid eh.
0: Kay ang Amerika kalabanan sila ya sa anom ka noon si ka nasyon ang ilang gingira sa anom ka tuig mo. Ha? Wala gid ang Amerika sila nga binagtupa da sa Washington DC missile o kon rocket da o kon bomba da be. Wala gid eh, no? This time,
1: Gilolo,
0: yes,
1: matabo na yan. Ara pa lang yan sa kanginan niya sa inyong sa parts ng inyong country detect na yun.
0: Yes, correct.
1: Hindi na kaya kalabot.
0: Hindi na kalabot, no?
1: Hindi na kalabot.
0: Because may mga military installation before America.
1: Yes.
0: This time, ang ginimo, yes, ang mga ining mga misal nila, ne, nang nag-open na nag-aning racket ni nag-open sa galap ta sa bergin pa sa sumong ginabiras na sa Israel ginagamit nila nag-galap tang missile but anyway
1: monitor
0: hopefully hindi lang matay matigayo nang oo kay di bilang magkaguro may milyon mga Pilipino nga ra sa Amerika na
1: oo eh oo mamunang kwan kitiri nga kinanlan tauhay Japon nga wala sang makounter nga iban nga mga nga mahalit liwat sang natabo to sa September 11 bla
0: correct correct, oh. Correct.
1: But at the same time malipay kami kay nag $62
0: Ligani man.
1: Pesos na.
0: Tuduhin nyo na. Tuduhin nyo na padala.
1: Sige. Humako muna.
0: Humako
1: mo?
0: Subong?
1: Natabiyok sa tayo.
0: Subong $62 Subong kambyo?
1: Oo. Oo, 62 na.
0: $1 to $62 na kambyo?
1: Yes. Yes, so ngimo nga 100, mahimo na sa Ismeldos. Oo.
0: Sa una ya, sa una ya, ngimo yung $100 mo, mahimo na 5,000. Subong ya.
1: Yes.
0: Lordy, nako, gini, chansag ni. Padalagin, tudugin, kay basi magnubo. Bila naman na lalar.
1: Oo.
0: Di amunin pa, boss, sa mga OFW, ng mga mapisan, pare sa imo, kay kung magsaka, ya, magsitinta pa na yung dolaris. Hindi pa, boss. Ala, pasakaan yung pasakaan. Oo. Oh.
1: Dakogin nga kwan sa mong derikiti. Pero at the same time, you know, ang currency naton da kung ganubo kung gataas ang ano kaganubo ang dollar. Ang aton nga mga tawag ni gani Jilolo, ang aton nga mga negosyante blas iban nga pungsod nga mga
0: investors.
1: Kwandra,
0: investors.
1: O ti o gapaminsa gaduwa-duwa sila. Te mo na nga do ako gaano mako no. Gapaminsar mako sina nga base ang kaluoy man sa nga mo sining sitwasyon kay tungod ti kinanan man aton nga mag upgrade mo nga mataas man ang aton nga
0: yes,
1: niya sa Pilipinas pero wala kami mo kay tungod sa ginamo man sa aton nga Pilipinas
0: corruption
1: sa and all that stuff.
0: Corruption plus disaster yes. Sa aton ng flood control kag mga baha mahal ang kuryente we have the edge nga damo tang pilata ka million nga tao, no? 110 yes, million plus, no? Natin sa big market sa mga investors. But yes. Considering kamahas ang taxes, kag tapos-damos ang corrupt ng mga official, kag plus ang grabing traffic, kamahas ang gasolina, mahas ang kuryente, correct. Ang tubig pa, no? Hindi pa masyado accessible. So, nakadiscourage ang mga big player ng mga investors around the world. Oh.
1: Investor, yes.
0: So, this is not a good... kung pabor sa aton ang sa OFW just like you, na magtaas ang bilis ang dollar, mag-say 62, this is not good sign naman para sa aton ekonomiya. Mm. Because ang mga investors nagaka-discourage because...
1: Dismaya
0: because weak. Weak ang aton nga currency versus
1: currency.
0: Dollars. Oo. Mm-hmm. So, yes. Magtabusin na, madamo nga mga, takto na, maminsan liwan. Malang-alang ang mga investors magpadayon. Anyway, ano nang imo yung dosuya ka kay Rimulya?
1: Kaya, okay, makita ko sa nga gina-interview sa kaginano, bako saan open ni siya ma-kuwaon sang... Do kalain siya yung tsura, tapos mamu pa lang ambal yun, ano niya, wala niya sa nagabaan eh.
0: Ang,
1: sila maging fair sila sa isa ka butang, kita naging sa mga mata sang tanan, nga may panagutan kin siya nga ginghimo iya sina.
0: Oo.
1: Nga ma-against pa sa or something nga mangita sa sang iban nga rason, nga hindi nila matagaan sang oras nga imbestigahan.
0: Oo.
1: You
0: are talking about Ombudsman Boying Rimulya.
1: Yes.
0: Oo. Ang yes. Iya subong popular subong bahayag nga may baha ang Luzon, ang epicenter sa baha ara sa Mindanao.
1: Ara sa Davao.
0: Ara sa Davao, no? Kag daw tuyo nila nga daw imbestigahan ang Davao tungod sa flood control nga nagaluntad kung sa Davao. Pero lumos ang Pampanga, lumos ang Tarlac, yes. Lumos ang Makabebe, daw halos tanan ng mga syudad, ka mga kabanwanan, sa parte sa Luzon, grabing baha.
1: Lumos. Baha, yes.
0: Pero ang ila imbestigaran, ang Dabaw, kaya totoo ang epicenter, ang pahayag ni Boying Rimulya. Isakto lang lang.
1: Yes.
0: Say mo, pabor kasi na.
1: Hindi ko niya pabor ya Jilolo. Kay tungod nga hindi sila gani one-sided sila bla. Hindi sila ya nga tani. Kung unaho nila dito yung parts ng damo ya lubog. Hindi yang nga isa ka syudad nga imbestigahan nila kay tungod ara da mga
0: kontra nila.
1: Muna yang ang sistema subong nga mabatian mo sa radyo biskan diin sa news sa balita pati ng undersecretary si ano na bla ng bahay
0: si Claire Castro ah di damo na siya na init kag nalingaw mo siya kay ko mag-abi ning babae ya no tanan niyang mga maalam galungo yang ulo sa iya kaalam gidya ya ha
1: Grabe. So magpaliko sang istorya kung naigo na siya. Kabalo sa magpaliko sang istorya.
0: Dido maghod na sa minutig kay because ang kamatuoran amo ang ginamba sa kalabanan ginapaliko iya ang kasami ang iya nga bahayag no kag kusyonan sabi di ang maghod lang sa pagminutig na kag pagminutig kapit sang pagmangawat. Tay sadyani. Tay sige. Watch and learn na kita kag batayan ta lang ang aton niya kagalingon kag enjoy sang 62 pesos per dollar na.
1: thank you Jilolo.
0: Halong ka na sa imo.
1: Welcome back.
0: Thank you gila.
1: Sige, thank you. Halong.
0: Okay, si Rotter Ayala, Gaisano de Sobel. Ang aton nga suki from New Jersey, USA. Among mo ito, ilagi na gina-question galini. Kay base magahimo ang Iran sa isla katikag magapadala ang North Korea masuporta sa Iran sa isa ka rocket nga may unod nga mga nuclear warheads, no? Nga do long range, no? Na klase sang missile or rocket nga makalabot sa bahin sa Amerika. Pero hambag ni Toto Rotter nga may mga ma-intercept na nagadayon kung sa mga kung sa Israel pa Iron Dome. Ang Amerika mas may ara man na nga klase sang intercept sa mga klase sang missile kag rockets nga nagasulod sa Amerika. But then, natunan na isang Iran, kag sang North Korea, kung may aras na ma-intercept sang ilang mga rocket. Pero kung namo nga rocket, madulong sa Amerika, butang tabi, 2,000, basi ma-overwhelm ang ilang nga Iron Dome sa Amerika. O kung ang ilang nga counter nga para ma-intercept ang mga ballistic missiles from Iran, bawa, muning ilang nga ginatuyo gid kaga kabalo ka ang Amerika ni gusto sila masakitan gina pangapina ginilang mga soldado nila nga hindi masakitan para sa ila do no na negative ina siya do hindi sila pabor nga ang gira makakadto sa mainland Amerika ang gusto nila ang gira sa gwa sa Amerika. Well, kung pagbuot na sa panahon, nobody can stop it, no? Basi kung makalabot ginman ng mga misal sa Russia, o kung China, o kung Iran, o kung North Korea. Kami pa nila mag-ira, no? Kao na lang kamubla sa Gina, seafood, restaurant, bla. Sagi, baka mo inaway nga ihigop mo lang na sa baw. Pala-pala style sa Gina, seafood, restaurant. Kaon mo na sa nga sinugbab lang nga gingaw, bla. O kung bukaw-bukaw. O kung sinugba nga Blue Marlin. O kung ining butter garlic shrimp, ah. Butter garlic shrimp sa Gina Seafood Restaurant, the best. Alas 10:32 na oras na ito, mga ka-K5. going to break ta na yan. Okay, sige. Let's go to take a break. Don't go away. We'll be right back, huh?

0: ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
5: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
7: Mapakal sa malapit na butika.
8: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
11: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasi!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K-5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
18: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: Alas 10:47 ng oras na ton. Hindi nga bahin na doon o na sa aton sang DTX Beauty Show. Damo na nagkaladula nga punggod sa Victorias. Mga ringkol sa Mursya nagkaladula na. Baho sang lawa sa mga teenager sa hinubaan nagkaladula man. Tungod isa ka produkto nga hamon ang ginagamit nila, DTX Beauty Soap. Nagahubi na ang mga senior citizen sa Silay City. Sabay sa sagay, ang mga blackheads ng mga whiteheads sa mga teenager nagkaladulat man. Ang mga wrinkles hindi nahil mo nun. Kag nagpuluti ang mga ilog sa mga babae kalabanan nila sa Cady City. Te, sano ka mo yung magamit sa DTX Beauty Shop niya ya? Kung magagira na? Available ng DTX Beauty Shop ha? Pwerte kabukal nga habon, kang kahapos lang ginbulawan. Dula talaga baho sa lawas, mga ringko sa guya, amat-amat na ginihil mo nun. Ang mga ilog nga shadow kagarhom, bapution. Tuhod siko kaga hawak mula nang may karter mula na. Kang mga liog nga daw may mga kulintas. Nga kalakala. Nagaitom tungo sa tamaan katambok. DTX Beauty Shop ha. Available sa tanang nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore. And of course, Generics Pharmacy. Sa inyong mga suki nga mabutika, magkutalang ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag para mas barato nga DTX Beauty Soap kag iban pa ginyang mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulang amo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and the Wellness Center. Kag mag pagkonsulta na dayon na. Sa aton nga mga medical alternative doctors, libre, wala sing bayad. Alas 10:50 ng oras naton. Good evening kids sa mga suki naton from Hinubaan. Hello sa inyo tanana, especially sa kay Vilen. Good evening Jay Lolo, salamat kay Ara kana ang super kulitan from Vilen sa Banhaw, Hinubaan. K5 gid kuya, gapamati ah. O ini nga bahin na dulo na sa aton sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka natural nga produkto, himo sa shark liver oil, aprobado sa BFAD. Wala overdose, wala sa side effect, nagalimpyo sa atong nga mahiko nga dugo. Kag sa atong nga kidney, sa atay, kag nagapabakot sa atong mga kaugatan. Dr. Pinoy Squalene Capsule, maayog gid sa may mga menopause, may mga hormonal imbalance, dysmenorrhea, ining tawag naton nga arthritis, may mga gout arthritis, takto ng antos ha. Inom na kamo Dr. Pinoy para madula ang ngot-ngot sa inyong atiil, sa mga joints ninyo, makupos ang manog. Kagtunawon niya amat-amat ang uric acid sa adlaadong pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagtunaw ba sa mga barang ugat? Nagakos ang high blood pressure, heart attack o kung stroke tungod barado ang ugat sang bad cholesterol. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule is a good cholesterol nga ginatunaw niya ang bad cholesterol nga nagahimo plake o kung nagabara sa aton nga mga kaugatan. Adlaw-adlaw mag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mayuma sa mga babae nga may problema sa UTI. Kag ining mayuma bla ni, ginapakupos siyang mayuma. Kag sa may mga pasyente sa dengue, no? Kadasing magpasaka sa blood platelets sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, para malayo sa delikado ang pasyente nga may dengue, painuma siya tang 2 capsules every 3 hours or 4 hours para madasing magsaka ang iyong blood platelets. Ha? Sa may mga psoriasis, subong man sa may mga leukemia, may mga asthma, Dr. Pinoy's Quilling Capsule, wala sang side effect, wala sang overdose, aprobado sang BFAD, available sa mga suki nyo ng mabutika sa inyong lugar, das sa Kabankalan, si Palay, subong man available sa Hinigaran, Pontevedra, Valladolid, Borsia, La Carlota, Talisa, Ibi Magalona, kag Sagay, subong man sa Cadiz City, kag Victorias. Available ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Pamakunta lang mga suki inyong mga butika diri sa Negros Occidental kag sa Bilog nga Panay. Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Pwede ka mo gyapong katawag sa atin nga atline ha? Problema man o kung opinion nyo, kung gusto ka mo mapatuwa sa mga bagay-bagay, ari kami ni Jerry Lee para magpamati sa inyo. Ha? Kag-ari ang K5 News FM Tonight Show with Jay Lolo para akomodaron ang inyong mga tagsa-tagsa katawag. Ha? Good evening, Jay Lolo. Dayon agid ang barangay eleksyon. Tulo laway naman sila, Jay Lolo. Nung kung mag-apply ka sa Dicer sa mga mall, damo sang requirement nga may NBI, police clearance, barangay certificate. Pero kung magdalagan ka kagawad, kung mayo ka lang, pasalig daog ka na dayon only in the Philippines. Tudo. Ma-apply sa kuno Dicer sa mga mall, mga grocery. May police clearance, may NBIT, may bayad na. Ha, iban ka ni, may harap maging na laboratory. Sigurado nga huwag ka masakit o kung wala maging natago nga balatian. Medical certificate, tag 500 lana. Di ang ining mag-certificate ni mag-apply ka sa police, clearance may bayad man na. NBI clearance may bayad man. May barangay may bayad man, bala mo. Tapos sulduhon mo, no, gusto lang sa pagkaon mo. Anyway, may caller kita. Hello, good evening. Hello.
2: Mayong gabi, si Lolo.
1: Mayong gabi man, sino ni?
2: Panay niya.
1: Sino si Banoy? Totoo, Banoy! Mamari na amigo ko nga... Mustang bulan!
2: Mga upon ko din para mga kapakong tagwa ko.
1: Doon ka kakita, kagin... Noy, kamusta? Kamuda na inom mo na, Noy?
2: Tapos na.
1: Ano na inom ni Banoy?
2: May tutu kagambi trebaya.
1: Mga gakayfive, si Banoy ang aton amigo nga hindi makakita o po dyan mga grupo yung nga hindi makakita kaplano sila makita na eh. Ang problema kainis sila kita na nani. Paano? Ang problema takon paano kung magkita na eh bla? Hindi magkamuta na kakita. Anyway, Noy, arakas niya po sa NDC, Noy. Oh, danay ka daw nag-robot ka na. Daw ang tingong mo nag-robot. Kayo habing imo telepono, nami ba sinatumukan mo, lain? lain kalain sa tingong mo. Tami tawag-liwat. Oh, sige, si Manoy. Amigo, tanaga nag-masahi sa NDC. May mga grupo na sila nga mga blind. Agaw na sila nga pusing hindi sibla. Di kumaga, may mga tao na nag-walking from EDC. Iba nag-pamasahe na sila. Kanami sila magmasahe din rin eh. Okay, dahil lang ginat ko ako si Manoy. May mga nakitaan sa mga bagay. Ah, makita. Ba't di parahan sa? Hello, Noy? Laing hindi mo telepono na, mi, ano na, eh, ha? No, no, laing siyang telepono mo, no, hindi mayogin, hindi machinda nambal mo. Why na? Why na? Ihabuhin na na. Isli na na, Noy. Basi ko na miterano na imong nga telepono, namo na na iguno yung experience sa ina na suwain na nag-lain ang iyang tunog. Abi may luhin na Noy sa nga mayo-ayobi, na? No, wala pa man kasawa. Kamusta na ihat si Inday Ilin man? Nakabalik na sa ihat sa iyong trabaho sa pagamasahid, ha? O kung ara sa Gyapon sa luyos ang iyong bana nga si... Nagin si Banoy? Nagpaninguha, gin? Noy?
2: Okay,
1: Why, gin-chansa, why, chansa, why, chansa. Lain gini. Good evening na sinyo ah. Sige ah, mati lang na. I-text lang kila wagon ko. Huwag chansa, Noy ah. Huwag chansa. Balda ginoy, balda. Good evening, J-Lolo. Ask lang ko, may idea ka kung pila ang every capsule sa Dr. Pinoy Schooling Capsule? Salamat gin, J-Lolo. Do mga 10 pesos sobra. Sobra pulo ka pisos, blam. Pro-epektibo siya because almost 30 years na iyang produkto sa subong arasang Yapon. Iban nga mga kontemporaryo yung mga produkto nagkaladula na. Ito kung effective gimana Dr. Pinoy. Abis ka ng gwardya na mo kakiyang-kiyang to ganit, dua kapsula na kalakat sa ganit siyang iyang problema sa iyang rayuma. Paano gwardya, may rayuma. Hindi ala kung mangihi isang do-ido sa mula. Ginalsayin siya yung tiil. Habi ko anay na gano'n siya. Katigbaliw. Kagali nagangot-ngot ang tiil. Tinag-inom Dr. Pinoy Schooling Capsule. Pagkabas aga na ang pawan nagkupos na dula ang ngot-ngot. Ay, nagbakal sa karton. Hello, good evening. Sino ni Palihog? Okay, sir, daw maamo ka mo tingog ni ano, ni Banoy? Daw naga-robot tech bala? Daw naga-robot sa? Pasensyagin, hindi ko maundi rin ang tingog. Kaya daw naga-robot siya. Sunny boy. Pare, Sunny Boy, sa may nalitugani, Sunny Boy man, na-mention ko na nagliga to sa Mabinay, dahil na ano, pwede mo na mabakal ng Dr. Pinoy, dahil. Magkota lang, Mr. Toto, Sunny Boy, sa Mabinay, magkota na mga suki niyo ng butika, dahil, Dr. Pinoy, Spelling Capsule, ano, ara lang dahil mo, no?

dumahalos tanang kabutika na sa Talisay, oh. Sa Talisay, Araman, sa Manaplang, Araman. Sa Cadiz, Araman. Grabing Dr. Pinoy, no?

pangitaon kung bala, basta magkutal sa Mabinay, dado halos na lang mga drugstore, kagbutika o farmasya sa may Mabinay available gina Dr. Pinoy Squalling Capsule na. Totoo siya ni Boy, ichikira lang ha.

0: May babate ko sa inyo, wala, no? Isa ka ini mga magagbay ng mga nasyon. Maliit na bansa pero hawak sa liig ang Amerika, ang China, kag Russia. Ini nga mga gagmay ng mga nasyon, very powerful. Ini tanan madala sa population o kung sa ekonomiya o kung sa dagko ng armas o kung mas powerful ng armas. Ini nga mga gagmay ng nasyon, hawak sa liig ang US, China, kag Russia. Ano ni nga mga nasyon? Okay? Tagaan na misang panahon, pamatian na kadali, ini nga na-research na ito sa Facebook, ha?
1: Napakaliit lang ng mga bansang ito, kapatid. Pero alam mo ba, nahawak nito sa leeg ang mga superpower tulad ng Amerika, China at Russia. Sa unang tingin, parang mga tuldok lang sila na pwedeng sagasaan ng mga dampuhalang tangke ng kalaban. Sila kasi ang mga bansang walang bilyon-bilyong populasyon o dampuhalang militar. Ngunit ang mga maliliit na islang ito, ang literal na may hawak ng remote control sa ekonomiya at teknolohiya ng buong mundo. Paano naging posible na ang mga bansang walang malalaking hukbo ang may kakayahang magpasunod sa mga higante? May kakaiba ba silang sekreto o sadyang napakatalino lang ng kanilang estratehiya? Ang unang bansa na may ganitong kakaibang kapangyarihan ay ang Taiwan. Kung titignan mo sa mapa, ang Taiwan ay isang maliit na isla na katabilang ng dampuhalang China. Sa loob ng maraming dekada, palaging may banta na sasakupin sila ng China gamit ang kanilang milyon-milyong sundalo. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi ito magawa-gawa ng China? At bakit hanggang makipag-yera ang Amerika para lang protektahan ang maliit na islang ito? Ang sagot ay nakatago sa isang bagay na malamang nahawak mo ngayon, ang microchip.
2: Microchip.
1: Ang Taiwan, mga kapatid, sa pamamagitan ng kumpanyang TSMC ay may control sa mahigit 70% ng global pure foundry market share at gumagawa ng mahigit 90% ng pinaka-advanced na microchip sa buong mundo.
0: Ang oh, naging nasyon niya hindi ma basta-basta amuning Taiwan because 70% sa microchip sa bilog ng kalibutan ginamanufacture sa Taiwan. That's why ngayon willing mag-risgo ang Amerika kaya ang mga armas nila, no? Mga weapons nila, mga technology nila, mga cellphone, mga radio, tanan, pati ilang mga telepono, ang ilang mga salakyan nagabase sa microchip from Taiwan. 70% sa bilong kalibutan ang ginakwaan ng Taiwan gin. That's why hindi siya gamay lang ang nasyon, pero hindi basta-basta tungod nga ginhawak sa liig, tungod nga ekonomiya sa Amerika, nagadepende sa ilang mga technologies. Depende sa ilang mga armas yung nakaptan, ginabaligyan nila mo. Di ang Taiwan lang ganyan, ang nagaproducer sa inang klaseng microchip para sa mga armas Amerika, mga salakyan, mga telepono, mga iPhone. Ara lang makuha sa Taiwan. No? Okay, padayon ta.
1: Do. Ang mga microchips na ito ang nagsisilbing utak sa lahat ng modernong teknolohiya. Mula sa iyong smartphone, laptop, medical equipment sa mga ospital, AI technology hanggang sa mga pinaka-advanced na missile at fighter jets ng Amerika at China.
0: Grabe, no? Pati ang mga advanced ng mga gamit sa operasyon sa mga hospital, gagamit sa microchip from Taiwan, no? Silang nag-supply. Kung wala ining microchip, ni wala sa mga moderno ng mga technology from nagamiton sa ospital, ha? Ang mga armas ng mga jet fighter, mga eroplano sa Amerika, kag iban pang nasyon, nagakinahanglan sa microchip halin sa ining Taiwan.
1: Iyang ito ay tinatawag ng mga eksperto bilang Silicon Shield ng Taiwan. Isipin mo na lang na ang mga dampuhalang tech giants gaya ng Nvidia, Apple at AMD ay dumidepende ng buo sa Taiwan para sa...
0: Pati ang Apple ng cellphone eh, nagadepende, no? Nagadepende sa microchip sa Taiwan. Iban ang China mo man, sa Taiwan mas sila kakuha. So, ginagawa nila. Padayon nun ta.
1: Ang mga produkto. Alam ng China at Amerika na sa oras na pompahin o sirain ang mga pabrika ng chip ng Taiwan, literal na hihinto ang produksyon ng teknolohiya sa buong mundo. Guguho ang global stock market hihinto ang mga pabrika ng sasakyan at cellphone sa China.
0: None.
1: At mawawalan ng utak ang mga makabagong armas ng Amerika.
0: Hmm.
1: Sa madaling salita, naging untouchable ang Taiwan dahil ginawa nilang dependent sa kanilang mundo.
0: Kung gumo sa Amerika o kung China ang ining manufacturer, ang factory sa microchip dito sa Taiwan, ang ilang mga eroplano daw ng mga bulag ng nagalupad, ha? Daw mga bulag ng nagalupad tungod ining microchip ara sa sistema sa ilang mga computers ng eroplano nila. So, maguba ang ekonomiya nila kag that's why ginaproteksyonan nila ang Taiwan, ginagawan sa Amerika kag China. Tungod importante ini sa ilang ekonomiya ang microchip na ginaproducer sa Taiwan.
1: Kanilang teknolohiya ay mas matindi pa sa kahit anong nuclear weapon. Ngayon, lumipad naman tayo pabalik dito sa Southeast Asia upang silipin ang isa pang maliit.
0: Aring ikaduwa, tapos ang Taiwan, ano pagin nga nasyon ang hawak sa liek ang US, China, kag Russia. Isa pagin ka nasyon, wala labot sa Taiwan, aring pagin.
1: Gante, ang Singapore. Ang Singapore ay isang napakaliit na city-state. Sa katunayan, ang kabuuang sukat ng kanilang lupa ay mas maliit pa sa binagsamang sukat ng Metro Manila at Cavite. Wala silang sariling bukid, walang minahan ng ginto, at walang kahit sariling sapat na supply ng tubig.
0: Pero wala sila bukid, wala sila siyang mga minerales, wala sila siyang mga suba ni. Pero how come nagasaludo ang Amerika, ang China, kag ibang mga nasyon sa Singapore?
1: Sila naging isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang bansa sa ekonomiya. Ang sekreto nila ay ang geografiya at choke point. Ang Singapore ay matatagpuan sa dulo ng Malacca Strait, ang pinakamahalagang daanan ng mga barko sa buong mundo. Halos 25% hanggang 30% ng kabuuang kalakalan sa mundo ay dumadaan sa makitid na katubigang ito na pinapantay.
0: Kung ang Taiwan, microchip ang ilang negosyo, no, sa mga lago ng mga advanced ng mga nasyon, ang Singapore naman niya, isa ini ka ruta sa mga barko, ginaagyan nga mas malapit ang pagbiyahe, bla. Di ko mag-agi ka dahil sa ining alagyan sa bahin nga nag-control ang Singapore. Daw kung may, kung sa mga, sa Manila, pabla, in Lex, may toll gate, mabayad ka. Ha? Mabayad ka. Daw Hormuz man ang kalimawa ya. So dako-dako kag damo-damo ng mga eroplano o kung mga barko nga nag-aagi adlaw sa ini nga bahin nga short kag alagyan sa dagat kung sa diin nagakontrolar ang Singapore mga KK5.
1: Kaya ng Singapore. Higit sa lahat, mahigit 15 hanggang 17 milyong barilis ng langis at 40% ng liquefied natural gas na patungo sa China, Japan at South Korea ay kailangan dumaan sa maliit na pintuang ito. Ginawa ng Singapore ang kanilang sarili bilang pinakamalaking transshipment hub o daungan ng mga barko sa riyon. Kaya kapag hinarang o nagkaroon ng gulo sa Singapore, mapuputol ang supply ng langis ng China at hihinto ang ekonomiya ng mga dampuhalang bansa sa silangang Asya sa loob lang ng ilang araw. Dahil dito ang mga super...
0: Grabe-grabe. Tungod sini, mga superpower, no? Respeto nila ang Singapore. Wala nila ginahilabtan ang Singapore kag ang Taiwan. Bisan pa paano, miskan may ara nga threat sa Taiwan, no, sa China, nga agawon sa China, ang Amerika hindi magsugod. Kitungod ang mga investor kag mga microchip na sa Taiwan, amo ang kalabanan ginagamit sa mga advanced kag moderno nga technology sa mga telepono, armas, abi, aeroplano, mga fighter jets sa Amerika. No, halos tanay ng mga modern ng mga technology kilanlat sa microchip from Taiwan. Same thing as sa China, kakilanlat sila sa microchip from Taiwan. Di naman sa may bahay sa Singapore, isa naman daw ka ala Hormuz nga lagyan, ganag-aagi na ang mga gasolina pagkanto sa China kaiban paging mga nasyon dili sa Asia. So, kanaagi nila may bayad na amo ina ang isa ka mga sekreto sa Singapore nga very progressive ang ilang nasyon.

kagdira sila naga-focus to improve their living. Ang Singapore sa una kalayo lang. Layo-layo lang sa Pilipinas, subong Singapore ay isa sa mga pinakamangaranon nga nasyon sa bilog ng kalibutan. Sila sang Taiwan. Kita din rin sa Pilipinas, strategic ni nga itong lugar. Pwede kita yung making hub sa mga produkto sa una na tabo na ina. Sa Chimpo sang Katsila, kita ang hub sang negosyo sa bilog ng kalibutan. Nga ginatawag nila ning mga galyon sa una, galyon trade bala. Ang galyon, halin din rin magbiyahe sa Europe, magbiyahe sa ibang parte sa Asia o kung sa Amerika. Amuna na sa una ang Pilipinas naging sentro sa mga kalakaran ko sa Tagalog pa. Siya nag-supply sa Amerika, siya nag-supply sa Brazil, siya nag-supply sa Europe, kag sa halos bilong ng kalibutan ng mga nasyon from Philippines ang mga produkto. O kundi ang mga produkto sa ibang nasyon, ginadak diri sa una, kag ginatransport naman to another galyon baka doon sa ibang nasyon. Inanatabo na sa una sa Chimpo Katsila. Subong gin-adapt ina sa ibang nasyon, kag tanawa sila perti kamanggaranon. Ang Pilipinas, taniya mo ginyang pinaka-strategic place nga pari maging hub sa mga kalakaran kon ekonomiya kon mga produkto. Galing sako ang ato niya yung mga opisyalis sa gobyerno sa kanya ilang tagsa-tagsa ka-interes eh. Bahala na kita daya. Importante yang ang aton sumong produkto yaya, ang aton nga negosyo, OFW. Ang OFW yun daw amoy ang aton yung mga produkto, padala kita sa mga tao na aton nga mga eksperto sa abroad, mga karpentero, mga nurse, mga engineer naton, mga doktor naton. Daw sila yung produkto ta. Padaw pa rin sa Japan, bilang mga produkto nila, mga salakyan, mga radyo, mga washing machine, di ba? Ang ato naman niya, gina-export na ito niya is manpower. Nakuntani nga maging hub ining Pilipinas sa ekonomiya sa kalibutan, maudako ni tani iyang bagay sa ato ni. Hindi ka nakilala mag-abroad ah. Kay pila ka nasyon siguro ay ang makadto sa Pilipinas niya kay nga sintro siya eh. Pwede siya makadeliver rekta sa Amerika, sa Europe, sa China, sa Australia, sa Indonesia, sa Japan. Ara sa tunga-tunga ang Pilipinas siya mo. Nga wala na nila madiskubrihan man. Hindi na kabaluhaw. Ano alam na nila tanan sila sa Senado na? Tani, amo na ba na ang ilang pisaron this time, no? Kung ano ang mga pamaagi nga para mag-tinan ang Pilipinas, hindi kay ila lang. Sano pa kita ihan maka-agkonsi naman? Nga kalihon tayo nga ito ng mga bulawan, kalihon tayo nga ito ng mga gasolina, kakita yung mabaligya sa bilong nga kalibutan. Sana pa na naton maago man? Basi handom lang na balaya? O kung basi maging handom lang hasta sandom? Alas 11:17 oras naton mga kakay-five. Grabing burnout niya. Sumong bilog ni nga Bisayas ha? Kag, well, damo gid napiktuhan. Medyo lawig-lawig ang mga burnout, ha? Iba niya skulahan, ginapapuli ng mga estudyante, ha? Pinagapalain, mamatsyag tungod sa nga wala bintiladoro. Mayo magkaiti sumong Webes. Kagbos, maging kumatigayon, maging ng burnout Friday. Di weekend naman dayo, no? But anyway, madamo na bituhan sa ining burnout ni. Ano gid ay hanang sanday?

0: sining mga lawig-lawig daw. Ang mga generator, ang mga ano sining kanini, ang mga negosyante nga may mga pagkaon ka aras sa ilang nga freezer, no, basi magdugay niya, mapiktuhan ilang yung mga preservative niya kung mga gina-refrigerate ilang nga mga pagkaon. Obligado sila yung magbakal sang sang ilang source of energy, ilang nga generator. Ay kabay pa muntat na niya, no? Kapay masolusyonan ang ning mga lawig nga brand out, ha? Grabe ko ni mo ng analyzon, Jirili. May bagyo, may linog, may flash flood sa Nepal, may sunog, may baha, may linog, may mga gera, do... Do imo analyzon do biblical proportion na ng ibang kalabanan gambal ari nakita sa end times. Tungod ang ginsaad sa mga propeta, mga signs of end times ari na sa kakatabo subong, mga linog, baha, mga flash floods, mga paglupok sa mga bulkan, mga paggera sa mga nasyon, mga sakit nga hindi maitsindihan. Mga muyo gigita. Hamba ni Albert McCartney ho, ni Macbuck K5 Macbuck ah. Pahimuan tabi si anti-clear microchip sa Taiwan, ako lang mabayad sang shipping, J. Lolo. Paimuan mo si Antiklis sa microchip, yam? Si Mac-Mac, ni tagay inubaan, yung wala ginapakita pag, ba? Paglago na mo siyang inubaan, nalago ka man. Ari bagin mula mabati ko si mo mula makmak mo. Ah? Ang imo idol nga si Auntie Claire, ha? After 5 years sa Malacanang, nakaraan pa rin, pamatian na lang niyo, no? Isa ini ka, okay, sige. Pamatian naton ini ang aton nga gin save nga clips, no? Gusto ko mamatian nyo kang maka pahayag ka mo sa opinion ninyo, ha? Tawag ka mo sa atin ng hotline ka para maka, may komentaryo ka mo po iligid, ha? Okay, matian ta.
1: Laki Pangulong Marcos Jr., lahat bumagsak.
0: Si, ang si Claire. Si ano yung speaker niya, no? Siya na yung, si Auntie Claire, ha? Si Auntie Claire ni Macmac, ha? Sige, matian ta.
1: Nagkataon lamang po, laki Pangulong Marcos Jr., lahat bumagsak ang mga, maybe, pagkukulang, negligence, kapabayaan, at mga ghost projects na nangyari nung nakaraang administrasyon. At sa ngayon ay kailangang walisin, linisin ng Pangulo ang mga nagawang pagkukulang noong mga nakaraang administrasyon.
2: Nagkataon lang po na kay President Marcos.
0: Grabe, grabe. No? Amo na ang balya. Ining sumong nagaluntad ni mga baha ni, mga ghost project ni, mga kahimuan ni ko, no, sa mga previous administration na tipon sa kay Bongbong Marcos nga panahon. No? Ining mga kinawatay ang korupsyon, ining mga flood control, ang pabayaan sa mga proyekto nga sa mga nagliligan nga mga administrasyon nga wala ginatipan, subong nagdingob na kay Bongbong Marcos. No, natabuan nga siya sa iyang administrasyon. Daw muna explicar ya, no? Matian ta may comment abi, no? Are.
2: Bumagsak ang pagkukulang. Aray ko, Madam Claire Castro. Depensa sa mga problema at kapabayaan sa flood control projects kasama na ang mga tinatawag na ghost projects. Halos 5 taon na sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Malapit nang matapos ang kanyang termino. Pero hanggang ngayon, ang naririnig pa rin natin ay problema ito ng nakaraang administrasyon. At bago ko ituloy ang aking POV, panoorin niyo muna ito. Yung panahon na kasama ako sa pumapalakpak kay BBM. Umaasa na itutuloy ang naumpisahan ng mga Duterte. Umasa na malilinis ang pangalan ng mga Marcos. Na mali ang naging judgment noon ng mga tao sa kanyang ama.
3: My father built more and better roads, produced more rice than all administrations before his. President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father.
2: Oh. Ayos, diba? Hindi ko sinasabing walang korupsyon noong panahon ni Duterte. Siguradong may mga problema.
0: Okay, ginalawag niya, kaginadayo si Duterte. Sa una pa sa iyang administrasyon, no? Tito, gitaga sa chance sa mga Pilipino nga i-correct ang impresyon nga kawatan ang iamay o kung na diktador ang iamay. Yaswa nga ginbuto sa mga Pilipino para i-correct. Pero ang natabo, ining siya ka-commentator, doon nabudol siya, nagapalakpak pa siya sa una kay Marcos, sang chimpo nga nagkakampanya. Pero ari iya bayag bagid.
1: At mga ghost projects na nangyari nung nakaraang administrasyon.
2: Nagkataon lang po na kay President Marcos bumagsak ang pagkukulang. Aray ko, Madam Claire Castro. Depensa sa mga problema at kapabayan sa flood control projects kasama na ang mga tinatawag na ghost projects. Halos 5 taon na sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Malapit nang matapos ang kanyang termino. Pero hanggang ngayon, ang naririnig pa rin natin ay problema ito ng nakaraang administrasyon. At bago ko ituloy ang aking POV, panoorin niyo muna ito. Yung panahon na kasama ako sa pumapalakpak kay BBM. Umaasa na itutuloy ang naumpisahan ng mga Duterte. Umasa na malilinis ang pangalan ng mga Marcos. Na mali ang naging judgment noon ng mga tao sa kanyang ama.
3: My father built more and better roads, produced more rice than all administrations before his. President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father.
2: Ayos, diba? Hindi ko sinasabing walang korupsyon noong panahon ni Duterte. Siguradong may mga problema at katiwalian na dapat imbestigahan at panagutin. Pero kung halos 5 taon na kayong nakaupo at hanggang ngayon ay nakaraan pa rin ang pangunahing dahilan, nasaan ang accountability? Kayo na ang gobyerno, kayo na ang may kapangyarihan, kayo na ang may responsibilidad. The moment na umupo kayo noong 2022, dapat noon pa nagsimula ang malinaw na investigasyon. Paghabol sa mga responsable at pag-ayos ng sistema. Kung may korupsyon sa nakaraang administrasyon, bakit hindi ito naagapan at napapanagot ng mas maaga? At kung totoong may mga ghost flood control projects, nasaan ang mga pangalan, kaso, conviction at perang nabawi? Hindi sapat ang paulit-ulit na pagsasabi na matagal ng problema iyan. 5 taon na kayo sa Malacañang. Hindi na sapat ang pagtuturo sa nakaraan. Panahon na para ipakita ang resulta. Dahil sa isang punto ang palaging pagsisi sa nakaraan ay hindi accountability. Distraction na iyan. At kung hanggang pagtatapos ng termino ay iyon pa rin ang tono ng Malacañang, isang simpleng tanong lang. Kailan ba magsisimula ang pananagutan ng kasalukuyang administrasyon? Mas bagay dito ang ending na hindi na ito tungkol kay Duterte, hindi na rin ito tungkol kay Marcos, tungkol na ito sa accountability. Sasabihin nyo siguro isa ka ring tanga kasi isa kang bumoto sa kanya. Mga kahasa, hindi ako nagsisisi na ibinoto ko siya. Hindi rin naman ako perpekto. Baka ako lang ang mali sa mga nakikita ko ngayon. Baka may mga bagay na hindi ko nakikita o baka may ibang dahilan kung bakit ganito ang nangyayari. Pero ang isang bagay na hindi ko kayang baliwalain, naiinis ako dahil parang ayaw nilang tanggapin na pagkatapos ng halos 5 taon, sila na ang dapat managot sa resulta. Kayo mga kahasa, ano ang masasabi nyo dito
0: okay.
2: Sa
0: istin? Okay, grabe, no? It's too late na, no? Doka late na katama sang panahon nga para i-plasta pa ni BBM ang mga sitwasyon. The only way is ma-election gin man progubo nila si Saray. Kagpadayon kung sino gin man magabulos sa iya, padayon gyapon ang kung sinong sa likod ng mga nagabenepisyo sa mga anomalya. Kung si Lenny, kung si sino man na, si Kiko Pangilinan o kung si Rafi Tulfo mabulos bilang presidente. Sa madiktahan gyapon sa mga oligarchs, sa mga nagabenepisyo sa mga anomalya. Whereas kung si Sara madaog, do hindi nila basta-basta madiktahan eh. That's why, but by all means, up to the last portion sa iya administrasyon, Duterte gyapon ang topiko kung paano gupon ang alas sa mga Duterte, kung paano siya ma-impeach. Paano siya hindi makadalagan sa opisina na? Kaya nagdeklara na siya yung maglagan sa presidente mo. Kung basi kung hindi man siya maglagan presidente, o kung somebody from sa iya mga kampo, nga itubong niya, no? Sa mga Duterte, especially Sara, ma-impeach man siya, somebody from his camp, nga maganda padalagan sa presidente is either Robin Padilla ba si o kung si Bongo man o kung si sino man na in kaso gin man maipit sabi ang mga mabakot man niya siya nga kampo amo man iya ang ibulos ang itibong siya eh. O kung ba siya hindi siya madutla sa impeachment eh, tuloy ang paglaga niya sa pagka-presidente. Kung hindi na dapat among nasakuan subong siyang administrasyon ta, kundi ang ay karaton ng recovery sa aton ekonomiya. Madamo sa man mga graduates ng mga estudyante ho, wala siyang trabaho because wala sa mga investors nga nagasulod sa aton pungsod. Nga para mag-generate siyang trabaho, pila naman ka thousands of graduates ng mga Pilipino nga magapangita sa obra. Obrang kilanglan, trabaho, kagma-provide ina siya kung madamo kita investors. If we have good climate sa ang ekonomiya para magsulod ang investors, wala kita nagabaha, wala kita nagpasaka sa basta-basta lang sa mga presyo sa kuryente. Affordable ang aton ng mga produkto, barato, wala sang traffic. Kalabanan sa mga lagko ng mga investors, naglikaw na sa aton. Nagkanto sa Vietnam, sa Thailand, because favorable sa ilang mga gina-offer sa gobyerno kag ang kondisyon sa ilang palibot eh. Diri sa aton, dosako lang sila sa report about Sara, about impeachment. Wala ganyan kagwa masyado about the ekonomiya, about the mga senior citizens, about sa mga mag-graduates ng mga kabataan, about sa mga retirees, about sa mga trabaho, mga improvements, infrastructures, investments. No, wala ganyan ito mabatsagan ina mga ka-K5. Di manong tapos ng iya-termino. Di ano na lang tami, dodulom nga po ng aton sitwasyon mga ka-K5. Mga muyo ta para magsana kang aton panguna-una kang Balatsyagon. Okay, oras naton alas 11:32. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
4: K5 News FM. News FM.
5: D3, Bio.
6: Problema sa pangkaso?
5: Hilana, sipon, kagubo.
6: Tugasong virus, kagmikrobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
6: Ang D3 Bio.
5: Puno sang lauric acid.
6: Nagginahimo
5: monolaurin sang atong lawas.
6: Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio.
6: Adlaw-adlaw.
5: D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
8: VCO.
9: Ang VCO.
8: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Nagandaan mo na ba na ang kulubot sa iyong mga itsura?
8: Mag DTX 500 na.
9: Masamihin ng kapalatian?
8: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
8: nagatigulang ka.
9: Mag DTX 500.
8: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
9: DTX 500.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
14: Sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
15: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
15: Mighty C,
17: mababaka sa mga butika.
18: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Masakit mangihi?
22: Mag-Sporebiotics ka!
21: Base UTI na ina!
22: Mag-Sporebiotics na!
21: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
23: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
24: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
25: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
26: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
27: Di nakabaluman o sick?
28: Performance mo bala? Maluya na?
29: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
30: May makaw, kag-vabuwas ka.
31: Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madungay nga performance.
25: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
26: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
31: Extend Food Supplement for Men.
32: Tikasin!
33: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
33: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
34: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh. Available now.
35: This is K5 News FM, your official news and music station.
36: What is love meant to you?
37: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
38: Paano kung iba lang lusutan lo?
36: Would it be there to comfort you when you need it most?
37: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
36: Or will you still be there to fall in love again?
38: Hindi kayo inabala nila. Tiro pa ko lo.

0: is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Magkutan eh kung bala paano mag-work ang amon.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Ay siya, bad chimbo. Sutiro ka to. Good evening, anay, sa mga dasatangob, ha? Rafael Family. Permigis lang kapamati sa atong program, ha? Rafael Family, sang tangob, Bacolod City. Thank you so much. Before kita mag-end, mga kakaifab, don't forget that Gina Seafood Restaurant. Open sila Monday to Sunday, 10 o'clock in the morning, hasta alas 10 ng gabi. Magbalita ka, Gina. Di sa Bacolod, ha? Isa ka dako ng mall, may parking lot man sila, be. Pero wala may nagabantay. Ang natabo is isa ka SUV nga ginparking si isa ka mall, di sa Bacolod. Pagbalik siyang tag-iya sa salakyan, buka ng kristal yan. Tinadulang mga gamit niya sa sulod, kitungod nga ginkawat, especially ang iya nga make-up seat. Make-up kit niya eh, no? Make-up kit niya. Yung mga eyebrow na. Ang ibang pagiging mga gamit nga sa sulod sa salakyan. Kadelikado. Mga kakipal sa Gina's, isa ka mga importante nga ginda, tagaan ginatensyon ni Ma'am Gina, ang parking space sa Gina's Seafood Restaurant sa may Barangay 10. Almost tunga sa hektarya ang lugar yan, dako nga porsyon gin ang ginakupar sa parking area yan. Kag may tawag siya nga ginassign nga para i-plaster ang mga salakyan kag nagabantay. So, protektado ang mga customer, kampanting customer, sang ilang pagbisita sa Gina's, mag-concentrate sila sa pag-waswas sa mga seafoods da. Ma-enjoy na sila upo sa mga friends nila. Makao sila seafood, sinugma, sinigang, tinola, palapala style nga sinigang, o kung butter garlic shrimp, nag-enjoy sila without worries nga pagbalik nila sa salakyan nila, wala na salakyan nila, wala na ruida, o kung mukha ng kristal. Sa Gina's, ginpikuran na ni Ma'am Gina nga daan. Ginplaster yung tao nga mag-akomodar sa pagplaster sa mga salakyan nga magabantay while na nagkakaon, enjoy ang mga customer. Pag-inplaster yaman ng kusina, nga dasig lang luto ay 10 minutos lang. Luto lang imuyang nga mga order ng mga seafoods, no? Naghal sa damo mga kusinero, lain ang na-assign sa sabaw, sa mga pasayan kagkasag, kaglukos, lain man ang nagasugba, lain man nagaprito, kag nagasisling. So damo sa kusinero. That's why 10 minutos lang luto ang imong nga order. Bisan pila pa na kamino. Tungon every menu may naka-assign nga cook o kung manugluto si Ma'am Gina. Parehas gid sa iyang nga ginplastar nga mga waiter nga kanamu-damo basta makomodar ang mga customer niya. Magkanto da, wala gid problema, biskan sino lang pa payon mo sa mga waiter ya, kapalapit. Kagkadako sa lugar ya, may aircon, kag may non-aircon, kag may function room pa siya. So the best ang Gina Seafood Restaurant, isa na inika food tourism na destination na sa Negros, kag Bacolod, ginadayo sa mga bisita naton from other provinces all over the Philippines. And iban mga foreigner, bugalin nato nga mga Ilonggo, Bacolod noon, nga may ari kita kalanaan nga Gina Seafood Restaurant. Da mo makita ang nagabong yun nga kasagdi rin eh. Dugin pilik niya sa dagat, malaya. Kung bayin kasag, pag-abri mo sa kasangya, aligigig ka pangilay na yun. Kag may mga blue crabs man siya. Kag dira ko nakatilaw sa natawag nilang abalone shell sa Gina Seafood Restaurant na may isa ka volleyball nga kadako. Dabulas ang volleyball kadako nga shell. Sugin pa bangkod ko abalone shell. Sige ko ano ina, ilagaon kag sup-supon. Kabudlay blag yung kanako na ako na. Sup-supon mo na nga daw, ha? Daw susok me. Hindi man pwede kay Gus, ba mo sup-supon mo na. Libog ulo ko kung paano ina kaunon na iyang abalone shell. Niya lo, ginalaga na siya para nga maghumok siya, kuhito na siya pagwa. Tapos, kuhaunin na ang porsyon nga hindi pwede ilakot. Mga tinaiya, mga kinanan niya. Ang mga artikos, lagi na yan ang mga pwede yung maluto, ang muna ibili nila. Kuhito na siya para magwa sa shell niya after malaga, para humok. Pagkatapos, kihadon, kag adubuho na sa dayon, mga pwerte ka namin. Abalone shell jirilay tilaway mula sa Gina Seafood Restaurant. Ari pagido, diwal mga kakifive. Ang una-una daw ang upod ko, bisita ko daw hindi pa mag-try sa diwal. Because hindi siya familiar sa ano naman, ha, diwal. Siling ko tilaway lang kay para mamatsagan magit ang pagpadiwal. So nag-try isa ka grilled ginsugba nga diwal nga ginbutangan butter ginbanyusan sang varnish kag ginbutangan sang fried garlic kag sibuyas dahon nga spring abi kag ginatilawan niya nga parti ka humuk-humuk kanamit namin nga pagluto. Wow! Nadimatch siya. Nga mo nigali ang diwal parti ka namit ba? Nasa Gina siya may diwal git. Makapadiwal ka. Tistingan nyo man ang ilang pasayan lang nga naglagko iya sa dagat kinyamala. Kay may pasayan nga naglagko sa puno mo. Now, laindig ng sabor kung naglagko sa mga pasayan sa dagat. Karimis mo lang. Namikilawon. Kilawon man daw ka malagko, kalagko. Baka namit gito. O kung pwede man niya kanina, butter garlic shrimp, ha? Ang ilang bestseller is butter garlic shrimp. Pwede mo man isigang, pwede mo man isugba, bawa mo gurti. Ano pagit? Lapo-lapo, ha? Sisling man ang boka. Kung mag-sabaw ka naman, sinigang pala-pala style. Preska nga panakot, kag preska nga isda, pala-pala style, sinigang nga lapo-lapo na. Pwede man na gingaw, pwede man na pili ka lang sa mga available nga mga isda abe, puta na ina, iya preska agad. Di galaway ko di rili. Kanto ka mo sa Ginas, ha? O kung bisitahin nyo sa mong ilang Facebook page, ha? I-type nyo lang Gina Seafood Restaurant, mga kakipaib, ha? Wala nakita panahon. In behalf of Jerry Lee, thank you so much for staying with us. See you on Sunday, 9:30 in the evening to 12 midnight. Di mangyapon sa K5 News FM. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo, ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: pinagpipilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning para mahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, aragya pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
4: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang gid carrots.
4: Hindi lang carrots mga kontura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, asma ko, tani nga kung magkaon kumalot, kadingin tayon ang akong nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Sali nga, mabala ni mga flowers, nga damong probiotic.
5: Basta, mas hapon.
1: Ano na yung
0: maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Istoryahan ta ang isa diri na ginatawag polycystic kidney disease o PKD. Paano ini nagatuhaw? Kagun paano makabulig ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Ano bala ining polycystic kidney disease or PKD, Dr. Ramil?
7: Sa simple nga pag-intindi, Sir GP, mga cyst ina or gitawag nila bukol-bukol nga nagtubo sa imo isa or duha ka mga kidneys. Basta bukol gani, Sir GP, nga gatubo sa sulod sang lawas mo, isa lang na ang buot silingon, no? May problema ka sa imo nga DNA, no? Kulang ka sa gitawag antioxidants. Gani, wala maproteksyonan ang imo mga silulahalin sa damage nga ginatuga sa gitawag oxidative stress. DTX 500 kag MITC or PureC is the case, Sir GP. Going back sa imo question, ang ining nga bukol o cyst nga tubig ang unod kag nagatubo sa kidneys, ang isa ka genetic condition. But silingon, Sir GP, ara gidhalin sa imo nga genes. Kag ini ang isa ka cell anomaly. Ang lain pa, Sir GP, ining madamo nga mga bukol-bukol nga nagaliwat sa kurti o shape kag size o kadakuon sang kidneys, isa ini sa mga rason kun nga dapat mag-inom gig kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agud indi maguba sang oxidative stress ang mga machineries sa sulod sang imo nga selula.
0: DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
6: Madamo sang function sang kidneys. Isa na diri amo ang pagpasiguro nga balansi ang kadamuon sang tubig, asin, kag mga mineral sa dugo. Agud mapasiguro man nga healthy ang aton nerves, muscles, kag iban pa nga mga muscle tissues.
7: Ang kidneys man ang nagahimo sang hormones, an enzyme nga nagakontrol sang blood pressure. Ini ang gitawag nga RAAS. Renin, angiotensin, aldosterone system. Dira pa lang nga kadaan, kadako na sang papel nga ginahimo sang kidneys aside sa gitawag pagsala sang dugo. Amo na nga kun mag-inom ka mo food supplement, tipiliun gid la Sir JP nga may FDA approved.
6: Oo.
7: Bangod dira ta masiguro nga safe kag effective ang ginainom nyo nga food supplement. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang loan size safe kag effective kag FDA approved. Hmm? Kag ini ang bulig protekta sa mga gitawag ang juxtaglomerular cells ang kidneys. Nga mo ang nagahimo sa gitawag rinin.
6: Rinin.
7: Without rinin, mapinagusto na lang sa akang imo BP, amo na nga nagaka-high blood ang mga tao kung may guba na ang kidney. Ang tawag sina is secondary hypertension.
6: Nostugid. Lain pa na, Dok, ang kay going in circles na, no? Bangod guba si kidney mo, magka-high blood ka. Bangod nga high blood ka, mas maguba pagkita ang kidney
7: versa.
6: Mo.
7: Vice versa.
6: Oo. Ang maintenance sa high blood nga ginainom mo o truman nga nagapaguba sa imo kidneys.
7: Pero damo na subo maintenance nga di na gitawa.
6: Mas milder.
7: Oh,
6: no?
7: Basta ginom ka damo tubig. Ang kidneys ang nagaproduce man sang erythropoietin hormone nga muna ang nagasignal sa lawas nga maghimo sang bag-o nga red blood cells halin sa gituag bone marrow.
6: May duha ka klase sang polycystic kidney disease. Ining autosomal dominant PKD nga nagatuhaw between the age of 30 to 50 years old. Ay, pasok pa ko. Kag ining autosomal recessive PKD naman nga nagaapekto sa mga lapsag.
7: Genetic mutation ang causes ang ito ang PKD. Either halin sa imo ginikanan o halin sa pag-abusar sa lawas nga nagaresulta sa cell mutation o ginatawag nga spontaneous gene mutation. Amo na nga nagtubo ang mga bukol-bukol o madamo nga sa imo nga kidneys. Hindi ka gusto matubuan ang sa bukol-bukol, simple lang ang solusyon. Inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C bangod. Ini ang may mga anti-mutagenic, may ara siya Sir GP, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
6: Grabe ba na doon kasakit ang kung kahubag kidney mo?
7: Oo, labi na kung may mga cyst ka da, gaalay na, no? Hindi lamang kay sakit nga literal, sakit pagidya sa bulsa.
6: Ay, yung madaya.
7: Kaya kung madialysis ka, ma-prepare ka 7,000.
6: Oo. Oh.
7: Saan o pa ko daan ka patuko dialysis center nga
6: libre? Ay, kung may dialysis center ba? Oh, 7,000 kada simana doon ka, no?
7: Oo, no? Ti, Sir Boy, 22 lang.
5: Oh, 22 pesos lang. Ikumpran mo
7: sa... DTX 500 kag Mighty C. Agod hindi ba magubay mo kidney or magasto ka 28,000 ang bulan.
5: Mm-hmm. 7,000 a week.
7: Huh? Oh, so, 7,000 a week. DTX 500 kag Mighty C ka na lang. Hindi maghulat nga magbalatian nun ka, mag DTX 500 kag Mighty C ka, pang-amlig mo sa imo nga kidneys.
6: Information. Para sa mga dugang health benefits kapag inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, isa sa palatandaan nga sobra ang ginakaon sang tawo sa iyang kinahanglanon nga energy adlaw-adlaw nga activity, amo ang pagdako sang tiyan or abdominal girth. Nagasugod lamang dako ang tiyan bangod sa hindi maayo nga diet. Meaning, laban tamis ang imo ginakaon, laban rice, mahilig ka sa carbohydrates, laban tinapay, ilabi na ang refined carbohydrates, muna siling kong mga starches. Kakulang sa pag-exercise, isa na da, mag-DTX 500 kag Mighty C, agud nga matapna ang mga halit nga matuga sa imulawas bangod sa sobrang body fat. While ginaamat-amat man pagamay ni DTX 500 kag Mighty C, ang imo buyon.
7: So, ang pagdako sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern sa GP, kundi ini ang may dalang risgo sa health. Pagkakang kinanglan, nata makaw kanon. Kabalo-bala ka mo nga mga dako sang tiyan, especially ang overweight, na ang nagaresulta sa mga major diseases. Kangay sang gitawag heart disease, heart attack, kag stroke. Kung dako imo buyon, sigurado, taas man ang imo nga triglycerides. May ba ako niya, normal pa ya? Taas imo cholesterol, normal man ako. Normal. No? Well, hindi man ko hypertensive. Kag, siyempre, ang nagabara sa mga kaugatan, including na ang mga ugat sang heart or coronary arteries. Kung sige ka inom DTX 500, kag may tisiad laud-laud, tilayo na. Ginabuligan sini nga hindi ma-oxidize ang mga bad cholesterol so that malikawan ang plaque formation. And of course, heart disease kag syempre ang Mighty C Sir GP ang nagapabakod sa ang mga kaugatan agud hindi magtig-a magpabilin ini nga elastic ang
6: ugat
7: nagiinat no. Kay kun hindi ini ang resulta sa gitwag aneurysm no or paglupok kag paghabok sa mga ugat. Amo na ang rason nga ako ti adlaw-adlaw gid ya. Pulo ka DTX 500, kag pulo man ka may TC Servo.
6: Wow. Lama
7: ka paguba na sa kidney. Nung guba sa kidney, yearly, gapachikos kidney, kag ang creatinine, normal. Awan si Narabaw, gawa panago-nago lang na siya.
5: Anong sikreto niya?
6: Milig sa taguay?
7: Once ka panago si Narabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy?
8: Dizzy, ano, dizzy. 19, ang 8 na, 19 ako nung kailis, last year 18 plus mo. O yung 19
5: na. Kampiyon ni
7: McPeach. Kabla ko ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mm-hmm. No, amo na nga si Valentin, kakatugin na di kaya Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera kapamassage. Gamit ang DTX Herbal Oil.
8: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, mm-hmm, anong imuon niya sa boy?
5: Maligo.
7: Kadlaw-adlaw, no?
8: Basic. Oh, maligo.
5: Basic.
7: Ang paligo is not enough.
5: Maligo ka, nai. Adlaw-adlaw using the correct soap.
8: Ang
5: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C, mm-hmm, na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
9: DTX 500, DTX 500. My powerful extract sa tubo kag amargoso, duha ka compounds. Yanaga panupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500, nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500, kada-adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata, pangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500.
10: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, V. Costillo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
7: Gusto ka pa yung mabuhay sa malawig, agod damo ko mabuligan, doksa. Kaya nga man, lain gidya kong inom kaya adlaw-adlaw ya.
5: Correct.
7: May nasakyan ko nga taxi, sa lain gidya kong nakasuplimento. Siling niya. Kaysa ngunan ko nung isa ka suplimento, luya gidya lawas. Sang nagsuplimento siya, pasik siya.
8: Amo man ang blabal engineer, lain gidya kung nung nag-extend siya.
5: Pasik siya engineer.
8: Pasik siya.
5: Extended na na.
8: Driver man pala. Doksa?
5: Pero ang sige-sige nga pagkaon sang karne, no, red meat na Sir JP. No, kaangay sang karne sang baka, karne sang karabaw, kabayo, kanding, baboy, no? Ang nagresulta sang fatty liver, pagtubo sang tumor, pagtuhaw sang cardiovascular diseases, no? Kidney problems, digestive issues, kag
11: masubo man ni Hambal Sir GP ini gatog mortality okon kamprano nga kamatayon no oh. So amo na gani nga dapat nagainom gid sang DTX 500 kag mighty C no kun pala kaon ikaw yasang karni agud mabuligan sang superior antioxidants nga ra sa DTX 500 kag mighty C nga ma-neutralize no ang kag mabalanse ang aton nga nutritional nga kinanglan no, sa aton nga lawas no kag dela gina kun naka DTX 500 kag mighty C ka malikawan man no ang makahalalit nga epekto sang mga pagkaon no sang ginatawag karni Sir GP.
12: For me yan ang pinakaimportante nga role sa DTX 500 kag mighty C no is during after ka nagmasakit. Because during kang masakit, no, ang gakatabo is ang imo white blood cells grabe ni mag-produce ang ginatawag free radicals pang kontra, pang patay sa ginang mga mikrobyo. Amak mo amunik effective sang kang free radicals kaya ipatyo ng mikrobyo, no? So ang ginahimo sa atong white blood cells sige nga produce ang free radicals ga-accumulate ni ginapatay man ni pati mga normal mga cells. That's why tapos mo katarok kag ubo kag sipon kag ditribayo mo mag DTX 500 gid, no? Isa sa mga health benefits sa DTX 500 kag mighty C amo ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang aton white blood cells. Ang oxidative stress hindi man natani lain, no? Makabig mga chemical armament sang immune system ang itawag nga free radicals. Pero kung ini magsubra kalain ni sa aton lawas, that's why mag DTX 500 gid, lalo na kung paayo ka na sa imo masakit kay amuni magpabalik sang normal kag magpamayo sang imo cellula after ka katarohon o nalatnan sa mga mikrobyo.
7: Namigid ya kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag mighty C or pure C, gamay-gamay ang buyon mo, mga diwang ka, kung sobra ka tambok ganubo imo blood cholesterol level, hindi ka magka cardiovascular disease, ga healthy ang imo atay kag dugo kalakip na dra ang imo mga kidneys, healthy pagid ang imo nga immune system, madamo pasang mabulig sa imo sa ikaayong lawas kung adlaw-adlaw kag gainom DTX 500 kag mighty C.
6: Galing ang may limitasyon ang one power ni DTX pang intracellular siya, sir boy. Ang outside ya dapat ya tinluan gid sir boy. Hindi niya madalas ang cell cleaner, ilok cleaner ya sir boy, kag skin cleaner dapat ha
7: naka Clinica Leofresh.
6: Ginatapna gid ang mikrobyo nga gapabaho sa imo ilok, no? Pero kung gusto kaya kape nga gapahubin sa imo, kung gusto kaya kape ya nga manamit na gatinlo pa sa imo cellula, ay mag DTX coffee mix ka na. Oh, this is our Eljan, no? Pangape kun aga, habang gapangape ka may antioxidant nga gatinlo sa imo cells kunta sa free radicals, that's why gamat-amat ka hubin kung ang imo kape DTX coffee mix. Pero kung may budget,
13: premium.
6: May bisita.
7: Premium.
6: DTX premium. Kay mas champion.
7: Especially kung lala na gini mong kuhan, imong diabetes, may mga degenerative stage ka na nga sakit, ginasuggest gina mo ang DTX premium. May gano derma mushroom, kag ang iyang nga sugar.
11: Oh, stevia ang sugar. Natural ang iyang sugar.
6: Stevia, no? Kag may DSE gapon. That's why, ang nami giniya kung gusto ka maghubin, nga ang imo sugar ya, why gasaka? Kag kumpagaan mo pagisang duwa ka, D3Bio, magyatawag ka nga bulletproof coffee, halin sa DTX Premium. Protektado ka na against free radicals, protektado ka pa kontra virus, bacteria, and fungi. May ginatawag ka na nga bulletproof coffee, gaamat-amat ka paniwang kay ginapwede mo na usaron as a keto coffee, pang ketosis.
7: Sunda, ang sikrito ni Engineer Albao, ngayon na sikrito subong. Ang paborito ni Engineer, gapamasalsgid siya sa mga hubin kada simana.

0: Boy Kit, kay Kit. Mm-hmm. Ang pahamot tabla. Ito. Ang kay engineerya. Kakay Kit.
1: Ah, kay Kit, koy Kit.
0: Ting-ting. Kakay Kit.
2: Ang keto coffee. Pero muna si Clayton engineer, that's why si engineer Mayo ang relasyon sa tanan kinaka-extend. Anyway, ang atong story Hans Bong, no? Sir DP
0: sa D3 Bio. Abi niyong D3 Bio is just an antibacterial, antimicrobial. Uy, may dala sa antioxidant. Importante during
1: sa, phase sa antibacterial plug ang antiviral.
0: Daugan na. Daugan na.
1: So amo ni sa lagi ka kung way kagay nom adlaw-adlaw sang D3 Bio.
0: Plain D3 ka lang.
1: Plain D3 ako lang. Lantaw lang nanay mo. Hasta lang yag pabulad sa init ang kwan, ang bata. Hindi.
0: Kulang.
1: Ginapatiti pa.
2: Gadidi ng bata.
0: Oo. Kombinasyon.
1: Kombinasyon. Hindi lang yag pabulad kasi init para mapurma ang D3 sa imulawas. Patiti yun pagin
0: sa
1: nanay.
0: Amo na si General Way labot gabulad sa init. Gadidi. Gadidi pa ka D3 Bio siya.
2: Kaya nung D3 Bio.
0: Sa talk ni Doc with your boy Solueta.
3: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. The hallmark of a good food supplement is kung puno siya antioxidant. That's why epektibo ang DTX 500. Subong adlaw tunanta, ano bala ang antioxidants nga ala sa D3 Bio nga makabulig pagid suplemento kontra sa free radicals kung gainom ka sini. So hindi lang virus, hindi lang bacteria, hindi lang punjay kag parasite ang kaya patyon sa D3 Bio, pati free radicals kaya kontrolon sang D3 Bio. Dr. Ramil?
1: Kung D3 Bio, gainom ka D3 Bio, piho na, may ara ka na antioxidant. Hindi lang nga may ara ka antiviral, may antibacterial ka, may antioxidant ka sa buhay because of gallic acid and ferulic acid.
2: Uy, which is
1: powerful na, antioxidant. Nga, ara dira. So, adlaw-adlaw yung masilula na ito niya, gatubang isang ano, isang mga kaaway. Anong kaaway? Free radicals. Galigay-gay nung kaditribayo, may antioxidant siya. Kung ang kaaway mo is kagaw,
2: anaman?
1: May araman. Amo lang nakanami sa ditribayo. So, from malnutrition to infection, from bacteria and viruses, nga among rason, nga agahulubag na ang mga silula mo sa batna ditribayo.
3: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Itong market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tugas sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Makal sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang nakanami lang sining D3 Bio because of MCT, ginaprotektahan niya ang imo selula against sining mga kagaw. Kag ang D3 Bio may gallic acid nga magaprotekta sa imo nga mga chemicals or mga free radicals nga gasulod sa lawas. Tikong ga-accumulate mga free radicals, amo nang kabangdanan nga may oxidative stress boy.
2: Correct.
1: So nakanami, kung gainom ka D3 Bio, may antibacterial ka, may antiviral ka, may anti-inflammatory ka, may antioxidant ka.
2: Kampyon, kompleto.
1: Hindi kaya perdi sa imong 14 pesos nga sa kakadamo ng mga benepisyo, Doc Sam.
2: Kung nagatumar kang Sir Boy, isang vitamin C, no? Kaya isang mighty C or pure C, kag, kung may vitamin E kang natumar, kinanglan panisan mo din asang D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, ginastabilize niya ang vitamin C. But silingon, ginapalawig niya ang tiner sang vitamin C kag vitamin E sa aton nga lawas. No? Ina nga mga vitamina, Sir Boy, nagapanami sa aton nga skin. Bisan ka, bulay ka sa adlaw, no, hindi madasid dasig sang ginatawag damage ang imong skin. Uy, Sir Boy,
5: hamis ka ha?
2: Skin tungod nga naka D3 Bio ikaw malikawan naton ang fine lines sa dark spots, mga wrinkles, hindi dasig magkurinot ang aton nga skin. Kung naka D3 Bio ka, tungod nga ginastabilize niya ang ginatawag vitamin C kag vitamin E sa lawas naton tungod sang ferulic acid. Kaya hindi lang ina ferulic acid kag gallic acid, hindi lang ina ang ara sa D3 Bio, kun may ara pagin sa Sir Boy sang
5: caffeic acid.
2: Oo, nga ginaprevent niya nga mag bag ang aton nga lawas, no? Especially kung may arthritis ka, Sir Boy, inom ka blas ang D3 Bio. Tungod ang D3 Bio may aras ang ginatawag anti-inflammatory effect, no? Nga malikawan ang pagtubo sang cancer cell, malikawan ang pagdamo sang viral load. But sila yung ginapanubo niya ang viral load tungod sa ginatawag caffeic acid.
5: Kita nyo pati kamo to ha? Kung gusto niyo mag-glow ang inyo skin, mag D3 Bio ka mo, no? Kaya may antioxidant ka caffeic acid, may ferulic acid, may ginatawag pa nga effect sang vitamin E kay extra virgin coconut oil contains vitamin E. That's why kampyon ang imo skin kung ikaw ga D3 Bio. Ano pa mga antioxidant nga makabulig si D3 Bio? During nga masakit ka, ang ginagambalin ni Sir JP gina sa DTX 500, no? What happens is, ang imo white blood cells or your soldiers of your body produces hydrogen peroxide, a kind of free radicals that kills microorganism. Galing, kung nag-overdrive ang imo immune system, damo-damo na produce ang hydrogen peroxide.

0: This will cause oxidative stress nga gaguba man sa normal non-infected nga selula mo. That's why inositol bio is really important kay may gallic acid, may ferulic acid that protects you from that scenario. Ano pa? Kung ikaw gina-infecta sa virus o bacteria, what happens is your immune system is also in overdrive. Ga-consume mayo oxygen, no? Kung damo oxygen ang imo immune system nga gina-consume, damo latak ang katabo.
1: Damo oxidation nga katabo.
0: Damo naman oxidation nga katabo. That's why ang D3 bio through all of its antioxidant from cumeric, ferulic acid, gallic acid, ginaputiktahan ka sinip. The best of all, kung ga-masakit ka, waay ni tanan ga-overreact kay may MCTs ang imo D3 bio nga ga-suporta si imo immune system. So, antioxidant, antimicrobial, D3 bio makabulig sa imo dak.
1: Stress ka? Sige, gamit cellphone, lapit ka sa mga tower sa ano. That's all our sources sa gitawag free radicals which hasten formation of oxidative stress. May oxidation nga gakatambo sa lawas, pareho sa tubo nga sa sige ano, sige expose ang mga init, hangin, gatok-tok siya Sir Boy, Sir JP. And this oxidation may detrimental effect sa imong selula. Anong matabo sa selula? May gitawag premature cell aging. Instead nga malawig pa siya, dali lang siya mapatay. Nakita mo na mga bisyador, dali mapatay, dali matigulang. Lain yang tsura sa mga gabisyo kaysa wala bisyo.
0: Correct.
1: Ano pa? Once ang oxidation nga katabo sa imong selula, ang matabo sina, it will result sa gitawag rise of neurodegenerative disease. Tingala ka, imuatay, guba na. Imo kidney, guba na. Bata pa man ko, guba man kidney ko. Bata pa man ko, guba ng mata ko. The reason why, kulang siya sa gitawag antioxidant. Which is, makita, aside nga makita mo sa DTX 500, makita mo man sa gitawag D3 bio. Ang nakanami lang sini, ang oxidation nga caused by free radicals, makapakanser Sir Boy.
0: Correct.
1: Galing kay ang D3 bio, may ara siya gitawag lauric acid, may ara siya MCT, nga kaya niya simintohon ining mga cancer cells. Para nga hindi magdamo. Hindi siya maglapta. So, diin pa kamuya. D3 bio, ga-serve as antibacterial, anti-inflammatory, may ara siya sang gitawag antioxidants. So, kung pala inom kagali D3 bio, mas dugay ka mapatay.
0: That's the benefit, no, of D3 bio, the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3. Makita mo lang sa D3 bio. So hindi lang sa trangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio pati sa premature aging, pati sa gitawag nga pagguba sa imong selula, amligan ka man ni D3 bio.
2: Dugang pa nga mga benepisyo sa itong paggamit adlaw-adlaw sang D3 bio, Dok Ramil.
1: Ang gallic acid kag benzoic acid nga makita mo sa D3 bio kag extra virgin coconut oil nga makita mo man sa D3 bio sa mga pagtuon, grabe gali ang kuanan ni protective role against stroke. Sa pagtuon, pre-stroke treatment using gallic acid nga makita mo sa D3 bio promoted neuroprotection of cells against cerebral ischemia.
0: Ischemia.
1: Gusto ka layo sa stroke? Ma D3 bio ka na. Pero kung gusto ka ma-stroke, hindi na mag-inom.
3: D3 bio. Ang aton nga skin Sir Boy, amo ni aton nga unang depensa sang lawas naton, no? Kay kun pigaw ang skin naton, pwede kita sudlon sang ginatawag virus kag ukon kagaw Sir Boy. So kun naka D3 bio ka, sana silita na meras sang ginatawag ferulic acid, isa ka antioxidant nga ginabos niya ang other antioxidant nga ra sa aton nga
1: lawas.
3: Nga lawas, no? Para sang glutathione, antioxidant na init, antioxidants na kag nagainom pag ikaw sang antioxidant halin sa Mighty C or Pure C, gina-stabilize na Sir Boy.
1: Kaya nung pagiging ka vitamin E?
3: Oo. Kaya muna ang nagpanami sa aton nga skin. Nga panit na Sir Boy. So, malikawan naton ang pagkurinot sa aton nga skin. Hindi dasig madami sa aton nga skin. But silingon, protektado kita nga masudlan sang kagaw o kon virus kon naka-D3 bio ka.
2: Ang problema sa cancer, Dr. Ramil, ang migration sa cancer cells, niblang galaptasya. Kibot ka na lang, abi ko cancer of the lungs lang. May arap magigil sa kidney, may arap magigil sa liver, may arap magigil sa utok. Te ang D3 bio may ara isa ka component nga naga-prevent nga hindi maglapta ang cancer. Why labot hindi maglapta? Hindi kaya gani magtubo. Kaya ginapromote niya ang apoptosis or cell death sa mga cancerous cells. Ano ni? Ini ang picumaric acid. Ayawan ka lang bulubalis, wa sa plain D3 muna, waay na picumaric acid.
1: Nami mamili ang D3 bio, no? Patyon niya ang cancer cells, amligan niya ang healthy cells.
2: Now, kung may cancer cells ka na, pag inom mo ditribayo, tap na unya tong para hindi maglapta.
1: Eh? Oh. Saan o kaya may inom ditribayo?
2: So wala ko cancer.
1: Naglapta na?
2: Naglapta na yan.
1: Wala pa cancer.
2: Subong. Oo, sir boy.
0: Ditribayo, puno sa ginatawag mga king polyphenols. Ano, polyphenols is a very efficient, a very a good kind of antioxidant. No? Ano ang mga hari sa polyphenol? Gallic acid, caffeic acid. No? Inatanan-tanan, makita mo sa ditribayo, anti-inflammatory. Siyempre, kukwaon mong free radicals, manubo ang why oxidative stress, wala ka inflammation. So, anti-inflammatory siya. Ano pa? Anti-cancer. Gina-explain ni Dr. Ramil Gagina, ang cell membranes ng cancer, ginapatig-ani sa ang ginatawag nga lauric acid and ang katabo ni hindi nakagawa ang mga nutrients, hindi makasulod sa cancer cells. So, it stopped growing kaya wala siya pagkaon. Amo ni ginaublas ang ginatawag ng ditribayo. But the best effect of ditribayo for me is the effect that it could give you antiviral abilities even though you have a weakened immune system. The ability of ditribayo, amo ni pinakakampiyon gid, no? Why niya nga biskang diabetic ko, kahit hypertensive ka, nubo immune system mo, kaya ka manggapon protektahan sa ditribayo. May antioxidants ka na, may antiviral, antibacterial, antifungal, and even antiparasites. Makita mo tanan sa ditribayo.
1: Ibagin man, sir boy, kung ang bata, ginapabulad mo sa init, kagadidi sa nanay.
0: Oh,
1: that's ditribayo.
4: Ditribayo with physio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga sumagabot ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: K5 News FM D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok. O kag maghinis ang akong putis.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
1: nga may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
8: Informasyon sa barangay
9: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
8: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumar ko. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
0: DGX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Babakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca,
19: kag-flavawaska,
18: mga natural herbs
19: nga nagahatag sang gana.
18: Extend
19: Supplement for Men.
18: Muling binuhay.
20: buhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
21: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
25: Memory Advanced Syrup.
24: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
23: Bumakal sa mga butika.
24: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: May puso.
28: The K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM

0: Campione Radio.
1: Kampiyon nga oras sa K5 News FM, 39 minutos na kaligad sa talk ng alas 4 sang kaagahon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K-5! Isa ka mabugnaw, makanay-kanay nga kagahon para sa aton sa nitanan-tanan nga mga suki nga mga tagpalamati. Ara na kita mga ka-K-5. Sa Biyernes kay Dison sa aton sa nga pagpalayag sa aton sa nga palatuntunan para sa tanan nga ginapamatian sa aton mga pinalangga nga tagpalamati adlaw-adlaw nga tanan mga ka-K-5. Alin alas 4 imiria tubtob alas 6 ang kagahon mga kasimanwa. Oh yun. Nano na. Kabugtaw na kamutanan. Oy, nano ni nga kon nga monitor ni Doy. Sa mga suki naton nga mga tagpalamati, mga ka-K5. It's nice to be with you this beautiful Friday morning. Subong adlaw mga ka-K5, duwan na katuig ang amon sining pagwaragwag diri sa Banwasang Pilar. Anniversary subong sa K5 News FM, mga ka-K5, thanks God, it's our anniversary, two years na. Duha ka tuig, mga ka-K5, nga pag-ilirimaw naton sa kahanginan, pinaagi sa 89.7 FM, Radyo Tagbuanay, pakishare sa aton sininga live, mga ka-K5. Sa mga listeners and audience naton nga nagatanaw sa aton sa ninyo pagpangalagad, let's celebrate this day with the big thanksgiving sa aton sa ninyo makakom. Nga sa sining adlaw, duha na kita katuig, nagawaragwag sa kahanginan mga ka-K5. Dokasan ulang. Sa mga suki naton nga mga tagpalamati, kamusta ka mo? Wow. Nalipay gid ko subong adlaw. Nga ari ka mo subong aga nagaimaw sa aton sini nga pagpangalaga diri sa sini nga waragwagan, ang waragwagan nga para sa tanan mga ka-K5. Yan, basta sa jahon talang ang aga amo na pinakaimportante. Sadyahon ang aga, at the same time, malipay ang aton sining mga tagpalamati nga nagaserbisyo kita sa kahanginan mga ka-K5.

Mga pinalanggan naton nga mga kasimo, ano ang opening nyo kami sa sining nga kaagahon? Pinaagi sa aton sining nga pagwaragwag sa balitang K5 sa umaga. Diri sa Premier Distrito sa Promisa sa Capiz sa 89.7 FM Radio Tagbuanay. Makita nyo kami mga ka-K5 sa aton sining nga Facebook page. Ang K5 News FM Radio Tagbuanay. Kag K5 News FM Radio Tagbuanay Digital mga ka-K5. Bukad-buka radio cellphone, pakishare sa katong sining nga live subungad lao. Hope din nyo kami sa duha ka tuig na nga pagwaragwag subungad lao. At the same time, mabatian makita sa katong sining nga sister station, ang 100.9 K5 News FM Rojas mga ka-K5. Doon, mga taga Rojas City, kagiban pagid nga, mga areas sa malabutan sa amon sining nga pagwaragwag sa K5 News FM Radio Tagbuan ay Pilar. Good morning! Aga pa kita nagabangon para sa inyo adlaw-adlaw nga tanan mga ka-K5 sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa aton sining mga kasimanwa nga nagaimaw sa aton sining nga pagpangalaga dianda nga aga mga ka-K5. Padasig lang sa inadlaw no. Thank you so much sa Mayor Arnold Alba Perez na nagahiwat subong man nga adlaw. Sang iya si ka 60 anyos. Wow! Dual kuha na si Mayor Arnold Subong. Dual citizenship mga ka-K5. Amon pinalang ka Mayor sa Banua sa

Happy birthday, Mayor Arnold Perez. Subungan lang nga. Paghiwat sa imo sini nga ikasisinta anyos nga kadlawan dual citizenship. Welcome to the group of senior citizen Mayor Arnold. God bless Mayor. Ah. Thank you so much kid ining kada anniversary sang K5 birthday ni Mayor na. No? Dunga ng anniversary kag birthday mga ka K5. So, badako ang selebrasyon diri sa Banwa sang Pilar subungad lao mga ka K5 sa mga tagpalamati naton ha. Subong aga ang aton sining waragwagan magapatigayon sang blood medical mission mga ka K5. May ara kita nga medical mission subong aga diri sa Pilar Civic Center mga ka K5. Padulong lang kamo diri, dala lang kamo medical kuno barangay kwan Inday Ginsi kay may ara pag hatag nga serbisyo si Congressman Howard Ginto para sa aton sini nga mga pumulutanan nga laboratory libritas mga ka K5. ID lang gid dalon yo diri samon kag barangay Inday Ginsi ayos na no sa Pilar Civic Center bilog ngadlaw subong nga aga nga pag patigayo naton mga ka K5 sang aton sini nga activities riga ini in connection sa aton sini nga pagpatigayon sang ginatawag naton mga ka K5 ikaduha ka tuig nga selebrasyon at the same time sang anniversary sang K5 News FM at the same time sang aton sini nga pagpatigayo noon nga selebrasyon sang kaadlawan sang aton pinalangga nga mayor sa Pilar. Ana angan-angan man, subon nga lang, manging kaupon naton, mag-award man sa mga mahugod naton, kag mga mapisan, ng mga sealers, ang produkto sa klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center, sa mga presidente sa persons with disability diri sa Banwa sang Pilar, na gintagaan sa palangabuyanan ni Dr. Ramil Itangoy, mga ka K5. So, subong agam, balantayan sa mga presidente kung sinong magapangibabaw mga ka K5 nga mga daog kag makabaton sang papremyo halin sa among sini nga chief executive officer sang K5 News FM Doc Ramil Itangoy mga ka K5 nagabisita diri sa aton sini nga waragwagan subong adlaw mga ka K5 yan ganon kabisi ang buhay ko. Kulang tulog sa mga kaubdanan, serbisyo para sa aton nga mga kasimanwa, mga ka K5. Apat na ka adlaw mga ka K5 no, nakasulod ang bulan sang Setyembre sa aton sining nga mga tagpalamati mga ka K5. Oh.

0: Merry Christmas aton sa ninyo mga pumuluyo, mga ka-K5. Mga listeners naton, mga viewers naton, nga adlaw-adlaw nagasunod diri sa aton sa ninyo, pala tuntunan, paki-share sang live naton mga langga, paki-share. Para nga malawig-lawig, gagmadalo, damo ang aton sa ninyo, maservisyuhan, subong nga kagahon. Bisan gift nyo lang na sa amon, tutar, anniversary man, mga ka-K5. Ah, sa mga suki naton nga mga tagpalamati mga kasiman wa nga nagaimaw diri sa aton araw-araw pati inyong anniversary ni tinyo kasiyer sang live pero pagreet lang among pagreet wa kami di ginansa. Oh, mga idol ko ka mga K5 ah, mga grupo. Mga headlines mga K5 diri sa aton sining pagpalayag sa bungad law sang Biyernes sa aton sining pagpangalagan. Mga balita lokal mga K5 sa balitang K5 sa umaga. HVI nakop sa bypass operation 62 gramos nga ginapatihan siya buo na konfiskar. Katapos ang LTO nagpatigayon sa operasyon sa mga dalanon. Rehabilitasyon sang Kugon Integrated School nagapadayon. Kapi Sugar Central may posibilidad nga ibaligya ginatos ka mga empleyado posible madulaan sang trabaho. Halit nga ginbilin sang sunog sa barangay Punta Tabok, Roja City naglabot sa sobra 60,000 ang damage. Samtang dokumento para sa pagpalubong sang nagakaagnas nga bangkay ginaaksikaso na dira sa barangay Banika. Drone gingamit sa pagspray batok sa RSSI masubra 90 ka hektarya ang nga katubuan diri sa Banwa sang Pilar mga ka-K5. Publiko ginpahalong sa Capiz Police Provincial Office nga likawan ang mag-post sa ila social media sang real-time personal activity subong nga bulan sang BMAX. Sa mga balita nasyonal sa aton mga headlines, utang sang pungsod Pilipinas nagtimbuok sa 19.39 trillion pesos sa tong Hulyo. OBP mag-aalukar sang 51 million para sa travel expenses sa masunod nga tuig. Senator Jinggoy Estrada wala mag-plea sa 573 million nga flood control project. Samtang Senador Marcolita nagbayad sang kapin 90,000 ka pesos nga piyansa sa paglapas sang presidential decree 46 mga ka-K5. Amo nang managapanguna nga headlines mga ka-K5 sumong adlaw sa aton sini nga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Samtang sa aton sini nga mga pinalangga nga tagpalamati lakat sang panahon sa aton sini nga pagpangalagad as of this broadcast time mga ka K5 halin sa aton sini nga pag-asa DOST mga ka K5. Yari na ang aton sini nga update sa lakat sang panahon sa sulod sang 24 oras nga weather public forecast ng aton sini nga pag-asa nga ginisyo alas 4 subong nga kaagahon September 4, 2026 mga ka-K5. Ang sinipsis ang aton sini nga panahon, mayroon nga southwest monsoon nga nagapikto sa Luzon kag sa Visayas. Ang tropical cyclone sa guwas ang pungsod Pilipinas as of 3 o'clock in the morning. Ang tropical depression mayroon kita sa karon na pahamtang sa 1,770 kilometers east of extreme northern Luzon. Maximum wind sini mga K5 kada siya kabaskugon niya ara sa 45 kilometers kada ora malapit sa sentro kay nagabaskog ini tubtub 55 kilometers kada oras mga K5 nga nagahulag sa direksyon nga northwestward sa kada sigon nga 20 kilometers per hour mga K5. Ang lugar sang Sambales, Bataan, may ara sa karon nag-experience sang monsoon rain mga ka-K5. Samtang ining nasamit nga monsoon rain mga ka-K5, amo ini ang resulta karon sang southwest monsoon nga posible may flash floods o kon landslides due sa sining mabaskog nga pagtupa sang ulan sa pila ka mga areas dira sa Sambales kag Bataan. Samtang sa Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, kag Occidental, Mindoro, may arasang malaka nga pagtupas ang ulan mga K5. Ini naman ang resulta sang southwest monsoon nga posible makadulot din sang flash back on landslides kag moderate tumabaskog nga pagtupas ang ulan mga K5. sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, pinakabahin sa Ilocos Region, Central Luzon, kay pinakaporsyon sa Calabarzon, Mimarupa, Antique, Iloilo, Cagimaras. Mayara sila kita sa mag-umgum nga panahon, mga ka-K5. Lapta-lapta nga pagtupas ang ulan kag pagpanagoob. Inigihapon dala sa Southwest Monsoon nga posible makadulot ini, mga ka-K5, sa pagtupas ang ulan, flash floods, mga ka-K5, kag landslides. Samtang pinakabahin sa Luzon, kag Visayas, may ara nga mag-umgum nga kalangitan, mga K5, isolated nga pagtupas ang ulan. Resulta naman ini karon sa Southwest Monsoon nga posible makadulot sa flash floods, mga ka-K5. Sa Mindanao, area sa Mindanao, subong mag-uumgum ang panahon, isolated ang pagtupas ang ulan kag pagpanagoob. Dala na ini karon sang ginatawag naton, mga ka-K5, nga localized thunderstorms nga pwede gid, no, magdulot sang pagbaha sa ibang mga lugar, mga ka-K5, kag pagpanagoob, no. Halong gid ang aton sining mga pumuluyo, mga ka-K5, ang aton sining balod sa baybayon. Ara kita sa 1.5 to 3.5 meters ang katason sang balod sa baybayon sa sining mga tinak na, mga ka-K5. Alas 5 subo nga aga, mga kauturan, ang aton sining nga temperatura 27.7 degrees Celsius. Samtang karon sa hapon, ara ini sa alas sa 30.5 degrees Celsius, alas 3 sang kahaponanon, mga ka-K5. Oras ato na alas 4:57 sang aton sining nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. By the way, good morning, Nanay Parak Patricio, good morning, happy birthday, Mayor. Halin sa kay Gisli Villar O'Malley Barde, katamiyo kay Mayor Arnold Perez sa Ika-Adlawan. Boyet Roti, good morning, nagkakapi-kapi DTX Coffee Mix. Boss Toto Bisonia, good morning. Good morning, man. Ay, happy anniversary, K5 News FM. Halin sa kay Boyet Roti, Gisli O'Malley Barde, good morning. Salamat gid sa pagpamati diri sa ato sa ninyo palatuntunan. Likewise, sa kay Rodney Frias sa Panay, good morning. Roslyn Hermo, happy anniversary, mga K5. Nakatuto kami diri sa Esperanza Hamindan. Sa kay Ma'am Lili Linada, oh, nagpamati sa may pangpang bulo sa Isidro Cagay. Uy, mga taga Cagay na, good morning, ha? Good morning, Ma'am Lili Linada. Inday LC Acuna, thank you so much. Happy anniversary, mga K5. God bless you. Likewise, Nunong Milan, mayong pamati and happy anniversary sa mga taga K5 News FM Pilar. Thank you so much sa inyo tanan. Lilia Delphine, good morning and thank you so much. Mary Jane Ocampo, good morning. Sel Dapiton, good morning. Ni Matiliano, good morning man. Watching from Panay. Salamat, salamat gid. Totolindon Hano, mayong aga kag mayong pagpamati. Pagbalik na ton, reports ang patrol with K5 Rodney Damandalanon. At the same time, pinapagig ka mga tipon nga reports sa katon nga mga reporters subong nga kagahon, mga K5. Magabaligya lang ko sa mga produkto sa klinika di alternatibo ni Dr. Ramil Oy. Sa sinali lang gid, dali lang gid, dali lang gid, mga ka-K5. Share the live sa itong sinigang pagpangalagad. Standby!
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
5: Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan tong score gani?
7: 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa
8: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
5: DTX 500. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulaw, uti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best get pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C.
6: Mabaka. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
16: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhuhud obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I-Care Drops ato at ang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
17: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
18: Duha ka tuig na nga nagadulong sa inyo sang kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Duha ka tuig nga kaupod ninyo sa tagsa kaadlaw, sa pagpangita sang kamatuoran kag sa pagdala sang kalingawan sa tagsa kapanimalay, sa pilar kag kaiping nga kabanwanahan. As we celebrate our second anniversary, we extend our heartfelt gratitude to our dear listeners for your unwavering support, trust, and continued patronage. Ini ang 89.7 K5 Radyo Taguanay, Pilar Capiz. Ang radyo nga may tagipusoon, ang inyo kampyon nga estasyon.
17: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay, 89.7.
16: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: Balik ba naman sa tunsing ang pagpangalagad, 4 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 mga K5. Duwa katuig nga pag-uragaw kapag serbisyo sa mga pumuluyo sa banwa sa Pilar kag sa Premier Distrito sa Probinsya sa Capiz kag Northern Parts sa Probinsya sa Iloilo. Mga ka-K5, mga pinalangga nato nga tag palamati, good morning. Nagpamati sa mga kagahon si Mr. Romeo Bayuna Dorado. Dito sa banwa sang panitan, nagapalabot gin sa nga sininga pa namin, Ma'am Duna Badana, happy anniversary K5 Radio Tagmuanay. Nagapamati gin subong si Ma'am Duna, part si Ma'am Duna sa aton sininga celebration mga ka-K5. Bilang partner agency na to na sa Department of Education, mga ka-K5. Good morning, man! sa mga suki naton nga tagpalamati nga nagaupo diri sa aton sa nga palatuntunan. Minday Mary Jane Caputo Borado, Silda Piton, good morning. Happy anniversary mga ka-K5. Kasi talagang nga staff amin sa aton sa nga biyano, Inday Lilia. Wow, Inday Liaga pa nakabugtaw na. Nakulang ko kay Ma'am Ruda, amagos ang nagligad. Manug-end na ko, igo kundi parahan, kag sumulod ang yasininga. Greetings, ma'am. Roda, Donato, Amago, good morning, ma'am. Ayan, Evangeline Bauliti, Dapiton, good morning. Likewise, good morning, man, kay ma'am Lily Linada sa Pangpangbulo. Good morning also sa kay Kichi Bantay. Happy anniversary, mga ka-K5. Thank you. Amo man sa kay John Turn Gonzalez Aguirre. Thank you so much sa pagpamati kapag upod sa aton. Adaw-adaw ang pagpamati, mga ka-K5. Dahil sa may Sitio Lupes, sa Cayos Pilar, Manang Margarita, Buenvenida, good morning. Sa Pamilya Bargo, sa kay Tatay Lorenzo, kag kay Maria Nanita Bargonay, good morning. Mayong nga pagpamati. Oy, kanto lang amo diri karon sa Pilar Civic Center, libre ang tanan-tanan nga laboratory kag pagpa-check up diri mga ka-K5 sa aton sininga Pilar Civic Center kabayan sa aton anibersaryo kag birthday ni Mayor Arnold Perez mga ka-K5. Oh, see you mga kauturan. Dala lang kamo kwan inda agency nga certification alin sa barangay, ayos na mga ka-K5. Sa sinimatino, check nato ng report sa aton patrol sa sininga mga tinak na aga pa ha, nagalibot na with ka-K5 Rodney Laban Dalano.
19: K5 Balantay Mercado.
0: K5 Rodney, good morning.
20: Good morning, ka-K5 Jubert. Good morning sa aton yung mga tagpalamati. Kagtumalan ako, kamusta akong sulod, ka-K5 Jubert?
0: Ayos na tayo, humutumot ka na ka-ikaw ginang mabukas karon sa anibersaryo ni sa Pilar.
20: Wow! Happy second anibersary, no? Radyo Tagbuanay, kag syempre, sa pagpanguna mo gid, SM, no? Jubert Lago. Congratulations for that milestone, no? Duha ka tuig na sa pagwaragwag kag pagpangalagad para sa aton ang mga kauturan nga Pilarenyo kag syempre within the whole province of Capiz, no? Na congratulations gid may nitinit gid nga congratulations sa inyo dira kay Five Jobert. No, so
0: balik.
20: Yeah. Balik kita diri sa sitwasyon sa siyudad sa Noas kay Five Jobert nga mo diri nga kalangitan sa Gapon, no, kaangay foggy o kunari Gapon ang haze, no? Kakatabi siya ba at medyo kundari ang langit, medyo madulom. Kaya itong medyo sa sining haze man na nga dalasang sunog halin sa Indonesia, no? Ari Gapon, kakatabi siya ba sa atin sa mga palibot, kagati ang mga mayor diri nga kaysa dahon, kaangay sako naman kakatabi siya ba at kagadaman sa mga salakyan na nga naglalabay, no? So diri sa maya tubang mismo sa nga katedral kay Kapab Jobert, medyo manami na ang vibes daman sa tawo diri man nga naglakat-lakat, no? Daw ka lively sa subong sang kwan atmosphere diri sa maya Rojas City, although nga maya ang haze kay Kapab Jobert na so ka lively na kagamay dama sa mga salakyan nang nagadalagan sa mga mayor nga kaysa dahon diri kag aton mga kotoran di kay Kapab Jobert dama naman sa mga naglakat-lakat nagjogging nagalibot-libot diri sa maya syudad pag subong man ang mga establishmento amatamat naman nga nagabululukas pero Kapab Jobert matindo na ang Rojas City, no, ang palibot kay tungod timprano pa man na nga nagpangolekta sa basura ang mga garbage collectors, sumungman ang mga street sweepers, no, nagapadayon ang ilas nga pag panglimpyo dari sa may palibot ka K5. No, wala kami din rin nag-aulan na kakapagdabat manayanaya gudangamon sa nga panahon, no, no? So, although may haze, manayanaya dari ang, no? Pero expect naman naton na maguro-adlaw, amo magyapon daw kaangay bala nga lantawan mong langit na maulan, pero hindi na siya ulan, ako ina siya, aso ina siya, no? So sa aton ng mga K5, at ipadayon nga nagapanawagan ang Department of Health Capiz, no? Dari sa aton sa probinsya nga kung mahimo magsuksok sa face mask, no? Kung maglagaw bala sa gwa, agad nga makalikaw, sa kung ano ang mahimo nga madala siniman nga kadelikaduhan sa ato ni kaayong lawas sang sinin nga haze o kon aso nga halin sa sunog sa maya Indonesia, no? Sa amo na ang kwan gud sang DOH Kapisa K5 Jubert, no, para nga ma-sure good nga safe ang aton siniman nga mga kauturan ilabi na ining may ginasupreher nga mga balatian na sila sinin nga respiratory system K5 Jubert na yun na ba ng mga hapuonda na ate ko maglagaw sa guha no, pasiguro na lang suksok sang face mask, no? Hindi mo siya sang nabaltagin niya daw mandatory ang pagsuksok sang face mask, pero for safety, no, safety precautions para sa atin sa mga kotorante, advisable gid nga magsulot sang face mask. Nakag kita Gilbert, pag-abot naman diri sa Peace and Order sa Roa City, halin ka gabi, ato, dahil sa mga pinakna, no, nagapabilin nga malinong kagmatawhay, sandig man ini sa pag-monitor ta sa may Rojas Component City Police Station, no? So, negative sa recorded incidents, kag any other accomplishments. Kag sa Subong, nagapadayon pa ang checkpoint, no, na operation, o kung ang checkpoint nga ginakandakt sa ang mga kapulisan sa Pilamandirika area sa Maya Syudad, as well as ang ilasiniman nga patrol car na garoving K5 radio, but agad tumasigurado gid ang kalinong kagatawhay diri sa palibot sang syudad. Kaya K5 diri sa Maya Chedor Arsena Trade Center, as usual, ang sitwasyon diri danay sa palibot K5 nung nagabalang daybangday ang mga salakyan. At malawig na pasensya ang ginakinahanglan gid diri, no? Kay kung ikaw, inang hambal tayo nagpa-chill-chill ka kung aga kang maglabay ka de. Kasi magbubay mo kamada, no? Kung hindi ikaw mapinasinsuso, so dapat palawig-lawig ka na yung mapasensya. Kaya magluwas sa gutok na kaysa dahon, lubak-lubak pa. Okay, Five Gilbert, no? So, isa pa ina ang lubak-lubak na concern na aman nga dapat palawig agad ang pasensya. Kaya syempre, man, no? Kaya Five Gilbert, although nga gutok, kaga malubak ang dalan, ah. No, daw kita ka ng Japon ding mga kotoran, tanga mga managbaligya, kag mga managbakal, no? Smiling face man Japon, kakita nyo ba, ano? Mga masa, Japon, ah. Ari di, damo sa nga tao sa TATC, kakita nyo ba, no? Timprano pa ya, damo na sa nga tao, kag nasubong nga mas nagadamo pagida. No, mas masako ang hulag diri kay February. Pero sa subong aton diri nga pag-check yaron ang presyo sa mga isda naman kay February. No, fairness nga adlaw, i-check ta ang kwansang isda kay kung kwan gyud, no, amo ni siya ang pinakamadasig gid baklon sa aton sing mga kultura ng isda. Tapos pa rin sa nila sa nga nagkalailain man nga utana. No, so, dali ta sa may fish section. Kung makita po sa atin sa nga palibat ka, Kipab Jobet, ka angay gamay. No? Gamay ang nag-display yan da. No? Kung makita mo.
0: Igado, Subo?
20: Daw medyo, Kipab Jobet. Ay, siguro na adlawan ng iba. No? Kung ng iba wala pa sa nga display. Kaysa sa mga managbaligya kung mapawa daw. Gamay na ang supply ka kay Five Gilbert, ano, gamay ang supply sa ako mapawa kay medyo kabudlay daw kung ang isda ako, o subong sa na eh. May subong sa kasitwasyon. So sigurong iban wala pa supply, nagpangita pa. Amo na ang ila din ang mga stall, no, bakante pa kay Five Gilbert, wala pa sa mga display. Pero ang mga display man din sa subong, kung makita mo, amo kag-amuman ka kay Five Gilbert, no? Kung pagningi mo to sa pihak, amuman ang display sa pihak. At ito pala rin ko lang ang isla yan, dala display direct kay Five Gilbert. Daw, hambal ka daw, wala pa sang hambal ka daw lain, no? Daw lain sa aton yung mata. Pero base karon ang maguraad daw, nagmadugangan. Kaya kung maguraad daw, no? Kung magbalik ka, libat kita dira sa TATC, dira kag damo nagidya ang naga-display man ng mga nalain-lain nga products sa kay Five Gilbert. So, sa sabong na, naamo pa lang ni Danay ang mga isla diri nga display, kay kamo pa lang ning mga kotoran ta nga nakapang-display diri sa ila sinima na ng mga tagsa ka mga paninda, no? Pero kung kuan kay Five Gilbert, fresh, no? Mga fresh gid ang isda, guaranteed fresh. Kaya ako mismo gito lang lantaw ko gidi isa busi-isi gid kay Five Gilbert.
0: Gibukad mo, no, mata, ginbukad mo gid ang mata, hay.
20: Yes, kay Five Gilbert siguro, no? Kay ako lang na aton nga ginalantaw gid para mabalan ta gid yung preska o kun indi lantawa ang mata kung gapula gamay. Sigurado na ina, no? Tigkalumpukon na. Kaya siyempre, itong lupsi, nakaagi ina sang pansang ilada.
0: Basi nervyos, no? So, na yung lupsi?
20: Abo lang, yun na nervyos ang isda.
0: Nakibot ba?
20: No, daw nervyos. So, pa siya sa managbaligya. Kasi kaya jubert ko na mo. No, so, amo na siya. Pero nami di mga fresh ini dere. Tapos kung kuan ko makabaka ka ng isda, tila man ang kalakat-lakat ta. Utan na dason, pilian man na sa mga utan. Ang mga utan man din nga display, mga fresh man kaki Five Gilbert. Nga sa bayad pa ganing utan, fresh kaki Five Gilbert. Kung lantawan mo din ang iba nga managbaligya, ambot lang kung para sa imo fresh pa ino sila o kon haggard na.
0: Grabe ka man. Grabe. Sipat mata mo ba?
20: pero laypay na sila kung maubos nila mga tinda. Kasi pag jubat, wala ko na napag-haggard na basta kayo damo income, no? So, ano nang importante sa itong sinan ng mga kotoran. Sa ano na ang presyo, kasi pag jubat, sa mga isda, dari sa Maya Chodorasenas Trade Center, okay. Ang tilapia, 200 pesos kada kilo. Bisugo, 200-250 kada kilo. Ang kilawan, 350 pesos kada kilo. Ang bulawis, 160 pesos kada kilo. Ang bakot, 280-300 pesos kada kilo. Ang salmon, 160 pesos kada kilo. Ang bulaw, 140 pesos per kilo. Ang galunggong, 120 pesos kada kilo. Ang karaho, gagmay ni siya, 120 pesos per kilo. May mataan man diri, 200 pesos kada kilo. Ang tulingan, 200 pesos kada kilo. Inid, 200 pesos kada kilo man. Pero diri bangros, 120-180 pesos kada kilo. Wala pa ni siya mahimay, no? Pero kung ang boneless na, depende sa kadagkuon, kaya may araman sang tigshin, ang bilog, naka-boneless na ina, no? So, wala diri. Pero may, kung ang buro gagmay, ati may buro barato man, no? Pag boneless, di pa uro pangita ka lang daat, depende sa discarte ni mo. Kag may pating diri, 150-180 pesos kada kilo. Ang pagipagid, 150 pesos man kada kilo. Then may ubod, 150 pesos kada kilo. Kag ang nipa-nipa, 150 pesos per kilo. Sa amoy na yung mga isda, di rin nga nakapang-display sa Subong, kaki Fab Jubert sa may fish section, di rin mismo sa may sulod sa Chodorasenas Trade Center. Mm-hmm. So,

0: Juberta, no? So, amay na ang update para diri sa aton semana nga bantay presyo sa merkado. Samtang diri sa pinakabahin, sa aton tingin pagpakigangot na may kang tanan ina sa peace and order naman sa probinsya sa Sangkapis, kakita Juberta. Hindi.
1: Ano, balis ka ice cream? Nata pa may ice cream now?
0: kakita Juberta, no? Ang kwan, ang may nagpundo nga tricycle dari sa piha ko ah. Hindi to ice cream ka kay Fang Jubert.
1: Ano
0: mo nung
1: ice cream na?
0: Doon mo nung
1: pralo. Ang gaya kwan niya eh. No, ganin nang nabakal na mo nari oh. Ng pandisal nga may malunggay.
0: Na, naari mo na. Dari ka kay Fang Jubert, no? May malunggay, may cheese, may ubi. Kaya ako nang pandisal dari. So, sige, balik kita dari sa may kwan ah. Sa may Apis and Order sa probinsya na Sangkapis. Kaka-Fab Jubert, sa atin sa inyo pagpakigawat na sa tanan ka mga municipal police stations dili sa syudad o kung sa probinsya Sangkapis. At so far, so good. Good Kaka-Fab Jubert, no? Muling nga. So, no, man sa mga tagsa ka mga desk officers nga ito na pagkigangutan sa tagsa mga municipal police stations dili sa probinsya, no? So, malinong matauhay kaga manayanaya gidang nila siniman nga palibot ang tagsa nila ka mga area of responsibility alin kagab itubtob sa subong kakita Jubert negative sa incidente negative man sa any other accomplishments pagabantay ang tagalin kakita Jubert sa mga masunod nga inoras kay base naman may ma-record no kaga base ang iba na wala pa makakapagwa sa nila siniman nga mga spot reports no o may mga ongoing pa nga mga operations tagkaroon pa natin inimakuha sa tagsaman ka mga municipal police station sa bantayan tagaling kakita Juberta sa mga masunod mana ng mga inoras. So,
1: sige.
0: Before that, no, before ako mag-proceed kakita Juberta, liyan ko lang tamiyawon na natin si man ng mga friends sa particular din sa Timbangan ng Bayan kay Sir Nestor Cansado kay Sir Roy Abila, good morning. Kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Kap Maorol Dan, good morning. Kay Nanay Bebe, good morning. Sa kaya Jasra and Ruse, dari sa may poultry, no? Poultry section, good morning. Kaya Mama Melisita Batyang sila, upod si Ma'am Jacqueline Carino sa vegetable section, good morning. Kaya tatanan natin ng mga tagpalamati nga nag-upod sa subong nga agad sa ating singa pagpangalagad. Good morning, mga kaki-five. Direkta dari sa Federal Sinas Trade Center.
1: Dali lang. Di ka magindi ka maglong sleeve kag magbarong karon kon magkadto ka diha panyaga ka diri sa pilar ha kay birthday ni mayor kag anniversary simple lang ang kaiwatan pero ayos lang. Simple lang ka karon ha basta ari ka importante ari ka di bla so kakipay Brodney proceed
0: yes sir. Thank you sige kakipay Jobert makadto kita dira no kay syempre sa ating mga kakipay nga gusto makig-celebrate no kakipay Jobert no very welcome kid kaya siyempre sa inyo na nga Civic Center may free gali nga ano ni medical kag laboratory services
1: yes.
0: At ipanagigid kakita Jobert no so sa mga gusto mag-avail libre una wala siyang bayad wala registration libre nga servisyo para sa atong semana nga mga kautoran so direkta direkta kakita Jobert sa Chederal Sinas Trade Center para sa pagpanganagan sa balitang K5 sa umaga kanya si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita servisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa K5 News FM.
1: There you have it, mga K5 report. Yung K5 Rodney Daban Dalanon sa patrol, mga kamyanan. Nagdala sa aton oras, alas 5.21 sa kaagahon, mga kasimano, ha, sa pagpamati ninyo sa aton saninga palatuntunan, balitang K5 sa umaga. By the way, good morning, Sir Moises Mayo Baliguma Jr. sa kwartero, Romeo Hugao. Happy anniversary, mga K5 watching from St. Francis of the Vision, Barangay Tanki, Rojas City. Happy second anniversary from PWD Capiz, alin kay Miss Ridit Uba sa aton saninga Provincial Federation President sa mga PWD, mga K5. Zelza Vargas, good morning. Happy anniversary. Thank you so much, ma'am. Miss Vilma Villanueva, good morning. Marian Balios, thank you so much. Mayong aga, happy listening. Happy birthday sa kay Mayor Arnold Perez. And sa mga taga-Dayhagan Fisher Fox Association, good morning. Dini Aida Binubo, good morning. Good morning, pagid. Sa kay Tuto Elmer Bindol. Good morning, Sir Jubert. Regards kay Ma'am Ridet Ubas. Amo man kay Brad Leo. Batik-batik sa Bain sang Barutak Beho. Yes, sa mga listeners natin. Inday Nel Macuenca, happy anniversary. Thank you so much, ma'am. Ang amon nga pagwaragwag, hindi ni para sa amon, kundi para ini sa inyo nga nagapamati, nga nagaupod sa amon pagpangalagad. Nga bugtaw kami, adlaw-adlaw nga tanan para sa inyo sining mga panimalay, kag sa inyo sining informasyon. Ari na mga balita, mga K5, isa ka HIV, dakop,

0: sa Baybas Operation, kapin 62 gramos, ginapatian nga shabu na konfiskar sa mga kapulisan. Yaring report ni K5 Myla Puentes.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla, good morning. Go ahead, please.
2: Dakop sa mga otoridad ang isa ka high value individual sa ginpatigayon nga bypass operation sa sitio Pangpang, Barangay Tapulang, Maayon, Capiz. Ginkilala nga kusado kay alias Jeron, 42 anyos, soltero, kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha sa posisyon sang suspect ang pito tanan ka siya sa ginapatihan shabu, nagabugat sang 62 gramos, kag mayara sang standard drug price nga 421,600 pesos. 500 pesos nga bypass money kagiban pa nga mga non-drug items. Natigayon ang operasyon pinagi sa pagpanguna sang Special Operations Unit 6 sang PNP Drug Enforcement Group kaupod ang Maayon Municipal Police Station kag Emeg Visayas. Sa karon nakahunong na sa karsel sang Panay Municipal Police Station ang akusado kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 bukod ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much, K5 Myla, sa mga balita. Mga ka-K5, dugang pa nga mga impormasyon, alas 5.24. Kapin, ginatos ka mga empleyado, posible madulaan sang trabaho. Mini matapos mga K5 kapon nga adlaw nagpatawag sang meeting ang Capiz Sugar Central nga posible madulaan sang trabaho bangod sa ginpahayag nga pagbaligya sang kompanya. Sunod sa report, subong gidlaw kag kapon gidlaw mga adlaw Uwebes sa September 3, 2026 ginkakibot sa mga empleyado sang Capiz Sugar Central nga hindi na sila pagpasudlon sa trabaho kag ginpahibalo nga magapatigayon sang meeting ang tagdumalahan. Ginpahibalo ang mga empleyado nga posible sila pahalinon kag pagabayaran suno sa ila benepisyo o kon separation pay. Ginpabut man ang Capiz Sugar Central ang ngyara sa banwas ang President Rojas kag ginapanagiyahan ini sang pamilya Oigong ko. Suno pa sa impormasyon nakakuha sang K5 News FM nga posible nga ibaligya ini sa URC o kon Universal Robina Corporation nga ginpanagiyahan sang pamilya Gokong Wei. Sa suman, ginahulat pa karon ang opisyal nga payag sang Capiz Sugar Central parte sa nasambit nga balita mga K5 nga sunod sa report posible man nga ang pila ka mga empleyado ang pwede ma-hire sang bag-o nga tagdumalahan. Dugang pa nga mga balita mga ka-K5 sa aton sa ninyo pagpangalagad, halit nga ginbilin sa sunog sa barangay Punta Tabok, Rojas City, naglabot na sa 60,000 masubram ka-pesos mga ka-K5. Yaring report ni ka-K5 Maria Rochelle Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Chiche, quiet please.
3: Naglabot sa 68,750 pesos ang inbilin nga halit sa nagluntad nga sunog pasado las 5 sang hapon, Miyerkules, Setyembre 2 sa Sitio Hermano, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Matandaan nga totally burn ang tatlo ka mga puloy-an matapos ginapayag ginhungod sang sunog ni Mark Anthony Balios, anak sang tang-iya nga si Amelita Balios. Sulo kay Senior Fire Officer 2 Junmar Galve, ang tagpamaba sang Bureau of Fire Protection Rojas. Iyag yung pahayag nga madasig agin lamon sa kalayo ang mga puloy-an bagod lunsay human sa light materials. Payag pa ni Galve, padayon pang ila investigasyon kaghulaton ang desisyon sa pamilya kung magkapasaka sa nagkakaigo ng panumpugon batok sa iya mismo nga anak. Inigabalita ang ginadulong sa Klinika DTX 500 di Superior Antioxidant. Balita para sa Balitang K5 sa umaga. Inisika K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: Amoning kampiyon ng balita, thank you so much sa K5 Chiche. Sa mga balita, mga K5, masubo ini mga K5. Amoning basta, Kwan, nag-intra ka sa bisyo. Nagaro-ro kasang ginapatihan illegal nga droga base man sa statement sang iyang pamilya mga K5. Hindi na makontrol ang dalagan sang utok mga kabinan. Iya kaugalingon nga puloy-an ginsunog mga K5. By the way, good morning. Thank you so much sa Ate Mimi Bilinda Dinisado kag kay Dudoy Dinisado sa Lano Tra City. For listening right now, happy anniversary. Thank you, Ote, sa pagpamati sa mga gahon sa atong sining pagpangalagad, mga ka-K5. Mga katapos ang LTO, mga ka-K5, nagpatigayon sa operasyon sa mga dalanon, mga motorista, nagasala-sala, mga ka-K5. Pero ang report ni ka-K5, Myla Pontes.
1: K5 News FM, live report.
0: K5 Myla, good morning. Go ahead, please.
2: Nagpatigayon sang operasyon sa dalan sang Rojas City ang Land Transportation Office kadungan sa ginapatigayon nga kampanya batok sa mga nagalapas sa layi trapiko kag iban pa nga regulasyon sa dalan kabahin sa ginatutukan sang operasyon ang pagpasiguro nga nagasunod ang mga motorista subong man nagadala sang kompleto kag balido nga mga dokumento padayon naman ang panawagan sang ahensya sa mga motorista nga magsunod sa traffic regulations agud malikawan ang aksidente kag iban pa nga mga penalidad.
4: Myra Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz K5 News FM.
0: Thank you so much, K5 Myla, sa balita. Amo ning dapat sa aton mga kauturan, mga nagabiyahe sa dalanon, adlaw-adlaw nga tanan. Dapat kumpleto ang aton sanay nga mga dokumento, alin sa aton sanay nga registration sa mga salakyan, motorsiklo, mga K5. Particularly, pinaka-importante sa tanan nato sa nga driver's license, mga kauturan. Kaya kung wala ti ma-delayed kagid, wala ka pa helmet, mga ka-K5, kaya kung masubo din, mga kabinan, mostly sa mga nagasakay sa mga motorsiklo, mga kabataan. Ginatolerate sa aton sining mga ginikanan ang masubo pagid kag madisgrasya maghibi-hibi kay wala no gasto sa nabungguan, no? Kun wala man gasto sa nabungguan, kun mismo nagasakay sa motor madisgrasya mga ka-K5 nga wala man inog bayad sa ospital, basulon ang politiko kun hindi makahatag sang financial assistance. Gani kita nga mga ginikanan, dapat maungin aware kita, idukaroon nato naton kaugalingon sa aton mismo, ikaw, kag imo kabataan, dapat nakainsindis ang layi, mga ka-K5. Hindi masulbar ang problema sa dalonon, hindi masulbar ang problema sa trapiko, kung wala kita nagasunod ng mga pumuluyo, mga ka-K5. Wala kita sa may mahimo, ara sa inyo mga kamot, mga ka-K5, ang pagsunod sa layi, ka-good man nga matalunsay ang inyo sini, nga pagbiyahe, mga ka-K5. 30 minutos na kaligat sa tak ng alas 5, mga kauturan. By the way, good morning kay kagawad Bingka Duga sa Lutod-Lutod. Aras ka pamatisin dahil Bingka ho. Thank you so much sa mga taga-ivisan, si Ma'am Arlene Onyada Basa. Yan, thank you so much sa greetings. Likewise, kay Ma'am Nelma Cuenca, good morning and happy listening sa akon migo nga kuano. Mayad gili magbasa sa pulpito sa simbahan kag kay Fire Officer Michael Jim Boro Ahista, happy listening dire sa Bureau of Fire Protection and happy anniversary mga ka-K5. Toto Michael, good morning lang, happy listening mga ka-K5. Mga kauturan, ang rehabilitasyon sa Kron sang Kugon Integrated School nagapadayon. Ini matapos nga pangunahan na sa mga barangay officials kag sang school officials makaib sa Roa City ang roofing sang ila sining construction sang cover gym kag stage mga K5 sa Kugon Integrated School sa Roa City. Ang proyekto nga ipatuman agud nga matagan sa nagaigo nga importansya ang safety sang ato mga estudyante kag mga personnel sang eskwelahan nga mas luwas, mas maayo kag functional ang mga facilidad para sa nagkalain-lain nga mga aktibidades sa sulod sang eskwelahan. Ginalawman pagikaron sang nasambit nga talatapan kag eskwelahan mga K5 nga makabulig ini nga mangin maayo ang learning environment kag makatag sang ginatawag naton komportable nga lugar para sa mga programa sa mga kabataan kag pwede magamit nga evacuation center sang aton sini mga pumuluyo mga ka-K5. Sa dugang pa nga mga balita, mga kauturan, sa aton sining nga pagpangalaga diri sa Banwas ang Pilar kahapon nga adlaw, apisar nga masako-sako kami kahapon kay maari kaming activities diring simbahan ang ginatawag naton Seasons of Creation. Oy, thank you so much ha sa mga devotees, mga K5 nga nag-upod kan nagpatigay kan nagselebrar sa Seasons of Creation diri sa Banwa. Congratulations sa kay Father Kusay nga nangin madalagaw ng summit nga event sa pihak sina mga K5. Masako man ang paghatag sang gobyerno sang aton sa programa sa mga mangunguma, particularly sa mga manugtubo mga K5. kita diri sa pilar ang ginsampol sa paano naton solbaron paano itapnaon ang RSSI nga nagapatigayon nga nagakutot sa aton sining mga katubuhan mga kakayfive ang ining nasambit iya nga kalamidad nga ginaatubang sa aton nga mga manugtubo mga kakayfive. Kahapon ginpatigayon ang pag-spray gamit kakayfive Alvin ang drone sa masubra 90 kaytariya nga katubuhan diri sa banwasang pilar mga kakayfive. Bilang kabay ini sang tikang batok sa paglaptas ang red stripe soft scale insect kon RSSI nga amoy ni nagsunog amoy ni nagkaon sang aton sini nga mga katubuhan mga kakayfive. Ipatay sa kapon ngadlaw ang Drone Assisted Biological Control Agent Spraying Demonstration sa Barangay Santa Fe, San Nicolas, Kagbalugo, diri sa Banwasang Pilar. Pinaagi ni sa drone nga ginapatigayon mga K5 ang paghimo sa nagkalain-lain nga pagpanguntra sa piste kalakipman ang mga bulong nga gingamit diri mga K5. Mga high-end ini nga mga ginatawag naton biological control agent na ginagawa nila mga kakayfive. Kabahin ni sang mitigation activity sang gobyerno probinsal sang Capiz sa pagpamuno ni Governor Fridolin Otto Castro agud mabuligan ang mga mangunguma nga apektado sang infestation ini sa bulig sang Agricom Visayas Incorporated Regional Crop Protection Center Regional Agricultural Engineering Division sang Department of Agriculture upod ang Provincial Agriculture's Office kag Municipal Agriculture's Office mga kakayfive. Gintabungan ini mga kakayfive sang aton sini nga mga nagkalain-lain nga mga manugtubo mga mangunguma mga kakayfive. Dakong halit kita sa bilog nga province of Capiz ang pinakadako ang katubuhan kag kita man ang may pinakadako nga halit sa aton sini nga pananom sa tubo mga kakayfive. Nagakiwi ang pamatsagan sang aton sini nga mga pumluyo because apektado gid mga kakayfive. By the way, good morning sa kay Mr. Roe Miss Maria Canha. Oh, happy birthday sa kay Mayor Arnold Perez sa Familia Beldia, Canha, Binasahan, sa Barangay Montiflor, Pilar Capiz ang pagpanamyaw mga kakayfa. Alright, dahil lang gin ha, pagbalik ta, dugang pagiging mga balita, kalakip man ang mga balita, issues nasunal mga kakayfa sa itong pagpangalagad. Kaya nga itong pagpatigayon sa itong sending tandem broadcast sa itong mga sister station sa nagkalain-lain ng mga probinsya sa Western Visayas kag sa Negros Island Region mga kakayfive. Dali lang gid mga kakayfive, oras aton 35 minutos na kaligad sa takna nga alas 5. Paliog standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
2: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madaming ang kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Babaka sa mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
13: Performance mo bala? Maluya na?
14: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
13: May makaw kag vabuwas ka.
14: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
14: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
14: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
15: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata.
14: Eye Care Gold Capsule
15: may aras ang lutein,
14: vitamin A,
15: vitamin E,
14: vitamin C,
15: zinc
14: kag bilberry extract
15: para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health.
14: Mag-inom sang Eye Care Gold.
15: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
17: Duha ka tuig na nga nagadulong sa inyo sang kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Duha ka tuig nga kaupod ninyo sa tagsa kaadlaw sa pagpangita sang kamatuoran kag sa pagdala sang kalingawan sa tagsa kapanimalay sa pilar kag kaiping nga kabanwanahan. As we celebrate our second anniversary, we extend our heartfelt gratitude to our dear listeners for your unwavering support, trust, and continued patronage. Ini ang 89.7 K5 Radyo Taguanay, Pilar Capiz. Ang radyo nga may tagipusoon ang inyo kampyon nga estasyon.

0: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Balik pa naman dali sa tosing pagpangalagad. 40 minutos na nakaligad sa tak na nga alas 5 mga ka-K5. Sa balitang K5 sa umaga, good morning. Sa aton sining mga suki, Indayeva, Hordonero, good morning. Thank you so much sa aton sining pagpangalagad. Aras si lahat, welcome and good morning K5 sa Visayas.
2: Good morning.
3: Kampiyon signal mo de, man kabalo ka, mayo ang palamatinan sang iban kag matalas ang palamatinan kay nakainom na sang DTX Coffee Mix.
2: Oh, mayong aga lang da sa mga Zonio family sa dina, sunod sang kwan bala, sunod sang Kalibo pagadto sa Nuganik K5 Michael.
4: Takaw liba
2: sa sa may Taytay bala, sa Piyak Taytay nung ganda.
4: Numan siya.
2: Balite. Oh, numan siya.
3: Numan siya.
2: Mayong aga.
3: Ah, sige. Sir Michael, back to you.
4: Good morning. Damo salamat, Daddy Babe. Sir Robert, damo kilala ni Sir Robert, no? Oh, salamat Bacolod, kampiyon ng signal diri sa probinsya Aklan, Manayanaya, di sa amo na. Naka-DTX Coffee Mix naman kita. Kampiyon ng signal sa Bacolod, i-check naton ang Iloilo. Iloilo, good morning. Ah, wala ang Iloilo, wala pa. Oh. Wow, naton ang i-check naton ang anniversary. Oh, nagapanghagad. Sir Jobert, good morning. Kumusta ang signal sang Rojas?
1: Good morning, Sir Michael. Good morning sa aton mga gung-an nga may kaubdanan, Antique, Kag, Negros, Occidental. Makanay ka na yung panahon dari sa probinsya sang Capiz, sa Ciudad sang Rojas. Aga pa na ka DTX Coffee Mix na bisan masako lang ang amon sitwasyon. K5, Michael, lali di ah. Kamala mo si K5 Robert, damo pa na nagsulukton dira sa kwan, sa Aklan. Balik sa imo, Bakalibo.
3: Damo sulukton.
4: Damo salamat sa
3: video. Naglapitan ng ramag ito.
4: Salit, son Sir Jobert, ang tiyan lang akon kay daw malasag na yun. Kapyon ng sang Rojas. I-check na ito ang doon na ko partner from probinsya kang Antique, Sir Nistor. Sir Milmar, good morning. Kumusta ang signal?
5: Happy anniversary to you.
6: Good morning, K5 Western Visayas. Happy anniversary sa Pilar Capiz, Sir Jobert. And of course, good morning sa mga friends ta sa Negros Island Region. Kampiyon ng signal, nakapuro pa nga. Pirin kami ka, DTX Coffee Mix aga pa. Balikan nimo, Sir Michael.
4: Damo salamat, Antike. No? Kuha na ito ang kampiyon niya mga balita. Umpisa na ta. Kuha na ang kampiyon niya balita. Mauna ito sa Bacolod, bala. Daddy Babes, kag Sir Robert, good morning.
3: Saliwat, may ngaga, Sir Michael, dira sa Kalibo, mga kakipipe, si Julio Salisan Arnado, ara na mga kakipipe. Tungod gidang sang side mirror, sang duha ka POG mga kakipipe, nagsanggitanay ang ilang salakyan, mirror malang, side mirror malang ang nasangit, mga kakipipe, binuno gid sang isa ka driver, ang kapwa yung driver mano, mga kakipipe, landing sa hospital, mga kakipipe, dira sa May Lupisay na, street na barangay 33 na tabo ini mga kakipipe, pasado alas 10 mga kakipipe. Again, kilalang biktima nga si alias Roland, 53 anyos, pumuloyo sa barangay Hunob-Hunob, Escalante City, Negros Occidental. Suspetsadong si alias Jonathan, 53 anyos nga, pumuloyo man sa Banwasang Isabela. Lunsay mga driver sang Ram Lines nga nagabiyahe sang Shopping Libertad.
2: Sa piyakabahin, 19 kapanimalay, kag 14 ang totally damage. May 5 ka partially damage mga kakipipe. Ang nasunog kahapon sa barangay Sumag, kag basis sa information, aga pa na tabu ini on kagabi. Sa nalig kagabi na sunog, kag pagkaaga, titupok na ang 14 tanan ka mga pamalay, kag sunog sa information, extension cord ang ginharinan sang sunog. Sa karon ang mga nabiktima sang sunog yara sa evacuation center kag nagapaabot sang ayuda.
3: Amo ning mga balita na Mondria sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kalibo.
4: Damo salamat, Daddy Babe, si Robert. No? Kalooy man ang mga nasunog ganda. Sa dugan natin yung mga balita, i-check natin si Sir Jobert, no? Happy anniversary sa Radyo Tagbuana. Sir Jobert, anong mga balita natin dira?
1: Thank you so much, Sir Michael. Ginaimbitar ko ginkan mo subong adlaw diri sa amon sini nga probinsya. Mga ka-K5, ginkakibot kahapon nga adlaw sa mga empleyado sang Capiz Sugar Central matapos nga wala na sila ginpaobra. Ini matapos nga nag-announce kahapon nga adlaw nga wala sang trabaho bangod may ara sang meeting ang tanan-tanan nga empleyado upod sa opisyal sang Capiz Sugar Central. Madumduman ang Capiz Sugar Central sa President Rojas Capiz madugay nag-operate sa pag-manage sang pamilya o gungko nga taga-syudad sang Iloilo. Kahapon nga adlaw, suno sa report mga K5 ginpatawag sang Department of Labor and Employment kag tagdumalahan sang OI Gungko ng Capiz Sugar Central upod sang Universal Robina Corporation nga amo ini ang ginaligar karon nga magabakal sang management sang nasambit nga Sugar Central. So no, sa report, ginakahanganuan sa ron sa ato ng mga empleyado, ginatos ka mga empleyado, nga mawad ang sang trabaho, apang ginpasalig sang Department of Labor and Employment, nga ini sila ang qualified pa, igapabilin, nga magatrabaho gyapon sa bago nga management, mga ka-K5. Samtang dugang mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, isa ka HBIO dakop mga K5 sa bypass operation diri sa may bukid ha? Sa may Pangpang barangay Tapulang maayon Capiz ining isa ka individual nga nagaedad 42 anyos si alias Jiron amak mo damong kwa siya bukid sang maayon. May sabuna mga K5, 62 gramos na recover sang aton sa ninga mangkatapos sang kapulisan kalakip na sa operasyon sang maayon Municipal Police Station. Ang ining suspitsado mga K5 madugay na ginamonitor halin pa sa sudad sang Rojas padulong sa Banua sang maayon. Amo na mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Kalibo.
4: Damo salamat Sir Jobert, no? Kabay pa nga ma-retain na sila sa ila ginapanarabawan sa new management kay ginatos gali damo pamilya na. Damo nga apektuhan. Anyway, damo salamat Sir Jobert, kampiyon yung mga balita. Madiretso man kita sa probinsya kang Antique, no? Kay Sir Nestor kag Sir Milmar. Anong latest sa probinsya kang Antique?
6: Ang mga nagapanguna nga balita diyan sa probinsya kang Antique, ti mainit-init gawad ja K5 Western Visayas ang issue kang tagtaganay kang 20 mil nga ayuda kun nga scholarship grant. Ang diyang bawat barangay makikinabang bala nga may 5 ka mga estudyante kada graduating student nga pilion sa mga barangay. Kay karon may pira ka mga estudyante nga nagreklamo nga orasan da maabay sa lista. Pero nabay ang mga kaparintihan kag himata kang mga barangay opisyal. May piraron ka mga nagreklamo, nagpadarasulat sa DILG region. Isuno sa DILG province nga pwede gid mapasakaan kang kaso sa ombudsman ang mga barangay kapitan nga nagpanglista, no, kang mga himata nanda kagoragin priority ang kung ano ang sa guidelines.
7: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, nagapanguna ang Antique Police Provincial Office sa may madurong operasyon nga ginpatigayon kontra sa illegal fishing kag illegal logging alin katong nagligad nga Agosto 1 top 31 kadya nga tuig sa bilog nga Western Visayas. Sabihin may ipinta isingko kuno ka operasyon nga ginpatigayon regya sa Antique nga may nadakpan nga 87 ka mga individual ginsundan dyan kang Iloilo Provincial Police Office. Sabayin kang illegal logging, nagapangunaman kami sa Antique nga may 134 operation nga ginabugusan kang 124 ka mga individual nga mga ginpangdakap. Ginasundan niya Sir Michael kang Aklan PPO nga may 122 ka mga operation sa kabilugan nga Western Visayas kapin sa 27,329,279 pesos and 45 centavos ang balor kang nakumpiskar nga illegal fishing kag illegal logging sa bilog nga riyon katong nagligad nga Agosto.
6: Amora so far mga balita namo diyan sa probinsya ka Antique. Balik kanimo Sir Michael.
4: Damo salamat Sir Nestor kag Sir Milmar. Congratulations kay nagapanguna galing Antique Provincial Police Office, no, sa mga accomplishments. Sa mga balita diri sa Banua sang Kalibo kabilog nga probinsya Aklan, patay gid ang isa ka SK treasurer. matapos nga makuryente mga ka-K5 ang nasambitan nga insidente natabo diri sa barangay Dalipdip sa Banwa sa Altavas mga ka-K5. Ang biktima ginkilala kay Rembi Bon Ismael natabo ini sa nagligad nga adlaw. Kay according sa report nga ginapintahan sini ang ila welcome arc bilang preparasyon para mapanami tani ang ila welcome arc sa barangay Dalipdip kay palaabuton ng fiesta. Pero according kagabi sa interview sa punong barangay, ara man gani si kapitan nagwielding sang aga. Pero wala gisang wala man makuryente si kapitan, pero sang inaman ni mismo nga adlaw, ginapunasan nila ang welcome arc kag ginapintahan. Hinali lamang na kuryente ang nasambitan nga biktima, 22 years old gid lamang ini mga ka-K5 bago graduate sa kurso nga criminology. Suluhanon nga bata ni. Sunod sa report nga may wiring sang Akelco nga daw nakalaylay sa nasambitan nga welcome arc. Amo na nga rason nga na nakuryente siya. Pagka kuryente mga ka-K5, nahulog siya, no? Kagindala dahin ini sa hospital, ginasugid niya, posibleng pwede pa siya nga mabuhay after nga makuryente, pero ang pagkahulog niya, naging rason niya, suno sa report, may blood clot ang nasambitan niya biktima, patagid kaluluigid mga ka-K5. Kag sa dugan naton nga mga balita, ginpagawa na subong sang LTO ang isa ka siokos order kontraman sa suspect matapos nga maimbulbar sa isa ka vehicular accident duha ka motorsiklo nga ginkamatay sang kilala nga vlogger nga si Gerald o kilala kay Petex Aklan mga ka-K5. Ang siokos order ginpagawa according man kay Miss Eva Maya Tabella head sang LTO Western Visayas Aklan District Office. Ang lisensya subong sang suspect nga si Maynard Ingaling ginapaydalom sa 90-day preventive suspension samtang padayon ng investigation. Wala anay ginserbi kay Ingaling mga ka-K5 ang nasambitan nga siokos order kay arap sa subong sa hospital, no? According sa report, nakabutang sa siokos order ang pila ka mga violation sa Republic Act 4136 parehasang Section 39 overtaking, restriction on overtaking kag reckless driving mga ka-K5 kag iban pa, no? Igaserbi ini sa iya kung makagawa na siya kapag hatagan siya sang lima kadlaw nga apalugit para sabton ang nasambitan nga dokumento mga ka-K5. Kag after sang investigation, dira lang makapagawa ang regional office ng LTO sang inapinal nga resolusyon kontra man sa sospechado nga si Ingaling. Eh, wala na ta oras. Amo na mga balita di sa Aklan kag bibilog nga Banwa sang Kalibo. Kita ay ta sa Lunes. Congratulations, sir.
1: Thank you so much mga ka-K5 atong mga partners. Kita na naman kita sa Lunes. Gidison sa atong singa pala tuntunan mga ka-K5. By the way, Toto Gisrel Colasino, good morning. Happy listening. Ma'am Dolores Abilardi, thank you so much. John Kadingal Jr., thank you so much sa pagpamati kapag upod sa atong sininga palatuntunan. Gisrel Colasino, Ma'am Leia Bay sa Tisa Innocencio, good morning. Juveni Canog, tamyawaman kami diri sa Kalibo, labinigid sa kay Benedict, kay Uncle Solping, ag nagapamati samtang nagahuluhigda pa sa sininga mga tiyon. Thank you so much and happy listening sa mga friends natin sa probinsya kang Kalibo, mga ka-K5. Sa northern parts ng probinsya sang Iloilo, salamat kina Batad Carles Istansya, kagbalasan, nga nagapamati sa atong sininga kagahon. Adlaw-adlaw nga tanan, mga ka-K5. Sa talagang mga programa sa K5 News FM, halin sa aga hasta magtungang gabi, mga ka-K5. Oh, wala na ta panahon mga pinalangga na itong atag palamati dili sa itong sininga palatuntunan, no? Again, no, sa mga senior citizen aton mga ordinaryong pumuluyo, may mga balatian, may ginabatsag sa lawas, kantulang ka sa Pilar Civic Center. Subong aga, ha? May mag-assist sa inyo dira, mga ka-K5, sa itong sininga medical and laboratory activities na ton, nga magabulig ka-K5 Alvin sa itong sininga mga pumuluyo nga nagakinanglan sang pagtatap sa ikaayong lawas. Dala lang ka mo sang kwana. Ginatawag na itong indigency certification, mga ka-K5. Dala lang din sa may civic center. I-assist ka mo sang aton sininga mga staff, mga ka-K5. Iniang kabahin sang aton sininga pagapatigayon nga ikaduha nga tuig anibersaryo sang aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5. At sumuon mga adlaw, mga ka-K5, mag-abot din sa aton sininga waragwagan si Doc Ramil Itang Oy, aton sininga CEO kag Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines. Agod sa paghatag sang unor sa mga mga katapusang presidente sa persons with disabilities sa Pilar. Nga amo ang nagapatigayon sa pag-distribute sa mga produkto sa klinika di alternatibo not only diri sa Pilar kundi sa kaiping nga mga kabanuhanan mga ka-K5. Kung kulang pagi diri sa Pilar, kanto kamo sa aton sining klinika di Alternative Medicine Wellness Center sa may tabok sang PLDT sa McKinley Street, Ciudad sang Rojas, mga ka-K5. By the way, Tristan Gulay, thank you so much sa papamati. Tita Bibing, Flower Shop. Oy, Tita Bibing, may nag-message ka na. O, nag-message ka na ginsubo. Tita Bibing, good morning lang sa Bibing Flower Shop, mga ka-K5, sa kilid sang Kapitolyo, mga ka-K5 sa Rojas City. Dira man sa mga friends na to, no? Uy, happy anniversary. K5 Ariel, dali, di karundo yan. Makaunta di litsyon, gin-preparahan ta ka litsyon nga apat kabilo. Parang hindi ka mag-sunggod ka-K5 Ariel Buyo. Yan! si ka-K5 Alvin, masako ang kabuhi subong aga. No, mga ka-K5, sa aton sa mga suki, nga mga tagpalamati, tanana, senior citizen, PWD, mga pumuluyo, nga pamati subong, may ara kita nga, ginatawag na to, pa-flash ka ni isang ano, sang aton sa page ka-K5 Alvin. Sa medical mission na to, no? Ining kabahin mga K5 sa pagbulig sa Radyo Tagmuanay sa K5 News FM Philippines kag sa local government unit sa Banwa sa Pilar sa ilalom sa management ni Mayor Arnold Perez nga nagahiwat sa ika 60 anyos man subong adlaw nga kaadlaw ni Mayor Arnold senior citizen na dual citizenship na si Mayor Arnold subong adlaw mga K5. Di may ara kita nga mobile laboratory and medical check-up libre ang tanan mga K5 including ang bulong isa ka bulan hatag naman ini bulig naman ini kag counterpart naman ini ni Congressman Howard Ginto sa mga taga K5 News FM mga ka-K5, no? So dala lang kamo kwan ng Inday agency, may ara kita ECG, may ara kita urine analysis, may ara kita nga medical check-up, may bulong, may x-ray, mga ka-K5 kag laboratory para sa iyo tanan-tanan mga kautuhan. Ha? Kita kids. And by the way, I'd like to thanks the provincial government of Capiz, ang aton sininga gobernador, Governor Pridil Uto Castro, mga ka-K5, sa paghatag sa additional nga transport vehicle, ka-K5 Alvin, be, netong imong slakyan. Kwapong salakyan nga ginatag ni Govdri kagapon sa amon sa Pilar, mga K5, para may sakyan ako. Oh, may sakyan ako! May sakyan ang mga empleyado kag ang mga dapat serbisyuhan sa mga pumuluyo diri sa Banwa sang Pilar. Mga ka-K5, kag mga pinalangga naton nga tagpalamati para nga matayuyon ang aton sininga pagserbisyo sa aton sininga mga kasimanwa, mga ka-K5. Di kahapon, gin-tugro na. Oh, tugro. Ginhatag na ang timprano nga Pasko ni Mayor, kay Mayor Arnold, ni Governor Fridel Castro, ang Tamaraw. Wow! Tamaraw nga van, mga ka-K5, para diri sa aton sininga munisipyo, mga ka-K5. Ano, nakita nyo na? Amo na Pasko nga timprano pa. Yan. Tamaraw nga van para sa aton sini nga mga pumuluyo sa Banwa sang Pilar ginbaton ni kuan ni mayor upod sa kay governor kahapon kay K5 Alvin, no, ang bag-o nga transport vehicle for the municipality of Pilar. Mga ka-K5, buhay na ko panahon. Salamat sa itong sister station ng 100.9 K5 News FM Rojas. Standby na sa newscast ni ka-K5 Myla, kagini ka-K5 Rodney. Kagiban, pagid nga mga programa, kag mga activities, mga ka-K5. Batian nyo na karon mga reports sa aton mga reporters, sa aton sa nga pagpangalagad, sa aton sa nga palatuntunan. Oy, ka-K5, lovely. Boss, hindi lovely. Aga pa, ka-K5, lovely. Oh, pa, aga pa siya nakalusot dari sa aton sa nga banwa, mga ka-K5. Upon na kilamang sa aton mga partners, Chief Nelson Puntilla sa Ciudad sang Rojas, kaupon man, ka-K5 Balvin Pagunsan. Sa aton sa ning technical side subong nga kaagahon mga ka-K5. Upod naging lamang sa aton pinalangga nga Mayor, happy birthday Mayor Arnold Perez, kag sa aton pinalangga nga CEO Doc Ramil Itangol. Ini si ka-K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
8: K5 News FM. News FM. Ethereum Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
8: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3.
11: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
8: DTX 500, di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulik sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. TTX 500.
12: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
13: Saan nag-inom ka? TTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
12: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500
8: nag-inom. TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
8: Mighty C, epektibo, garantisado.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
20: Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
8: Extend! Supplement for men!
20: Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500!
21: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
8: DTX 500!
22: Mapakal sa mga butika.
11: Healthy nga uto!
23: Hi, Dennis Juanes!
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes!
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan nag sa bagtuon.
23: Hi, Dennis Juanes!
11: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: May puso.
24: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:07 na sa aga.
5: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: Mga ka-K5, sa mga pangulong dinalan sa dalagan ka-K5 sa ngaton nga paniyampo. K5 Bantay Panahon. Southwest monsoon ang nag-aapekto sa Luzon, kag Visayas. Utang sang Pilipinas nagtimbuok na sa 19.39 trilyon pesos. Mga balita ka K5 sa probinsya sang Capiz. Dokumento para sa pagpalubong sang nagakaagnas nga bangkay sang lalaki. Ginaasikaso na.
1: High value individual, dako sa drug okon sa bypass operation. 62 gramos ang ginapatian shabu na kumpiskar.
0: Halit nga ginbilin sang sunog sa barangay Punta Tabok, naglabot sa masobra 60 mil pesos.
1: Balay nga na sunog, ginapatihan ginhungod.
0: Capiz Sugar Central, may posibilidad nga ibaligya. Ginatos ka mga empleyado, posibleng nga madulaan sang trabaho.
1: Publiko, ginapahalong sang Capiz Police Provincial Office, ngalikawan nga mag-post sa social media sang real-time personal activity, subong nga bermans.
0: Drone gingamit sa pag-spray, batok sa RSSI sa masobra 90 ka-ektarya nga katubuhan sa Banwa sang Pilar.
1: Katapos ang LTO, nagpatigayon sang operasyon sa dalan.
0: Rehabilitasyon sa Cogan Integrated School, nagapadayon. Antique National High School nagpartisipar sa Active Attack Drill, agod preparasyon o konpreparahan sa mga pagpangatake sa eskwelahan.
1: Mga barangay Saklan, nabato na ang 200 mil pesos nga ayuda sa idalom sang bawat barangay makikinabang program.
0: Kagmadamol nga tawal, alternatibo ang nga mask, batok sa HACE, suno sa Department of Health, Region 6. Marco Leta nagbayad sang 90 mil pesos nga piyansa bangod sa paglapas sa Presidential Decree 46.
1: 296 ka mga diplomatic protest batok sa China ginpasaka sa Department of Foreign Affairs.
0: Proseso sa pag-hire sa mga posisyon sa ombudsman mahinay sunog kay Rimulya. United Nations nagpaandam sa very strong El Nino tubtob sa bulan sang Pebrero sa masunod nga tuig.
1: Balay kag edipisyo sa Odessa gin target sang air attack sang Russia. Walo pilason.
0: Una nga komersyal nga bakuna kontra ASF ginaprubahan sa gobyerno.
1: Pinay Tennis Star Alex Hiyara mahimo nga multahan sang WTA sa tiyon nga maghampang sa Asian Games. Balitang
0: Entertainment. Ariana Grande ang inemosyonal sa iya ulihing nga public appearance. Kagka K5, bantayan ang mga panawagan kagpahibalo.
2: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon. Kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na. Subong adlaw ka K5 sang Biyernes, sa petsa 4 na kita sa bulan sang Setyembre 2026. sa kangdan ka K5 kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
2: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
0: Ka K5 sarang ninyo kami mabatian pinagi sa 100.9 nga liliswan sa inyong mga radyo. Subuman mabatian kag malantaw pinagi sa amon mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwas ang Pilar. Direkta kita ka K5 sa kaundan na sa atong gimpanglinyada nga mga balita. Una kita sa dalagan sa aton nga paniyampo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Southwest monsoon ang nag-aapekto sa Luzon kag Visayas. Samtang isa naman ka tropical cyclone ang yara sa guha sa Philippine Area of Responsibility. Sandig sa pinakaulihi nga report o kon weather bulletin sa Pag-asa. Ini ang nasiplatan sa kalayuan nga 1,770 kilometros na sidlangan sa extreme northern Luzon. Dalas ini ang hangin nga nagalabot sa 45 kilometros per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtob 55 kilometros per ora. Nagahulag naman padulong northwestward sa kadasigon nga 20 kilometros per ora. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:44 subong aga kag magatunod naman alas 6:06 karon sa gabi.
2: K5 Bantay Panahon.
0: K5 inyo nabatian ang aton nga top o kung ang aton nga dalagan sang panahon subong adlaw sang Biyernes. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
2: K5 top story.
0: Nagtimbuok na sa 19.39 trillion pesos ang outstanding debt sa Pilipinas sa katapusan sang Hulyo, sunod sa Bureau of the Treasury. Ini ang mas bataas ang 323.53 billion pesos kung ikumpara sa 19.7 trillion pesos debt sa tuong Hunyo. Ini bangod sa net availment sang domestic kag external debt kag ang revaluation sang foreign currency denominated obligations kasunod sang paghulag sang piso batok sa dolyara sang Estados Unidos kag iban pang mga foreign currency. Sa kabugusan nga utang sang Pilipinas sa 13.11 trillion pesos o kon 67.61% ang domestic debt kag 6.28 trillion pesos o kon kabaylos ang 32.39% ang external obligations.
2: K5
0: inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga kaungdan kag natipon nga balita sa hulot balitaan sa K5 News FM Rojas. Mga balita nga raga kahinabo sa probinsya sang Capiz. Ginaasikaso na sang kapulisan ang mga dokumento para sa pagpalubong sa bangkay sang nagakaagnas nga lalaki nga nasapuan sa bakante nga lote sa Barangay Banica, Rojas City, pananglitan wala sang may magkuha nga pamilya. Matandaan nga pasado alas 2 sang hapon sang nakita ni Peter Caballero ang bangkay malapit sa iya ginatamnan nga mga utan. Base naman sa gimpaguha nga kuha sang Closed Circuit Television, ulihi nga nakit-an ang biktima Agosto 27, pasado alas 10 sang aga sa diin naghapit ini sa lugar kag nagpahuway sa diin man nakit-an ang nagakaagnas nga bangkay. Sa karon nagapabilin pang bangkay sang biktima sa isa ka ponerarya sa diin ginhatagan pa sang tion ang pamilya nga kuhaon ini agud hatagan man sa nagakaigo nga paglubong.
1: Sa pihak nga bahin, dakop sa mga otoridad ang isa ka high value individual o kon HVI sa ginpatigayon nga bypass operation sa sityo pang pangbarangay Tapulang Maayon Capiz pasado la 7 sang gabi Setyembre 2. Ginkilala ang akusado kay alias Jeron, 42 anyos, soltero kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha sa posisyon sang suspect ang pito tanan ka sa chase sang ginapatian shabu nga nagabugat 62 gramos kag may standard drug price nga 421,060 pesos. 500

0: tapos ginapayag ginhungoda sang sunog ni Mark Anthony Balios, anak sang tag-iya nga si Amelita Balios. Sunog kay Senior Fire Officer 2 Junmar Galve ang tagpamaba sang Bureau of Fire Protection Rojas. Iyagin payag nga madasig ginlamon sang kalayo mga puloy-an bangod lunsay human sa light materials. Payag pa ni Galve, padayon pang ilang investigasyon kagulaton ang desisyon sang pamilya kung magapasaka sa nagakaigo nga panumbungon batok mismo sa iyang anak.
1: Sa kaangot nga balita, nagapati ang tag-iya sang balay nga nasunog nga ginhungod ang natabo pasado las 5 sang hapon sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City, Setyembre 2. Sa interview sa K-5 News FM Rojas kay Amelita Balios, iyagin payag nga ang mismo man ikaduhang anak nga si Mark Anthony Balios ang nagsunog. Sunod rin, sa natabo ang insidente, yaraman sa among balay ang iyang anak. Sa dinapisar nga tatlo ang balay, wala na sang iban nga makasulod sa lugar bangod ginasiradhan iniya. Kag may mga ginpahamtang pa nga closed circuit television o kon CCTV. Ginbuyag-yag man ni Balios nga mayara sang bisyo may kaangtanan sa illegal nga droga ang iyang anak. Kag sa pagkamatuod anay nakuntani nga ipadakop sa kaprisan nga pang natigayon ini nga nakapalagyo. Naibaruan nga kadungan sang sunog nagtugaman sang komosyon ang iyang anak kag maswerte lamang kayara ang katapo sang pulis.
0: Sa dugang pa ka K5 nga balitang lokal. Ginatos ka mga empleyado sa Capi Sugar Central ang posible madulaan sang trabaho bangod sa ginapahayag nga pagbaliga sang kumpanya. Sunod sa report sa bungid lamang adlaw kon kahapon sang Huwebes, ginkakibot sa mga empleyado sang Capi Sugar Central nga hindi sila pagpasudlon sa trabaho kaya ginpahibalo nga pagamitingon sila sang tagdumalahan. Ginpahibalo mga empleyado nga posible sila pahalinon kag pagabayaran sunod sa ila benepisyo o kon separation pay. Ang Capi Sugar Central ngayara sa banwas ang President Rojas Capiz ang ginapanag-iyan sang pamilya Uy Gongko. Sunod sa impormasyon nga request ang K5 News FM Rojas, posibleng ibaligya ini sa Universal Robina Corporation o kon URC nga ginapanag-iyan naman sang pamilya Gokongwe. Sa subong ginahulat pa sang opisyal o kon ang opisyal nga pahayag sang Capi Sugar Central may kaangtanan sa ginapahayag nga pagbaliga, pagsira sang planta kag kahimtangan sang mga empleyado.
1: Sa pihak kag dugang nga balita lokal, ginapahalong sang Capiz Police Provincial Office sang publiko sa pagpakigbayan sang ilang personal nga impormasyon kag aktibidad sa social media ilabi na subong nga Bermans. Ini ang ginpahayag ni Police Major Rachel Garnica, spokesperson sa Capiz Police Provincial Office, sang ma-interview sang K5 News FM Rojas bilang kabayan sang panawagan sang kapulisan para sa seguridad sang publiko. Sunod kay Garnica, importante nga likawan sang publiko ang pag-post sang real-time nga personal activity para sang eksakto nga lugar nga ila ginakatuan na oras ang pagbiyahe o kon impormasyon nga nagapakita nga wala ang mga residente sa ilang puluy-an. Dugang pa sang opisyal, mahimo ini nga maghatag sang oportunidad sa mga kriminal nga mahibaluan ang masami nga aktibidad sang isa ka tawo o kon pamilya. Panugyan sang CPPO nga mag-post na lamang sang mga litrato kon impormasyon pagkatapos ang aktibidad imbes nga i-share ini samtang nagakatabo pang ilang pagbiyahe o kon pagbisita sa isa ka lugar. Panugyan sang natungdan sa mga ginikianan nga tudloan man ang ilang mga kabataan nga maghalong sa pagpakigbayan sang personal nga impormasyon online. Sa napakay Garnica, sining nga Bermans, mas madama ang mga tao nga nagabiyahe kag may ginakatuan nga mga okasyon. Rason nga ginapanumduman sa Capiz Police Provincial Office nga ang paghalong sa social media isa man ka importante nga tikang para maproteksyonan ang kaugalingon kag pamilya batok sa posibleng nga mga insidente o kon krimen.
0: Sa pihak nga bahin, ginspray gamit ang drone. Sa masobra 90 ka hektarya nga katubuhan sa banwa sang Pilar bilang kabahin sang tikang batok sa paglaptas ang red stripe soft scale insect kon RSSI. Ginpatigayon kahapon ang drone assisted biological control agent spraying demonstration sa mga barangay sang Santa Fe, San Nicolas kag Balugo sa banwa sang Pilar. Pinaagi sa drone ginaplikar sa mga tanom ang naglainlain nga pangontra sa peste. Lakip na ang thiamethoxam o kon chlorantralinaplol, nemo oil, azadritrachin, kag o kon methartizom

0: Niso Palay. Kabahin sa RSSI mitigation activities ang gobyerno probinsyal sa Kapi sa pagpanguna ni Governor Ferdinand H. Castro agon mabuligan ang mga manguma nga apektado sa infestation. Nagtambong kag nagbuligay sa aktibidad ang Agricom Visayas Regional Crop Protection Center, Regional Agricultural Engineering Division, Office of the Provincial Agriculture, Municipal Agriculture Office sang Banwasang Pilar, kag pila ka mga lokal nga mangunguma.
1: Sa piyak na bahin, nagpatigayon sang operasyon sa dalan sang Roa City ang Land Transportation Office o kon LTO. Kadungan sa ginpatigayon nga kampanya batok sa mga nagalapas sa layo trapiko kag iban pa nga regulasyon sa dalan. Gabayan sa gintutukan sa operasyon ang pagsiguro nga nagasunod ang mga motorista kag nagdala o kon nagadala sang kompleto nga kag balido nga mga dokumento. Padayon naman ang panawagan sang ahensya sa mga motorista nga magsunod sa traffic regulations agud nga malikawan ang aksidente kag iban pa nga mga penalidad.
0: Sa katapusan nga balitang lokal, nagapadayon ang rehabilitasyon sang stage roofing kag construction sang cover gym sa Cogon Integrated School sa Barangay Cogon, Rojas City. Ang proyekto ginapatuman agod mahatagan ang mga estudyantes kag personnel sang eskwelahan sang mas luwas, maayo kag mas functional nga pasilidad para sa nagkalainlain nga aktibidad sa sulod sang eskwelahan. Ginalauman nga makabulig ini nga maging maayo nga learning environment kag makahatag sang mas komportable nga lugar para sa mga programa kag aktibidad sang mga kabataan. Kag K5 inyo nabatian ang mga balita sa probinsya sang Capiz. Ini nga balita ka K5, buylog nga ginadulong sa inyo sang kalwana sa Klinika DTX 500. Kag K5 ang Klinika DTX 500 mayara sa mga ingredients nga sarang makabato sa mga nanarisari nga mga balatian kaangay sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Kag K5 agad mapabilin nga mga healthy living, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta na kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabot sa Western Visayas. Antique National High School nagpartisipar sa active attack drill agod preparasyon sa mga pagpangatake sa eskwelahan. May kaungdan sa detalya si K5 Aileen Rose Monter magbanwa sa K5 News FM Antique.
3: K5 News FM Live Report.
4: Makabulig sa pagpreparar kag makatugro kang kaaram sa mga estudyante kag manunudlo sa eskwelahan ang ginpatigayon nga National Simultaneous Active Attack Drill dia ang gintambungan kang San Jose MPS, Antique Police Provincial Office, Parent Teacher Association, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, mga estudyante kag manunudlo kang Antique National School o kun ANS. Sa media interview, ginpahayag ni Dr. Ernesto Servillion Jr., CESU 6 Schools Division Superintendent kang Schools Division's Office of Antique na pinaagi sa nasambit nga drill matudluan ang mga estudyante kag manunudlo sa kung ano ang andang buhaten kag mangin responsa sang ka-insidente. Ginkalipay naman ni Mr. Roger Humulo, ang principal for kang ANS, ang aktibo nga pagpartisipar kang mga ahensya tungod na execute kamangyad ang andang gina-expectar nga mga aksyon. Dugang na pa nga may plano rin sanda sa pagpreparar kang mga guide line sa kada classroom, agad mangin surundan ka mga estudyante kag manunudlo. Mamanaan nga mas ginpahugot kang Department of Education o kon DepEd ang seguridad ka mga eskwelahan kasunod ka mga insidente nga ginaimbolbaran kang mga estudyante. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: Samtang sa piyakabayan mga barangay sa Aklan, nabato na ang 200,000 pesos nga ayuda sa idalom sang bawat barangay makikinabang programa. May detalye sa balita si K5 Unard Viray sang K5 News FM Kalibo.
2: K5 News
3: News FM Live Report.
5: Personal nga ginbaton sang mga kapitan kag treasurer halin sa 327 ka mga barangay sa bilog nga probinsya sang Aklan ang 200,000 pesos nga bulig pinansyal. Sidalom sang bawat barangay makikinabang programo kon ang BBMP ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginpatigayon ang nasambit ng event sa Ebel Sports Complex sa Banwa sang Kalibo sa tong adlaw sa Miyerkules September 2, 2026. Ang BBMP isa ka inisyatibo sa nga administrasyong Marcos nga nagatuyo nga maghahatag sang direkta nga pondo nga tig 200,000 pesos sa tagsa ka barangay sa Pilipinas. Agod nga mapadasig ang pag-uswag sa nga komunidad. Sidalom sang guidelines sa nga programa katunga sang pondo o kon ang 100,000 pesos ginlatag para sa bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program. Pinagi sini lima ka deserving college students gikan sa tagsa ka barangay ang mapilian nga makabaton sa nga 20,000 pesos kada isa bilang educational assistance. Samtang ang nabilin nga 100,000 pesos ang paggagamito naman para sa mga prioridad nga kinahanglanon kag mga proyekto sa komunidad nga direkta nga makabenepisyo sa mga pumuluyo sang tagsa ka mga barangay. Balita regionale nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: Samtang madamol nga tawel, alternatibo nga mas batok sa Hayson sa Department of Health at Region 6. May kaundan sa detalye si ka K5 Generals kauyunan sa K5 News FM Iloilo.
3: K5 News FM Live Report.
6: Madamol nga tawel, sarang mga alternatibo nga mas batok sa padayon nga presensya sang haze kahanginan nga nagaapekto sa bugos nga Western Visayas. Sunod kay Department of Health OIC Assistant Regional Director Dr. Mary Pauline Hestonani, bungod sa presensya sang haze dala sang forest fire sa Indonesia, ginarekomendara sang Department of Health nga magsuksok sang face mask ilabi na sa mayara sang respiratory illness kaangay sang asthma. Dugang pa sa natungdan nga ila ginarekomendara ang N95 nga sahi sang mask agud masiguro nga secured gaga hindi basta-basta makasulod ang particulate matter nga dala sang haze. Apang kung wala sang N95 nga mask, karaman magamit ang classic nga mask nga mabakal sa mga convenience stores o kun kunyara lamang sa sulod sang puluyan kag wala sang available nga face mask, karaman magamit ang madamol na tela bilang panabon sa ilong. Sa sulod naman sang puluyan, siguraduhon nga sirado ang bintana kag pertahan agud hindi masulod sang hangin. Pahanumdo naman sa natungdan nga ang haze ay may dala nga risgo para sa may mga balatian sa lungs kaang nga isang asthma. Nagapabilin sa gihapon nga very unhealthy na ang quality sang hangin sa iban nga bahin sang rehiyon sa isa.
7: Report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenica Uyunan para sa kampanya na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Balitang Regional GX 500 Morning Newscast.
0: Ka-K5, inyo na batian ang balitang regional. Ini nga balita ka-K5, builog ang ginadulong sa inyo sang kaanwan sang healthy nga kape. Detox Coffee Mix ka-K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal sa Klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center, subong man sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
3: DJX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa Pilipinas.
3: Balitang National.
8: Balitang National.
0: Nagbayad sang piyansa si Senador Rodante Marcoleta para sa ginapayag paglapas sa Presidential Decree 46 angot sa pagbato niya sang 75 million pesos nga donasyon samtang nagaserbe bilang kongresista. Nag-file si Marcoleta sang tig 30 mil nga piyansa sa Sandigan Bayan, 4th, 6th, kag 1st Divisions, kung sa di nagka-pending ang tatlo kakaso. Naibaluan niya sa idalom sang Presidential Decree 46. Sa mga opisyal sang gobyerno ang direkta o kon hindi direkta ang pagbaton sang regalo o kon anuman nga benepisyo samtang ginahimo ang ila katungdanan. Samtang ginsuguran na sang Sandigan 3rd Division ang hearing sa petition for bail ni Marcoleta sa separado naman nga kaso nga plunder sa ginapayag unjust enrichment bangod sa hindi pagdeklarar sang 75 million pesos nga campaign donation. Ano sambit nga donasyon man ang sentro sang kaso nga Presidential Decree 46 bato kay Marcoleta kag tatlo pa ka mga respondent nga sanday ani Congressman Michael Defensor, Joseph Espirito kag Aristotle Viraya. Sa karon magapabilin nga nakapreso si Marcoleta sa New Quezon City Jail bangod nagapending pa ang kaso nga plunder batok sa iya nga isa kanan bailable offense.
1: Adugang pa nga balita nasyonal, nagadangat o kung nagdangat na sa 296 ka mga diplomatic protest ang ginpasaka sa Department of Foreign Affairs o kung DFA batok sa China sa nakaligad nga apat kagkatunga sang tuig o kung humanin sang 2022 tub-tub subong nga tuig. Ini ang ginkompirmar sang DFA paagi kay Secretary Maria Teresita Lazaro kag Deputy Assistant Secretary Rogelio Villanueva sa hearing sang House Appropriation Committee sa budget sang ahensya nga naglabot sang 53.173 billion pesos sa masunod nga tuig. Sunod naman kay Villanueva, humalin sang 2022-2026, naglabot na sa diplomatic protest ang napasaka sang ahensya batok sa China nga may kaangtanan sa pahayag sa West Philippine Sea nga ginaangkon sang nasambit nga pungsod. Naibaluan nga sanggit pamangkot ni Po o kon ni Po kung may epekto ang mga ginpasaka nga diplomatic protest, ginpahayag ni Lazaro nga nabuhinan ang insidente sang pagpangbumba sang tubig sa China sa mga Pilipino sa amuman nga kadagatan. Subong man, ginsiling ni Lazaro nga padayon sa gyapon nga ginamonitor ang sang Defense Department sa mga Chinese vessel sa West Philippine Sea.
0: Sa katapusan nga balitang nasyonal, naglabot sang 7-8 kabulan antes mapunan ang bakante nga posisyon sa Office of the Ombudsman. Ini ang ginpayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa hearing sang Senate Finance Committee sa hagna nga 2027 budget sang ahensya agod bangod sa mahinay ang proseso sang aplikasyon para sa mga aplikante sa iban nga posisyon. Una na diri ginpamangkot ni Senador Vicente Soto III si Rimulya kun nga 49% lamang ang napunaan nga bakante nga posisyon sa Ombudsman sa karon. Sa subong nga tuig, sunod diri nag-hire ang ahensya sang 60 ka abogado nga ginalauman nga makakuha pa sang 40 pa pag-abot sa bulan sang Nobyembre. Dugang pa diri isa pa sa mga problema, amo ang magamay nga talatapan sang Ombudsman, rason nga plano sang ahensya nga magbakal sang bagong edipisyo agod ma-accommodate ang mga bagong hired nga mga abogado.
3: Balitang National. Balitang National. DTX 500 Morning Newscast.
0: Kakay-5 inyo nabatian ang mga balita nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas. Direkta naman kita kakay-5 sa mga balitang abroad.
3: Balita International. International.
0: Ginalauman nga mangin very strong o kon magakusog ang El Nino sa mga palabuton nga bulan suno sa paandam sang World Meteorological Organization sang United Nations. Ginpayag nga sigurado nga magapadayon ang sambit nga phenomenon top-top sa bulan sang Pebrero sa masunod nga tuig. Nagpaandam naman ang WMO nga magatugay ni sang tumana nga pagbago sa ulan kag temperatura pati man sang baha kag tuman nga init. Suno kay UN Chief Antonio Guterres, labi pa nga ginapasangkad sang El Nino ang init sang kalibutan nga padayon nga nagaanto sa epekto sang climate change. Ginpayag naman ni WMO Chief Celeste Saulo nga mahimo ini nga magtugas sang dako nga epekto sa pangkalibutanon nga ekonomiya, agrikultura kag ikaayong lawas. Na record man ang indi kinaangdan nga pag-init sang kadagatan sa Pasipiko nga nagdangat sa masobra duha ka level ang kataason kon ikumpara sa normal nga average. Bangod sini ginganyat sang UN ang tanan nga mga pungsod nga magpreparar gilayon agud mapahaganhagan ang halit sa mga komunidad.
1: Sa dugang kagkatapusan nga balita international, nawasak ang pila ka matagas nga edipisyo kag pamalay sa Black Sea Port City sang Odessa matapos ang panibag-o nga air attack sang militar sang Russia sini nga Webes. Sunod kay Sergey Lysak, pinuno sang military administration sa lugar, naglabot sa 8 ka tawo ang napilasan kag nag-angkon sang nagkalain-lain nga pila sa lawas tugas ang nasambit nga mga pag-atake. Ginpadala ni Lysak ang report pinaagi sa Telegram messaging app samtang padayon nga ginahibalo ang kabugusan nga halit nga dala sang pagsigabong sa mga kalapit nga struktura. Samtang, ginpayag man sa isa kasaksi nga nakabati ini sang makusog nga pagsigabong sa kapital sang Ukraine nga Kiev sang Miyerkules. Sa ito nga sang wala untat nga series sang mga airstrikes sang Russia sa bugos nga rehiyon.
2: Balita International.
0: Ka K5 inyo nabati ano mga balitang nasyonal kag balitang abroad. Ini nga balita ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluwan sa MyTC, the immunity booster. Ka K5 agud mapabilin nga mangin mapag-on ang imong immune system kag lawas mag-inom sang MyTC. Mabakal ka K5 sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa patag na sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ginaprubahan na sang Bureau of Animal Industry ang komersyal nga pagbaligya sa Gavac ASF Live nga labing una nga bakuna kontra African Swine Fever o kon ASF nga mahimo gamiton sa mga baboy nga ginabadako para sa produksyon sang karne. Suno sa Department of Agriculture, importante ang bakuna sa programa sang gobyerno para sa liwat nga pagpadamo sang populasyon sang baboy subong man pagproteher o kon pagprotehera sa mga mapagros nga hinoptanan. Umpisa sa nagsulod ang balatiya sa Pilipinas sa tuong tuig 2019, nagnubo ang populasyon sang baboy halin sa 13 million. Nagdangat na lang ini sang maso kon menos 8 million. Napagkitman ang mga kaso sang ASF sa 71 sa 82 nga mga probinsya sang pungsod. Samtang ginausisa pa sang ahensya ang ProVaca nagikan sa South Korea bilang ikaduha nga bakuna kontra sa nasambit nga balatian. Ginahinyo man sang DA ang 1 billion pesos sa 2027 budget para makabulig sa subsidiya sang pagpabakuna sa mga backyard hog raiser.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Samtang sa balita sa patag sang hinampang. Pinay tennis star Alex Hiala mahimo nga multahan sang WTA sa tiyon nga maghampang sa Asian Games. May detalye sa balita si ka K5 Darren Salomeo Henson.
2: K5 News FM Live Report.
8: Mahimo papanaugan sang multa sang Women's Tennis Association o kon WTA si Filipina tennis star Alex Hiala matapos nga hindi ini magpasakop sa isa ka mandatory WTA event para unahon ang pagserbe sa Philippine National Team sa 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Matapos ang 2026 US Open, natala na ang maghampang si Hiala sa WTA 500 Singapore Open sa Setyembre 21. Apang hindi siya kaupod sa listahan sang WTA 1000 China Open nga iwaton humalin sa Setyembre 30 tubtob Oktobre 11 bangod sa iya commitment sa ASIAD nga magaumpisa sa Setyembre 19 tubtob Oktobre 4. Base sa pagsulundan sang WTA, ang mga humalampang nga nagapaiway sa mandatory event nga hindi aprobado magluwas sa medical exemption ang mahimo pagamultahan kag paghatagan sang 0 pointer ranking penalty kun sa diin ibutang ang 0 points sa ranking kag hindi ini mahimo kuhaon sa sulod sang isa ka tuig. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Balita Sports. Sports.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta naman kita sa patag sang showbiz.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ariana Grande ang inemosyonal sa iya ulihing public appearance. May countdown sa detalye si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
9: Naging emotional ang singer nga si Ariana Grande sa pagtapos ng iya Eternal Sunshine Tour. Nahibaluan ini ng opisa sa iya pagpahuway kag temporalyo nga hindi pagpagawa sa publiko. Nagturo naman ang luha sing singer sa inang magkanta sa One Last Time nga may importante nga buot silingon bagod sa gingamit ini bilang anthem sa mga survivors sa 2021-7 Manchester terror attack. Madumdumanga sang nakaligid nga bulan, ginanunsyo sang singer ang temporaryo nga hindi pagpakita sa publiko agud matutukan ang iya kaayong lawas. Bagod diri, wala naging padayon sang singer ang pila ka mga show sa masunod nga bulan. Ini nga balita ang kinadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5, Maria Rochelle Shaira de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
10: Balitang entertainment.
0: Kay K5 inyo nabatian ang balita sa patag sa showbiz. Direkta kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
10: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Ora mismo.
0: Ginapanawagan ang nakakilala kag himata ni Salvador Ado de Andres nga siyang nagtaliwa na sa piyak nga kinabuhi sa tuong Agosto 23. Ang iya bangkay ang nahaya sa ilang puluy-an sa Barangay Ulutayan, Rojas City. Ang iya lubong natala na sa Setyembre 6 alas 11 sang aga kag ang misa ang paghiwaton sa Ulutayan Church kag igalubong naman sa Ulutayan Cemetery ang nagapanawagan ang iyang pamilya.
1: Ginapanawagan sa tanan ng mga kakilala kag Okon Himata ni Trinidad Basense nga siya ang nagtaliwa na sa itong Agosto 29. Ang iyang bangkay na hamyang sa panimalay sang iyang bata sa Barangay Yatingan, Pontevedra, Capiza. Ang lubong wala pa matalana kag ipanawagan galing liwat. Ang nagapanawagan ang iyang pamilya.
0: Oras sa K5 News from Philippines, alas 6:45 na sa aga. Ka K5, inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Na madamugin nga salamat sa aton nga mga ka K5 nga nagtutok pinaagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyo nga mga radyo. So bumanang nakatutok ang nagapamati. Nagalantaw pinaagi sa amon nga mga Facebook pages sang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Good morning kay Ma'am Jana Vilsiloso. Good morning, Jezreel Colasino, Tristan Wyatt Gulay, Ma'am Elsie Acuña, good morning, Liwayway Bartizo, good morning.
1: Good morning, Mike De La Torre. Good morning, Family De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan, Maayon. Kag sa Family Sirado sa Barangay Liong, good morning. Good morning kay Attorney Vincent Tutong De La Torre, Serrado, kag sa Family Base sa Barangay Buntod, Panay. Good morning. Good morning man kay Gaga Junas, kag sa Sukgang Family, kag kay Rachel Maricel. Good morning. Good morning kay sa Binlero Store, kag kay Daday De La Torre. Good morning. Kay Bitet Binlero sa Barangay Tuburan, Maayon, Capiz. Good morning. Subong man, good morning sa Lambarte, Sari-Sari Store, sa Barangay Poblasyon, Mambusaw. Kay Zalde Lambarte, good morning. Kag kay Gingging, good morning. Subong man kay Eden, good morning.
0: Sa mga kakefabiera sa Teodoro Arsenis Trade Center, particular sa Timbangan ng Bayan, Sir Nestor Calzado, Sir Roy Abela, good morning. Sir Richie Pinalba, sir, good morning. Ma'am Daisy, sa may Pasayo, good morning. K5 sa ngala nagilamang sa Bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas. Sa aton nga partner sa technical side, kaupon si K5 Michael John De Toga. Sa amon nga news director ka K5 Roldan B. Sana Villarreal.
1: Sa amon nga station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kag sa amon humble kag mabot nga Chief Executive Officer, Doc Ramiloy. K5, magkasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupon si K5, Alan Catalan. Sa katapusan, kami ang inyong nangintag balita.
1: K5, Rodney Dabandalanon.
0: K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
11: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
13: O, si Rosita, Kapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
14: Sporebiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
15: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
16: Ew! Yucky!
15: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
17: Para sa matilo nga dugo,
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay,
18: happy kanunay,
17: DTX 500,
18: masaligat,
17: epektibo,
18: DTX 500,
17: DTX 500.
19: Juice 7 lot,
20: nung ginabatsyag mo sa
19: high blood git ko,
20: ano sa una ang imo?
21: Blood pressure,
19: 180 over 100,
20: sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
19: 3 times a day ginakon ang DTX 500, o pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
17: DTX 500,
18: panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso, pero huwag mag-alala, dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
25: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
26: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
27: Muling binuhay mo.
28: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
29: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Buhayon, Gabi. Ay, manatian ako ng asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay, biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Biyugid ang DTX 500.
17: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio. Health News.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal,
4: sumagbuti ka. Ang atong storyahan sa mga medyo may damo misconception. No? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain.
5: Nainadayon.
4: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%. The other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa imo pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your body is used by your brain.
5: Grabe.
4: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
5: Hormones.
4: Correct, si Doc Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D, nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, masload sa imo skin, makadto si mo liver, isa na naginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
5: Ang pamilya sa cholesterol, may manugdulong, may manugguha, sir.
4: Oh, correct. Ang manugdulong, si LDL.
5: Yan si LDL. Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
4: it's
5: all.
4: It's not bad at all.
5: Naka-bad lang siya, kayway sa pili. Nalhon niya tanan.
4: Amon ang lain lang siya.
5: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano ng D3 Bio mag-manage sa imo cholesterol?
4: Number one, ang D3 Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel,
2: D3 Bio!
5: Makita mo ang isa katao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante kag taas.
4: Usually nubo man ang LDL ano?
5: Sigurado na.
4: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
5: Correct.
4: That's why nagtaas ganito,
5: kinubo si Juan. To support your HDL.
4: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sang LDL. Ang LDL kung hindi imuson, amo ni gadevelop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3 Bio ginabuligan, karagin pa damo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3 Bio ginapanami niya ang imo liver. Oy Sir Boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3 Bio, basically, ginakuhaan niya fats ang imo liver tungod to, gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kuhaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
2: D3 Bio!
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: That's how important.
4: That's how important D3
5: nga,
4: Bio.
5: Nga, mainom giga D3 Bio adlaw-adlaw. Muna ako, ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning VCO nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Kay, ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kwan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus VCO, VCO plus D3.
4: Gabi, no?
5: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, kanto ka na lang sa D3 Bio. Kaya may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom mo lang ka vitamin D3 nga plain, D3 Bio ka na lang, kaya may
4: ako
5: BCO.
4: Ako D3 Bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Ilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
5: This cholesterol, Sir Boy, pinakadabis na nga gamiton sa mga brain man.
4: Your brain is a fatty organ.
5: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3 Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
4: Correct.
5: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga magsipad-sipad sa mga good fats nga ginkaon.
4: Correct.
5: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
4: Correct, no? Ang nami iya kay D3 Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
2: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health!
0: News, D3 Bio.
1: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas for Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
10: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, alkaline. Nga vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Galing kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
30: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
30: So una,
31: problema, gid ako sa akong body odor.
30: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
31: Pero subong,
30: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
31: Kag naghamis ka, nagbuti, gid ako nga panit.
30: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
20: Mabakas sa mga butika.
32: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
33: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano pa ang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
34: Gagabasa na naman bala ang imo.
35: Ay, gabasa na naman.
34: Oo, balaga. Kabasa-basa. Basa na gani. Kabaho-baho pa.
36: Always nagabasa.
34: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinical Deo Fresh.
34: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Deo Fresh.
35: Nagabasa na naman balaga.
34: Ah, lay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Deo Fresh.
34: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Extend Food Superman for Men.
37: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
38: Ako si Salvador Estanina. Taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
39: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
38: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
20: Mahal sa mga butika.
40: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlaya sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advance

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM.

Good morning, friends! Mayong aga Banwa! Mayong aga siyudad sa Rawas kag probinsya sang Capiz! Nagapalag na ang palatuntunan Foro de los Pueblos sa karon nga adlaw sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5! Adlaw sang Biyernes! Pizza 4 sa bulan sang Setyembre tuig 2026! Kamusta kamo mga ka-K5 sa aton sining mga kauturan? Ngarga pa mati karon diri sa palibot sang siyudad sa Rawas. Sa bugos nga probinsya sang Capiz. Dira sa First District sang probinsya sang Capiz. Good morning, good morning, good morning. Diri sa Segundo Distrito sang probinsya sang Capiz. Good morning sa inyo tanan. Sa 47 barangay sang siyudad sa Rojas, kamusta kamo mga ka-K5? Good morning, good morning, good morning. Mayong aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na, welcome sa aton sininga pagpangalagad. Diri sa Foro de los Pueblos program sang K5 News FM Rojas. Mga ka-K5, kamusta ka mo? Aton sininga mga abyan, mga tagpalamati. Sa gihapon, pag-aupdan kita sa aton sining mga K5 reporter. Kag magatalakay kita karon sa pila ka mga dalagko nga mga topiko, dalagko nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Kag sumuman mga kampyon nga mga balita nga inyo lang mabatian diri sa K5 News FM Rojas. Upo diri sa inyo, talos nga lagad, talos nga anchorman. Ako, si ka-K5, Alan Catalan. Al Catalan. Kanami sang aton sining tiyempo subong adlaw sang Biyernes. Sa aton nga mga kauturandra sa Chudora Senas Trade Center. Sa ato sa ringa merkado publiko, kamusta kamo dira mga ka-K5? Kamusta ang aton sa ringa mga negosyante dira sa merkado publiko sang Chudora Senas Trade Center? Itutok lang ang inyo sa ringa mga radyo sa gihapon mga ka-K5. 100.9 sa lilisuan sang inyo sa ringa mga radyo. Hindi na pagipatandog, itutok lang sa K5 News FM Rojas. Kag sumuman sa aton sining mga ka-K5, sa aton sining mga tagpalamati. Sa gyapon kita ang inyo mabatian, makita. Pinagi sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Kag sumuman sa K5 NFM Rojas Digital. Salamat, Rojas, or K5 News FM Rojas, K5 NFM Rojas Digital. I-follow na mga ka-K5. Like and share, kag i-follow nyo na ang aton sining mga official Facebook page. Kag sa gusto karon magpa-shoutout diri sa aton sining programa, gusto karon magpatamyaw, kag kon may mga mensahe kamo nga ipadala diri sa aton sining pagpangalagad, diri sa Foro de los Pueblos program sang K5 News FM Rojas. Ipadala nyo na mga ka-K5. Ano karon ang mga talulupang doon nga mga balita? Naka-line up nga mga issue kag mga topiko diri sa aton sining pagpangalagad. Mga reports sang aton sining mga K5 reporter. Ini nga balita, builog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang healthy nga kape para sa aton tanan mga ka-K5. Sa mga kultura naton, nga gustong mag-relax ang ila sining lawas, ang inyo sining pinsar mga ka-K5, mag-inom lang adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix.
kanami kag healthy nga kape para sa aton tanan-tanan. Kapin pa kon na nagasaka da ang imo sini nga blood sugar, ang imo sini nga blood pressure, daw permi ka lang stress, mga ka-K5, maggamit, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Once ka makainom ka sang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, well, ang imo sini nga lawas sa cool na cool. Makuha gid ang stress sang imo sini nga paminsaron sa imo sini nga lawas, mga ka-K5. Kag kon busog ka sa gabi, tuman kadamo imo kinaon. Kag kon mag-inom ka pagkaaga sang DTX Coffee Mix, limpyuhan niya gid ang imo sini nga lawas. Ang una nga ma-detoxify gid ang imo sini nga lawas pinagi sa pag-inom mo sang DTX Coffee Mix. Kanamit nga kape, mga ka-K5. Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita? Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Diri sa Foro de los Pueblos program sa Friday nga edisyon, mga ka-K5. Kagkaroon, ihatag ko na ang mga headlines. Nagapangunang balita, Capiz Sugar Central, posible igabaligya sa URC. Ginatos katrabahante, posible madulaan sang pangabuy-anan. Sa pihak nga bahin, National Simultaneous Safety School Drill, ginpatigayon. Capiz, nagasaulog sang Provincial Tourism Month, Digital Innovation kag Artificial Intelligence, ginatutukan. Balay nga gintupok sang kalayo sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Roja City, ginapatihan nga hungod nga ginsunog. Comelec plano buksan ang filing sang Certificate of Candidacy sa September 20, tugtog 27, tuig 2026 para sa 2028 national and local election. Mga balita national. Senate Bill number 1962 nga nagadumili sa mga kapamilya sang public official hasta sa ika-apat nga civil degree sa tanan nga government contracts, aprobado na sang Senado.

Dira sa may President Rojas Capiz. Mga ka-K5 kadamo sang reaksyon nga naani matapos nga ginabalita ang pagpasara, ang posibilidad nga pagpasara sang Capiz Sugar Central diri sa may President Rojas Capiz, mga ka-K5, matapos nga ginkulbaan ang mga trabahante. Pero sa report naton nga labaton, mga ka-K5, nga kahapon ginpulong man o kon ginmeeting ang mga empleyado sang Capiz Sugar Central sang tagdumalahan agod nga ipahibalo ang ila sining kinamatarong kung pila ang makuha nila bilang separation pay para sa ilang ginrender nga service sa Capiz Sugar Central. Mga ka-K5, ginresearch ta kag ginalantaw naton kung pila gid ang pwersa sang mga empleyado. Suno sa report naton nga rabaton. But yet, this is subject for confirmation, mga ka-K5, nga 256 ka mga regular employees, pero may ara pagid sang mga under sa pila ka mga agency ha, nga nagatrabaho dra, ang apektado sang pagsara sang Capiz Sugar Central. Reportedly, mga ka-K5, nga kahapon, ginbayaran man ang mga empleyado. So gusto tari confirm karon kung sa ilang settlement, yara bala ang presensya sang Department of Labor and Employment o kung dole. Importante ni mga ka-K5 ang papel sang dole sa sining settlement o kung pagpatunga sang Department of Labor and Employment agod nga protektahan man ang kinamatarong sang mga empleyado inabangod man kay ang Capiz Sugar Central dira sa may President Rojas hindi ni basta-basta lang ang kumpanya. Dako-dako sini ang iyang contribution sa ekonomiya sang probinsya sang Capiz, mga ka-K5. Hindi lang ni basta nga kumpanya. Pigurahan nyo nga ang ila sining mga empleyado daw pareho lang ni nga nagahupot ka sa isa ka local government unit sa kadamuon sa ilang empleyado. Mas damo pa ni gani sila empleyado kung kis akong sundon mo lang sa isa ka local government unit. Hindi man basta-basta nga ipadalagan mo ini nga kumpanya, although nga ti ining Capiz Sugar Central run by the private entity, pero tinchindihan ta na nga dapat proteksyonan man ang kinamatarong sang mga empleyado. Dira gine masulod dayon ang dole Department of Labor and Employment. Now, mga ka-K5, kung amo ni karon ang puwersa sang mga empleyado sang Capiz Sugar Central, react lang dang ma-react karon, no? Kag maghatag comment. Kay kahapon sang ginatalakay ta ini, hatagan ta ini sang pagtamod, damo pa pwermero ang daw hindi maghatag sang matuod-tuod nga impormasyon. Kaya siyempre nintindihan taman. Tindihan tagid ang sitwasyon sang mga empleyado nga base kuno hindi sila masweldohan o kon hindi sila paghatagan sang ila sini nga separation pay sa nagapamalakad sang Capiz Sugar Central, mga ka-K5. Pero hindi na pwede, ha? Whether they like it or not, mga ka-K5, ihatag na iya. Once nga gin-separate ikaw from the service or gin-pahalin ikaw
sa serbisyo o kung gin-terminate na nila ang

0: imo sini nga kontrata. Tagaan kagid sina ni Laya separation pay mga kaki 5. Amo ni ang worries ang iban nga mga empleyado kahapon. Kay base kuno hindi sila ma mahatagan sang ila sini nga sweldo. Di kundi nagangita pa ni Katol sa ulo ang pamilya oy gungko nga amo ang nagapamalakad subong sang Capiz Sugar Central mga kaki 5. Kung hindi nila karon pag ihatag ang inyo sini nga separation pay once nga terminate na nila ang inyo sini nga kontrata. Well, reportedly kahapon kagusto tanay confirm karon kun ara gyud man ang presensya sa Department of Labor and Employment sa ginsiling ko na nga dako ang papel para sini nga settlement kung ginpasara gyud man ang Capiz Sugar Central kag ibaligya sa URC allegedly sa report naton nga nabaton mga kaki 5. Dikon dako ini nga development from Oigongko to URC buot silingon from Oigongko to Gokongwe. Amo nang matabo. Ha? Kimanti ang URC ning Universal Rubina Corporation run by Gokongwe family nga isa sa mga higante nga mga negosyante ka K5 diri sa pungsod Pilipinas. I-confirm ta pa ni ha, i-confirm ta pa ni kun ang URC gin man ang ilabaligyaan sini sa nga Capiz Sugar Central. Pero amo na nasubong ang pila ka mga information nga nagagwa nga ang rason sa pagpasara bangod kay medyo tagilid na way nagagamay na lang ang kita sa Capiz Sugar Central. So at stake ang ila sweldohan ang mga empleyado nga ginahoptan nila sa Capiz Sugar Central. Then kung pagsara sini sa Capiz Sugar Central, once nga ma-terminate na, ibaligya dayon. So no, sa report nga nabato naton sa Universal Rubina Corporation o kon URC. Di ang URC, sige sining ko na Gokongwe. Group of Company, yan sa mga Gokongwe. Anong Gokongwe yaw? Tagiyas ang Robinson. Universal Rubina Corporation ang mga produkto nila, kadamo-damo na sa mga produkto nila nga gina out of the market. Ang Cebu Pacific, kadamo pa, no? Sang mga negosyo nga ginapanagiyahan mga K5 ang Gokongwe. Now, ang aton nga concern, why man tayo nag-question sa tagdumalahan sang Capiz Sugar Central? Kung hindi na nila matakuran ang pagpalakad, ang paghatag sang serbisyo para sa mga plantadores ng tubo, kung hindi na kaya nga i-manage kag kun ila na walang pahalinon ang mga empleyado nga sobra o kung napit sa 300 ka mga empleyado mga ka K5, tani mangin fair and square man sila sa benepisyo nga pagabartunon sang mga empleyado sang Capiz Sugar Central. Dako ning epekto sa sugar industry naton mga ka K5 kun imulan tawon. Ha? Kadako sinisang epekto sa aton nga sugar industry diri sa bahin sang probinsya sang Capiz. Ngaman, tigay ang Capiz Sugar Central, simple lang, no? Simple lang ang rason sina. Ang sugar industry ay importante dere sa ekonomiya sa probinsya sa Capiz mga ka K5. Ang sugar industry may dako ini nga papel dere sa isla sang Panay, sa Panay Island mismo, ha? Bangod ang pag-uswag sang sugar nga mga plantadores ang tubo mga kaki-5. Te ang asukar gina-distribute man eh kagina baligya sa merkado hindi lamang diri sa probinsya sang Capiz kundi throughout Panay Island. Kaya man ang probinsya sang Capiz mga kaki-5 isa ini sa may pinakadako man nga plantasyon sang tubo diri sa probinsya sang Capiz. Dugangan pa karon nga nagkaproblema ang aton sining mga plantadores sang tubo mangod sining RSSI ining insekto nga nagatake sang mga katubuhan diri sa probinsya sang Capiz mga kaki-5. Tandaan nyo sa nagligad nga bulan nagpatigayon sang emergency summit ang Capiz Provincial Government mga kaki-5 para nga tagaan pagtamod ang problema sang sugarcane industry sa probinsya sang Capiz bigod sang pag-atake sang insekto o kunining RSSI nga ginhalita niya gid ang mga katubuan. So isa ina karon sa ginalantaw naton nga problema sa mga plantadores sang tubo. In which kung wala sang harvest, kung wala tapas sang tubo, nga ba ng common terms ni mga ka-K5, pagtapas sang tubo, kung aton lang sundon, apektado ang aton nga mga laborer manog tapas tubo. Apektado ni sila, kung wala man tapas ang tubo, wala sila sweldo, wala sila ipakaon sa ilang pamilya. So, sa simple nga pamagi o simple nga pag-explicar naton sa aton nga mga kauturan, ang Capiz Sugar Central, isa ka sugar mill sa President Rojas, diri sa probinsya sang Capiz mga kaki-5, nga halin sa tubo ang ila sining pangabuy-anan. Halin ni sa tubo. Imagine na kung pila ka metric ton nga tubo ang ginapagaling dira sa may Capiz Sugar Central. Amo ni sila ang nagaproseso sang tubo or halin sa mga sugar cane farm, mga farmers naton sang tubo. Kag subuman nagaproduce ini sila sang raw sugar. So amo na ka importante ang Capiz Sugar Central mga kaki-5. Importante ini sa sugar economy sang probinsya sang Capiz, hindi lamang diri sa probinsya sang Capiz mga kaki-5 kundi throughout Panay Island. Tikon isira na karon sinupang mga trabahante ang magatrabaho dira. Although ati sa report naton nga dabaton nga once nga mabayaran sila o kung nabayaran sila kung ma-take over gid man kag mabakal sang URC ang Capiz Sugar Central, pwede man sila kuno ka-apply ang mga empleyado sa URC bilang trabahante. Prote suntok sa buwan na ha? Why taman na gina-underestimate pero te suntok sa buwan malayo pa na iya mga kaki-5. Dugangan ko ni karon diri sa aton sininga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos program sang K5 News FM Rojas ang ininga topiko kag paghatag naton kabuhi sa mga ginpang headline naton kalakip ng mga report sang aton sininga mga K5 reporter pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Can you stand by? K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga ulo.
5: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat siya.
6: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C
1: mabakang abutika.
9: Yari ang testimonya sa isang na nagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karmila ko ginaubo. Kagsip on. Das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mamakas sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pumasang ang butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko
19: ang Extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilangga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniya isa kang Eurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagaanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
17: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: May puso.
26: Balik diri sa aton sininga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program.
27: Foro de los Pueblos.
26: Mga ka K5 this time, by the way, no? Delegate. Standby sa aton sininga K5 reporter dugay-dugay basahon tani ang mga nagapa-shout out sa aton sininga programa, nagahatag sa nga mensahe. Diri sa aton sininga programa mga ka K5, no, standby kag sa report sa aton sininga mga K5 reporter. Ini nga report ang builog nga ginadulong sa inyo sang Mighty C. Ang aton sininga mga kuturan nga nagabatyag kung kisa nagasakit ang tutunlan, ginasipon, ginalagnat, nagaluyang lawas, kulang sa pag-inom sa nga tubig. Kung isa doon dehydrated, ikaw, mga ka-K5. So, laban-laban, naganubo na ang imo sininga immune system. So, magnubo ganang imo sininga immune system, mga ka-K5, magagwa ina ang mga sakit sa imo sininga lawas, kapin pa ang sipon, ubo, lagnat. So, kung amunin karoon na batsyagan mo, hindi na paghulatang maglala pa ang sitwasyon. Sang imo sininga lawas, mga ka-K5, mag-inom adlaw-adlaw sang Mighty C. Ang Mighty C, ang alkaline-based ng Mighty C, mga ka-K5, makabulig gini proteksyon o makahatag proteksyon sa imo sininga lawas. Gani adlaw-adlaw mag-Mighty C para magbakod, magpag-on ang imo sininga immune system. Protektado ka kung mabakod ang imo sininga immune system, malayo ikaw sa sipon, ubo, kaglagnat. Once ka magbakod ang imo sininga immune system, imnan mo damo nga tubig, di ka na dehydrated, ang Mighty C, mga ka-K5, adlaw-adlaw, dako gidini mabulig sa imo. Immunity booster buot silingon, mapataas, mapasaka ang imo sininga immune system. So gani, hindi na paghulata pa. Maglala pa ang sakit sa imo sininga lawas, adlaw-adlaw, mag-Mighty C, mga ka-K5. No? Kagsumuman sa aton sininga mga kauturan, nga nagabatsyag dira sa nga komplikasyon sa ila sininga lawas, kagsumuman ang komplikasyon dulot o dalas ang pagtaas sa blood pressure, pag-check mo sa imo sininga blood sugar, mataas, kibot ka, diabetic ka na gali, mga ka K5, no? So, komplikasyon, delikado, ina. So, kung mabatsyagan nyo na ang komplikasyon sa inyo siningalawas, tumaas ang blood sugar level, taas permi imo sininga BP o kung imo nga blood pressure, hindi na paghulata, pagpadugaya pa. Ang suplemento na makabulig, hatag proteksyon sa imo siningalawas, mga ka K5, mag-inom, maggamit, magtumar sang DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500 superior antioxidant. Once nga kulang antioxidant, ang imo sining lawas, mga ka K5, ang komplikasyon sa imo sining lawas, mabatsyagan mo gid. So protektado ka sa DTX 500. Adlaw-adlaw. Gamitin nyo sang DTX 500, agod nga makahatag inisang protection, manubo ang imo sininga blood sugar level, ang imo sininga BP, marilax ang imo sininga lawas, kag ang lifestyle naton, ang aton sininga lifestyle, sang una, i-bailo naton sa healthy lifestyle. Hindi ta sagad pulaw, hindi sagad ininom sang mga makahulubog nga ilimnon, tubig, gamay nga exercise. Idungan ta ang DTX 500, laswa, prutas, DTX 500, mga ka K5, dako gidini nga bulig para sa aton nga ikaayong lawas. So gani hindi niyo na paghulata pa nga maglala ang masakit nyo o ang sakit sa inyo sining lawas, mga ka K5. So kun amo na ni batyagan nyo, mag-inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, nagabakod kamo, na mitulog mo sang DTX 500, mga ka K5. Ang DTX 500, the superior antioxidant. Basta damo antioxidant imo sining lawas, mas dako ang proteksyon sa imo sini nga ikayong lawas, mga ka K5. This time, there is a Foro de los Pueblos program. Naka-standby na ang aton sining K5 reporter sa sining mga tinion, mga ka K5. Ara na sa line number 3, si ka K5 Myla Vasquez Fuentes, mga ka K5. Well, angot ini sa National Simultaneous Safety School Drill nga ginpatigayon, pila ka eskwelahan ang nag-join diri sa siyudad sang Rojas, mga ka K5, kag pila pagid ka mga report sa aton sining K5 reporter sa line number 3, ka K5 Myla with your report. Please come in.
2: K5 News FM Live Report.
3: Ginpatigayon sa kaibalan sa pagkakulahan daw na kainaw sa emotation sa school safety drill na ginihiwan sa kaibalan sa kayong journal the integrated school. Doon sa diin, ini ang naging pasigbalinan man sa sila ka sa mga eskulahan sa angay sa Ponte Vedra National High School, Panay Central Electric School sa Jose Riva National High School. Subuman ang pilag sa mga pribado sa mga bunutuan sa angay sa St. Joseph School sa President Rojas kag iban pa. So, diri nagtambo sa King Five Alan ang paangay sa kapatinas na utisa. Pero sa sasasyon, karaman ang CRRM o ang CRRM o pagpasa sa iban pa ang ahensya sa tingin. Diri din na practice sa
26: Kaki-5 May. Kaki-5 May la.
3: Yes.
26: Adan lagi.
3: Yes,
26: i-fix tadanay mo sining signal, no? Para nga mangin manami, kag mangin guwapa pareho sa imo ato sining signal. Kindly fix your signal, Kaki-5 May la, para nga makatag kita sang manami nga quality sang imo sining report. Sige, balikan ta si Kaki-5 Myla Vasquez Fuentes sa field sa line number 3. Kaki-5 Myla, with your report, please come back.
3: Sa liwat sa K-5 Alan, in Patigayo, sinigapon nga at daw, sinig National Simultaneous sa safety school drill na iniwan sa Korea sa Kaya Naldo Integrated School. Kung sa diin, diri, ara ang presensya ng Philippine National Police Bureau for Protection, PDRRMO, sa ipan pa ng mga ahensya na magpapulig sa poon. So ano bala ang dapat gusto nilang ang moon sa tiyon na kaya sa mga emergency sa kipaiba anan. Dariman in pugno sa mga kapataan anang litan kung mayara anong tawa sa mga limog, kung mayara sa mga tawo sa mga nagtuwa sa kamo na inigani sa dungan niya dirin sa kipaiba anan sa natabuto ng mga pilas sa mga pagpangbutang sa iban ng mga Epsilang Andrea sa Punto, Pilipinas. Nagpapati ang Department of Education na pinagi sa pagkanan sa pagtuto sa mga kabataan sa dumaan ng mga panunusok sa iban pa ng mga school personnel na matagal sila sa mga puto na pamaagi kung ano man ang dapat sila may umon. Ako ang kapatid sa induwas kamusta, kundi especially ang mga kabataan kay naibaluan na dapat ang mga eskulahan, amugid niya ang makatig, wala kay kaduang punoyan, pag wala dapat sa kabalakan ang mga dinitanan, once kapapasunod sa inisitaya sa mga tagsa sa eskulahan sa K-5 alas.
26: Kaka-K5 Mayla, diri sa Roja City, sa record, pila ka eskwelahan ang nag-participate kag sumuman may ara man sa mga kabanuhanan?
3: Yes, Kaka-K5 Alan, no, kahapon, diri higil patigayon ang nila nga pag-create sa Enzo Arnaldo. Kag masunod naman ang iba sa mga panwasang kanay, President Rojas, kag may ara man sa Pontevec na Kaka-K5 Alan. Actually, no, nakasiparate init, no? May mga gintunga ang katapo sa Philippine National Police kaya iba't mga partner agencies at huwag niya magpatigayan kaya ang ilan si Pili sa mga isulahan niya pati kayo ng K-5 Alan amo ining na mayara sa mga tapo mga records sa mga kabataan pero sa Rojas, sa Angay sa Capiz National High School sa iba't mga bulutuan niya kung sa diin, no? Posible kasi na mayara sa kakaibang patapo sa kasutong sini na maging preparado sila sa K-5 Alan sa ano man niya na mga itapo sa posible magluntas sa sudod sa ilas niya na bumusuan sa K-5 Alan.
26: Sa nanambitan nga drill, arang presensya sa mga kapulisan kag iban pagid nga mga ahensya nga kinahanglan mag-guide sa aton sining mga manunudlo o kon mga eskwelahan kung paano proteksyonan ang mga kabataan kag mangin safety ni sila kag K-5 Mayla.
3: Yeah, good luck ni kag K-5 Alan ara kasi ang ilang presensya hapon no agos nga itunan kag hatagan ng kantiya kung ano pala ang dapat bilang unahon kag syempre na hindi kang kaluwasan para sa ilang makakahitsusate. Kasi may pangon sinabi yung dapat sila na pangin na pangmago, yes, no, sa kanan niya siyon, kinigaluan sa once gani na may matapo na kursiyada pag wala sinalawahan niya mga nagpatabo, no, tiri na dayo, nagkakalit, nagkapalit, ang makakarunod, no, pag tirimay, no, nagkakinagupot na. Especially, I mean, may mga kabataan, magkakay pa, na mga kabataan sa K-5 Alan.
26: Mm-hmm. May yung mani karon nga lihok, sang DepEd K-5 Mayla no para nga ti in line sa mga nagakahinabo nga mga school violence karon sa pungsod Pilipinas handa kag preparado ang aton sini nga mga eskulahan agud man nga maproteksyonan ang aton sini nga mga kabataan no may ara bala sang reaksyon ang mga ginikanan kag sumuman ang mga guide ang nag-guide bala ka K-5 Mayla sa mga kabataan angot sining drill nga ginapatigan sa mga eskwelahan kay man sa nagligad common nga nabatian naton sa mga ginikanan nga ang mga suspitsado nga nakalusot sa mga eskwelahan nga among may kahimuan sang kalakasan malakas sa mga gwardiya kagway man gina check up sang gwardiya ang ila sini nga mga dala nga mga bag in spite of the fact nga ti may ara na sang mando ang tagsa ka mga eskwelahan nga di, dapat maid-id gid ang pagsikyar sa mga gamit sa mga estudyante nga nagasulod sa ila sining eskwelahan.
3: Yes, kasi five ana. Isa lang diri no sa mga reaksyon sa mga kinikanan. Which is ya kung kami kinikanan sa mga kinakang tukto sa ila sa mga kabataan, subong mas sa mga school personnel nga dalon tukdob no well maya na maya sa mga especially or wala kang kinakanabot na kung may mga matapo pala kung si five ana muna kung kami ang una kong sulod sa pensar sa mga tao maya na kinahan. Nakabot sa kanyang sekuritas, hindi ginahanas, no, ang mga security guards na nagpapantay kit ay apalabana, no, na gorilla sa mga kulupuan sa kanyang kapatid. Kaya na sila sining detect for antes na mapasunod ang mga estudyante. Magluwang sina na mayara pa sa mga detect for na ginagawaan kanya sa mga bags. Pinapapuksan pa rin kasi pag-alan ang mga bags sa mga estudyante. At kung naman siya sa kung masiguro na wala din sa mga matatok na hinihipan na dala ang mga kabataan antes magsulod sa ilas niya na eskwelahan sa K-5
26: Anak. Ah, sige, sa ibang pagid ng mga report ka K-5 Myla, kag ihatag sa mga tagpalamati nato dari sa K-5 News FM.
3: Dapat ako pa rin na salamat sa mga kapitan at mga niya at daw kapitan at ang kapatay ng ilang na kapatay ko sa buwan. Yan ang nataas na sa mga kapatay na loke sa may barangay yung kapatay sa mga city. Patikin, wala sang may isa sa pamilya na nag-claim dito ya sa isa sa punerarya sa dari na depusyonan ang kapulisan na patikilan sa Roa City PNP na magpangayo na lang o makikangon sa TSWP. Tumumano sa lukas na kapuluhan na pumapangayo sa kondo at doon na makikay na kapadugong ang hapunya na bagay sa pipalaman na despite na pinapas daw man na panawagan sa ginyo sa kapulisan na kung sino ang mayara sa pamilya o pumimata na mayara sa unalangan na record na natula na mamubukas na ko sa ina apang sa ginagal sa pinasa at daw sini, no? Nga, kanugit, wala sang ay nagpatulong sa ila. Ako at nga mag-iagot at magpatulong mismo sa pumiraya kung sa tingin titugin na butang ang among nga bangkay sa K5 ana.
26: Asta, subong wag yapon may nag-claim?
3: Wala pa ka po na po kasi kay Balan, kinisisinan na lang ilubog kay Sumanya sa bangkay sa pumiraya.
26: Ang tingin na ano lang to nila ka K5 Myla? Kaya man tayo agnas na to. Ginano lang to nila ang bangkay kag ano ang matabo sini once nga na-refer na nila sa DSWD pananglitan nga wala pagid sang pamilya nga mag-claim sining bangkay nga nakita dira sa may barangay Banika.
3: Yes, ang mula na kasi pabalan na nagpakigangog sila sa lokal nga Panguluan Roy Charon sa si government. Agot niya magpapasok na lang sa kondo, agot na atasa na lang minsang ay isa lubong pala sa K5 Alan ang amo niyang nabangbal wala isa sa mga kamisya ang nagpatulong ang nagpakitakot na sa kapulisan agot niya explain kung tayo uming pangkay sang dalasin sa K5 Alan.
26: Oh, sige. Finally, thank you so much good ka K5 Myla Vasquez Pantes. Finally
3: ini nga balita ang sinasulong sa my community post ini sa K5
26: Myla Vasquez Pantes. Para sa taong yun, labanin pa sa sisipo sa sisipo. Tawag sa nilawan sa statista. K5, asa. Maraming salamat ka K5, Myla Vasquez Pantes, sa imo sining nga report. Ang dugang sining mga update, bantayin nyo gyapon sa pila ka mga public affairs program sa K5 News FM Rojas. Diri sa aton nga pagpangalagad, balikan ta ang iban pagid nga gin-headline naton nga mga topiko sa Foro de los Pueblos pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly standby.
4: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: Sugod lang nag-inom ka,
7: DTX 500.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
5: DTX 500.
8: Istoryahan ta, kung nga hindi ka mo kabata. Upunta sininga diskasyon aton nga CEO, Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility. Gamay nga pag-recall sang aton sininga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kagsang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in ka mo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tanki. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kun ROS, we call that free radicals. Duwa naman ning free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
5: TTX 500.
9: 27 lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sang una?
9: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pag tumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka
9: magino. 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
9: 180 over 100.
7: Pero subong pila na lang imo blood pressure.
9: 120 over 90.
5: DTX 500.
8: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina ma-counter? Kahaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
10: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gaka-cause gina sa oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-sign sa engine room,
7: kusina,
10: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung presko nga prutas ya.
7: Correct.
10: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imubana niya waygid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kadawa pagid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm nga aga katabo na, it's also oxidative stress. Pala sigarilyo ka, pala inom ka, palakaong katamis. Need mo gina nga batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gin mauntatan mo yung sigarilyo, ti balbali man Kung kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo man bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mo lang DTX 500. Ang ginaresita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, pero may ikaw na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
7: Yung ara sa DTX 500.
8: Nga ara
10: pa DTX 500.
5: DTX 500.
11: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon inom mirong inom ko isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500. DTX 500. DTX
12: X500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
15: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinical. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig